ke metsotso e mashomo mabedi na le metso e robe e robompele re fitla horeng ya boraro ke ne ke onkeletse DJ Bongs a o tla ntshe monate mona re peace verde ha o le tsena he mabedi e nngwe ya ditaba a o ka jeno he bile o tla tswa ba bang ba saje ba bang ga bana finyella dikerekeng ba bang ke mathata fela bompudi ba MTN 8 aw mabedi ke se hlopha sa masandawana yeah ke masandawana wena mabedi wa tshebeletso ya lesedi ene ka nka be ke letsetsa lucky ka mora papadi ka re malagzeni wena ku wena ne nga itlama moyeng a re pirates e tlo shapa Sundowns ke sa le dintlha o di boletse haebe ke sa fose ka ka tsona tsena tse Sundowns e shapileng pirates ka tsona ke tsona tse malagzeni ana hlile a bona hore pirates e tla tsama ka tsona mme ba be di sense re re re ya lebohahle bompudi ba MTN 8 hlopa sa bana ba ntate motsepe ra leboa fela e mamedi bile papadi e ntle monate ka nnete eo batho ba bangata ba neng ba sa lebelela gore ene ka tswelela pele ka mokgwa e tsweletseng pele ka teng ka lebaka la merusu mamedi e ntseng e etsagala mehwanto e teng ka gare go naga ya KwaZulu-Natal mme re ya lebogatlhe ga e le mona e kgonne go tswelela pele ga ba ga bona bompodi ba rona ba MTN 8 e leng setlhopha sa Sundowns. Yes. Mamedi mona go nkela Coxi no tsama ya le confiler le Nelkasa bare inhliziyo iphepile.

0: Mamisi re bone he ka ntho ena ya batho ba ntseng ba etsa mehwanto e fapafapaneng batho ba mashuma mararo ba tshwerwe Gauteng moho le KZN ho latela tsona di protest tsena sentseng di etsiwa ka re hona ha ya Afrika Borwa. Me engwe ya dintho mamedi ha ntse re bua ka yona taba ena re bone hona jwale tjenana se bile ho ntshiwe masole bakeng sa hore a tlo tlisa taolo ka hare ho KwaZulu-Natal mmoho le Gauteng. Ke nngwe ya dintho tse ntseng di etsahala eo mamedi re le ra bua maobana ebe wa opola ka yona taba ena ebile ke re o ntshe maikutlo a hao hore na ebe o ikutlwa jwang. E nngwe ke ena e bohloko mamedi ya pastor eo ho thweng o tshwerwe pastor. Hai, ha ke utlwisise, ha ke utlwisise ntse ke batla ntho ena, ha ke kgone ho utlwisisa hore na hantlentle ho etsahalang. Ha ke se utlwisise. Empaneng he mamedi ho thwe pastor enwa o tshwerwe o bolaile ngwana a mmolaya fela ebileng o mo betile. Ke nngwe ya dintho tse bohloko mamedi tse ntseng re di bona di etsahala ka rona ya rona ya Afrika Borwa. Hai e bohloko tabeni o ka go fela ke mabenkeleng mamedi ke a gotlha.
1: Hey, monna o sa opona nakong yane ranta e santse e na le maatla monna.
2: Hey, nka le bona jwang
1: empa ona jwale ao ranta e sana maatla mane
2: RIP
1: fela e sana le maatla gore o kgone o ithekela kopi ya recof
2: ga o etse motla ya kere
1: ke disitse pakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe. Recof e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.

ele shumele metso robedi metso somamedi pele re fitla horeng ya boraro murutino hemba medi hothwe o bitile me wa dilemo tse mashume a mane anang le metso e meraro a bolaya ngwana ya nang le digwedi tse nne e ke ipotsa hore ho no etsa halang wena mamedi wa tshebeletso ya leseding pa he re se re utlwile he mamedi tsena di etsa ka mona ka deep slot re ke nke pina ka mora mona he mamedi re tlo fitela ka botlolo wa ho ntate Maya se khutlwaneng sa rona sa ithweletsebo ke nka pina etla ka nomina o tsamale nokwazi bare destiny ka mora mona ke fetela ho ntate Maya ka botlolo.

Mahal oh ang kawona. Que mahal oh ang susan ng usin.

0: Eno he mamidi ke kinelwe shopping one are o dumetse jwang ke nako he ya hore re tle rutlo rena ke bomang bana ba tsosanang semoyeng me mamidi hle ke ya kopahle skaitsa voice note ya ha e betelele haholo a ko otle dintho phatlantshoso re tsebo nka ba mamidi ba bangata ka mgo nka gonang ka teng
1: moradi wa ntate Sonopo o dumediswa ke molebogeng tumeng ka temo le Parisi. Ke rata go kena le bonkgono bana ba latelang semoyeng, nkgono mmabatho tumeng ka Senekale, nkgono Nompe Mokoena ka Kroonstata, nkgono Mamothimokgolo ka Kopisi. Ke a leboga bonke ntate mogana Modimo a re bolokele wena. Bye.
2: Kgotsosbos ke tsosa bana ba latelang, ke tsosa Mogaura Matla mona Melodi Virginia. Ke tsese mmeoka email sesetso mona Melodi Virginia. Ke qetela ka kgetsile ka e leng tlale mosuwa mona Melodi Virginia. Ke tsala sesetso ka mona ka Melodi Virginia. Ke re tanko.
3: Mangwene bonke ha ba tswe batho. Ha ke re ntate Sello Mogele ka tlokolane a tsowe. Ke re Stone ka Potso a tsowe. Ke re morena wa makweteng ka taung a tsoe bana ka ofela ba sisinywa ke nna mamokana maloko a simona zone 5 thabantsho tata man bonke ke o rata hle
4: dumela sis bosh ya ke o tshwere molefe ka sebokeng fale ke tsosa nkgolo ba itaba ka evatone ke tsose le poi ka bitumelo le msuwa ka bitumelo ke re ba tsoe
5: ke le boss ke papi thame ga mogadi le masi ka mona re ke batso se ke mo ke se se ocean stenane e thandi makhoba le rato la ka matise tsa thama tangi
6: tume ya ga boss le go re ke ke ga mona ga botshabe thama go nwana le sotho le tsa ne makabelo phohlo lente tsa tsenya na phohlo ke botsa di ba ka batho ba ke tsosa le setorenyana sa bona ke botlhale matela ba tsosa ke ba mafuku matela ka mona ka boxa ke o lomisa lapeng bothabetshe magonyane mogena thank you specially
7: bosh o kore ke manthele male orendale ke tshedise lelapa la mathanjane le la ha majwe maobane bane ba boloka stone tau majwe ke re moya wa gae o phomole ka kgotso be ke tsosa nthutho Mokoena Solwane Molete Steven Nyelele kgotso Bothabeng tango
8: swash a ke kene le moruti melaletsa ka mane ka Thabantsho ke re ntate mmolawa hona ka Thabantsho ke le mofumahadi wa haeme mmolawa ba kopelwa ke memamlo e ka dipilaneng hop house thank you swash
9: mela mama ni bonji u ba le khale mo lefeka wa reporto ke tso sa mema mo kana maloka tse ka Thabantsho ke tso se ntate Bishop sa selo amele ke me wa ka mane ko ko mokwalo Friday photo ke mema me simo lefe ke ite wela mama ni bonji o bele letsatsi le monnate
10: as boss anke ke tso bana ba latelang ke re nang ke hlomedi ke re Maria Mogothu ke qetela ka morana ra nthe ba bona batsosa ke mante mlatudi ka mona ka kutlwano ndang kwis boss lele
11: mela mama ni bonji ko pa tso sama la pala latela ke la pala ha pherana ka botshabelo di enene ke la pala ha le kopa DJ le family yo se ha majwang ka botshabelo ho hle le bolwetse ba bana ba hlwa tswa ke mare ya majwang ka respect ke le bo mme bonke
12: hello swatch ke rata lo tso sabana ba latelang ke mohlomi ntshwereng manthate sentshwereng ntate sentshwereng kwa kwa kwa phutha ditshaba e goma ba rata lo tso swa ke mme wa bona mme matsulo telane ka mona ka petswa ba
13: sports sports amna te khaitse dia ka mona ate ka boyelo double star no re khale me south africa bona khaitse dia khaitedi ya ka gore kere entate madoda ka moka madigetla a tsoe ke le khosi ndezindezi pakane ya askisi yona khaitedi ya ka skisima ke be kere entate skeme keme ka mafahlane ntweleng be ke qatela ka o tsidi dithebe ke le pakane ya tlaloka tlaloka shapu shapu smosh
14: mama ni bonki khotso khotso mama ni bonki ba se ka mafahlane ka bona ka botshabelo ke kopa o tsosa bana ba latela ba tswe ba phatsime bona ke ausi matsikiso mafabatho ka W section a o tsene no tsi ho la blong fanteni ke ketelle ka ke fuwe mafa batho bana mana botshabelo danko o pedile mama le bongeng.

0: se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng haeba o tlwa etalele sedi FM ho ya bale ntle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October ho fihlella ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
1: Asimuhe mamedi ibangwe ya bali ho bolela hore dintho tsa hao tso hlese dikopane jalo ka ha tswa sa bolela mona hore e bena ka nete so o paketse o patetse di chalete tsa hao tse feletseng ho ba ke re mamedi wa hopola hore o le wantsa deposit tsa hao jalo tshwantse chalete e fele le bakeng sa hore leto la hao le tsebe hore e be letelang fela o sna dintho tse tla ho sitisang e le shumele metsi robo metsotso pele re fitla hore nya bohlano hopola mamedi metsotso mehlano pele re fitla hore nya bohlano ke mane mo re tlo fumanang thapelo ya mafube menna le wena re tlo fumana he thapelo ena ya mafube re itlisetswa ke moruti ma modupi le dimo o bala buka ya ba Roma gaolo ke ya le shumele metso medit mana ke ya le shumele metso robong o ka hla wa iphehla hona jwale mabedi hore kana kweno o bo so fumana ditaba tsa hao ntumele he kinke mo medi mo hale mona ke utlwe le Serie FM dumelang
2: Ha
1: mona tele kae gaitsedi?
2: Ha re te ga ka mokwena ka fana ga bolata thabadi mo le thabadi mafa.
1: Eh ya ndatenga ka?
2: Eh so go re gire skolanyane ka mo le ka tlhlolwana ya tsuwe ke re mo gana ga ntiba ka mo le ka kimba ke re machiwa le go se ga mo le ga la. Ai a ke a le ba le ntse go hopola bongi tangi.
1: Ke le buile ha holo pa.
2: Thank you boy.
1: Asimohele said FM.
3: Go phela.
1: Ke a phela magatwa wena o phela jang?
3: Ke tsetsa hantle le bona. Eh, a ke kopa go tsetsa mangwa le maphelo makalo. O mane Fatima. Ke re mangwa le madi a kae lo tu yena le kina yena le tlapo mo ke tinga thaba mo la khala ke mo qetetse. Ke tetele ka ragadisara le denya yena mane sekgobo ke ragadisara. Ke ke o rata ka kanga di teachers ba se school tsa ka sebe tso tlo mna tla funta
1: le nna ke o rata fela jwalo rato laka
3: thank you sports
1: bye bye le sedi dumela
4: ah boss
1: ho sa po jo nka itse di
4: a mona te khetsi ka motho
1: mona
4: eh o se re mo sedi di mola mo tshe plastic ba tle mo boss
1: eh
4: le go pa ma tsala ga mana ka revival christian church ka sa ja tagela doctor mashudu mashudu ke tso senta te vanga ke pagani ya re yo e pagani hari ke tso senta te mogotwane ke qetelle ka ntata ga papi ba le ba tatelo ba ka manga ka a re sisi se se bo se ka manga go kombetlene ke le ga to di ke le was wash
1: ke le wile ha holo gaitsedi ya ka le sedi hello o mamedi dumela
5: was wash
1: ke a phela wa phela gaitsedi
5: ke le ga mau
1: monat
5: mama ke tsalo se lo ga lo sotho motho wa re fotholeng
1: eh ende ti malfatsane
5: ha nge je ke ke sa nna mangaka ka mana ke di sa bu di ra tso a patile ke nna mamu lo ya o pa u si le la tso a patile
1: mhm
5: hona le nna ngu pela ya le di tsala ga le di khile ba ta le se ke le tsala ke ma tsara fana ya ke matela
1: Mm.
5: O tla u tswa ma tsene. Bo ntiki le go di tsama o ne ke di se se ma tshe go go wa. Wa la se bo tsha o ga dog character.
1: Ha o ba tsho ke le bile hle actor.
5: Ha di ma o ne.
1: A se bo hele sedi. Ke phela le kae?
6: Ke teng ha ba tswe ba tike so tsa papa mdudi ke tsa khatere ka temlele ko tsgeng la ke malfani ke a lebo.
1: Ke lebo la but malfani le sedi.
7: Bonye le kae?
1: Ha mna tle kae ga tola ka?
7: Ha teng ga tu a khore ke ke ba tshwane se ke ka mona ka kokko. Ke re mamo sa le ke la tswe bla tamani. Ke le se ke a tshirela ana mong kwa ka thaba na tshwane ke re manda hle ya tu. Makwane mane mlapo ke re ma tshepo mofuketseng tse wa gatho ba ka ke a lebowa o tshwa ke mmanga ka kamona ka parkes
1: ke lebele
7: haholo
1: thank you moratho wa lena ke o rata fela jalo le sedi
8: mama le bongile
1: ha mona tle kae
8: o hantle ngwaneso
1: monate
8: mamshe tsoko mna lusa ka mona mama le bongile ke ke ke ke le ba kreke mmo ka mona ka ne tipetse ba kere o bona ke ba kreke mmo mamshe ke o ntlala gata ke ya ka mang ka jimtsena mo raka mo holo ke ga le temsiya mount o gata ke tle ka mona ka kwa ke tsa ka kere la se bona ke mo ha o kere bana ba ka mang bo ke ba mang bo ke o gata kwa
1: le na ke o rata mratuwa wa ka
8: thank you bongi
1: bye bye mamedi mona ke o nkela jabu are you are worthy

Dia di petela tsebelo tsena mo mamedi ya mafube ke ntse ke na lwana na go sasana ba teng moduti ma modupi unisledimo mo kerekeng ya St. Unis Apostolic Church mo sidibeng sa bophelo mo motseng wa Thabong Welkom ba le rapele mo mamedi dia tumela ho wena modimo tone nya hao e kgolo e phamileng tate ya matla ka ona modimo wa re tseba re batho ba hao modimo ha o phetse o re ha o hela modimo le ha di situleng tate ya matla ka ona modimo re ntse re atumela ho wena loseng gona ha letsatsi lena re leboga modimo ya matla ha o ntse re babaletseng tate ya matla le bana modimo le ha batla tswa ba dikolong ba bang ba ya mesebetsing ba bang ba lo batlana le mesebetsi le ba kulang modimo ya matla ka ona ntate ya matla letsoho la ho modimo ha le re fe bophelo le re tshireletseng tate le o tshepile ka mehla tlhono lefatshe e molemong boitso ke la ntate moda le moya o halalelang jesu ke morena amen a re fumaneng lengolo la rona bukeng ya baroma baroma kgaolo ke ya leshome le metso mmedi re tlo nka fela temana e le nngwe ya leshome le metso e robong yone e fumanele ka thusa modimo ba le ka mogaletseng barutuwa le seke la iphethetsa e le lona le mpe le etsetse bogale sebaka gobane go ngodilwe go tho phethetso ke yaka ke nna ya tlang go busetsa go rialo morena a morena e tlhonofatse dipelong le moyeng go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen mommamedi wa ka ya rategang re kopana le buka ya epistoleng ya paulosi go baroma re kopana le paulosi ya ileng a fetolwa lebitso a ba rewa moapostola paulosi yao modimo a ileng a mo sebedisa a kenya moya wa gae o halalelang gore a se efangedi ya gae a sokolole ditšhaba phutheong ya baroma paulosi ga kgothatsa phutheo ya baroma ga ba nea polelo ya jehofa modimo o re go bona ba be le boikokobetso ba be le botshepei dinegong le dikabelong tsa tshebeletso ya jehofa modimo paulosi o ba ruta lerato o re ba ratane jalo ka modimo a ba ratile o re paulosi lerato la bona e be lerato le tlhokang boikaketsi le tlhokang mona e be lerato lerato la nnete o re paulosi go ba roma tlhoyang go gobe le kgomagele go molemo go o lokileng o re tlwaelanang ka go monate ka lerato la boina le tlhompheyang o re paulosi o rate sera sa gago o re lhaka a ka ba o etsa eng kapa eng e botlhoko o re a utlwisa botlhoko o re o morate o re o tle o seke wa iphetetsa e le lona o re phetetso o re ke a jehofa modimo o re go ngodilwe go ngodilwe le ga ba ka ba ba utlwisa modimo seka ba o iphetetsa phetho ke a modimo o re paulosi o re rata o re rata seda sa gago o re ga o la sela pile o re sefe dijo seje o re le ga senyoruwe sefe metsi ane gobaneng ga o etsa jalo e re tlaba o mmakelela mašhala a mollotlhogong tlhong ya gago o re le ga o foseditse o re o motshwarele o mo tshwarele ka nnete goba moputso wa gago o tlaba mogolo le godimong e momamedi wa ka le a rategang o re le ga kile a utlwisa botlhoko le ga kile a tabola pelo ya gago o go seke wa busetsa bobe o re ka bobe o re o mofe modimo gobane phetetso ke ya modimo o re ga o etsa jalo o tla mo besetsa o re mašhala o re gobane phetetso ke ya jehofa modimo o re wena o phele o rapela o tlo o tsebe go tlhola seda o mpe o se tlhole o se tlhole ka botle empa e seng ka bobe gobane ya re tshepisitseng o a tshepana o re jehofa o tla o lwanela o re o tla o phamisa o re o tla fifa jalo ka ntsu o be letlhono le lefatsheng le o le newang ke wena se ka iphethetsa ngwane se o tshepa modimo modimo ke ena ya tla pheteletsa o tseba tsotlhe ke rata gore modimo a o matlafatse a o boloke a o pate lefatshe nena go ba digale ba bolotsana ka keresete morena amen a re amoele mogago mau a magana a rona jesu keresete le rato kopane le matshiso a moya o galelang di be le rona botlhe di re boloke ka keresete morena amen.

0: Momedi ke yona tsela yeo ke o amogelang ka yona nanong la rona la tsa bodumedi tshebeletsong ya gago e o e ratang ya lesedi. Mme ka jeno mamedi ke itse re ke re tlo bua ka ntho yeo bogolo ba batho ga e fitlha dikelelong dipelong tsa rona re a sulafalwa e leng dihele mmogo le katlholo. Ga re ke re tlo sheba mamedi gore na ebe nnete ya taba ke gore di teng dihele mo di bontshwang mamedi e le ntho e bohloko ka o fetisisa e le mollo e le difereko dintho tsena tse bohloko ka o fela na di teng dihele le ka nnete gona mamedi letsatsi le leo go thweng ke la katlholo le tla qetelela le fihlile e le ka nnete na. Jale le wena ke tlo o fa monyetla he mamedi wa gore o tlo bua le nna nomorong ya 079-758-5066 kapa mamedi o ka mphumana nomorong ya 086-003084 ke mo okeleng teng he mamedi nka thaba haholo e bang le wena o ka nka karolo sehlong sa rona go ba re ke ra tswela pele hantle e bang wena o sabe karolo ya sehlong sena e re ke tle ke amogele baiti ba ka mamedi ke na le ntate Moruting Tshabeng tumelong ya bokreste. Moruting Tshabeng ra o amogela tshebeletsong ya lesedi dumele.
1: Yer mediza ne tsbongile mo le ba mabedi ba tsheletswena ya lesedi ke re dilelang ka lebitso le letle la morena Jesu moloki wa rona.
0: Re ya leboga Moruti Ntshabeng tumelong ya botshaba ke na le ntate Lesesa. Ntate Lesesa le wena ke a o amoela tshebeletsong ya lesedi hle dumela ntate wa ka.
2: Nna tsbongile ke wa ka dikgomo wena. Le ba mamedi ba letsedi FM le moifo o gabane.
0: Ke lebohile haholo tumelong ya Islam ke na le Sheikh Ahmed Mohokare empa mamedi hle o sa tswa gaua re soka re qala le o qala empa ke tla nne ke mo batle. Ke qala ka wena ntate Moruti Ntshabeng. Nna tumelong ya bokreste ntho ena ya letsatsi la kahlolo le hore ho tla ba le bana ba mona ba yang diheleng. Ke batla o bua ka dihele haholo mohlomong re tla ke re tlo sheba gore na ntle le dihele nakong e tlang e ka ba eng yeo batho ba yang ho yona empa gona jale jena ke batla re bue tabeng ke re dule tabeng ena ya gore na go na le letsatsi le la katlholo mme letsatsi le la katlholo le tla fitlha na go na le batho ke nnete ba tla yang diheleng.
1: Ke a leboga mme a nkeke le ke o tlhalosa tabena gore ke tla ke antle. Ke etse mohlala ona pele ke kena ditabeng tsa ka. Naga e nngwe le nngwe e re phelang yona lefatshe mona e na le molao wa motheo wa teng mme molao o wa motheo ona o busang gore batho ba seke ba etsa dintho tse mpe empa ga o etsa ntho tse mpe ke mane mo o ahlolwang go ya ka molao ono wa motheo wa naga eo. Wani le rona mona bokresteng kana le molao wa rona wa motheo mme molao wa rona wa motheo ke lentswe la Modimo le re bolelelang gore na re phela jwang mme Modimo o batla gore re phele jwang mme taba eo ke yone e etsang gore qetellong motho ya sa kang aya ka lentswe lena la Modimo e be o a afolwa mme ga a tlolwa ke mane mo a tlolelwang taba ya gore a ye diheleng mme diheleng moo ke mo o yang batho ba sa kang ba mamela lentswe lena la Modimo mme nka tlhalosa fela gore re ka bala go John chapter 1 gore re tle re tsebo go tseba gore na taba ena ya dihele e qala jwang. John chapter 1 verse number 1 lentswe le ne le le tshimologong mme lentswe le ne le le go Modimo mme lentswe e ne e le Modimo ke taba ya pele eo ya gore lentswe lena le re buang ka lona le etsang gore motho a se ka mamela le tlisitswe ke Modimo tshimologong ka mantswe a mang ga o bala temane ya 11 e bere le ne le tle gabo lona le ba gabo lona ga ba ka ba le amogela ka mantswe a mang batho ba sa kang ba le amogela lentsilina ba sa kamba le hutswa lentsilina ke bona ba lokelang go ba qetelletse ba ile di healing temana 12 e re emba bohle ba le amohetse le ba neile tokelo ya go ba bana ba modimo ka mantswe a mang ke batla go hlalosa tabena ndeo di hele ha go fela motho ke kgetho ya motho ya o ya di hele ha hana wa amohela lentswe la modimo o kgetha o ya di hele ha hana go utlwa modimo ka lentswe la hae o kgetha o ya di hele re ka bala mona go diketso chapter 4 verse number 12 ere ne ha go poloko ye mong go bane ha o le bitso le leng tlasa le godimo le o batho ba le neilweng le o re ka bolokeyang ka lona a ise le bitso la morena Jesu ka mantswe a mang ke batlantse ke hlalosa gore jalo ka sito lentswe la modimo e leng lona le busang lefatshe lotlhe e leng lona le tlisitsweng gore motho yo mongwe le yo mongwe a le utlwe mme bofelo bokeke ba ba teng pele gore motho yo mongwe le yo mongwe a ba tseba lentswe la modimo gobane re tlo atlolwa go ya ka lentswe la modimo ka mantswe a mangwe ke batla go tlhalosa neo jalo ka ga e tlhalosa temane e re maane lentswe leo e leng modimo a e lang a le tlisa batho ba ba ka ba lamoele empa ba lamoetseng le ba fa tokela go ba bana ba modimo ga o ya go diketso 4:12 e re ga ba ka newa lebitso leo batho ba ka bolokeyang ka lona e leng lebitso la morena Jesu mme ka mantswe a mangwe ga eba ke ganang go amoela morena Jesu ke boela ape-ape ntse ke tlhalosa ke re ke boela ape-ape re tlo atlolwa go ya ka taba ele mme taba eo re e thola go Tshenolo chapter 14 verse number 12 ke ka moo go tla bonagala mamelelo ya bagalaledi e leng ba bolokang ditaelo tsa modimo le tumelo ya bona go Jesu Kereste ya ba ke utlwa lentswe le tswang le godimong le reng go nna ngola go lehlonono bafu ba swela moreneng go tloa jwale mme moya o re ee gobane ba tla phomola mesebetsing ya bona gobane mesebetsi ya bona e tla ba latela ka mantswe ana taba ena e hlakile henore motho ya mametseng lentswe la modimo mohlang a tlwang mesebetsi ya gae e tla mo latela mesebetsi ya e tla mo sala morago gore e tle re ka nako ena yo go ke tlang yona ena ya dihele e be le go mesebetsi yane go a bosaka gorena o sebeleditse modimo a mamela thato ya modimo a utlwa modimo lentsweng la gae na jale ke batla re baleka ba dihelege jwale bukeng ena ya Tshenolo 20 le re bale go tloa temaneng ya 12 bata temaneng ya 12 Tshenolo 20 verse number 12 kanto bona bafu ba banyenyane le ba bagolo ba eme pela trone ha phetwa dibuka ha phetwa le buka e nngwe e leng buka ya bophelo mme bafu ba atlholwa ka tse ngodilweng dibukeng tseo e leng mesebetsi ya bona lewatle la busetsa bafu ba lona mme le lebitla la ntsha bafu e mongwe le e mongwe a nto atlholwa ka mesebetsi ya gae lefu le lebitla ba akgelwa letsheng la mollo ke lona lefu la bobedi mme e mongwe le e mongwe ya sa kang a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo a akgelwa letsheng la mollo jale mona e re se re le temaneng e leng ya nnete ya gore ga a ne kileng ka e bua ka maano ga o sa mamela modimo sa utlwa lentswe la gae jale ntho nngwe le nngwe o ntse o etsa lefatsheng mo e ya ngolwa mme e ya ngolwa ke re gana go ba ipata e ya ngolwa go thile ba ne ba le kae ba ne ba sweleletse lewatleng ba tswa ba ne ba sweleletse gotlhe mo leng go thupatilo gore le batho ba ne ba sa tsebe ba ntsha ba
3: ha phetwa le buka ya bophelo eo ditaba tsohle tse motho a di entseng lefatsheng a keng a tlameya gore a asolwe go ya ka mesebetsi ya gage. Jale ke ena ge mme ya dihele ge jwalo ka ke tlhalositse go asolwa go ya ka tsela ya gona o ile wa mamela Modimo wa utlwa lentso la gae kwa tsamaya ka lona ga e ba o sa tsamaya ka lona ka solo ke ena go thwe ga phetwa buka eno e mole le e mo ya sa kang a etsa go ya ka lentso leo la Modimo ya ba wa asolwa. Mme ga o bala temana ena ya Tshenolo 21, Tshenolo 21:8 ere empa ga e le balodi le ba sakang ba dumela le ba manyala le babolai le ba sebi le baloi ba kapelang Medimo ya bogata kao fela kabelo ya bona e ka letsheng le tukileng hampe la mollo la sebabole gobane ke lefu la bobedi. Ke a leboa mme jale a ke tlhote nna ke tlhalosa taba ya nnete ya gore dihele di teng mme kafolo e teng.
0: Ya mamedikeng he tisetso tumelong ya bokreste gore ka nnete letsatsi la katlholo le tla ba teng mme go na le batla yang diheleng go ya ka mokgomoruti a tlhalositseng gore ke dintho di feng tse isang motho diheleng. Ke na le potso e ke tlatlang ke tlo o botsa yona empa ke kopa fela ke dumelele ba bangwe gore ba tle ba etse kaletsa ya bona. Ntate Mohokare, Sheikh Ahmed Mohokare, ra o amogela le wena tshebeletsong ya lesedi, dumela tle.
4: Ke a leboga mme go tsebe le wena le ba mamedi lape mono.
0: Re a leboga. Ke fa wena ntate le sesa sebaka sa gore re utlwe gore botšhabeng mo katlholo e teng dihele di teng ntate le sesa.
2: Nna se bonkile ke a leboga, ke a leboga ka nnete. Ka gabo go bamamedi botlhe ba lesedi FM ba mametsi ka gabo ke che ke ntse ke le teku ka ona
0: le ntate le sa re ke utlwa fela mona ke manga ga uileng moruti uteng Sheikh uteng. All right, o bolela re ke moruti ya ga uileng ntate le sa ba tsela pele
2: nka tswe me a ke ne ba ke ba tsa o salosa ba mamedi ba le sedie se mo ba mamedi le fatse ka bo phaka tshikelele gore ka gabo ke che ha ke na ntho e bitswang dihele ga ke na letsatsi la katlholo ga ke na satane tseo tsotlhe ke ditshoso fela mme go batho ba iphilele matswalong ntle le mabaka mme se bontsile ke a gola go se utlwile ntate moruti a ketang ga wa gona o lekile go nka ditemana tse ngata jwang a le ka o kopakopanya go taba gae e utlwagale mme mona botšhabeng ka nnete mme se bontsile ga ke na ntho e bitsang dihele ga ke na satane ga ke na letsatsi la katlholo ditaba tsenana mme se bontsile ke ditaba tse itlhetseng le beng ba tsona batho ba kang bo Mr. Kasalifi bo Thomas Abouset bo batho ba kang bo Fata Joseph Girata ka 1833 ke ditaba tse itletseng le batho ba no mona ba itlela le tsona mona ba fitlha ba re foka tsona jale ba fa batho dikelelo tsa gore ga o ka wa etsang wa bua ka badimo ke manyala matlhong a Modimo ntho tse kang tseno o tla sha dieleng o tla a sataneng mme phoso e e tsagalang e kopakopanya matho dikelelo o kopanya Modimo le Jehova wa Iseraele wa bona o ka kopakopanya Modimo le Jehova wa Iseraele ke mona mo go tla ba le phutlwa kwa kutlwisitso le pherekano e kgolo ga ke tlakise mme se bontsile gore rona ge le ba bošhaba ge le ba Modimo le badimo koo ke ntho yona e e reng le ga batlakwana ba gapela ba re he motibanye he tsiwe mopheakgang le Modimo ke mang ge ba gapedi ka metla a re kae batho bana ba fitlha le ditaba tsena tsa bona ge sentse ge tseba Modimo ge sentse ge gapela jale Modimo wa rona ge le maAforika ga se motho mme se bonkile ga a na mora ke maatla a tlholego a ka godimo go maatla otlhe mme ga gona maatla a itshimmeng mora go lwantshana le maatla ano a dipitsang satane ga ke na ona ka mona mme se bonkile Modimo wa rona ke matla a ka hodimo ho matla ohle a bitswa modimo ha ke ntse ke bua le wena ke na nne se bontile le fatshe le mametse ke modimo ha ngwana a le ka popelong a teta 9 months a tswalwa ke modimo ha motho a hlokahala ke modimo lefu ke kholego lefu le bopeletse le bophelo ha o bophelo ka ntle o lefu ha o lefu ka ntle o bophelo ke a gola motho ya kang moruti ya kang mohlala moruti ya kang tate ntsha ga moruti o sa buile magego a feta lefume ka ga lenane o lona dina gore modimo wa gona ge le maaforika ga se modimo ya kwatang ga se modimo ya galefang ga se modimo a etsang ditumelano le satane gore go a tlole batho ka bokhutshwanyane ke fana ka sebaka ga re na dihele ga re na satane ga re na tsatsi la kagolo ge na fela le modimo le badimo ditaba tsa ditumelo di tlale beng ba tsona gona ke batho ba nang le tsebo mme se bontsise ge na le tsebo ya gore ga o kanka lejuela lehakwe o tlanya le lejuele leng la lehakwe le ga e be o thupula yana o nkile setlamatlama se bitswang twala go tla tlola ditlhase e be wa butswela mono e le go o ba le mollo ke tsebo ya gona ge na le tsebo ya gore ngwana ga a sa le dilemong tsa gore a ka apeswa mogatlha a ya go ba bang thabeng a jang gore o tlameya gore re be re bona gore motho eno o tlosiwe khutsana ga a tloswa khutsana re bua le modimo le badimo a ya tlhwetile jale ditsela ka ditsebo bula ge na le tsebo e feng ditaba tsa ditumelo tumelo o ka dumela o nagana gore o dumela nthong e nepagetseng ga te o dumela ntho e fosaetseng ke a leboa.
0: Ke lebile haholo ntate Lesesa Sheikh Ahmed Mohokare re le wena ke tle ke o fena go ya go bakeng sa wetsa kaletsa dihele di teng tsekisa sa mamedi mona ke re di na le tsela yeo di tlabeng di bontshwa ka teng e kenyetsang letswalo haholo eo kana go tseding go ka qetella se o hlanya ho ya ka mogo di hele di bonahalang di le kotsi ka pa di le bohloko ka teng le letsatsi lena la ka hlole le o batho ka o fela re lebeletseng re batlang o tlo utlwa hore na tsela yeo ntate modimo a tla re ya hlolang ka yona ke efeng na ntho e teng ka re o tumelo ya Islam
4: e ya mme ke se ke o dumetse wena le momamedi mohai tumelong ya Islamo re ka nna ra re ha o bolelela motho ka tumelo ka dihele ka tumelo o ka nna wa teana le motho e mongwe a ba o botsa re o kile wa ya wena mono diheleng bo gutla kapa utlwe motho a re ke mang ya kileng a ya mono ba bang ba tla o botsa dipotso tse kang tseno ka mantswe a mangwe batho ba batla bopaki mme le mamedi hae bopaki jwale tumelong ena Islamo ka selemo sa 621 ke a moprofeta Muhammad a ka ba dilemo tse 50 ka morao gore a futuelwe ke bane ba sa dumele go yena motseng wa Taifo o ile a memuwa ke mmupi Ramasedi re dumela go sekang seno gore o ile a memuwa ke mmupi Ramasedi go nyolohela go yena ka mantswe mang mane mo re tlhokomelang gore ka di-27 tsa kgwedi ya bosupa selemong se ketang se bolela ntse re gopola le date eno re ngotse re rekotile gore lenyolo e gabariele o ile a itlhaisa ka thomo ya mmupi moprofeta Muhammad a monka a motsosa mphapamisa bosibono tsoa apara tlogo e be wa monka o monkela gaufi le kaba e leng ntlo ya nene gauwa ke Aborahama le Ishmaele ya ba wa monka o palama sepalangwang sa moya sa mmupi Thabure peretso ya magodimong a tloga mono Mecca a ya Jerusalema a le Jerusalema ya ba pele ya magodimong o etelela pele baporofeta botlhe ba mmupi le balaledi ebile e ka re gona mono na le baporofeta ba batho ba batsho ba maAforika ba 70,000 ya ba ga ba keta go gapela jalo gabari ele o nkela moporofeta Muhammad magodimong ao a supa legodimo la pele a teana le baporofeta ba gale bo Adama la bobedi bo Johanne bo Jesu Kereste la boraro bo Josepha la bone bo Enoko moporofeta a maatla a mangata ngata wa moAforika Idris Enoko ayazwa lurimo la bohlano harone la botselela moshe la bo supa abrahama

0: dumela ho hudiseto batho ba ileng hore ha ba rapele batho ba ileng hore ha ba ile batho ba ileng hore ba amoa batho ba dina ha tsa bona ba ba hatella batho ba ileng hore ha ba etele dibaka tse halalelang batho ba ileng hore le malapeng mona bana ba hlekefetsa batswadi kapa batswadi kore bo bone bo bong motho wa ya nang le bona a bontshwa wa pota mono ka mantswe a mang re ka re ka moprofeta Muhammad ya neng a na le madi a bo Afrika ebile a na le madi a maphesia bane Abraham ona sa phesia mme wa hae e leng ha gare ona sa Afrika moprofeta Muhammad o re buletse tsebo yeno ke gore ke an eyewitness ko go paki e boneng e fetileng ka nyolohelo ya go ya mahodimong a hodimodimo le go feta tikologong ya jahannam kapa timelong diheleng e le ha bontshwa gore na batho mmupi ha a ba ahlola o tlo ba ahlola ka mokgwa o jwang mme batleng ba yang lefatsheng la badimo mahodimong a senang pheletso le bona ba tlo ba teng gobane re rutwa gore re senolola gore moporofeta Muhammad ke dibaka tse e leng gore modimo ka tetla ya gae e halalelang mo fetisitse go tsona ga o sheba mme le mamedi taba ena ya almiraj al isra ya go tloa ga moporofeta Muhammad go tloa Mecca go ya Jerusalema go tloa Jerusalema go ya mahodimong ke ketsagalo e leng gore e etsagetse mme modimo o e beile jwalo gore e be ka letsa le tshegetso dilemong tsa ka mora moporofeta Muhammad le tsena tsa rona le go fetela go ya moraorao kwana nakong eo rereng bophelo bo tla bo bo fetoa tlholego ka mokgwa ge e tsebang ka teng ka jeno e tlo fetoa e ba ka mokgwa o mongwe bophelo bona bentse re aroganya na jale mme le baholo ba rona be e leng gore bana ba phela mona lefatsheng ba tlhokagetse kapa ba shwele ke dimilione-milione tsa batho tse tlhokagetseng di diphoofolo dintho tse ngata bophelo gale bo le teng empa a na bo tlo tswela pele dilemong tse dimilione tse e tlang kapa tse dibilione kapa tse di-trillione go ya jwalo islam e re ga go jwalo o tlo e tsala taba ya gore batho ba phelang jalo ka rona ka jeno le botlhe ebe re le o kopana le batho bane ka moraketsagalo eno ya phetogo ya tlholego ka mogeleng ka teng ka jeno e leng letsatsi le re reng ke letsatsi la tsogo ya bafu le ga e se letsatsi la digora tse 24 hours ga se letsatsi leo re a rutwa le gore ga modimo a re go batho letsatsi go latela ka kakanyo ya gae letsatsi go modimo ke dilemo tse 1000 tse sekete ga re matsatsi a mabedi ke dilemo tse 2000 tswele le nako eo ya phetogo ya diplanete ya mahodimo ya lefatshe ntho ngwe le nngwe ga se gore motlho mongwe e tla ba ketsalo fela ya ntho ya digora tse 24 ke etsa ka letsagakalo mme gore ke nne ke fele bontate bana ba gotlele moyeng mona
1: ee ntate mo go kare ke kopa go botsa potso o tlo nkarabang ka yona ka e kapa tšhe dihele le letsatsi la kahlolo islamong di teng
0: ka mantswe a mangwe ka botlalo dihele e ka tsana le letsatsi la kahlolo tumelong ya islamo etlileng di teng
1: ke a leboga mamedi dihele le letsatsi la kahlolo tumelong ya bokreste di teng jwalo fela le ka tumelo ya islam empa botšhabeng ho hang mabedi ha iyo taba yena ke ditshoso fela ntate moruti ntšhabeng jwale mohlomong motho ya tumelong ya bokreste kapa ya batlang go ba karolo ya tumelo ya bokreste mohlomong o tla batloa botšhabeng mona mo o senang letho teng a iphelela ka

0: o so a sa tsebe hore a sa phele ka tshoso ya hore hona le letsatsi la kahlolo hona le dihele motho eno ya sa tsebeng letho ha a fitla ka rutumelo ya bokreste na hona le nako hona le tsela e lebeletsweng ya hore e ka ka e se e fihlile e ka ka etla e galenyana e ka ka kapa hona le letsatsi le hore reng ka lona mona teng re a tseba kapa tshepiso e bile teng ka re o di buka ka re buka ya Bible reng ho haufi ho hole wa bona a go rife mo
1: re le bo mes bongile yo lo ka ke ka salosa taba tsa ka go qala mmane gore modimo o ile a tlisa lentswe motho e mong le e mong a tla mmona bokresteng o tla moetse lentswe la modimo mme a moetse le gore morena jesu ke morena le mopholosi jale taba ena o buang ka yona morena jesu ka bo ena ga ba go tua bae ba mo botsa taba eo ya gore na letsatsi ore nako le gore ga ke ditsebe empa ke tsirwa ke ntate e leng go tlhalosang gore modimo ka bo yena ke yena a tla etsa qeto ya gore batho kao fela ba seng ba moetse lentswe lena la modimo mme ba phela go ya ka lona motlhang a reng jwale ke etsetsa go e mong le e mong a tle a tlhola go ya ka mesebetsi ya gae ya sakang a utlwa lentswe laka ke mongwe a tla theola morena jesu go tla go tla a tlhola ke mo le mong ya tsa tlhola bukeng yane ke buileng ka yona e leng buka ya bophelo mme ka go tlaka mme re batla re re fela ga fumana lentsweng la bodimo go ntse otho ga tsena ntse di etsagala re tsebe go ntse go atamela letsatsi leo la kahlolo mme ga re netefatse go na e ka ba letsatsi le feng ka ba selemo sefeng empa lona leatla
0: ya ke tseo he ditaba wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi nna sheikh tumelong ya islam mohlomong le teng na ho ntse ho tshwana hore lona le tlatla le ha re sa tsebeneneng
2: ho jwalo mme empa modimo o le a senola gore ho tla ba teng matshwao a itseng a re hopotsang le batho re letsatsi le nana ka hlo le ba teng mosong mme o tlo thola gore o tlo ba teng babusi be e leng gore ba tlo sotla ditšhaba tse dingwe lefatsheng go feta pele motho o makana re kgale go ntse o le jenana go na le batho ba busang ba bolayang ba jwang jwang empa letsatsi le na letshwao la teng kore go tlo ba kore seka polelo ya kapa lebitso la Dajjal a Antichrist e leng borena kapa puso e leng gore e tlo hlekefetsa batho ba bang lefatsheng go tswa mmusong o le mong o itseng o ipeyang o batlang go iketsa bompodi lefatsheng gang fela ga matshwao a qala lefatsheng go ba le naga e kareng e hlekefetsa tse dingwe ga e tsotelele tsamaiso ya molao wa lefatshe kapa wa matšhaba matshwao ao a bonagala ha hlaela aba mangata o bolelang gore re tlamehile re le batho re itlhokomele le haebe motho o ne o itebetse e le gore ga o natse bodumedi wena o iphelela ka mokgwa o iphelelang le tla go kgaoletsa empa matshwao ona a teng mme le bamamedi mo lapeng le gana jale a teng ke nnete date gantle gore motlhomong ke ka di-one tsa go sesane di ra tshoa re reng ene le mmopi tabe ena gape mme le mmamedi gae modimo ga gaine letho kapa ga o une letho gore o tshosa batho se teng gore modimo se teng o eletsa batho gore ba seke ba ba le taba ya gore o hang ga ba ka ba tloa ba lemositswe ditaba tseno le nako ya moporofeta Mohammed nako a na ba jwetsa ka taba ena ya nyolohelo le gore ke paki o bone dintho tse kang tseo jolo ka gana jwale le go sesane le go ya tsatsing la kahlolo batho ba bangwe ba tla nna ba e hane taba eno le nako eno ba la ba e hana ba bang e mong motho ba mo thibare tabe ene hore ho teng se baka se ile wa ya ho sona modimo o bontsha manyoloi batho ba tsheya ba re batho ba la hlaba mqala bona mono me ka ba ga ho jwalo yena o le a tswela pele a jwetsa batho ba bang ba teng ba bangata ba ile ba dumela ho ketsa lena le taba hore di hele le hore mo teng ba bang ba la ba ha ga ke re ho thwe tokoloho e teng go ananeleng kapa go dumeleng empa ga se gore dintho tse re di ganang le a di le teng re sa di bone ka leitlho ebe ga di yo bane re a di gana batho re gana dintho tse ngata tse e leng gore ga re di utlwisise motho o tla gana letsatsi la katlholo ga leyo empa ga o potela ka huku ena gore go na le ntho e bitswang thokolosi go na le ntho e bitswang thokolosi a re ee e teng e se ka nna bua ka ntho e mebile tlhomo ba tela bomadimo e tla nfuduela empa ga re e bone thokolosi eno e bona motlhomong ke motho e leng gore ya mo futuela mme ke etsa ka leletsa kalo ke emise e tse moatla kgwedi
0: right ke lebuile sheikh mamedi e re ke tle go wena ke utlwa go rena ebe wena taba tsena tse o re buang ka tsona mona o di bona jwang
3: bos ke a lebo ke a dumedisa le ba right bao mo le mamamedi bosi batho ba reng di hele diteng a nna ba kileng ba di bona kapo go na le motho a laka o tswa teng o bone gona go e tsalang di hele ke botsa potsena go moruti wa tumelo ya sekeresete le wa islam gona ba tlile ba dira ba tlapanyoga nto tse jalo di teng goba ke a tsa ba tlotla ba phetlha ka bokeng eo ba e ngoleletsweng go tla re laola lefatsheng mona gore re batla le tsamaetšhe empa re ntse re tseba gantle gore ka tumelo ya bana ba thage ga e sale re ntse re tseba go ona ntho teng ke dihele ga ona ntho teng ke satane a na ba dira ba tlapane ko ba ke ba tlhalosetse ba sa bala diuka tseno ke a leboa sebos ge nne gopolo gore nakana tsa go kgwesa ga di gogagamele tlhogo go ba o inama fela di a wela le tsona e le go kgutlhela mo go tswang teng ba e songa go kgutlhele mo re itsebang bana ba maaforika ga ebe lesedi begane ke kanda-kanda masego lesotho ke a leboa
0: ke lebuile ntate kanda-kanda sheikh wa utlwa ntate kanda-kanda o bua taba ya yone o bua ka yone
2: ntate kanda-kanda ke a utlwa gobane nako tse tumelo ke tumelo mme motho o mamela se yena a se batlang a se kgethang le ga o ka o ba tlhalosa ntho metsotso o sofete o tla ba a re tlhalose moporofeta mohammed re eme re tsile
0: butlebutle sheikh se ka araba pelene ke batla fela gore ke utlwe gore na o bua taba yanene o bua ka yona ke batla o nka ba setlhophanyana re tla araba ka morago
2: ke a leboa mme
0: all right
4: mme sebongele ke kgotso mme ke abotebulelane tlebe ka mona ka lesotho ka kuting ke dumelana le ntate wa botšhaba ga legolo ga re legodimo dihele satane ka tlholo a se ntho tse teng ke ntho tse teng fela ka kelelong e le o tshosa ke ntho tse teng fela go tshosa batho gore ba tle ba latele dintho tsotlhe tse teng ka ga bukana ya gatelelo e leng bebele ke ditshoso fela ke nthwena di-rewards tsa teng dintho tsotlhe tse o tshepisiwang e leng ka moralefu o tlo ahlolwaneng ka moralefu o lo bona jesoneng ka moralefu o lo kopana le jehofaneng ka moralefu o lo phela bophelo bo sa feleneng ka moralefu ko obane ka moralefu ba tseba gore ga motho a o tla gutla re hehe re qhekanyeditse ke a leboa mmethule
0: ke lebuile gagolo kgaitsedi yaka dumela ausi sebongile ntate ntšhabeng ke golwa ditshoso di le teng ka gara baebele patsi e neng e beswa patsi eo e besang mo e tswang teng ke kae na modimo a ka etsa motho a mo tšhesa moruti a qaqolle boipolelo ba tumelo ya bokreste a re fe kutlwisiso ke ntate MJ ka Makgwathe kgotso ausi sebongile ke a leboga ka lenaneo le monate ke kopa sheikh a tlakise na moprofeta Mahomet o etetse mahodimong ano a supileng ka nama kapa ka moya na ke ntate matsoso o UK ere ke bone hape ke mang a re ngoletse mona khotso ausbongi ntate morutin chabeng tumelong ya bo kreste ka hlolo le dihele diatla le batho nakong ya noe o ile a ba bolella hore Jehova o tlo fedisa lefatshe batho ba hana ya fitla nako ya morwallo mina se fela are mo ahludi e mongholo o tla fihla a tlilo a hlola ba a hi lefatseng a tlilo getha dingkutsa hai ke se batle mona une ka mona ka mafahlaneng dueleng ha bua taba ena ya areka ka baka hopola batho bana mamedi ba bafuputsi ba history re bone morutin chabeng matsatsing a o feta areka ena ya noe ba ifumane mme mamedi e ne e bonagala ga o e shebile ke ne ka ra dithaba tse ding e ne e bonagala e kare ke e nngwe ya dithaba mme bafuputsi bana ba histori mamedi ba e batlile ba ba ba ifumana a reka eno ei re ntse ba e tlhaisa mona ke ipotsa gore na e be ke nnete na ke yone empa re mono he mamedi ere ke tle go wena re be re se re arabela ba mamedi bana ba butsitseng dipotso le ba ntshitse maikutlo
2: ya mme ke kala ka yone ena ya areka ke nnete le islamong areka eno ya noe e teng e fumane le dithabeng tsena tsa mane nthong turkey ga ke tse tabeng ya gore modimo wa tshosa tabe ena yona gale e le teng ekeke ya fela le ya gore batho ba ananele bodumedi kapa tumelo ya ditseo sa bonweng gale e le teng ekeke ya fela go fitlheletsatsi le o lapheletso ke batla gore ke lemose mmamedi le nna ke itemose gore modimo ga a une kapa ga a tshei ga a keleketei ga o tshosa batho empa wena o le motho lapeng mono o ka reng ga motho a kena ka tlong a fitlha a bolaya ngwana kapa motho a fitlha a tshwata ntlo ya gago kapa motho a fitlha a etsa ntho nngwe e leng gore ke go roba melao e teng ya tsamaiso le tlhago kapa motho a nka moroetsana wa dilemo tse itseng ebe o hula kaka gampe fela o mo kenya dikoloing o le mobeta ka mantswe a mang ke bolela gore dintho tse mpe tse e leng gore di etsala lefatsheng motho yo mo le mong o a tseba gore di na le ditlamorago gore go balanswe kapa motho e mong o senya thepa ya e mong go na le ntho eno ya gore motho yo mo le mong ka pelong ya gae o nyatsa sena se e leng gore ke etsa metlhala ka sona le modimo go jalo fela ntho ngwe le nngwe e batho ba etsang e na le ditlamorago ntle le gaebe rona re le batho re iphapanya re a gana empa go ntse na le ntho eno ya gore batho ba e leng gore ba gana dintho tseng le a ba sena mabaka o tlamehile o ba lese ke gofela nthong ena ya temona kapa gymnat ditlhokolosi ka Sesotho batho ba basotho kapa batho ba teng lefatshena ba tseba gore go na le tlhekisetso e itseng ya tse sa bonweng ka leitlho la nama e leng ntho ene o thweng ke thokolosi ke yone e leng gore batho ga o ka sheba ya tshajwa mme le mamedi gotlhe thokolosi ga o ka go motho eno a ntse latola islamo le sekeresto gore o lokile e ke tlo o loya go sane o seng o gomele dithokolosi tse masome a mabedi di o sotlhe motho o tla ba a tshoa ya tshosa ntho empa modimo ga a phele gobane a tshosa batho planeteng ena empa o re file bophelo gore re tlo phela bophelo bo yena a re raletseng bona motho e mong le lefu le bophelo ke dintho tse teng o ya badimong batho o ya lefatsheng le ka mosewane ga se botle fela bo teng ka karolong eno go na le go latela tseo motho a dijetseng lefatsheng re dumela jalo mme potso ke ena gape ya ntate kanda-kanda ke a gola ka gore na go na le motho ya kileng a ya mono ke se ke tlhalositse gore moporofeta mohammed ula ga etsala ketswale ene o thweng ke miraj o ile a ya legodimong a gotlela lefatsheng a bontshwa ka leitlho la nama ba dumelang tataisong ya gae re anenela seno ka botlalo.
0: Ya e utlwahetse Sheikh Moruti Ntshabeng.
1: Ya le bua mes bongile. Ale mmamedi hore mona ke hlalose ke sa phetla bibi. Lwale ya nkhula ga nka hlalosa ke sa iphetla. Obane hantle ntle jwalo ka kile ka hlalosa, kila ka hlalosa qalo mmane ka lentswe di la latla mme lentswe leo ne le iswa ke Modimo, e leng yona bibili. Jwale ga nka kare ke tlo hlalosa ke sa iphetla, go bolela ke bua ditaba tsa ka ke sa bua taba tsa lentswe. Jwale e tlo ntlhola e obane ke dumela lentsweng la Modimo mme ke lokela wagaba ka lentswe la Modimo. Empa fela le ke hlalose mme. Hantle ntle jwalo ka kile nna ka hlalosa, o ya dieleng. Ha se taba ya gore ke taba ya gore Modimo o na punisha batho, ha punishe batho. Modimo la tisa morena Jesu gore morena Jesu e be morena le mopholosi, gore motho yo mongwe le mongwe ya dumelang mo a bolokeye. Ke badile Iketso 4 chapter 12 gore motho yo a bolokeye. Ka mantswe a mangwe, go ya diheleng ke kgetho ya motho, ke ena ikgethela go ya teng. E reng ke ke tlhaloseng taba diela se taba gore ke tshoso, a se tshoso gobane qetellong le Satane ka boyena ulo tsha dieleng, le Satane ka boyena ulo tsha dieleng. Mme taba eno nka nna ka e bala ke ena ona bale kena odi o tshenolo 20:10 e re mme diabolosi ya bakgelositseng a kgelwa letsheng la mollo le sebabole mo go seng sebata le bo profeta le ba profeta ba bogata, mme ba tla tlhokofatswa motsheare le bosigo ka go sa feleng. Ka mantswe a makere le Satane ka bo ena le ena ka tsatsi lena la katlolo le ena o a ye o lo tshwaetswa dieleng. Mme mono ke mono mo lentswe le tlhalosang teng. Jale a ke tsebe jale ke tlabe ke re ke baleela kae bane jale ga ona mo ke baleelang teng, ke emme tabeng ya lentswe mme ke emme lentsweng. Mme bebele ile a tshwere ba gabo lentswe ba ka ba lamoela, mme ga e ba motho a sa lamoele mme ke kgetho ya gae, ga batla ya dieleng ke kgetho ya gae, ga a sa moele lentswe. Ke a leboa mme.
0: Ya e utlwagetse. A ke tsebe gore na ntate le sesa go na le seo batlang go tlatseletsa ka sona mona, goba ke utlwile gore le bamamedi ba tumelo ya botšhaba ba buile ka jeng.
5: Ee mme, ake ke ne ke re nna ga ke kgone go nka lalele mephate obane checka nete wa utlwa le bamamedi botlhe batla ba utlwisisa ditaba tse ke di buang. Nkona botšhabeng mona mme, go a gago fela mme sebonkile ko go fela o hlomphe batsadi, o hlomphe moruo mo putsa, o be motho ya nang le kgotso, o be melemo setšhabeng, o thuse ke phetho ke tu, ga ona ntho tse ngata. Taba tsena tsa bo Father Joseph Sirata le bo Catalyst tsa gore e be ba tlile kwana ba fitlha ba etsa bo goma mona bo foga e le taba tsa dinaga tsa bo bona kwana, jale bona ba tswaletse sebeng kwana ba tlo ka ba rona re tswaletse sebeng. Ka mona ka botšhabeng mme ga gona motho ya tswaletseng sebeng, gona re a tswalelwa sebeng, ga rena Satane, ga rena diele, ga rena letsatsi la katlholo. Mme le beng ba bona ba teng ga o kwa ba botsa nane ba tloga ba tsebe. Jale mme rona ka mona jalo ka kitse lefu ke tlholego, ga o bophelo ka ntle o lefu, ga o lefu ka ntle o bophelo. Ga re na mantswe ana a rest in peace, moya wa bona o phomole ka gona, rona moya wa rona ga o phomole mme ke mokgona re nag le badimo. Bophelo ba rona ke pale e tswelelang pele, nama le masapo di ya mobung, moya o tswela pele ke mokgona re nang le badimo. Ga re na motho wa a swang a yang dihileng, batho ba rona ba tlhokagala ba ya badimong. Ke qetelele ka ditaba tsena tse ntate mokgotsi ya ka banna eno wa Isilamo a ntse a bua ka tsona bo dithokolosi boeni. Re a tseba gore go na le moya o e leng moya wa Modimo fela, empa go na le mee e meng e mebe e re kagareng ena ke mee e sa lokang, yona ya ditokolosi, ya matsolo, ya legoduotswana, ya legadima e futholang difate e nkang matlo wa batho, ke yona mee e mebe ya bo dithokolosi. Re a e tseba ebolosi e a phekolwa ka ditlhare ya lelekwa ntho eno. ha ke selle ha ka me se bonkile fela ha rena di ile ha rena satane ha rena le tatila ka tolo rena le modimo le badimo fela
0: Jale jale modimo le badimo bona ha ona mohlang ba tlo reng ho lona o phetse ka tsela e tsena ha wa phela hantle jale re o fa kahlolo ho hang ha o se weeketse badimo o weeketse o lo iphelela ha monate
5: cheme ke o tshisele di ka nqane ho le bitla motho di ntote ana ntse a di tsa le fatse mona ha sa phela simoing le ha be ne le tsotsi ne le ntse di tsibisiwa ke modimo fela ke itse tabaka e hlake gore rona ga re bua ka modimo ga re bua modimo wa o dogofa a Israel ana ana ntse a go leta tsa tsa tsa tsa tsa re bua ka matla a tlhole a ka o dimo matla o re ya le tse o ta o tsa dikatlolo ha sintu di dimo na
0: ai ho lukile we beile ntate le sesa ere ke khutlele ho momamedi re tsebo phetheng
5: ya le
6: swash le ba itwe ha ah nas bosh ntena di hele itswa le ntwa le taba ya ntho fela ya go kuku e sa ya go tsoka go kuku e ding e hit ke taba ga le ngwalo la fela go sireletsa di ntho fela se le se ha la ne taba di hele yona se ntse ding because ha na motho a ka e paka bunya na tokolo so o go ka go na ba thamba ba ba motho yena taba o tsa ke di ka e bo ke so Really, really, how am I going to act up? I can't walk into the thing. No, no, no. Who is touching? I'm not doing.
7: So, what do you think? What's that? What do you think? I'm going to say that you don't do the lava tenner. If you're not in meeting a lava tenner, you are going to say that you're lava tenner. A dilo lonzo to ira timero na kare wa mama na bo
0: di ta u tsana wa
7: abra gen moti o sa ke te wa mo la rechone ka di mama na bo
0: sa hlalusitse go lona le teng le a re kaetsa eng ka paeng lona le teng
8: soski hi soski hi gini isitso el rona re batle melata melata
0: e butle ha re mo
8: ke na swa tshole ka mona ka senekane
0: butle mo
8: ga se re na na ke
3: dumela mo bana bo ngile ba mamedi ka ofela ba mamedi bo le ke rata go ba mamedi ka ofela ba le sedi FM ngile mo rena Jesu o ba le se hlosa ka jeno a bo e pa ke bo feta ba mo rena Jesu ha ayo ya kile ya ya le go di mo ntle le ya tswa le go di mo o bua ka yena ene bebele re 3 days and 3 nights e le alele ka go le bitle go ila thwela tla setlase di heleng a lo lokolla memo ya yena le ditlamona go nyeo ya le mama le bo ke kere a ile go latela ya ditseng student sa bo go se le go dimo lo wena o tsaba student se empa tumelo e fika pa e fi e le latelang o sa tsebe motho wa teng o qadile kae a ile go o a ithele go di heleng lo wena o tla di heleng ha o ya tsiba go mahometo ka yana jwalo ha o ya tsiba moshosho ka yana jwalo so tumela ha o e tla o pholosi tumela ha o e tla o ise di hele ke a lebo
9: ha jo metholwana le ba o potile o bua le ntate Lebo ha matla mona mo hale sukumana metholwana di hele di teng e le ka nnete ke batla go leboa ntate Ntšhabeng ka o bala mangolo ao di hele tsa pele di kala le bitleng gobane bebele e re morui a lla le bitleng a go o a tsha o wa tuka jwale metholwana ntate wa botšhaba o lahleisa basotho o lahleisa batho ba bangata ka taba ya e buang ya reng ga ona satane ga ona dihele ga onang ga onang ga onang o latlheile o golegolegolegolegolegole ko ga gape le modimo wa mothusa gore a kene tseleng metholwana ye nngwe ya bobedi ke gore basotho ba latlheile ba regetšhabana sa kgomo ga ke na go busa kgomo mona metholwana ke benne ke e tlhabe ke eje ga ketebe ke tlotla ke e bitsa modimo wa ka ba re ke modimo wa bona o nko e metsi ba latlheile morena modimo o rena letlaetsa jwang motlha letsatsi la tekolo motlha ke lekolang ditšhaba letla ba leela go mang le fumane thuso kae
10: dumela sports dumela sports thuso mothobi tsa dikwana ho tsa sports ho ka hlolo e teng le di hele di tsa sports ho la tlantse tsa la mafinya ka jo sports bana ba bola ba tswa di bana ba ba tsheka ba tswa di bona sports hona jwale ya go tebe go dilo go go di go re ipile me o sa go mo go tya ba bola ngwana le motse le go go itseng sports go sa tla ke ntwe ke le fa di hele di tsa that's that a full test sports le tsa hona jwale ya bontsha ntlo ka ya ka hlolo sports thuso mothobi tsa dikwana ho tsa thank you sports
11: Hozo, sboshi. Ke batla go utlwisisa moruti mono gona. Ha hona le lentswe le reng motho o tsotso ka sebe. Go tshwara go una ba tsetseng go tsotso ka sebe jwale go tlo ya di heleng jwale ka tlholo ya go une ya tswalo yona e tlo sebetswa ka tsela e jwang ha uwa di heleng go ba di jwale go tsotso ka sebe go tshwara kaofela ba tsetseng re tlo ya di heleng goba go tsetso ka sebe ke mateko ka mofulatshepe ke kopa go utlwa go ntate moruti moo
0: e re mamedi ke seke ka tlotse ke sa senya nako moruting tšhabeng re ko fe motsotso wa gago o bose wa rabela ditaba tsena tsotlhe tse bo mamedi ba buileng ka tsone
1: ke a leboa mme jalo ka ke ile ka tlhalosa gore temana ena ya Job chapter 1 verse number 12 e re ba boetseng lentswe lena la modimo ba neuwe tokelo ya go ba bana ba modimo ka mantswe a mang ke yone e robileng sele seo se ntate ya buang ka sone mme a ke qetelege mme ka temana ena ya senolo 22 verse 12 mme ke le ka go tlhalosa fela taba ena gore e tlake e re temana e ya 12 e re bonang ke pakisa ke e tla mme ke tshwere moputso wa ka go putsa e mong le e mong 13 be re ke nna alpha le omega qalo le qetello wa pele le wa morago go letlololo ba fatsitseng diaparo tsa bona ba tle ba lokele go ja sefata sa bophelo mme ba kene motseng kwa menyako ya ona empa ka ntle go tla sala dintšha baloi le basedi le babolai le ba rapelang medimo ya bogatha le botlhe ba ratang leshano mme temana ena e tlakile mme gore mona morena jesu ke ena e 16 ere ke nna jesu ke gomileng lenyeloi laka go pakela ditaba tseo dikerekeng ka mantswe a mang ke batla go tlhalosa gore ka nako ya letsatsi la katlholo e mong le mong o tlo thola moputso wa ebane morena jesu o romme go paka ditaba tsena le dikerekeng ka mantswe a motho a sa amoeleng taba e ke kgetho ya gae ga amoele lentswe la modimo mme ke kgetho ya gae ya go ya dieleng ke a leboa
0: ke a leboga moruti ke kopa ke fe wena ntate le sesa re se re phethela ditaba tsa rona
5: ke a leboa mme sebonkile ke mametse mo mamedi ya latlheileng jale ore le batsadi ba gae ba latlheile ebile ore basotho botlhe ba latlheile go latlheile yena mo mamedi mme sebonkile taba e setseng e phela ko gore rona ke le maaforika ke na le modimo le badimo fela ga re na motho a mona a mana ka a mogatla a fega ichang batho ga re na le tsatsi la katlholo tseo tsotlhe ke ntho tse ge senang tsona mme sebonkile ke leboa katakanta ga a ile a bolela gore dinakana tsa go kgwesa ga di kgomarele tlhogo ke a leboa
0: ke leboile gagolo ntate le sesa ntate Sheikh Ahmed Mohokare
12: jolo fela ka batho mme ba robala lefulentse le jona le boroko motho wa lora togo tse ntle nako ngwe tse mpe ga e ba go ne o sena bophelo ka mosewane ba bo ba oatlholwa o ka bo sena motho le ya lorang le gampe go gang batho ba ka ba lwaka ditogo tse gantle fela gobane le tsone ntse di na le melelo e itseng mme modimo ore modimo a ka tshwarela dibe tsotlhe tsotlhe a ka di tshwarela ntle fela le se le seng sa go mo bapisa le medingwana e neng modimo seo ga a tshwarele jale motho e mong le mong o na le monyetla gore a ye go mmupi wa gae ka moga letsatsi la katlholo kapa ka moga lefu mme ke a leboga
0: ke leboile gagolo batswadi ba ka ntate moruti ke leboile gagolo ntate moruting tšhabeng ntate le sesa ke a leboga Sheikh Ahmed Mohokare le wena ke leboile gagolo ka ditaba tse o re fileng tsona
1: Ready
0: one. Let's see. Let's go. Hasimo here, Mamedi.

0: Ditabetsana tsa hora ya bosupa di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya borobedi lenano ke la gothala.
1: Ere go leboa go lohle dingwane mo eti ka hore ba laitabatsa hora ya bosupa mamedi o tla boela hapa le teng hore nya borobedi a re ballatseding hape ke leboe ha go lo jwalo le mo ifo wa mathumisa ha e salona le gona go tla hore nya na botshelela go fitlela hore ena ya bosupa ke a o amohela e bile ke a o dumedisa mamedi ke nna ke neilweng ka mane ke ne the girl ka lenano le monate le letle sonta hensena se podile nse monate ka nete ha di bakentseding ka la maobane bosiu ne ntse fafatsa ha monate pula fela ka nete re ya bona hore ka jeno chehe ho hlakile nyana di bakentseding ke a dumela le wena ke tsatsi la hore phomole nako ya hore phomotsa kelello ya hao o go khutse wa ngi a tseba hore o chehe wa tshothwe ka tsatsi la bosupa ile ba tsatsi la phomola ke sentse go amohela mamedi e leng hore o lapeng o tseleng e mong o ya kerekeng ke tlo go thala le wena o seng hona ho tlwa hore nyana bosupa o fitlala hore eng ya borobong fela he wa tsa me di metsotso ha ile tsheletseng tjena re fogeletse hore ena bosupa ke nako yana ba gotsibaka tswang ko seng tswang ke batla ka jeno ke retlo qoqa hona le taba mona ke batlang re ke re buisane ka yona nna le wena ke ya hlokomela hore le ya dikolong le ya gutla wa tseba ke ribile kgwedi e ya mphalane ke kgwedi ya dipalangwang e ke kgwedi ya dipalangwang jwa le ge batla o bona hore na wena ha o ya sekolong le ha o gutla o tsama le mang na hona le motswadi wa ho a ofeletsang ho ya sekolong ba ketsa ba mbalona le ya hoseng e sa le hoseng ha holo ka bo ma 6 after 6 bo ma 7 ko na ntse le ya sekolong ene ke ya bona le ntse le banyane ke batla o tsebana ke ma ofeletsang ho ya sekolong mohlomong tsa maka maoto mohlomong hona le koloi e o ipalamang ya sekolo mohlomong o tsama le metswalle ya hao re batla ho utlwa hore na wena ho ya le ho gutla o tshila mebila e mekae wa e bona kana go tsedi ngo fumana tsela tseleng e leng hore dikoloi di a phetisela mo wena mogotsi wa ka re batla go utlwa gore na ebe matshwao a tsela wa tseba na wa tseba gore ha o tsela o shaba ka letso ho nne feng o etsa jwang a go nkopela ha ke tsebe na mohlomong ha o pala mekoloi o ya ka koloi sekolong na o kokenye le bantale la boitshireletso le reng ke safety belt naibe mohlomo ntate o ghanelang koloi ka pa mme o ghanelang koloi wa lejetsa ka matshwa tsela wa tseba roboto ha ile gobedu ke ha ile jwang ha ile tala ke ha ile jwang ha ile tshehla ke ha ile jwang 0797585066 0797585066 ba khotsi baka ke batla ke re tlokoqa mohlomong ha ibe batla o ntetsetsa o ka ntetsetsa 086 3003084 086 3003084 fela wena mogotsi wa ka ha ontse lokisa tabatsa ha otsa tsa mohala ere ke le bapalle pina ke yena ka mona mamedi e robedi metsotso re fogeletse hore bo supa universal catholic church choir bare o mphe moya wa lesedi.

0: Universal Catholic Church Choir ba re umphe moya wa lesedi ba re be metsotsong e le shomele metsomene re fugaletse gore ena ya busupa ke a dumela mamedi le wena mo le ntenhle binena ka nete ila utsitsinya ha ba mohlongong ke hona ona ntso go watso ntso ei watse bakini ka nete e ga ke na le a etsetso watso mo le nteng ka nete re gothalele wena sonta hensena ba gotsi ba ka ke a bona lentse le nthumela melaitsa ke a bona lentse le nthumela melaitsa ka nete e ke batla ho utlwa tabatsa lona ke re latse ba rata o qoqa e rata o qoqa ke batla o tsiba rona ho etsahala eng bophelong ba lona letsatsi le tshabang le dikelang jwale re kutlwa rona ke mang e ke motshwere mona wena mogotsa ka tang ho bulela salemo ya sa hao ka jone re batla ho utlwa hore na e be ho ya sekolong le ho khutla o tsama le mang re batla ho utlwa o tsama le mang o tsama ka maoto ka potsama ka koloi na ha o tsama tsele mo mo tshelantsela teng mile mo tshelanteng na o go shebe bo dikoloi je na o tsa matshwa wa tsela ha e bolo feta di robotong na wa tsa di robotong mo na ho etsala jwang o ska iphumana ha e go emebe wena wa tsama wa bona na ha o tsama ka koloi ha o emeka o dutse ka koloi ka montso tsama o go kenye le banta le reng ke la boitshireletso safety belt ha e be ha o le kenye ke bothata taba eo fela he re tshutlwe rena ke mang ke motshwereng ka mona
1: na ski na ndi sala ka tebo ka bas fela ga ke motsa ke tla skolo new way para ma van school ke bara fit fe na ha ke a skolo nge fela sa ke mo ba ka le ntwa ka ho ya taxi ho ba nna ke para mela ho
0: oho
1: na taxi na rona ha re ke ni ma vanta ntata a re khanela ha re botse matshwatsi empa re ruta ka ona skolo le le khubedu ke la ema le le sahla ke la itukise le le tala ke la tsamaya
0: a mogotsi wa ka oh fela he sekolong la di rutwa taba tsena ka ofela e re kutlwe ke mang hape ke motshwere mona
2: mela skin le ke re ke nna ga tomme ka mobilela skin le ke nna ke sa ke sekolong ka half past 6 ke tama re go se mo ke le 2 fela hona mmene go tsela go tla fitla sekolong
3: ke a stopo ha ke fitla stopo mbe se anka ke a tsama empa plagate ya sekolo ha ke ha ba mtsere sekolo se tswile be se ya re lata e re sa dopontse re dipalama re fitla ke fitla le motswalle wa ka mahabo rona
0: eh ya mogotsi tanki ke le buile ha ho lo utlwa
4: mamani bongi ke nna mo re na ponyane mo katsani street open na mapark nna ke tsamaya ka mantu ke palama ntho transport ya suziki tata a re palamisang ke optitar ha ya ka mokatsane street wesa left etsa ntshwanene e panyampanya
0: indicatorpe
4: panyampanya keke saine ya dikoloi
0: Bye bye, wena boy.
5: Dumelang, Auskini.
0: Hi.
5: Nna monana mafatle ka half house. Nna ke tseba matshwao a robot.
0: Oho.
5: Le lekgubedu le bolela hore o eme. Le letlhahla le bolela hore o itukise.
0: Eke.
5: Le letala le bolela hore o tsamaye.
0: Yes, girl.
5: Bye-bye, Auskini.
0: Bye-bye.
6: Mela mama ni go ile
0: ke
6: la ka ke ka dora sila ha ke ya sekolo ha ke tshele mila
0: oho
6: ba robota ke itse ba ha ile red wa em ha ile yellow ha ile yellow o sheba di koloi ha ile green wa tshela
0: e ya mogotsi wa ka
7: Dumelang Oski, nna ka lebitso ke nna Nosipho Masumpa. Ke dula kgotsong Bothabiso.
0: Oh.
7: Ha ke ya sekolong ke tsamaya le metswalle ya ka.
0: Okay.
7: Ha re tsamaya, ha dikoloi di tla, re sheba ka letsong le letshehadi le letsong le letona. Ka leboha Oski.
0: Ke a leboha wena mokgotsi wa ka, ke lebohile haholo utlwa ka mantswe a mang le sheba dikoloi ya kere.
8: Dumelang Askini ke nna le bokamoso ke dula mo Boizene. Ga ke ya sekolong ke sheba diroboto di jang, ga re green, ga re red ka ema, ga re yellow ka ema, ga re green ke a tshela.
0: Oho, ba khotsi ba ka tshwarang fela jwalo he. Fela ho na le e ke sa utlwing a bua ka stop sign. Ha ke tsebile ha ba mo le dulang teng di teng di stop sign. Mo motla bone ngotsi stop. Na ebe sona wa tseba na se emetse mo ho etsala eng. Fela ba khotsi ba ka ska tshwenye yang. Re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng tse ke tswela pele le lona ke
9: re. Rona re ba ha modise. Re ithatela di deal tse ntle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ari bi se di tebo ho Standard Bank my mo account. Le la pala ka le apara mo fashion ka di tello le tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumalela le korosa e mo le di theolelo ha Shoprite. Hodima mo re fopeletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka mo pani nya hao. Tello ka runa ba ha mo DC. Ha bula Standard Bank my mo account ka jene. Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
10: Wa ratwa. Wa le. Wa le. Le sedi FM.
0: Ema shume ama bedi metsotso re fugaletse gore ena ya bosupa 0797585066 ba khotsi ba ka ha re bueng he ha re qoqeng he ke ntse ke batla utlwa ditabatsana tsa lona gore ha le ya sekolong le ha le khutla nna le tsama jwang
11: me mama le bo di kena a to mafatle ka push rona re tsama ka maoto ha re ya sekolong go ke tsiba le matla a robot ke le le le lo khubedu le bolela hore o yena le re sa hlale bolela hore mutukise le tala le bolela hore tsamaya
0: bye bye boy ke le buile ho le ke thabetse buisana le wena utlwa le sedi hello ao mogotsi wa ka voice note ya hao e buela fatshe e buela fatshe mogotsi wa ka a ko nthumelle engwe hape utlwa
12: melaski nna le tsala ka ke o se khomtsa ke na sekolo Newvel Primary School fa ke bala grade a nna ke ha ke a sekolo ke feletswa ke ntato wa ka le mmoa ho ya taxi
0: o e ya mogotsi
12: bala mela ho nna ka taxi nga re fa se mabane
0: ho baneng
12: ke tseba le thola ema stop
0: Shafu boy.
13: Dumela askini ke nna sengile mthimkhulu ke kena sekolo papa my primary school ke bala sekapa sa bohlano nna ke a sekolo ke pala ma taxi.
0: Oh okay.
13: Ke bile ke tseba le matsho a tsela. Ha ke ka tla thoba taxi fa ke sheba ka tsonle le tona sheba ka tsonle le tshiadi ebe ke a tshela ke se ke bona go hona dikoloi.
0: O che wena mogotsi ga ke le buile haholo che ke a bona go tlile o di shebila ke
14: Tumelang o skin di bitsola ke ke matshiso sampane ke dula Shagville ke kena sekolo sa rek ke pala ma taxi ke a tsiba di tshwane tsa tsela red stop yellow red green go danko
0: Dankos.
15: Duela, uzwa kilina la ka ke nemsa, ke tsama le di tsala tsa ka tsebedi. Ke tlhoka ke bona di sign tsa stop. Di blalela fori re eme. Ke tsena sekolo sa Bitumelo Primary School.
16: Oh okay. Ala mama le fanki ka le tsa ke dina ba khas ka ng ha ke tsela mmile. Ke tsama ka motho mari ke a tsama matsa ga bat. Red means stop. Yellow means ready. Green means go.
0: Oh.
16: Stop sign e bolela hore stop traffic.
0: Ha. Ai mana ke tshutse ntho tsengata mo. Oh e bolela stop traffic. Stop. Oh.
17: Hello, Auskini, hello. Nna ke ne spoil ka mo Soweto, ke dula ko Mapetla, ke kena sekolo ko di Odi Primary School. Nna a ke tsamaye ka manto, ke tsamaya ka transport. Ya tla mo e late mo jareteng, e be tsamaya le nna le mpea ko sekolong. Bye bye.
0: Bye bye mogotsi.
18: Dumelang o skinny, ke nna wa moetsikamaya ka mediobijini. Nna ke ka sekolo Phamisana Primary School. Re tsamaye bagotsi ba rona. Nna le fatlhalaka. Mabitso a bone ke Kamo le Thato. Thank you.
0: Thank you mogotsi. Lefatlhala gao le kae jwale? Ao, ne ke batla go bua le ena.
19: Hello mama, mama Makini.
0: Hello Mimi.
19: Ikabalam do Snekhaya.
0: O Snekhaya.
19: Ukhuluma lo Snekhaya.
0: Eh.
19: Nengiye mapasini mama muyangkhapha.
0: Okay.

ke phamisetsa mahlo ho wena ya dutse mahodimong bona njolo ka mahlo ba hlanka hata di mamatswa beng ha di ba bona le mahlo le gabunyane hata di maletsola mofumadi wa lona mahlo rona ta di ma Jehova modimo wa rona jwa lo fihlela ba re utlwela bohloko re utlwela bohloko Jehova re utlwela bohloko ho bane re se re khotsetse khobo ha holo moya wa rona o se o khotsi ditshomo tsa ba ikakasi le dinyediso tsa ba ikhomusi tlong le boheditso tsa Jehova ka mo asentseng le fatshe ka teng o fedisitse dintwa le ho isa pheletso nya le fatshe o robile di qha ra bakanya marumo a tshesa makolo ya ntwa mollong tlohella mmele tsebe ho ba ke nna Jehova o busang di tshabaeng o busang le fatshe Jehova o magotla o na le lona modimo wa Jakobo ke qhoboshiane ya rona se khutlwana sa ka se kgetheileng se khutlwana se sa batleng lerata se khutlwana se sa batleng modumo ke motantsi Samuel Magele ya o memang hare be mmoho ka ra phapusina se khutlwana sa ka se kgetheileng metsotso ena yo modimo re fileng yona se khutlwana sa ka se kgetheileng Mama Medi are rapele o modimo ntate morale moya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o modimo ya lokileng le ha rona re saloka modimo ya tshepaetseng le o hlokeng o tshepala ha rona o modimo ya re ratileng ka lerato le makatsang mohau wa hao ho rona modimo wa rona ke o hlollang ha o no se jwalo e ka be re sa tsoa o seng hona ka lebaka la ho bane mahlo a ile a ikwala bosiu ka lebaka la tlholeho empa mohau ona o ile wa re tsosa o seng hona re a leboha modimo wa rona o seng hona ka o qolleha re rapella bophelo bo phethaetseng dikelellong tsa rona nakong ena ya o kgatello ya maikutlo e tlisang tsitsipano e kgolo ho batho bao beileng boikarabello mahetleng a bona hore qetellong ba iphumane ba ameha kelellong e se sa phela hantle le ho naanisisa hantle modimo wa rona re rapella o seng hona botsitso ba dikelello maemong ao lefatshe le lahlelang dintho ho rona moo re seng re sa kgone modimo ho mamella tlisa ke hona modimo pholo ho batho ba tshwenywang ke bohloko bona bo kgokgunelang bophelo ba kelello tse sa phelang hantle re hlonolofaletse sekgutlwana sena mme se be pholo ho bona ka dinako tsohle ka tseo batlang ho di utlwa ho tlamella le ho ruta ka hare ho phaposina ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang tshwarelong ya dibe tsa rona amen re bala ka thuso ya moya o halalelang marena pele kgaola leshimele metso e robong temana ya pele o emisa o leshimele metso e mehlano ya ba akabe o phethela Jezebele tsohle tse entsweng ke Elia le tsohle tsa ka moo a bolaileng baprofeta bohle ba bale ka teng ka lerumo Jezebele a romela lenqoswa ho Elia a re medimo e nkentse ka hore ha ke sa etse ho sasa ha o le jwale ka ho phela ha hao jwalo ka ha o entse ka ho phela ha e mong le mong wa bona Elia ha bona ho le jwalo a tloha a ikela ho pholo ipholosa a ya Berseba wa Juda mme a siya mohlanka wa hae teng ha e le yena a fetela pele felleng tsela ya tsatsi le le leng a fitlha dula tlasa sehlahla a ikopela ho shwa a re ho lekane o ho Jehova nka moya wa ka jwale hobane ha ke fete bontate ka molemo a re a sa dutse a ithoballa tlasa sehlahla mme teng a fitlha lenyoloi la mothetsa la re ho yena tsoha o je a tadima bona pela hlooho ya hae e le senkgwa se besitsweng hodima mashala le nkgo ya metsi a ja a nwa a boela a robala ha tla lenyoloi la Jehova la bobedi la mothetsa la re tsoha o je hobane tsela ya hao e telele a tsoha a ja a nwa mme ka matla dijo tseo a tsamaya matsatsi a 40 le masiu a 40 a ba a fitlha horebe thabeng ya modimo a kena lehaeng le leng a hlola teng lentswe la Jehova la motlela la re o etsang moo Elia a re ke bouleletse Jehova modimo wa magotla haholo hobane bana ba Iseraele ba furaletse selekane sa hao ba heleditse dialetare tsa hao ba bolaile baprofeta ba hao ka lerumo
ke bile ke setse ke notsi me le na ba mpatla ba te ba mpolae lentswe la re tloga o ye go ema thabeng pela Jehova ya ba Jehova o feta moya o mogolo o matla wa petsola dithaba wa qhetsola mafika pela Jehova empa Jehova o ne a le siyo moyeng ka mora moya ya e ba tshitshinyego ya lefatshe empa Jehova o ne a le siyo tshitshinyegong ka mora tshitshinyego ya e ba mollo empa Jehova o ne a le siyo mollong ka mora mollo ya e ba lentswe le e nyenyetsang le le sesane Elia ha le utlwa a ikgurumetsa sefatlhego ka kobo ya gae a tswela ntle a ema monyako wa lehaha a utlwa lentswe le motlela le re o e tsang mo Elia a re ke bauleletse Jehova modimo wa magotla golo gobane bana ba Iseraele ba furaletse selekane sa gago ba heleditse dialetare tsa gago ba bolaile baporofeta ba gago ka lerumo ke bile ke setse ke notshi mme le nna ba mpatla ba tle ba mpolae Jehova a re go yena gutla o ye Damaseka ka tsela e yang lefeleleng e tla re ga o le teng o tlotse ga saele go ba morena wa Siria lena ke lentswe la modimo modimo e ona fela o tlhonolofatse lentswe la ona re phela matsatsing ao ka ona kgatelelo ya maikutlo eo re buileng ka yona dibekenyana tse mmalwa tse fetileng e isitse mo batho ba bangata ba iphumanang ba nanarelwa ke botlhoko bona ba kelello e sa phelang hantle sena se bona la ile motlae ha botlhoko bona ba kelello e sa phelang hantle bo jile sitse go batho ba bang ho ba seng ba sa itsebe hore na ke bomang bothata bo boholo ke ha kgolong ya rona re iphumana maqheku le maqhekwana a rona sena se ba ama haholo mokgatlelo o mong ke batho ba bontate ba iphumanang ka lebaka la tlhoko ya mesebetsi kgatelelo ya maikutlo e ise mo le kelello e seng e sa phela hantle re kopana o seng hona le Elia ya palehong ebile ka mora o fumana tshoso e tswang ho Jesebele Jesebele a sa tswa fumana ditaba tse se monate ka akabe ya mo phethelang ka sohle se entsweng ke Elia ka mo a bolaileng baprofeta bohle ba bale ka teng ka lerumo sena sa etsa ka kgalefo e tukang mollo Jesebele a romele molaetsa o Elia ka lenqosa hore medimo e nketse ka hore le ka hore ha ke sa etse ho sasa ha o le jwale ka ho phela ha hao jolo ka ha o entse ka ho phela ha e mong le mong wa bona re utlwa ka makgetlo matsatsing ana ka moo ba hore ba tsebang ba tsebahalang re fumanang bang ka bophelo ba bona ka teng ka tsela tse fapafapaneng mme se tlang kelellong ya motho ke hore sena se etsahala ka nako eo motho a fitlhelwang ke mohopolo wa gore ke entse sohle ke lekile sohle o batla mosebetsi ke lekile sohle o tlhokomela lelapa laka empa go lekane ke lekile sohle ke hlotswe seo ke tobaneng le sona se a nkimela ga se sa lekana le nna go lekane ga ke tsebe ke batho ba bakae ba kileng ba tlelwa ke maikutlo ana ba ntseng ba aparetswe ke ona ga re kerekene ga ra lefelela lena ka phaposi ena ya segutlwana sa ka se kgetheileng mme re utlwe seo modimo o re bolelelang sona enwa ke monna ya bodutung ya palehong ya ikutlwang e ka ga a sa na mangwe mme mo re badileng teng re utlwa ka moo a ileng a balegagang ga utlwa tshoso ena ya Jesebele a nkile seo re kareng ke tshepo ya gae ya go qetela o ya Berseba wa Juda o sia mohlanka wa gae teng mme ena o fetela pele lefeleleng ga e ba o ka gara leeto lena la lefelela le wena go seng gona mme o ntse o re go lekane ke tla rata o seng gona ka segotlwana sa ka se kgetheileng re ipe godima lefelela lena leo Elia a iphumanang a le go lona ka leeto lena mo a fitlhang a dula tlasa sehlatlha a ikopela go šwa mme o re go lekane o go Jehova nka moya wa ka jwale gobane ga ke sa feta bontate ka molemo bona ke boroko bo tlositsweng le go tliswa ke mogathala ga mmele o mmolelela gore ga ke sa kgona go jara boima bo o tlang godima gao mathata a hlwele godimo a nkimela go lekane modimo o romela lenyeloi go Elia mmele a mmolelela gore a tsoge a je
ona ke modimo o tla o fepa nakong yo gathalang ka yona ha mo gathala wa bophelo o fitla ha o inehela ha o lahletswe ke tshepo modimo wa rona o tla hlaha me o fepe mogathala wa bophelo wa fitla ha mmele o ikarabela modimo a sohle seo bophelo bo se lahlelang gona empa ntho ya bohlokwa yo ke ratang o kene o be o tswe ka gara phaposi ena ya sekgutlwana sa ka se kgetheileng ke ya gore ga o se o lekane o fitlhela ona modimo o rialo ena ke nako yeo modimo o tla itlhaisa ka gara bophelo ba gago o thetse mme o fe o je phoso e o sa lokelang go etsa ke ena ya gore o kgatlhanyetse modimo ka go nka bophelo ba gago le pele ka lenyelo e la ona modimo o itlhaisa go wena go thetsa gore o tswe o je ga re sheba ka moo bophelo ba rona bo potlakileng ka teng e ba re tla elelelwa ka moo batho ba bang ba imetsweng ka teng gobane ka gara tsela ena ya bophelo re fumana ba jere botlhe mahetleng a bona empa go sena motho ya ba jereng sohle se e lokelang go lefelelwa sekolong sa bana se mahetleng a gago se e tshwanelang go jewa ka tlung se mahetleng a gago ga o tlhaa lefu lelokong lena go shejwa go wena nako ena ya gore o re go lekane ya fitlha bophelong ga sohle se shebile ka go wena ka morago fuwa dijo a je le metsi ano Elia o boela a robala gape ka lebaka la mogathala empa lenyelo e la boela la tlhaga gape kgetlho la bobedi la boela la mothetsa gape la re a tsoge a je gobane tsela ya ga e telele sesosa sa mogathala ona bophelong ba ka jeno ke gore ga re tsebe gore tšhehe le mo o bonang gore se lebeletsweng go wena o keke wa kgona go sejara ga re na nako ya rona ka borona empa re na le nako ya batho ba bangwe re fepa batho botlhe e seng rona re tsotelela botlhe e seng rona re apesa botlhe e seng rona sena se isa mo mmele wa botho o kgathalang ena ke nako yeo motho o iphumanang o re go lekane mogoo o mongwe le o mongwe o re nthusang mo letsogo le phamiswang re ba ba pele go potlakela go bona empa wena ga o phamisa letsogo o iphumana e ka wa tetebela o re nthuseng ka molomo wa gago ga o na motho ya tlang go pholosa jalo ka Elia lenyoloi la morena le a o thetsa borokong ba gago mo o kgathetseng teng mme o re go wena tsoa o je o ne gobane tsela ya gago lefeleleng le lebang mo o lebileng teng e tla ba telele bebele e re Elia a tsoga a ja a nwa ka maatla a dijo tseo a tsamaya matsatsi a 40 le masiu a 40 a ba a fitlha Horebe thabeng ya Modimo ga o sheba temana ya borobong isa ya 11 a kena le gaeng le leng a tlhola teng mme lentswe la Jehofa la motlela la re o etsang moo Elia a re ke bouleletse Jehofa Modimo wa magotla haholo gobane bana ba Iseraele ba furaletse selekane sa gago ba hileditse di a letare tsa gago ba bolaile baporofeta ba gago ka lerumo ke bile ke setse ke notshi mme le nna ba mpatla ba tle ba mpolae ana ke mantswe a buang ke ngwana e motona ya setseng le dikgaitsedi le bana babo ka jeno ntlo e thubegile ntlo e phumana e le dithako ba entse seo ba se batlang ba lebetse selekane seo ba ileng ba se etsa le batswadi ba bona dialetare tsa leloko lena di thubegile ba fumana ba se ba tonetse wena mahlo gobane o leka go kgalemela mohlomong re ne re ka lebelela gore dikarabong tsa ona Modimo o tla bolelela Elia seo a tla se etsa ka Jesebele enwa ya sotanang le bophelo ba gae empa ga ona moo re balang ka moo Modimo o buang ka Jesebele Modimo wa rona ga o itshenyetse nako le gore tlhodia ka dira tsa rona gobane re rapela Modimo o sebetsanang le sera sa rona le kunutung mo nna le wena re sa boneng seo e leng ngongorego ya Modimo ke mmele ona o kgathetseng gore a o matlafatse matsatsi ana a leeto ga ra lefelela ke matsatsi a tletseng diteko le meleko tse tla o kgathatse jalo ka mokeresete ga e ba o boemong boo Elia a bileng go bona mo o ikutlwaeng ka lefatshe le latlhela sotlhe go wena mme jalo go fitlhile mo o le wena o reng go lekane
hobane Jesebele o beile merebele o itse o etsa sohle ho thabisa batho le ho etsa badule ba gotsofetse empa hona le Jesebele enwa ya o lelekisang ha tloe ka morahao kgale o leka ho moqoba o itse wa thola o iphapanye empa o dutse a henahenana le wena mme jwale ha o sa kgona le jwale wena o se o re ho lekane kgale o mameletse empa jwale o kgathetse mmele wa hao o a o bolella kelello ya hao ya o bolella gore eno a se Jesebele yeo o ka fumanang o lekana le ena sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa batleng lerata se sa batleng modumo ha re mamele sefela sena modimo o re neile.

0: le haha lena la Elia le lekana le le haha le o batho ba bangata ka hara sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng o seng ona ba iphumanang ba sekame ka hara lona bophelong ba bona o seng ona mme ke tla leetong lena mokgathaleng ona wa hao ho imelwe maikutlo ke thetsa jwalo ka lenyelo ila morena mme ke re tsoha o je gobane leeto la gago le tla ba lelelele ntho ya pele eo modimo o e etsang nakong ya rona ya lefelela ke go bua le botho ba rona gobane ga re le ka gara lefelela re a kgathala re a nyagama ebile re a inegela jalo ka re tlhokomela batho ba bang le rona re tlhoka go tlhokomelwa ke ka go o fitlha nako ya gore re re go lekane ena e be e le nako yeo re seng re sa dudisega gobane Jesebele o batla bophelo ba gago le dijo ga di sa kena motlhomong Jesebele ya o beile merebele o seng gona ke dikoloto tse o leng ka gara tsona o lekile o tlotswe wa ipotsa gore o tla balegela o kae o ka ra legaga la dikoloto le wena o seng gona o ntse o re go lekane ga ke sa kgona o go Jehova nka moya wa ka jwale modimo o re ke o bolelele o utlwile ke ka go lenyelo ila morena le emeng pela gago ka gara sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng mme le re go wena leeto la gago ka matsatsi ana a a setseng a bophelo ba gago le tla ba lelelele tsoga o je ntho ya bobedi ga o sitwa ke meleko ga o tlhoka ba o thusang o gopole fankgedi matlho a gago a be go modimo ka morago ba lenyelo ila morena le thetse Elia mme le motsose borokong le molaela gore a je la moneha bogobe gore a je a be le maatla ka baka la bogobe bona Elia a tsamaya matsatsi a mašome a mane le masio a mašome a mane go fitlha thabeng ya Horebe e neng e tsejwa gape ka lebitso la Sinai ke thabeng ena mo Moshe a ileng a thewa a jere matlapa a melao e šome gape ke thabeng ena mo selekane pakeng tsa modimo le setšhaba sa ona se ileng sa tlabolwa teng ke ka go go nang le tumelo ya gore Horebe ke mo modimo o fumanwang teng ke ka go Elia ga a tlelwa ke maikutlo ana a gore go lekane a nkang qeto ya go tlhwa Horebe ga ke tsebe o qetetse neng go tlhwa Horebe ya bophelo ba gago ebile ke a ipotsa ga gore go lekane jena e be o santsane o tseba gore Horebe ya gago mo o ileng wa kolobetswa teng mo o ileng wa tsebiswa ka lebitso la Jesu teng Elia o ya Horebe o ya kopana le modimo go na le nako bophelong mo mamedi wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng ga o kgathala ga o lekane o lokelang go tlhwa Horebe ya bophelo mme o ile o tshollela moya wa gago go modimo o ye o bolelela modimo makukuno a pelo ntho ya boraro ga tsatsi le phirimile la bophelo bo o fetang mamela ntswe la morena matlho a gago ga mokgathala o fitlha ga o lekane ga a be go modimo ga a fitlha ka gara legaga Elia o mamela ntswe la modimo ke nakong ena ya matsatsi a o kgathala mo o iphumanang o rerekela teng re lokelang go etsa sebaka le nako ya modimo Elia a tlhola ka gara legaga lena mme lentswe la Jehova la motlela la re o etsa mo Elia mo re badileng re tlhalosetswa ka mo Elia a lekileng go tlhalosetsa modimo bodutu bo a leng ka gara bona gobane jwale ga a sana mangwe ka mo a bauleletse mosebetsi wa modimo ka teng le ka mo baiseraele ba furaletseng selekane sa bona le modimo ka teng dialeta re di hileditswe baporofeta ba bolailwe mamela lentswe la modimo le reng temaneng ya lesome le motsomong tloa o ye o ema thabeng pela Jehova ya ba Jehova wa feta moya o mogolo o matla wa petsola dithaba wa qhetsola mafika pela Jehova empa Jehova o ne a le siyo moyeng ka mora moya ya ba tshisinyeo ya lefatshe empa Jehova o ne a le siyo tshisinyeong ya lefatshe mollo o ile wa latela tshisinyeo ena ya lefatshe ka mora mollo ya e ba lentswe le nyenyetsang le lesesane ena ke ntho ya bone eo re tshwanelang go e gopola matsatsing ana a o re iphumanang dikelelo tsa rona di sa nagane gantle re kgutse ka mora go utlwa lentswe la modimo nna le lona ga golo ba reng go lekane o seng gona ntho e nngwe e re qetang ke gore re phela ka gara lefatshe le modumo wa go buana gampe le tsohle tsempetse tsa halang tse reporta putileng ke di ale moyeng ke di televisioneng mehala ya rona ya thekeng ka hara le fella lena le hore iphumana kelello tsa rona di simonate re hloka khutso me re utlwe fela lentswe le nyenyetsang le lesesane le buang le rona hore bolella hore le haeba re ikutlwa e ka go lekane lona le re bolelle gore go tla loka gore re utlwe modimo re tlhoka gore re be mo gotsitseng ke ka go Mother Teresa a reng ke go gotseng wa pele mo modimo o buang teng empa gore modimo o bue le rona rona re tlhoka go gotsa motlhomong ga utlwe modimo ka gara bophelo ba gago gobane o dutse ka gara modumo o potapotilwe ke lerata gotlhe mo o leng teng ke dikomang ke mahlapa ke ditshokelano o ka gara maemo le gago o re o etsa gantle batho ba sa emiseng go bua ke ka goo o iphumanang o re o seng gona go lekane modimo o re ke o bolelele ga o se o lekane o fitlhela ona o rialo taba ya bohlano yeo re lokelang go e gopola ga re le ka gara lefelela lena ke gore ga o feleletswe ke tshepo mme dilemo di feta o tshepe modimo fela matlho a gago a be go ona mo o tla fumana thuso teng seo Elia a neng a sa se tsebe ebile a sa tsebe gore a se tsebe ke gore modimo o ene o se o qete ka ena modimo o re go Elia temaneng ya lešomele metsometlano gutla o ye Damaseka ka tsela e yang lefeleleng e tla re ga o le teng o tlotse ga saele go ba morena wa Siria o se o ke wa nagana go motho ya ba legang Jesebele a ba fumana taelo e e reng gotlela morago o na ke modimo o re tshwanelang go tshepa le mo o re bonang e ka tshepo ga eo e ka modimo o re o na mosebetsi ona o ntseng gore o balege o gotlele morago ke o gotlisetsa go ona gape modimo o matlafaditse Elia o iponagaditse go yena o mo fepile jwale ke nako ya go gotlela morago sena ke sebopeo seo nna le lona re lokelang go furalla le go tswa ka gara segotlwana sa ka se kgetheileng re le maemong a sona go lekane ya rona e fetuile go loka gobane jwale modimo wa rona o nkile taolo ya sohle se neng se re kgathatsa ke rata gore le wena go seng gona a re qetela o iphee maatla mme o eme gobane ga o se o lekane o fitlhela ona modimo o re go lekane segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa batleng modumo segotlwana se se nang lerata ke motantsi Samuel Magele ya re mogau wa morena Jesu Kriste lerato la modimo le kopano ya moya o galelelang di be le lona botlhe amen ga e lethato ya modimo nna le lona a re kopane sontaga se tla kgotso
1: re lebuile haholo moruti motantsi Magele ka segotlwana se kgetheileng mamedi gantle odimo tlhogora ke borobedi tshebeletso ke lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa diengwane moeti o re balela ditaba.

0: Re lekoletse amanang le dikgetho tsa magotla metse. Moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa o tshepisitse baagi ba Botshabelo masepaleng wa Mangau Metro Free State hore mokga wa gabo o tlile go sebetsana le diphepetso tsa matlo. Tulo ya Botshabelo o thefutswe ke tshebediso ya matlwana a mekoti le a mabakete. Moporesidente Ramaphosa o buile sena nakong ya letsholo la mokga wa gabo la boiketo ba dikgetho le ebileng Free State maopane. Moporesidente o re masepala enwa le tonagolo ya Free State ba sebeletsa go thibela go eketseya ga dibaka tsa bodulo tsa mekhukhu Botshabelo ka go abela baagi matlo a a phethaetseng.
1: E ka le kgotsofatsang ka yona go tshwana le ena ya di-toilet le ena ya ditsela. Ke a tseba gore mo le dulang teng go na le di-potholes tse ngata kere and a gona sekotiri ga pula ena o na le diretse a kere go jalo jwale le tsona tseno re tlo di sebetsa gore re di lokise re ntse re tsamaya le majoro a lona.
0: Mokga wa Patriotic Alliance Cape Town o lebeletse go gakola tokomane ya ona ya boiketo ba dikgetho ka jeno Michel Splaine Cape Flats. Mokga ona o lebeletse go manolola dintlha tsa ona tse ka setlhogong le maano bakeng sa tshebetso ya ona e tlang. Nkgetheng wa PA wa setulo sa ramotse wa Cape Town Cheslin Daniels o lebeletse go tshetlela batshietsi ba mokgapuo mo o a tla tsepamisa maikutlo ntlheng ya phano ya ditshebeletso, kgolo ya moruo le ntshetsopele ya bophelo ba baagi ba masepala enwa wa metro. Netjoentse re mapolesa a ilo tswela pele go romelwa Durban le Johannesburg mo go ileng a qhoma matsholo a boipelaetso a tletse merusu matsatsing a mmalwa a fitileng. Ena ke ntlhebileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya borobedi.

0: Ditebetse latelang tsena ke sa hora ya borobo mogatlholo kwa o qetela wa lenaneo la kgothala.
1: Ke lebohile go lotlhedi ngwane mo eti ka gore ba la ditaba tsa gora ya borobedi mamedi tla boela gape a le teng gape gorenyane ya borobong. Ke mokgatlholo wa bobedi ke wa lenaneo la kgothala o ntse o dutse le nna ke neilweng ka mane go fitlhela gorenyane ya borobo mamedi wa tseba ke nako yane he ya gore re meme maqheku a rona. Ee, re tlo buisana le bona wa tseba ena ke nako ya bona. Jwang kapa jwang sonta se se le se seng ka nete ga gora borobedi o tlile tjena ditaba di fetile re qoqa le bona. Jwale nkgono le ntatemogolo ke sentse ko atometsa mogaleng wa gaotlhe ga e ba ka nete ga o bone kopa bana ba o tobeletse mogala nomoro ke ya 079 758 5066 079 758 5066. Ke batla ge ke re tlo sheba morago. Re gutlele morao ba kana go tsedi ntla tlabe go tseba mohlomong o leng kgono kekeletso mohlomong ga re tseba ke go rona re iponela nkgono ka pa re iponela ntate mogolo Teboho. Ee, ke batla fela go jwetse rona wena botshemba hao ha o ntse le ngwanana ha o ntse le abuti ntse le mogwetsana ntse le mohlankana o ne o tumme ka eng ke ntho ba ne batho ba o ne o phela le bona ba neng ba o tseba ka yona. Ee, mohlomong ntate mogolo Stebu ene le motho wa bolo mohlomong o ne o sena motho motseng wa gao mo onereng ga o tliwa ka bolo teng ga ona motho a ka o ema ka pele ntho e leng gore e ne re ga o thwe ke wena eo e be re a tseba gore a o kotsi gampe mohlomong o ne le nkgono wa stara nkgono ya motle ka go fetisisa banana ba o gotseng le bona. O ne ba fetetsa ga re tsebe re tsebe a kontetsetsang kgono ka bona ntate mogolo kapa nthomele voice note ntse gore na wena botsheng ba gago o ne o tumme ka eng o ne o tsejwa ka eng kore ne re la go batla motlhomong kapa motho a o batla o ne a sa o sokole o ne o tsebagale gore motseng oo jo ntate mogolo seme ke motho a ntlhotse o na le tšhelete o na le dikgomo kapa motlhomong ke ntate wa teacher ya botlha ga ke tsebe mo ke dulang teng go na leng kena ke bua tsena goba ke motho a kopana le maqheku nako e kgolo leng yane jale go na le ntate mole mong ke tla mmitsa ka lebitso ntate mole jege o ne a tshwa a re ke ne ga o na mathalolo ka nna a bompona ke mokae a re ke neng ke matha o tholo gore tu ene ka e fuputsa taba ena ka e batla ba re jo kini wa matha ntate mogolo eo ba go se ka mona tsofetse jalo ka ke tla bona ke go tsho motho mehleng ya gae go na le ntho a neng a tumme ka yona go ba leng kgone mothong ke nkgononkele nkgononkele ke motho a buang puo ena ya tsotsitale ba fetho shapo jwa majita awe ai bonkgono jale puo e gantse nkgono ena botsheng ba gae ke bone ka gene le motho wa bobolo a ke tsebe fele ka gene le ausianeng a bapala bo bolo a ke tsebe gantle mamedi fela ga ke batla ge ke re tlo utlwa wena nkgone ntate mole gore na wena motlhomong o ne o tumme ka eng dithaka tsa gago batho ba gotseng le bona kapa motlhomong la re ka fitlha motseng ona ge botse nkgono kapa ntate mole le motho a jwang ba re yoo kene se ka mmapalela o na le tšeng o na le kotsi ka taba ena 079 758 5066 ke batla go di utlwa dipale tseo gore na ka nnete le ga o sotsofetse ka jeno mangwe la ntsa gana empa o itšheba dinepeng tsa gago o gopola gona o tswa kae o ne o tsebagala ka eng 079 758 5066 ke ra mabenkeleng ga ke gotla mabenkeleng ke nka pina tse pedi tse tharo e be ke tlo buisana le wena nkgono kapa ntatemogolo
2: le batho ga nako e fitlha o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan e ngwana go o thusa o etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le go ba bobebe diplane di fana ka tefo e habedi ga lefuile la kotsi go bonolo go e fumana ga go tlhatlhobo tsa bongaka ga go diforomo kgetha setlhaiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa gago plane tsa rona di patala kontane go rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 go polane e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Avbob e keteka dilemo tsa 108 tsa go abolelana melemo e kopanetsweng. Go keteka sena, Avbob Member Rewards e abolelana dimilione tse 300 tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Go fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng semolao. FSP 20656 go na le dipehelo.
4: kamora motsotso o mong le o mong hona le nananyana a ikutlwang a thabile hona ko ba dinthotse kgolo diqala kampanyana tse nyanenyana Nestle Lacto Kid 4 enang le L-Rutherai e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa nthotse kgolo bophelong ka ho bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle nthotse kgolo di ka etsahala Nestle Lacto Kid 4 nthotse kgolo di qala kampanyana tse nyane
2: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane ho rent tse 24. Me ufumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Oa ra, oa ra, tua, tua.

0: Hello, hello, ke ne o kae? Tjena, ha ke nkgono, ke sa le motjhaholo. I'm 46, but ke kopa ho botsa bana bo ntatemoholo ba kae hle?
1: Ke a
0: Bo ntatemoholo
1: botsa
0: bona ne ba
1: lella.
0: tumme ka eng? Ae, bo ntatemoholo ke nang re utlweng ditori tsa lona bathong ba Modimo. Mohlomo lona ne le le botsetse fly ba bang tse. Le tumme ka ho tjhama, ka dibolo, ka ntho tsena kaofela. Ke nang bo ntatemoholo hle.
1: Ee, ka nnete ke a leboha mme wa ka hlatanki. Ke a tshepa ebile le wena buileng batla. Bo ntate moholo ke re ke a ba batla, ke a ba sheba le ka mona ka di-WhatsApp-ong, Facebook, ke re ke a leka, ke a ba fumana atjhe. Ha hona ntate moholo a nthomellang molaetsa jwang? Jwang ka nnete ba ne ba tumme ka eng? Atjhe.
2: Dumela kini, dumela kini.
1: Ao ntate moholo.
2: Re a phela ngwanaka.
1: Re a phela ntate moholo.
2: Wa tseba nna ke ne ke bapala bolo haholo, ke tumme ka bolo, mara empa he ha nka ba ka kgona ho atleha, mohlomong ke ipone ke bapalla professional.
1: Oho.
2: Haholo ke ne ke bapala le mosebetsi mmoho le wena mono e le Mr. Cool.
1: Oh,
2: ne ke bapala le wena
1: mane. Oh, Mr. Cool.
2: Sibeke mane, nna le sebaka moo pete Harmonia.
1: Okay.
2: Ke kena sekolo le yena mono montsantse bo 1970 mamma mono kena sekolo le yena ka mono Mr. Khulu Thabokofa.
1: Oho.
2: Ke ka sekodisana tjena le yena mara empa yena le goalkeeper ka mono le motho a man dipaloma.
1: Oho.
2: O na le mobi mono, o na le mobi Mr. Khulu mono ka nnete. Ei, re sekodisana le ka puena sa Afrikaans, re sekodisana le yena. Ba le tlile ke mohlale phetse o ba le nna ne ke tswa sekolong. Ke ne ke bapala le bana ba magoa mane polasing mane. Jale ke ba botse mono ke tlere bue puo ena South Africans. Mara empa ba bua Sesotho mane, tlile ke ba lwantsha re bue ena. Gona ke bua sekolong ma le nna ke kgone gore ke be katseke le nna. Ke be geleke ka South Africans. Re tlile ke le mongwe be itlile mesekudu yona tlile le mongwe ka sona South Africans. Ne tlile ka senyantse re le babedi bana re sekodisane nna le monna eno. Le sekolo mona o bona ihlea le bohlale yana sekolo mona ga re peta bola boraro mona e le ntho tsena tsa diatsa dibolo tsena re peta dikolo mona bona sa pete mo e ka ona hlea re rokela ihle bo bona ba hle motho ihle ona hla sa bubudi ene hle ha o hlaba ka garafu mona na o roke mona o bitsa le bitswa pitsa wela ka khuisa na mo ile na se bubisa rona mona ka nnete ha e u bua ntate le hlonono ka mona ka hlohlwane ka ntate le hlonono wa mohlabane ka hlohlwane ka mona o mongwedise ka mono Mr. Khulu ka mono.
1: Ke tla modumedisa ka nnete. Thank you tate moholo, ke lebohile haholo ka ntepa le monate. Ha Mr. Khulu ke a dumela. O mametse ka nnete, o tla dumela Mr. Khulu.
3: Ao ke ne the girl.
1: Ao tate moholo.
3: A ngwaneso ka nnete kujwetse. Ha ile nna ntate moholo wa kajeno. Ka nnete ngwanaka ke batla ho jwetsa hore nna ka nnete atjhe wa tseba ha le monate wa lefatshe ha ke o tsebe. Ka nnete monate wa lefatshe ha ke o tsebe, ke o bona bathong ba bang ba etsa menate ho tloha botjheng ba ka fitlhela ka yeno. Ke motho a hutseng ka thata bophelong bona ba ka, bone ke hutse ka thata empaneng he seo ke se ratang kobane Modimo o mpapaletse fitlhela ka jeko lena.
1: Ee, ntate moholo.
3: Wa utlwa. Ke utse ka thata mme wa ka lefatshe mona ka nnete. Kore sekolo ke kene sekolo lemo tse nne fela bake tswa sekolo ka baka la mathata ausi. Kore mona mme ke tenana kore ke ntse ke lla ona ebena. Hobaneng ha o le wa etsahala tsena bophelong mona ba ka bona kaofela. Wa tsa ka maka lefile ya ntate wa ka. Ha se ka nnete ho shoka ka kgile ka ha ba ntho engwe le mo pele ba ka e senyei.
1: Ao ntate moholo a
3: ke. Ke ba se ke se rata. Ka ntle mo di mo ya ntlona fa tsa ka mo sebi ke ba ntse ka kgona itsebele.
1: E re ya lebuwa ka nnete.
3: Ka se be bo di mmane di le mo le mo tseno. Ka nyala ka ba le mo sadi ga di le mo sadi ya ka tloga ka 1978 o fitlhela ka 2020 modimang ka mosadi ya ke sala le bana ba ba kenang le bona ba tsheletseng.
1: Ee, ntate moholo.
3: Kannete neo teng tse kenang le bana ba ba ka ba sekisi bone mpane he neo jena ha ke dule le bona.
1: Oho.
3: Ke tswile ka gare ho bona gatshe ho na le ba bang ba bona ba ntritang ka mokgwa oo.
1: Ao ntate moholo.
3: Ke sa o thabile ebile ka bona gatshe. Nna ho yona bana ba tlo ntrita ka ona mokgwa ona ke fola ke tswe ka gare ntlo ena ke bona ke tuela kae. se ke dira kae kae ha moholo wa noaka ha ba tle go tla batla mpona
1: ba
3: di pula ba go tsekele ka tlo di dira le bona ha ne ke kula mewaka di di tsa di tsa di ne ka di etse se ke ma ke bona na ke khasa jwang ke bona na ke ja jwang ke tse ke kula ke le jwalo go go go nna go phela ka go sekina khotso
1: a o ntate mo holo phepi sejo a tshikana nete a tshi phepi phepi
3: ntate mo holo maoto a ntsha ka botshabela
1: e ntate mo holo maoto a ntsha re le buile ha holo hle phepi mongaka jo a etsheta batse bohloko hai a sikisi ntate mo holo o
4: eh dumela dumela king le ka le ka le ka mwana ka
1: re ke phila ntate mo holo
4: ntate mo holo na na zala bolo skolo ele majaiva na bonwe ke jika yo yo yo na pontelo ka bo Brenda Vazi ne ke bo vaka le yena chiko le siphakela ba bana ri beka malope pele a kena gospeleng o la qadile disco qadile disco ngwana ka hono le hobe ne ke dansa ur hauli che
1: mo
4: yena ke tsiba ka Brenda abukene ke dula le yena ka tlhong ona khanela khumbi ya Brenda ya bo Brenda Brenda the big dose holo ho bi mwanaka skolong ke na le team ya bolo bona ne ke kwatisa ene sa ba ne ke ba tlhiwe mwanaka team ya ga ya bolo skolo
1: lele tso e ya tata bolo
4: ene ne wina ka nkane ne ba tsi ba le bona ne ke bitsa stebi le na kunyele ya bona ene wina ka nkane ke tla khutla mo kini
1: ai ntate mo holo ke a utlwa ka nnete ke la buile holo ke thabetse ho buisana le wena mabedi metsotso ke le shebeletse robedi pele re fitla ho renya morobong ere ke nke fela ka mona se chaba are hanti Jesu.

0: Ditabatsana tsa hora ya borobong di fella mona tsa latelang tsena ke tsa hora ya leshome le motsomong le nanao ke le legolo la magolong a matala.
1: Ao ngwanana wa dibea ha monnate jwang. Ke le legolo. Ke le legolo haholo. Ha go le boe ngwanana a mpe a metsotsunga meraro ka mora hora ya borobong. Ompe a ile Sontaha beking a pula ka ntle. E re fa fa fa fa fa. Fa fa tsa hanyane ebile ho futhumetse ha ho bate. Ompe a ntle ka nako e nepahetseng e le rona le momamedi hona jwale ya kenang. Spetlele mane a ilo bona mokudi wa hae. Wampea hantle. Kana koyeo muruti a kalang ho etsa thapelo kerekeng. Wampea hantle. Kana koyeo ho lakaletswang emong. Ka tla ole mahlonono jwalo ka tswa lwa ka jeno. Wampeka na kwine pahitseng ngwanana. Ha o na le momamedi a ntseng a ipotsa dipotso ka silence sa etsala. Matsatsing a nagana o tsheswa makoloi. Ebile o tsheswa le meaho e meng. Wampa nako. Kana ko matona a kopanang a lekang ho hlalosa taba ena e ameng Afrika Borwa ya melata. Umphile nako kana ko le sepolesa se emeng ka maoto mo le sesole. Ho bona hore na iba Afrika Borwa ba ka etsa eng. Hore Afrika Borwa e ska dula ntse e kunkela mosi ka nako tsohle. Ha re lebohe Modimo ka letsatsi lena le wa re fileng lona nna le wena. Ho na le a sa le bonang. Ho na le a sa le bonang. Hona le ya sa le bonang. Momamedi le nane o ke la magulong a matala. Tshebeletso ke le Sedi FM. O mphumana ka ditoratora tse kgolo. Tsa le Sedi FM. Ho tloha Nafala Hill ho atswa ka Brixton. Dumela. Hara tsama ile wena hona jalo fihlela metsotsenge mashwa mararo ka morao horwa ya le shume. Ha ke le buye khutso e lenteng Afrika Borwa ka jeno. Ho bana ke so utlile tho hore. Hona le mo hona leng mathata. Rale ba Modimo ha khutso ile teng. Mona Gauteng ibile ile teng le Thekong. Raule bontate. Ke raule bontate. Re metsotsonge supileng ka morao hora ya borobong. Hosani. E baking e tlang. Matsatsi nga tlang. Bana ba tlabe ba ngola. Bana ba tlabe ba ngola tlhatlhobo tsa bona. Modimo re kopela bana bana khutso metseng le metsaneng. Mo ba phelang teng. Modimo re kopela bana bana khotso hle metseng le metsane mo ba phelang teng. ebe ka ba ka ngola ho se le rata ho se mi rusu ho se dintwa ebe ka ba ka ngola ho se musi metseng ya bona o tlo hlonolo fatse ngwana e mong le monyango lang o mo fe sebete sa o kena ka phapusing ya ditlatlobo o mo fe matla ya kulang a fole hona ka jeno ya ikutlwangana le letswalo la ditlatlobo le fele hona jwale modimo ke a o rapela ha ko o laele ke manna ya ka o laelang ke a o rapela ntate ke ipeile bonamelong ba maoto wa gago a ko thuse ngwana e mong le mong gore a tlege dithutong tsa gae o thuse ngwana e mong le mong a tlege dithutong tsa gae.

Motse motse ka jeno ho bolokwa bapsi wa Hamlangeni. Robala ka khotso maramlangeni. O tetimile o qetile sebaka. Khotso. Robala ntate.

Remetso tsunge ma shuma ma bedi hantle ka morao hora ya borobo. Ngawle ka koloi nge ke tsama le wena tsama hantle me o khanne hantle o hlomphe melao ya tsela. Jwalo ka pula ere fa fa fa tse ba hle hore pula ha yetsa jwalo me bilena ya thella. Ee ya thella khanna hantle itlokomele ha ke batle kotsi mo le hanyane fela. Ha ke batle kotsi ya. Re metso tsenge ma shuma ma bedi le motsolo mongwa ka mora ho re ya pele. Motaung o re njwele ka mora ho ra ya borobong ma metse magulong a matala sonta habeki.

le ratwa le batlo le palame ka lekeke ha le batle le ratwa le batlo le palame staff le ratwa le batlo le palame staff ha le batlo roloto le ne le otle fatse le re phacha phacha phacha le ne le phacha le ratwa le batle ntweo ibile ha le itsebe ha le utlwisisi ha ona le ratwa la lekeke mona ha ona le ratwa le tsamang ka lekeke ho hang ha leyo ke a kopa haibe le mofuteng o jwalwa lerato hona jwale pele re utlwa ditaba tse seng hantle. Tloelanang. Hoba ke bone ka ho kopana ha lona, ho ratana ha lona. Ebile lerato mona le a tlameha ho tlwaelana hampe, ka re lona le tlwaelane hampe. E ka re o teng a sa kene mo mphokothong gao le ka re le tlwaelane gampe ga o na le moedi e re utlwile tle bathong re utlwile ka go gagathwa ga basadi re utlwile ka polao tsa basadi re utlwile ka polao tsa bana ba batho ei re utlwile ai re utlwile tle ke sono ka malapa malapa lla e re pele ke kena tabeng ya ka ke beele ke reng. Moya wa ka o ile wa utlwa bohloko maobane ha ke bona makese a mafahla ka mona ka Pretoria. Moya wa ka o ile wa taboha. Ho ile ha fihla bashimane ba ka mahlong a ka mona ka bona mafahla ka bona mafahla ka bona mafahla ka bona mafahla pepi modimo le tsidise o la pese ka mohau e be ka moetsi wa ketso yeo atswara ka bona hape la no boloko ausi ka mafike lona te mono moya wa ka wa tebo ha bohloko kerata uri ho lelapa askis ya ba ntwe bohloko e tsa itsinga ka khaitsedi eno ya rona ele modima shuma mararo ntwe bohloko ka tselema ka tsam empa mmula yeo o tla boela letsohong la molao ka tsatsi leleng.

bohlokwa ba boaitsane ka jeno ke kopa le nana ola magulong a matala le ke le etele mo aitsane e mong le e mong kwano Afrika Borwa le phidisana jwang jolo ka le aitsane bo pelo ba lona bo jwang bo haisane mbo ba lona kamano ya lona e jwang bo haisane mbo ba lona hona le mo mamedi a tlulang ara mteng ska mpolela ka mo haisane wa ka ke matle hampe o ska ntjetsa ka mo haisane wa ka ha re utlwane hampe ha re batlane re a nyonyana Kunali are na moaisani wena waka watella asimuthu asimoaisani muthenwa asimuthu lekhale hare ba tlane

0: una le mantswe a reng motswalle yena o ka nna wa motlwela motswalle yena o ka nna wa kgaoana le yena wa mmehela hole empa moaisane o ya tloleha o mmehela hole gobane o mona phela gago o aile ka stene le samente o ruletse ka lesenke a rulela le ka thaele o teng phela gago o phela-phela gago le a bonana o strateng sa gago le tswa heke le tswa ka strata se le senga ga e le motswalle yena o ka nna motlwele empa moaisane yena wo Jona maisan wa ka ke morati hle hona le mo mamedia tshonjwalo are mo aisan wa ka are ska ntwetsa ka yena
1: rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank my more account le la pala ka le apara more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di thelolo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa ka more pani nya hao tlo ka runa ba more DC how bula Standard Bank my more account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngoditsitsweng ona le melawana le dipehelo
2: What's up ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a ujwetsa e ka re dintho ditswela pele sebakeng seo Ibile moro wa hai o sa tswa fumana mosebetsi ona jwa le tjenana ibile ke a bona ha ke re ke a sheba di kgwebo di a bulwa hohle mo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha di dropong tse tsamaiswang hantle ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e mena haneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa Jesu seo ka ho he di kgethong tsena ke tlo votela DA
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
0: Motho motle e reketle ke o fe taba e nngwe ke ena. Lapeng le leng le leng ho na le pale. Ho hlokeha eng ho aha lelapa e seng ntlo. E ba le Faith Mangope. Ho breaking new ground kaolo ke abrobedi mona ho tshohlwa dithaba tsa budulo diphepetso tse amamba ahi moho le baitsang diphetuo dibakeng tsa bona shebella breaking new ground etlang haswa ho tloa ka mantaha wa di 12 mphalane Ka 9:30 ho SABC Q le SABC Plus. Lenana o le phetwang lona, le tla ba ka mantaha ka 1:00. 1:00 ka mantaha ho SABC Q kapa ho SABC Plus. Mona re bua ka breaking new ground. Kgaolo ya borobedi. Ho tshohlwa ditaba tsa bodulo. Mono Faith Mangope ke ne a tlang ho hasetsa lona.

Kajeno re rapella mo Aisa. Kajeno moruti maine ke kopare ke re rapelle mo Aisa. Hona le mo mamedi mo nyari na wa ka mo Aisa ni re pidisana ha mo nati jwang. Ibile ha hona le bota pakeng tsa jarete tsa rona. E mong re bile hona le heke mo Aisa ni wa ka o ya kena ha ka le nna ke a kena ha ha ye. Hakilla walla hakela pile le yena o lapile ha ke khotse le yena o khotse ha thabile le nna ke thabile.

a ntate motau nna maisano wa ka se mothotletse boikhantso o a ipona onana e ka o betere onana e ka o betere o a ipona e bile wa nyatsa o tletse le le nyatso a se moaisane e monyena o re wa ka moaisane ke motho ya mona o mona ka tsela ena ye tshosanga ha batlo bona ke tswela pele ke bona mo laetsa mo ngoro o wa ka moaisane o ditaba o ditaba o a hlodisa o phela festering o phela gartening o batla o tseba ntho e tsalang ka haka o batla o tseba ntho ye nngwe le nngwe e tsalang ka haka yo ha ke morate tle o a hlodisa o ema heking o ema leboteng o ema trateng hai hai a se moaisane nna nna ke na moaisane man ei o se ka mpolelela motaung ha

kore ke le shorile khona ngutswa ice cream le ka molomong wa ngwana ice cream ka molomong wa ngwana wa intsa ka mo le shodu ka teng ha ke morate ha re utlwane le mo aisani waka ke le shodu khotsong tate mo town na maisani waka re utlwana hampe kamera ka bona le pološea a ke na kwano mona ke le tsomo eng le ena o teng Oh, ntate we. Hona le mo mamedi a reng ai waka wa ipona. Waka wa ikhantsa. Mohlomo jolo khale le ba aisani le tseka hore emong o na le ho itseng, emong ha na ho itse. Mohlomo le tseka iri ke be hetsena mo mamedi re. E tsebe utlwahala ka pele. Mohlomo hona le a ruruileng, me hona le enwa emunyenwa ya hulang ka thata empa o a sebetsa. Jwale ntho e le lwantshang kore enwa o iketse ka ke morui enwa yena gore e mong ke mofutsana le tseka ntho eo le tseka borui le bofutsana e le tseka ntho eo le tseka ntho eo gore enwa o iketse ka o na le tšhelete o itšhaya betere Eno ona hana e ka ke yena ke yena eno ona hana yena mungu yena mungu nyatsa imu yena le na nyatsa ino go baneng letsa jwa

bambatseka khore nthotse makatsa e le shume metsotso hantle fela pelo horam ya ya le shume le shume pelo hora le shume dumela motho motle nana o kela magulong a matala re rapella mo aisane ka jeno re rapella mo aisane ka yei le phela jwa mmono le phela jwang ka mono ka batho location o jwa mo aisane wa hao le phela jwang ka moka Bergman o jwa mo aisani wa hao le phela jwang ka mono ka petsana ka matamunga mo aisani wa hao le phela jwang kwa kwa mono masimu mo o jwa mo aisani tseki bolata sekhutlonga o phela le mo aisani ya jwa so wethu o phela jwang ka moka tladi ka mona ka mapetla ka mona ka zola ka mona ka mdeni phela jwang le ka mo ka phumulonga he motho e motle ke a botsa mo aisani wa hao ke motho ya jwang.

e ke dula ke lla ke mo aisan waka ke dula ke lla ke mo aisan waka ke lile ibile go lekane bothata ke bona mo motswalle ena o ka nna wa motlhwela yena o ka nna wa gawana le yena mpa mo aisani ho bima ho bana o a ile pela hao hona le foundation ya ntlo ya hae mo hona le sitin hona le monyako hona le festere hona le hiki letswa ka heke lengwe letswa ka strata seleseng wa cha wena bota nna ke a ile le bota ha khore ke le a ile le bota ke batle le go ba bona ha ke batle go bona le bana ba hae e bile ona le bana ba tellang ona le bana ba tellang hona hona hona mo aitsan wa ka khore ha ho monate mona mo ke phelang teng motaung ha ho monate mona mo ke phelang teng

bona ke metse karabo ya bophelo baka hai hai hai hai hai o ke metse karabo o na ke na ena mo aitsan ke na le noha ya mo aitsan a hasebi o antseba o tsama metse mona o bua ka le bitso laka o antseba ke na le mo aitsan ya sebanjwa ke na le mo aitsan ya sebanjwa jo ntate motaung ke na le noha hle o ntate motaung ke na le noya mo aitsan o ya seba ha ona nthoya ka ona nthoya ka a ithabela khore jo re ka bua le ena ra dumedisana ha potela o ile ntseba mo mamedi mamela morao tsena matloaseng a aua le seli dula tsena eno dula ka hodimo eno dula ka hodimo eno dula class mona eno dula class mona eno dula mona le tlameha hore le utlwane ha le le ba aitsane ha ona hore ya dulang ka hodimo o tla kututsa hore enwa ya le ntla senyana mona a hlole ho robala ha ona hore gore le tlameha hore le utlwane mo le dulang teng e le di flat e le dula di flat le tlameile ho utlwana ha le le ba aitsane ke le ka bona nthweno mane ha re le ka mane ka Turkey ha bane ba ile ho fuwa bodulo bane ba bolellwa ka kutlwano ba bolellwa ka ho ratana ba bile ba bolellwa ka hore tshebedisano ke ntho ya bohlokwa haholo ha le le ba aitsane morao tsena matlo a lona a kopane le se le dula matlong a kopaneng mo o emong a fetang ha hawa ka distepese a ya kwana mo aitsane wa ka wa seba hle he mo aitsane wa ka wa seba hle mo aitsane wa ka wa seba jonna we mo aitsane wa ka o le leme hle mo aitsane wa ka o le shano o ke dira maitsane ya le shano jwa jonna o pheha ka lona le shano lena la haye o tsuwa ka le shano o robala ka le shano o tsama ka le shano o apara le shano jo ke dira maitsane ya maka ya jonna a ehle

0: Ah, morabane jwa ke kena wena mo fokeng ke kena wena ngwana chiefi. Dumela nna nna la magulong a matana.
1: Ntate motao.
0: Dumela mo fokeng wa ka, dumela phoka.
1: Re ka ho mo aisa.
0: Ka jeno ke a kopa morito wa ka ke re rapelle mo aisane hle.
1: Yena yo re phelang le yena.
0: Yena yo re phelang le yena mo fokeng.
1: Yena yo ntlo ya hae le mpelang ntlo ya.
0: Kakata mo fokeng na ko tloele man.
1: Yena ye o ntlo ya hae e leng straten seo ke phelang ho sona.
0: Kakata mofokeng ko tloele.
1: Moaisane yena yeo ntlo ya hae e leng motseng oo ke phelang ho ona ntate motaung. Lenaneo la ba matla haholo. Lenaneo la ba matla haholo. Modimo a bua kopano hodima bophelo ba hao. Modimo are ha ke luke mona how feel way.
0: Hallelujah.
1: Modimo are ha ke luke straten sena sa how pe.
0: Hallelujah.
1: Momamedi le nana ola makhulong ha le atla fela ka jeno. E kana ya ba re tshwere di notlolo tsa tokoloho ya pelo ya ha.
0: Ha, mai.
1: E kana ba le nana ole nan date motaung. Le tshwere oli e tlotla e kolobisa. Di kaniri tsa moya wa momamedi tsene di rusitse ka dilemo. Me lebaka la hore re nyolohele mo aisane ka jeno. Me naneo lena le tobane le yena fena. Ntate motao momamedi re dumelle le naneo lena re re. Ha le naneo lena le fela.
0: Hallelujah.
1: Ho tlabe ho na le bophelo bo botjha. Ha le naneo lena le fela. Re ko shebana ka tsela e fapaneng ya re soka ba re shebana ka yona. Ha ona ntho e monate jalo ka bo aisane. Ha ona ntho e monate jalo ka bo aisane bo phethahetseng, bo hlamatsehang, bo aisane ntate motaung bo phatsimang, momamedi bo aisane bo irele ha o le siyo. O letsa mohala fela moaisane ngwaneso ke sa itse pote o nnobehe leihlo gore dintho di tsamaya jwang. Ga ona ntho e monate jalo ka eno. Ga moaisane a aneile diaparo trateng pula e tla o bona washene ka ntle o mo letsetsa mohala hela. Washene ntse le ka ntle ngwaneso a ko phothome o e tlose pula ke ena ntate motaung momamedi re tshwereng. Moaisane.
0: Amen.
1: Ona inkapa inye retswere. Ntapota retlobo tsa molomo wa Jeho.
0: Ha ebo main.
1: Impata ba ya moaisane bo hlokwa haholo. Momame di pele retiba. Retlobo tsa molomo wa Jeho.
0: Kakata phuka.
1: Ke a hopola ntate motaung. Mohlale re bona moaisane. A thusetsa ho le hobe. A tshusetsa ho le hobe bebele ha ire bolella ire ha be ho le mo priesta e mo wa midiane a ina le baradi ba supile ba ka khametsi ntate motao ba tlatsa dinwelo dinwelo tsa bona e ba bebele se bua mantsoe na ire ha ba tlano sa di nkutsa ntata bona ba isa ba fika ba ba leletisa a tsona le mo aisane ya mo tshaya fihlileng ke maneng ya 15 empati maneng ya 17 mo aisani ena bibele ere mo aisani ena a yema kama uti
0: ha
1: abanamulela bo ba usibana ba supileng libitso la hai ke moshe buka ke ya exoda kaolo ke ya bobedi ke maneng ya leshome lena le metse mehlano ntate motaung. Re mo bona moshe alo ahella na henya midia.
0: Tsamama.
1: Ke mana ya 17 ke mo aisane. Ha bana ba etswa hampe. Banana ha ba etswa hampe. Ba radi ba mo priesta ba etswa hampe. Re bona mo aisane a tena di parking. A re senke le teng. E se mahlong aka. Ntate motao re mone mo aisane eo. Mo mamedi hona le ba aisane ba bana. ba o tla ba fumana e fankgeding ya mareka o tla ipalla yona ntate motang o tla elelelwa ke shebile kgaolo ya bobedi le mona ke kgaolong ya bobedi re tlhobotsa molomo wa jehova ne ke re re fete ka baaisane bana moaisane wa bona ntate motaunga o a kula bibele re omeletse ditho o a kula re bona baaisane bana ba monka ka kobo ba utlwile gore morena jesu o teng motseng ba re moaisane kotsi ya gago go kula ga gago ga se pheletso moaisane re eme le wena moaisane re tla o isa le ga o sa kgone o tsamaya re tla o tsamaela ntate motang momamedi ga ipalle yona kgaolo ke ya bobedi bala temana ya pele o fitlha temaneng ya 12 morutimaine pota ka mona goba ntate motang ona sa kgone o tsamaya bibele re ya ba ba monka banna bana ba monka ka kobo ga ba fitlha kerekeng kapa mo morena jesu a leng teng ba fumana go tletse ba fumana matshwele a le maka matshwele a le mangata bibele re bolelela ntho e tlhokolotsi banna bao
0: baaisane
1: baaisane
0: baaisane
1: ba etsa monyako mo monyako o leng seyo
0: ba etsa monyako mo monyako o leng seyo
1: ntate motao motlhomo momamedi utlhare morutimaine le ntate motaunga le bua kae ntate motaunga ke kopompoye go yona lekgepe le re yang go lona ke 795 makgolo a supileng masome a robonga a na le metse metlhano a ke re shebe baaisane bana a ke re lekole baaisane bana re kala temaneng ya boraro
0: moruti waka
1: ga e tloa e reng ere ha fihla
0: aha
1: ba tlisa ho yena mareka kgaolo ke ya bobedi re kala temaneng ya boraro rona
0: ha fihla
1: ntate motao
0: ha fihla ba tlisa ho yena motho ya omeletseng ditho a tlile ke batho ba bana
1: ntate motao ya pele ke ena o jerwe ke batho ba bane o omeletse ditho ga kgone o tsamaya baaisane ba re moaisane kotsi yao ga se pheletso moaisane ga le mona sa kgone o tsamaya empa re tla fitlha le wena moaisane ga rena go o tlwelela o dule mona ntate motao ga e tswela pele ba bibele seno
0: ga e tswela pele moruti maine
1: Mekaubane
0: ba ne ba sitwa ke bongata wa tamela Jesu ba phunya marulelo a ntlo eo a leng ho yona mme ha ba phuntse ba lepeletsa
1: diphate
0: tseo tsa ya omeletseng ke o
1: ntate motao ke kopa re shebe mona monyako o teng o batho ba kenang ka o
0: kakata
1: empa monyako o tletse moaisane ore taba ya gao e loke re kampara etsa le mati monyako mo monyako o leng seng monyako o le rona re soka re kena ka ona bakeng sa phahamiso ya gago momameditlo le rona naneong lena la makgulong re shebe temana ena monyako o
0: tletse
1: monyako ga ona kgonagalo ya okena baaisane ba re ga e ba monyako o kwetswe bakeng sa karabo ya gago re tla etsa monyako mo o senang motho a ile a kena ka ona
0: bua maine
1: e ba ntate motang ba ntsha marulelo
0: bua maine
1: ba nka lesenke ba le behelela ka thoko go na le ntho e ke kopang re shebe moaisane wa nnete ha selfish moaisane wa nnete ga se taba ya gae ntate motang banna bana batho bana ba bane ba phunya lesenke ga ba sokene ka lemati leo maine tlo a popote ka mona ga ba sokene ka monyako oo empa ba kenya moaisane wa bona ba re ga o ka wa thaba re tlo thaba ga o ka wa gola re tlo gola ga o fumana thoriso re fumana thoriso ga ba momoneele lemati leo a kenang ka lona bona ba sa kena ka lona ntate se motang ba phunya marulelo ba molepeletsa ba re ha o kene wena bona ba ntse ba le kantle re hloka moaisane ya jwalo ya keken a monela moaisane wa hae re hloka moaisane ya jwalo ya keken a batla ketle le shebe ka ho yena fela batho bana mamane ntate motang ba molepeletsa empa bona ba sotlene le mo re botsa molomo wa Jehova
0: ba phunya marulelo
1: ntate motao
0: gore ba itela moramaine gore le haibe go le jwang godimo mono ba kampa bawa empa ntho ba batlang go etsa gore moaisane wa bona o tlameya o fitlha matsong a Jesu
1: ntate motao ba re re ka etsa eng kapa eng bane re ya tseba kgotso ya
0: gago
1: ke kgotso ya rona re a tseba ga o phetse gantle le rona re phetse gantle koko momamedi re a kokota lapeng la gago le lapeng la heno re a kokota mo o leng teng e ka nna ba o hirile kapa o dula di-flateng re a kokota gona mo kotso ke ena nna o kile wa etsa moaisane wa gago gantle
0: nna
1: o kile wa etsa gore thabo ya gae e be thabo ya gago nna o kile wa tswa wa etsa tsotlhe bakeng sa gore moaisane wa gago wa phele gantle ntate motao lenano o lena modimo le kentse ka gara baaisane re theoa lesotho re tla kwano ntate motao South Africa re kena fre Stata re a theoa re a KZN ntate motao Mpota Kankane Mpumalanga o fitlhe Limpopo e tla re ga o tswa kankena Eastern Cape ore Northern Cape o nyologa o fitlha mane Kapa Bophirimela o tla theoa ka kwana o sotla Northwest potso ke ena na wena o sesosa sa thabo ya gae na o sesosa sa karabo ya gae na o sesosa sa kgolo ya gae na o sesosa sa katlego ya gae ntate motao ga re ka ra phela Afrika borweng e ntšha yeo boaisane e le motheo wa lerato boaisane e le motheo wa o emang a e lengwe ntate motaoa re tlo botsa molomo wa Jehova ne mpa re etsa dikaletsa fela ga re ne re pota go banna bana ba bane ntate motaong ke kopa o ko shebe re ntse re le gona temaneng eno kapo kgaolo ya bobedi ga o fitlha temaneng ya botlhano bibele re Jesu
0: Jesu a bona tumelo ya bona.
1: Ntate motao.
0: A bolella ya omeletseng ditho a re, ngwanaka o tshwaretswe dibetsa gao.
1: Ntate motao motho ena ga lokoloa ka tumelo ya gae.
0: Ha!
1: Ena ga fola ka tumelo ya gae dintho a di a molokela ka tumelo ya gae.
0: Bua maine.
1: Ga o mmona a le tjena a fodile a le sharp ga se ka tumelo ya
0: gae. Kakata.
1: Go na le moaisane ya ileng a ema phela ga e ka thapong go na le moaisane ya ileng a tlhobaela ba re modimo ga o ka moetsa
0: gantle
1: ga o ka bega dijo tafoleng ga o ka wa bulela bana ba gae mamati wa bona le ga sa lwaiswa jena maine a popote ka mona wa bona le ka jeno lena le ga sa sa shejwe gantle ke bua nnete ntate motaoma go na le ditshebeletso tsana ya go tsona momamedi ga ile kerekeng a re ntate ke na le moaisane
0: amen
1: ke kopa o seka ba wa motlwela
0: amen
1: molwanele le bana ba gae motlholele le bana ba gae ntate motao ga ntse o e shebile a ko mathele bukeng ya moprofeta Jeremia kgaolo ke ya 29 ntate motao ke mona mo kereng dinako tse dinga momamedi ditaba tsa gae kapa moaisane ntho tsa gae di loka kena ga a tsebore ka lebaka la lerato la moaisane ya dulang le ene lekgepe ke 630
0: Jeremia ke go yena 630 ke nna enwa ke fitlha moruti maine
1: Temana ya busupa
0: 630 two so it's a drawing re a temaneng ya busupa ntate maine ke
1: ntate motho
0: ere re shebe he mora maine Jeremiah 630 temana ya busupa ke a bona lekele batlele motse o kele itsitseng khole honteng khotso
1: ntate motao
0: lo rapelle ho Jehova o bane khotso nya wona le tsama le khotso le lona
1: ha re tshise hai ha re tshise hai
0: hey
1: mona mo modimo a file ntlo teng Mona ma modimo a o file marulelo ka o di ma hloya ha.
0: Kakata.
1: Rappel la mo aisani mo. O bane le ntsula modimo le rekotsong ya ha.
0: Yo.
1: Le wena o tla ba le khoo.
0: Khotsong ya ha.
1: Khotsong ya ha.
0: Le wena o tla ba le khotso.
1: Le wena o tla dula hantle ha sa dula hantle. O tseba o tla ba le masiwo o tlo hlobaela ka ona. Ha sa dula hantle.
0: Amen.
1: O tseba o tla ba na le dinako tso tlo lakatsa e ka ona. O ka ba sa dule mo ate ntate motao mosebetsi wa rona. Ko rapele hore khotso e be tena. Tshwanetse re rapele hore dintho di dule hantle. Potso ke ena moaisane wa hao ke mang? Ke mang eo e le moaisane wa hao?
0: Ke mang?
1: E le moaisane wa hao. Kofi.
0: Le phela jwang?
1: Le phela jwang?
0: Le etsa eng? Ke ntho e le etsang?
1: Ntate motaung, ke kopa o mathele ho 827. Yena yeo reng ke moaisane? Ke a jwang? Ke a nang le style sa hao? Ke a buang jwalo ka wena? Ke a nang le mangolo a thuto? Ke a jwang moaisane? Wena moaisane wa hao ke a jwang? Re se re le evangeling ya Luka kgaolo ke ya leshome ala temaneng ya mashome a mabedi a nang le metso e mehlano.
0: 827
1: ntate motaomo
0: temana ke efeng Mofokeng?
1: Re ala temaneng ya 25
0: momamedi. Re tla qala temaneng ya mashome a mabedi le metso e mehlano. Ere ke tle ke shebe wena ntate Maine. Hey, jwale ka jeno a wa mathabele mona man.
1: Eba ntate motaung. Bibele re yaba murutiemo.
0: Yaba murutiemo wa molao.
1: Ntate motaung.
0: O ema a le ka Jesu.
1: Oh,
0: a le ka Jesu are muruti.
1: Ntate motaung.
0: Ke tla rua bophelo bo sa feleng ha ke etsa eng?
1: A re ho yena na ho ngodile molaong o balang teng. Temana ya 27 ba sere.
0: Ya ba temana mashome a mabedi le metso e supileng e re. Araba a re. O tla rata morena modimo wa hao ka pelo ya hao yohle. Le ka moya wa hao wohle. Le ka
1: maatla
0: a hao wohle. Le ka kgopolo ya hao yohle. Le wa heno o mo rate jwalo ka ha o ithata. Jo!
1: 28 re Jesu a re ho yena o arabile hantle tsa ho.
0: Mme o tla phela.
1: Temana ya 29.
0: Empa yena ka hobane a rata ho ipeha lokileng a re ho Jesu.
1: Yeah.
0: Mme wa Jesu ke manna.
1: Ah! Ntate motaung ke potso e re katang ho e botsa. Moaisane wa hao ke mang?
0: Ha, Maine.
1: Morena Jesu Kriste re ho morutiena wa molao ya le ka morena Jesu.
0: Hey, hey.
1: Re ho yena kathinyane ha o mpotsa o bala eng molaong o balang. Wa mbolella hore rata modimo wa hao ka kgopolo ya hao yotlhe ka tellong rata wa heno jalo ka o ithata morena Jesu a re etsa ho o a botsa rena moaisane wa ka ko feng wa heso
0: ke ma
1: ko feng temana ya mashome a mararo
0: temana ya mashome a mararo Jesu a bua a re motho e mong o na thewile Jerusalema ho ya Jeriko.
1: Ntate motaung.
0: Awela hara di hlola tsa mohlubudisa tsa montsha dikotsi tsa nto ikela tsa mosia a le magateng a oshwa.
1: Ntate motaung ho pole re le ka o arabela. Puso e butsuweng ke moruti wa molao. Haitse jale mpolele. Hore wa Jesu ke majale re ntse re batla neiba. Se re batla moaisane. Jale morana Jesu o etsa setshwantsho motho ya mong o na thewile Jerusalema ya Jeriko a wela hara ditsotsi tsa mohlobodisa tsa mosia le makgetheng a oswa re temaneng ya 31.
0: E ra o le tsena re ke reme hanyane moruti Maine re tsebe o nka mabenkele momamedi jwale morachifi o nka bebele ena o e beha moyeng wa hao o e beha pelong ya hao o e beha tafoleng.
2: Avbob e keteka dilemo tsa 108 tsa ho abolelana melemo e kopanetsweng. Ho ketika sena, Avbob member rewards e abolelana di milione tse makgolo a mararo tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656. Ho na le dipehelo.
3: Hangata re dula re tletleba letsatsi le letsatsi. Re tletlebela ho social media ka dintho tse kang sephethephethe, ditheko tse hodimo, mekoti hara ditsela le ka moo dintho di tsamaiswang ka teng hara naha.
4: Empa ka letsatsi la dikgetho, lerata leo ha le sa thusa. Re batla o nke seabo ka ho kgetha.
3: Kgetho ya hao e matla jwalo ka ya mang le mang. Ke lentswe la hao.
4: Haeba o dula hae ha o kgethe, o fana ka matla a hao hore batho ba o etsetse diqeto ka bokamoso ba hao. Se ke wa dumela ho etsetswa diqeto. Ipona ha.
3: Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Tsamaya o lo kgetha ka la 4 Pudungwana. O se ke wa lebala la karete kapa bukana ya hao ya boitsebiso. Ema! Ipona ha. Kgetha!
4: Molaetsa ona o tsitswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission, IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mommamedi ya motlametsotswe 22 hantle fela ka morao hora ya 10. O mmametse nana o la makgulong a matala o moaisane ya jwang. Le phedisana jwang. Le phedisana jwang le phela jwang. Le phela jwang hona jwale. Ke a o botsa ka mono wa. Ke a o botsa ka mono ka mafahlaneng. Ke a o botsa ka mono ka na mahadi. Ke a o botsa wena mommamedi ka Heidelberg. Ha ke a o lebala Nigel. Ha ke a o lebala wena Jemestern. Ke a o botsa le phela jwang. Mora maine tswela pele.
1: Ntate Motaung. Monna sa le mabitswe. Ho nkuwe le thepa ya hae. A hlodiswa. A siwa le jwa. Ke mana ya mashume mararo ana le motso mo ngere. Mo priesta tswa a theoha ka tsela eng. Ya re ha mona mo kwekwe. Ke mana ya fe di tuiri. Ka mo hoja. Le mo livia fitla mo me ha mona. Amo kwekwe re ntse re le kaolo nya le shome ntate mo town ke mana ya mashume a mararo ana le metse mira
0: empa mo samaria
1: emo
0: wa moeti
1: ntate mo town
0: hai tla mo wa le teng ya re ha mona a mo utlwela botlhoko a tamela maqeba hai a tshela ka oli le ka vein mme a mepe le senya hae ye wa e ka letseng a mo isa tlung ya baeti a mo okela teng.
1: Ntate Motau mosamaria ke ena o tseleng. A le tseleng bibele ho na le dintho tse ke kopang re di shebe tse leng hlokolosi.
0: Eya maine.
1: E re ya re ha mmona a mo utlwela bohloko.
0: Ya re ha mmona.
1: A mo utlwela bohloko. Ya tse ding tsa dintho tse ahang boaisane. Kore na o ntso bona moaisane wa hao na.
0: Ha, maine.
1: Kapa o mo tlodisa mahlo na. Ntate Motau ha ke ne ke le KZN kapa ke bua puo ya seZulu. Ha re dumedisana nna le wena ne ke tlo tla re sa o bona.
0: Ao baba.
1: Ke ntse ko o bona ka matsatsi ohle potso kena na wa mmona moaisane wa gao kapa motlodisa mahloba ke re ntate Motau ha re dumedisa re le mkongondlofo ha re dumedisa re le tlase bo Potchefstroom re re sa o bona baba ho bolela ke ntse ke o bona ha ke o tlodise mahlo ke ntse ke o bona ha ke o kgelle fatshe ke a o bona o motho jalo ka nna ke a o bona o sebopuwa sa Modimo ya pele ke ena e lokisang moaisane
0: Na wa mona na
1: o mona jalo ka wena na mona le se bupua sa modimo na
0: mofuke mofuke
1: ya bobedi ke na ntate motau na no le na le tibile ha ho ya bobedi ke na na mo tlala bo sokona
0: a
1: kapa ha le tsie tsingore we phehletse le shile shile le o ale ha bo
0: o tla ipona
1: tsheke tse banki ena ke hore ntate motau hore nama e mo ajwa bo phelo bo jwa lo ka libidi
0: ah
1: pheletsa hetse mami
0: ha
1: skana na ha una khona halo ya uri fitle kwe
0: kakata
1: yena ya pele wa mona ndate motang ke la katse ka re nana o lena re ka be re le etsa re le sepaka pakeng ke ya tsiba re tshwere ga swena ka makhugo o re fitlang hohle empa ka re mo mamedi re ka be re le sepaka pakeng le yena re tswe le mo aisano wa hae ke re ho yena a po mo shebe mahlomo ro yena ngwane sontse ko bo
0: ke a bo
1: ke batla utse ke a bo na ke batla utse be utlwela bohloko ngwaneso ke ba temana e latelang ntate motao ho pola re tsere sheba dintotsena tsere thusambo aisaneng ke shebile nako wa mona ya bobedi ntate motao o mutlela bohloko temana ya 34 ire a atamela e ka re serelo hule le ba aisane ba ru
0: atamela
1: atamela sa khataletse hore na o dula ntlunyejwang yena o ntlunyetla solo kae mo atamele ha se o atelwa ke dintho
4: ah o moren ai
1: ntate motau bebele re atamela atamela o mone na o jwa o bone temalo ya hao.

0: na ya subotseng ntate mo tlong ha mo pepesa ha expose ntate mo tlong tshobolo ya monna ena empa mo aisa neno ke ba bebelere a mo tlamel mo mamedi ha ke tsebe na o kae khotswa e ka khutla a ko mo tlamelle ka pulelo fe
1: hallelujah
0: a ko mo tlamelle ka iketso fe Como tlamelle ka tume ki sofela a como tlamelle ka o pamisa le sofela
1: hallelujah
0: ruti maine ema han tlamona bokelente ta ke motangona le bo mamedi are ruti maine ke tloeleka le khoyo le o rephelang ka lo
1: hallelujah
0: ke le adile mbatswa di mbarona la fihla ho rona baneng le bana ba moaisane re ntse re sabatlane Hare karatsa seng hona ra phamisa tsana matsonta ke motong hare na ho eqeta ke manena bebele re anka oli ntate motong a itsela le ebeng la hae
1: haleluya
0: ona re le ho tsha utsile maqeba empa ko thusa hale hle pholo e fitle ka pele ha ka tsela oli a tsela a seng ntate motong hane re na le nako ne ke tlonka tsena tse pedi oli le asene e ba re ya diphuthulla go na le sephiri sa mosamaria enwa ya setsimang e maqetellong ka lebaka la nako temana ya 36 morana jesu ore jale wena ga o lekao ke mang go ba bararo bao ebileng wa gabo ya wetsweng Kiri Cholana, 47 ira ari. Kiamo etsedi tsemoha.
1: Ari, kiamo etsedi tsemoha.
0: Ntate kali bisola morena Jesu. Re tshusere le ba isane re etsetsane ka moha.
1: Hallelujah.
0: Ntate papi sonyena. Ako re tshusere re bona mehle. Ako re tshuse modimo aka. Se re phetse kare. Modimo re ona bo phelo re phetse kare bo phelo bona ke ba rona a gore thusa modimo wa ka re phela hantle le ba aisane re fe pelo ya hao re bonane ka o fitisisa re tlamelane modimo wa ka ka o fitisisa le o tlamelana le tsone le tona re tshware oli le tsone le tsiari re tshware veini ntate re lukise maqeba re a rapela hona jwale ka lebitso la morena Jesu re a leboha ntate Amen.
1: Morama ine ha ke tsebe ke reng ho wena modimo wa wetse hantle. Amen.
0: Ntate mo tlo nga re tle modimo se ba ka itse mosebetsi.
1: Mo mamedi o mo aisani ya jwang.

o teka tafole pela ka pontseng ya digatsaka o tlotitse hlweka ka oli mohope ka wa gapatseya ruri le hlonono le mahaudi ntse di ntatela ka ditshutso hle tsa o phela ka me ke tla nne ke hlole ka tunya Jehova ka mehla mo mamedi wa ka ya ratehang ke kena le wena tshebeletsong ena ho le sedi FM molelwa na walona go satsana ba tau moduti ma modupi unislidimo mo kerekeng ya St. Junius Apostolic Church mo motseng wa Thabo Mvelkom a re rapele mo mamedi ntate ya le hodimo modimo ya matla hohle ibitsa ho wena le o seng hona ha letsatsi lena modimo ha o re babaletse modimo ya matla o ditsusitse ha re se phumo se solo sa boroko ka ona re a leboga modimo re a o tumisa re a o tlotlisa o ba lefatshe lohle le tletse kganya hao ke le moapo hau hau le leko la hau ha o ntse o re babaletse modimo ha re mathata le ditsietse modimo seo re phelang ka re o tsona ba bang ba kula modimo ba bang ba hloka mesebetsi ba bang ba ka hare ho dipetlele modimo ya matla ohle ka ona re mema boteng ba hao e mema matla hao modimo setšhaba sa modimo ka ona ntate ya matla re thuse modimo re fodise fedise dintwa le matshwenyeo ka re o lefatshe la rona modimo ka ona le tshepile wena modimo e ba le rona le letsatsing lena la kasheko lena ko o kopa ko o tshepile modimo.

mamatla fa o nolofatsa thapelo ya ka modimo go botlhe ba mametseng ba legole le gaufi tsena tsotlhe kopa go wena lebitso ke lang tate moda le moya o galelelang jeso ke modena amen momamedi a di fumaneng lengole la rona bukeng e qalang ya genete mo testamenteng ya gale genese kgaolo ke ya mashome a mararo a metse supileng re tlonka temana ya mashome a mararo a motso mong o fitlha temaneng ya mashome a mararo a motso e tsheletseng mme ka thuso ya modimo ga e fumaneile e baleya ka mokgwa letsela setlhoo sa ditaba josepha o rekisiwa ke bana babo temana ya mashome a mararo a motso mong yone e baleya ka mokgwa letsela ya ba banka seaparo sa josepha ba tlhaba phogotlhwane ya podi ba kopetsa seaparo mading ba romela seaparo se mebalabala ba se isa go ntata bona ba re di fumane ntho ena a ko e tsebe gore na ke seaparo sa morago kapa ga se sona a se tseba a re seaparo sa moraka selalome se mo jele jo josepha o gadutse o gadutse ya ba jakobo o gaola diaparo tsa gae a itlama letheka ka lesela le mawashe a llela mora wa gae ka ditshuu tse ngata bara ba gae kaofela le baradi ba gae kaofela ba tla go mo tshedisa empa gana o tshediseya a re ke tla theogela nnyalong ya bafu go moda wa ka ke ntse ke lela ntatae a mollela jalo ba mediumne ba mo rekisa e kgepeta go potifado tona ya fado tlho ya balebedi a morena e tlhonolofatse dipelong le moyeng go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen a di fumaneng sefela sa rona sa pele ka together as one se reng o kgethelwe

mommamedi wa ka ya ratehang ho seng hona de kopana le ditaba tsa Josepha ye wa kileng a rekiswa ke bana ba lengolo le di Josepha ha le dilemo tse leshome le metse supileng ntatae Jacobo a moetsetsa kobo e mebalabala a moetsetsa kobo e ntlentle ha keta ho mo apesa kobo yena ya ba o mo romela ho bana ba bomeraka hore a ba isetse dijo. Josepha a nka dijo a nka le metsi a tsamaya ha ntsa tsamaya leetong la hae e kaka o ntsa bina sefela lefelleng moo ke tsamayang teng ho lahleha ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke monga tsela. Josepha ha ntsa tsamaya leetong lena a fihla moraka moo bana ba bo ba leng teng ya ba Josepha o a qamaka o ntsa phaila lefelleng la moraka o ntsa batlana le bana babo a kopana le monna teng wa horeng a mo botsa a re na o batlana le bomang o re Josepha ha mo arabela a re ke batlana le bana beso wa horeng a re ke utlwile ba re ba ya Jothane ha ba yo mona ya ba Josepha o nka leeto le leng gape a tsamaya a ya Jonathane ho lo batlana le bana babo ha le leetong la hae o ntse a bina sefela se reng ke mmila o mosesane o gakang mawatla le kgono e patisaneng e e kenang ka maatla ga ntsa ya Josepha a tumela a bona bana babo a ya go bona o ntse a nkile dijo a nkile segana ga bona bana babo a tlelwa ke lerato leo Jonathane a kileng a ratela fita ka lona ga ya a ba tumela o ntse a bina mmina sefela ha ba tumela seding ke newe le bana beso dijo tse mphidisang a thi ga tsebe Josepha gobane bana babo se ba ketile ka ye se ba mo redile ba ntse ba na le mantswading ke eo ga ditoro mo a tlang le teng ke eo ya ikentseng ya ikentseng modimo wa lona ya batlang gore a tumela a thi ga ba tsebe gobane o ne a suthumetswa ke lerato ga ya a shebane le bana babo e mommamedi wa ka lengolo la ka ke le le reng ga fitlha Josepha hei go bana babo apere kobo e mebalabala kobo e ntlentle ya e goketsweng ke ntate wa gae e leng Jakobo ya ba ba mo tshwara ya ba banka kobo ena ya ba ba e harola ya ba e mongwe ore ga le mmolayeng e mongwe a re ga le molatlhele le meneng la ditau empa ngwana bo wa go fejana e leng Rubene ya ba o ba le lerato a gopola lerato lerato la ngwana abo a gopola le molaoding thata wa heno tshwalo ka o ithata a re go bagolwane ba gae ga le sekeng ga le seke la mmolayang ga le mo rekisetseng ba ishmaele ke bana mo o batlang le teng e ngwana ke bua ka kobo ya Josepha e mebalabala eo ka leleme la segeriki e tshweng ke rainbow colors ya e apereng e neng e motshwane eo kobo e ne na le dimala ga o lo tadima kobo ena gantle ga Josepha a e apere e ne ne le mmala o bosou o neng o bolela kgotso le goloka ga o ne o sheba kobo ena e ne na le mmala o mosetlha o neng o bolela bophelo ga o ne o sheba momamedi mmala wa kobo o mongwe o ne leng kobong ena mofubedi o ne o bolela letloyo le polao e ne na le mmala kobo ena ya Josepha e na le mmala o motsho o neng o bolela lefu e momamedi wa ka ya tategang ke bua ka dipelo tseo batho ba nang le tsona ke bua ka dipelo tse jereng mona dipelo tse jereng lefufa dipelo tse jereng mogono momamedi ke bua ka dipelo tse jereng letloyo ke bua ka dipelo tse jereng diketseletso ke bua ka dipelo momamedi tse jereng polao le dipelo tse jereng lefu ga mmogo le takatso le bogopo tseo batho ba nang le tsona o motho ka dinako tse ding a ka o tsogelang maatla a ba le lefufa e momamedi wa ka ya rategang
emu motho ke motho ya ka monelang ka le makala seo modimo a o etse ditseng sona bophelong emu mmamedi ka le baka la pelo ya etletseng etletseng bogopo a ka ba le pulayo a ba le takatso ka le wena emu mmamedi wa ka ya ratehang ke bua ka kobo ya Josepha ya neng a etse ditswe ke ntatae emu mmamedi motho a ka tlala le hloyo aba fetwa polao ka le bakala bogopo ba na le bona emu mamedi wa ka ya ratehang le o seng hona ha letsatsi ke rata hore a go shebe pelo hao emu motho hana khotso emu motho hana le thabo bophelo ba hai ka le bakala le fufwa le hana le lona ka le baka la motho e o ka dina go tseding modimo a moputsitseng ka pa putsitseng a putsitse bana ba hai abatlala moya o mope emu mamedi ke bua ka dipelo tsa batho ba phelang tlasa kgwedi ha mmogo le letsatsi emong mmamedi ke motho yo mo ratang e o ka dinako tse ding o tshabana le ena athe ga o tsebe gore o tletse mona o tletse mogono o na le lefufa ke motho ya nang le polao ya ntseng a o yeka ka lebaka fela la bogopo ba nang le bona e mmamedi ke bua ka motho letsatsing lena la kasheko lena ke motho ya nang le dipelo tse fapaneng ka gare go ena e mmamedi wa ka ya ratehang ka dinako tse ding batho ba o tsekisa le neo o modimo a o fileng yona tshwelo ka Josepha e mo motho a o monele e mo motho a tlale lefufa e mo motho ka lebaka la se o leng sona e mo motho modimo o mo file go bina motho ba gang ba o lontshetsa go bina e mo motho ka lebaka la katlego o modimo a o fileng yona a tlale leonya a tlale bogopo a thi a ba lemoge gobane modimo o file mo le mong go ya ka tekanyetso eo ya mo fileng yona e mo mamedi wa ka ya ratehang letsatsing le na la kasheko ke rata go o ko shebe pelo gago ke rata gore o ko shebe boemo ba gago gore ga o na kgotso o a balabala ga o na lerato o na le mona ka lebaka la pelo e o nang le ena empa wa lebala gore modimo o file mong le mong go ya ka tekanyetso gago ke ba bakae mo mamedi bao letsatsing le na la kasheko ba robetseng mabitleng ka lebaka la lefufa le mona le ka lebaka la go lakatsa dintho tsa batho ba bangwe ke ba bakae mo mamedi ba o ka sheko lena le dula megatlo ya basomi ba o regang bosio le motshegare ke ba bakae mo mamedi ba buang hampe ka wena ke ba bakae ba o etseletsang ka leshano ke ba bakae ka letsatsi lena la kasheko ba o tlhoisitseng batho ba suthiseng batho pela gago ka lebaka la lekgopo le lefufa le mona momamedi ke bua ka pelo momamedi wa ka ya rategang motho o lebetse kasheko lena gore seo modimo a o fileng sona o seke wa se amua ke motho e momamedi wa ka ya rategang ke bua ka kobo eo ya Josepha eo bana babo ba neng ba tswanana le ena bagolo ba hai ba neng ba mo rata a thi a tsebe gore ka gale ba mo jaretse lerumo ba re ba ketile ka ena e momamedi wa ka ya rategang o seng gona ga letsatsi lena ke rata gore o lo ipatla o seng gona ga letsatsi lena o lo sheba pelo ya gago o lo sheba botlhoko bo o phelang ka bona a thi a o tsebe gore botlhoko bona ke botlhoko bo wena o iketseditseng bona e mo mamedi wa ka ya ratehang letsatsing lena ke rata gore ga re lo itekolang bana beso ba ratehang o lo sheba ka nako tse ding batho ba re ba o dia ka lebaka la lefufa ka lebaka la bogopo a thi ga tsebe ke nako o modimo a o suthisang go bona ke nako o modimo a o phamisang ke nako o modimo a o fang tlhono lefatsho ka lebaka fela la mona e mo mamedi e ka re re ka itekola da tseba gobane tlasa kgwedi le letsatsi modimo o file mong le mong go ya ka tekanyetso yeo a mo fileng yona e mo mamedi wa ka ya
atlehang ka dina go tseleng ha o tsamaya o utlwa dipulelo tsa batho ba ntse ba o seba ba ntse ba o nyemotsa ba ntse ba o kokolotsa e mong ha o ka mmotsa gore na le bakateng o na le mantswaneng o tlhoile fela a thi a tsebe ke nako mo hau wa Jehova Modimo o apaletseng e mo mamedi wa ka ya pala a ratehang tsa mo pala kobo e o kileng ya peswa ke Josepha ka letsatsi le leng a ya peswa ke ntatai a neng a mo pata a mo patela a mo patela lefatshe ena ke nako mo mamedi ya gore ga o apere maatla a Jehova e leng kobo ga o feta o batadima o shaba sega o bue mantswareng sega ke se shaba matlhong ke sea ditsietsi o re ke sa ja monono mogope wa ka wa gapatsaya ga ikilotse ka thabo e mo mamedi wa ka ya ratehang lengolo le leng o seka tshepa motho gobane motho o kotsi e mongwe o kotsi bophelong ba gago e mongwe o atobetse a the ke motho ya tlo senya bophelo ba gago ke ya makae maphelo a senyeileng ka lebaka la batho bao dipelo tsa bona di le mpe bao dipelo tsa bona di leng kgopo e mo mamedi wa ka ya ratehang ena ke nako ya gore o atumele Jehova a le o tlatsa ka maatla a le o apesa a le o apesa kobo e re ka letsatsi le leng motlhana apara a apara kobo Jesua Jehova a mo apesa kobo e ntšha a re tlhobola tlhobola kobo e na e ditshela o apare kobo kobo e ntšha kobo e matlafetseng gobane wena ga o lefatsa le ntshitsweng bobu e mo mamedi wa ka ya rategang le letsatsing lena la kasheko tsa molemo ga motho ga o tsebe motho pelo gae e tibile ka dinako tse dingwe ga o atleile o tla mmona matlhong e kare o thabile a thi ga o tsebe botebo bo kgadi o pelo go pelo ya motho e mo motho o fa diata thema ka gare go pelo go pelo ya gae a bua le ka molomo wa gae empa letsatsing lena la kasheko ke rata gore o itlatse ka maatla o apare kobo kobo ya legodimo eo jakobo a kileng a yapesa mora gae ka letsatsi le leng ke rata gore o dule gantle o tsebe motho o tsebe le pelo ya gae gore batho ga re tshwane ba bangwe ke diphiri ka re makoko a dinku maphelong a rona ba bangwe ke batho ba sa di rateng ba bangwe ke batho ga ba keta go etsetsa go lomeletsa ba bangwe ba ye mathoko ba tsheya ka tsietsi ba tsietsi ya gago ke ka go lengolo le leng o seka tsheya ka tsietsi yaka le tlokotsi yaka wena o leng sera gobane Jehova Jehova o tla boela a mphamise gape o le Jehova le ga ke le lefifing Jehova e tla ba lesedi e tla ba lesedi go nna e mo mamedi tsoga tsoga tsoga letsatsing la kasheko o itlatse ka maatla o ikapese kobo kobo e sa bonweng e sa bonweng ke lefatshe tsoga o rapele Jehova Jehova Modimo wa gago gobane ke Modimo ya tshepagalang ke Modimo ya reetsetsang ke ka goo motho e mong ya ikapesang ka maatla apara kobo e leng kobo ya legodimo ga a tumela o na le mmina sefela o reng ke tshepa modisa ya disang ka letshwai gobane Jehova enwa ke modisa wa ka o sa kampaballa le bophelong bone gobane ke tla tlhola ka metlha ka tlong ya Jehova e mo mamedi wa ka ya retegang le o seng gona ga letsatsi lena ba teng ka re o setšhaba sa rona ba teng batho ba o re phelang le bona ba tshwanang le bana ba bo Josepha ba o nana gore ba na le lerato ba bangwe ke maloko a bona marato a fedile go bona ka lebaka la mona ba bangwe ba ne ba sa nagana gore Modimo a ka o phamisa ba bangwe ba ne ba sa nagana gore o ka phela bophelo bona bo Modimo o atlileng ka bona le bana ba gago letsatsi lena hei ba o tlhoile empa ke rata gore tseba gobane o apere maatla maatla a Jehova a o apesitsweng ke Jehova ba bangwe ke ba lakaletsang bana ba rona bope ba leng bakeke ba tseta le dikolong empa gobane Jehova o ba apesitse ka maatla gobane ke batho ba ithabelang go Jehova ba tshepileng Jehova le wena ikapese ka maatla o seng gona ga letsatsi lena la kasheko ke rata gore apara maatla le bokgabane ba Jehova gobane Jehova o tla o pata taba rena keleng ya ga e le ka matsatsi a mabe ke rata gore Modimo a le matlafatse a lefe bophelo ga ntse di apara maatla a legodimo a di fumaneng sefela sa rona sa bobedi gona o together e seone seding ke mmila o mosesane o gakang mawatla.

0: ha le monna o thuletse eng ha botata boleteng motho motle Afrika Borwa mona re tlamea hore joang a kapa joang re sebetse ka thata ho theola diketso tsa botlokotsebe ho theola diketso tsa tshinyo ya thepa re tlamea hore re sebetse hape ka thata a thata o theola botata bona bo rena le mbona bo etsa ngore bana ba rona le ba tshaba rona ba thabele tsinyo ya thepa ba ikutlwe ba le motlotlo ka o senya thepa le ho lwana re tlameha hore melomong ya rona re sebetse ape ka thata re fedise polao o tsa basadi o na le mo kileng ka utlwela hore lepolesa le ile la bolaya kgarebe le lona la ithunya taba tse ka reng tsena re tlameya hore rona ka borona jwalo ka setšhaba re iqete re keke ka mona ra sheba maponesa a tlamehang ore a lwantshe boshodu a lwantshane le yona tshenyone e kanakana ya thepa theoe hape a tlo lwantshana le polao tsa bana polao tsa basadi ha ko lebohle mo mamedi ka melaetsa e mengata bona e keneng melaetsa e mengata bona e keneng ka lenaneo lena la makgulong a matala ha re ne re rapella moaisane hodima hlogo metsotso e leshome le metso e meraro antle ka morao ho hora ya leshome le motso o le mong ho na le moo ke tlameng le gore ke ye teng jwale gobane ena nako ona metsotswana ena ke metsotso e rekilweng ke Capitec-a a ko mamele taba tsa bohlokwa ke tsena tseo amang
1: Kya le mo hela ha pa mzansi. Ke nna se standi wa slam the scam. Ka jeno re tlo bua ka ba qhikanyetse ba iketsang e ka ke megatlo yo o etsang hantle o bile o etsepa. Na hana fela ka mehala ya mafosisa e kanyetswa bankeng. Le di SMS tse batlang dintlatsa ho ka botebo. Tlhodiso wa polokwane o batlile a qhikanyetswa ka mogwa ona. Dumela tlhodiso a go re qaqa ka setsa hetseng.
2: Kgweding e fetileng ke ile ka fumana SMS e ne e re ho hutse 34,000 akhaonteng ya ka ho betting site ke e sebedisang ebile e re ke arabe ka hore e ya kapa tjhe haeba e le nna ka se ke ka araba hei ka mora nakwana ka fumana mohala o tswang bankeng ya ka o confirma yona SMS eo mosetsane o ile a re o letsa a le fraud department mme a re account ya ka e tlokotsing o ne o tla la e ka motho a hlomphehang e le ka nnete e hlile qalong e ne ka ke ntho molaong itse fela ha kopa pin ya ka bankeng he ka bona gore mo ke di fanya fela ya ba ke gaola mohala
1: he o entse hantle hle wena ngwaneso banka ya hao e keke ya o letsetsa e re o tlose tšhelete akhaontong ya hao kapa e re o approve ditefo ka app ya hao Mzansi, haeba ba o kopa ho etsa ntho eo, gaola mohala oo hang-hang, mme o letsetse banka ya hao ka kotloloho, nomorong ya bone ya semmuso, o tlalehe taba ena. Dulang le ruile tsebo, mme le nepe Slam the Scam.
3: Mamela ketsahalo e latelang ya Slam the Scam le Sis Thandi, bekeng e nngwe le e nngwe ya bobedi kgweding, hona mona ho Lesedi FM. Capitec Bank, ke FSP 4669, e molaong.
0: Le no mamela taba tsena ke taba tsa bohlokwa haholo. Botsotsi bo bongata hona bo bongata. Ba tla utswetsa tšhelete ya ba tla uletsetsa ba utswetsa re ke o kae kae. Money fraud ink o kae kae hona jwale ke bona tšhelete ya o kena ya tsa madumela. Yei tsoa mo mamedi. Bo ka modi.

0: Mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang. Ha o ya lekweteng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e sita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claime ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena ke tlo voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Ntho ya ho qetela eo lelapa la hao le lokelang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete ya lepato. Ke ka hoo di-funeral plans tsa Clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang, mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato kajeno. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Momamedi e motle, o ke ke wa kgolwa ho na le monnaneng a mametse makgulong a matala mona. O Metro Mane ke moshimane wa afternoon drive ya Metro. Tibo Touch. Hey, Tibo, ho jwa moshaneso? Hey. Yes, yes. Motswalle, motswalle. Neighbor. Ah, ke a leboha Tibo Touch, man. Ke a leboha ngwana mme, ke leboha haholo. Monnenwa momamedi, o tseleng o rona le Bloemfontein o na mametse makgulong a matala. O re ha esale a mametse makgulong a matala ha re bua ka moaisane Tibo Touch. A re kajeno re buile le yena ha re ne re bua ka neighbor. Re bua ka neighbor. Mo aisan ke le bo monna Tibo ke mo shimane ratang modimo haholo o tsotswa le lapeng le leholo haholo le lapa la thapelo le lapa le tsebang modimo Tibo Touch ke ka wa ratang le mino wa gospel ha kana ke mamene le nane ula hai haholo la motsero mantsibe o tla fumana tshwere mino monna tinate wa gospel ibile ke motho ya itsang ya hlophisang le mekete ya ona mminona wa gospel ke le bo monna wena a Tibo o thatcha na go ngetlang ke batla ke go late go tla go nna ka mona ka studiong ke tlo bua le wena ke re tlo qoka ditaba o le ka studiong ka mona ke le bo ha holo ya no na go ngetlo mo late monnenwa a tle ka studiong ka mona mo mamedi ne ke batla o mutlwe fono ya ka ke mono ile ya nketsetsa mathaithai ke butle ke tla moletsetsa o tla utlwa gore Tibo Touch na mametse makgulong a matala e re ke moletsetse ka fono ka mona ka studio ke a leboha he wena mo mamedi e motla wa lesedi FM nana o lena la makgulong le legolo haholo metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro hantle ka morago ra ya re shome le motso le monga we o dutse le nnana o tsamaya le nnana a re ntate motaung ke na le wena ke khola metsotsong e mashume a mararo ka morago raina ya le shume le motsolomonga ke tlabela ke kopana le moleboheng hape cricketing ke tlabela ke kopana le moleboheng hape e cricketing ke tla kopana le yena cricketing mona ke buisane le yena tlabela ke kopana le yena hape cricketing mona me re bue ditaba ke tlo kopana le yena hape arfe ditaba ngwanana arfe ditaba arfe ditaba tse kgolo tsa cricket e ba palanka thekong a Durban me a tarha qetile he mono ke bela hape ke mo fetse baka abela pa khut abo a khutla pe a re bolella hore na ho etsala eng gona cricket gona cricketeng ka mona ka thekong Durban re tlekitse mthotsa ka kwano mona he ke tlhophise e ke shebe ke kopane hape dithapo tsaka ke tso tla fetela ho moleboeng re khona o tla fetela ho moleboeng e mashuma mabedi le metso me hlano metsotso ka mora ho ra ya le shumele motso le monga ere ke tlekitse tsena hanyane fela anthotsa ka dikakopana mona ke tlo buisana Thibo ya mona touch ya tswara jwa lo tswara ke ntate mtaung ke ntate ntate mtaung mo mamedi ke no jwa lo o tla mutlwa radio mona moye mona Thibo touch ke a leboa ha o le mo tsha jwa lo o mamela magulong a matala thank you so much Thibo
5: touch. Ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, magulong a matala, ati show fela, so nganeo fela, magulong a matala ki tila bophelo. Modimo o sebedisitse for the name, ene me kajeku te kumonta o sebedisa. Ntate Mtaung, yo, a, ra leboa. Se modimo o sebedisitse for the name, a, siko feta, siko tila o feta na kwa hao lefate.
4: Ntate kajeku me kibuwa ka di neighbors. Ba aisa
5: ba aisa ba aisa ba bang ha ba tsebe o phela 20 years o sa hisa sa tsebe re ke mang ha o robala tsi ke mang o a leng ha o feel wena
4: yes
5: ha o ka e u bile le nna re buisa le wa o tsholo wena ha o buisa ni le yena mari wa tsama nna ka bana ke tsike phela mafatheng ka ntle ka mo tsene tse ke tsebe ke mang o ke msiang ra tlokomelela ka la le lapala
4: yeah yeah
5: aona motho a ka phelang le ke bile nka re tsheki o re tsheki no mo no mametsa o ile go tsheki ba re hey ithute o le philisana mo
4: oh yes
5: ha rena yona ntshe mo ha ya South Africa o bona o dula le motho di le mo mara ha le buisane ha le buisane ha o tsile jang ke eng mara wa rapela bosi o rapela mang o sa gone e ka re 10 commandments love your neighbor as you love yourself.
4: Oh yeah.
5: Yes, I ubuile ka tshe kunda twaka.
4: Ke lebo ha holo Thibo touch ke lebo ha holo ke lebo mushane swe taba tsa rona dingata ke tlo mema mona o ko tlo ho nna kwano ka sonta re ke re tlo bua ditaba tsa bohlokwa le ka mo o ratang modimo ka tenga le ka mo o

0: me ke sa tlolwana le yena ba nena ko ngwe ke batla ka meme man Thibo Tatshu ko meme monna man o ko meme na ko ngwe ka mesebetsi ena emetle go ba ke a tseba gore le qeta le di le motse hlano ka mmino wa lona wa tsemoya ke a tswa le qeta 5 years ye o le tlabele ikitika le tshwara mmino wa tsemoya go bitse ntate Thuso Motaunga ke a leboa re ke fete moa momamedi hona jwale ke nako ya gore he ke fete gape ke kopane le ngwanana mona mo leboheng lebo itlhophe ngwana ka ntate Thuso keo he wa tla wa o kokotela gona jwale ka crickete re kgone go tswela pele go na le mo ntate Thuso a tlamehileng gore a iteng go nna jwale lebo dumela gape ngwanaka
1: ntate Motaung dumela tle
0: ke a leboa
1: ke a leboa ntate Mtu ae le nna ka nnete magolong a matalang kgothatsa golo ebile ke le motšha
0: ke a leboa ke a leboa botse bo bokalo ngwanakare
1: ke boele ntate Motaung go golela thapelong go monate go golela thapelong ntate Motaung ka nnete go monate
0: gagolo
1: gagolo ntate Motaung thotse o ke di etsang ke le motšha bona fela ke ithatela magolong a matala
0: wa tšhawe
1: gwa tšha ka studio hai ntate Motaung
0: hai
1: ntate Motaung ke a leboa tle e re ke kene ditabe momamedi wa lesedi e re ke boele ko o dumedise gape madume ga fele go sona le wikete gape e wileng a diwikete di sedi le nne o tswile he ka mane David Bedinghammer o tswa ka moraya gore a etse dirane tse ka ba 40 e nang le metso e robong ka moraya gore a fose dibolo tse 70 e nang le metso e meraro ka moraya di-boundaries tsa gae di-four tsa gae tseo a di otlileng di bile nne ebe di bile robong ebile he di-6 tsaetsa di otlileng ga kaka a otla di-6 tsatsing lena ke ne ke shebile gagolo kopanyo ya bona combination e leng yona kopanyo ya gae le Aiden McRam monene leng yena David Bedinghammer gobane tsatsing la mobane ba qadile ka segatlha se godimo gagolo le tsatsing la ka jeno segatlha sa bona se ne ntse se le godimo gagolo bana ba di Proteas empa gona jwale motsotsong wa ona jwale ka moraya di-overa tse 30 e nang le metso e 4 go sosetse fela di-overa tse 50 e nang le metso e 5 gatlha sa bona se theoile gagolo re kwa bale jalo ga ke sa senya nako ntate Motaung o kene ka mane he Mulder o sa bile a na le dirane tse 3 ka moraya gore a fose dibolo tse 10 Haile Stubbs ena o na le dirane tse 10 le metso e meraro ka moraya gore a fose dibolo tse 20 e na le metso e robong ka o ba gole jalo ntate Motaung ke gotlela go wena
0: e ke leboa ngwanana o tlo ntshebe gape metsotsong e leshome le metso e mehlano gantle fela pele go gora ya leshome le metso media ke tlabeela ke ikopanya le wena gape mme momamedi motlere ga ke tloela ngwanana ka mona go na le monna eo ke itseng ka jeno ke batla go mo letsetsa re ke re tlo bua ganyane re le bontate mme monnenwa ke pitso bontate hona jwale ba bangata ba na le bothata ba tswikiri hona le lifu le bontate Afrika borwa ya la ila ka lifu la tswikiri ere tswikiri e bola batho ba bangata haholo batho ba bangata ba hlokahala ke tswikiri jwale ke na le motswalle wa ka mona pitso ke monna e sa le ke tsama le yena dilemo pitso ke mofumane ke motsomeditse ka jeno aba tswa hore e bana ke ntate Motaung eo tshwara jwalo pitso re ya moyeng tshwara jwalo ai yetsa jwa eke keo he pitso o moyeng hona jwale ke motho ebile o a ngola le dikoranteng mona o ngola ka tswikiri o dilemo di 40 le metso e 4 hona jwale 44 years a kgathatswa ke tswikiri ibile hona jwale ha na le botha

Au dilibile ha ye the Holy Spirit au bana o sa phumotse mushane tsukwana ngeku. Ha le tsena keng ka shonwe ar le so hlali film shonwe nkuphuka. Nana o ke bua bua bua bua bua bua mona.

0: need somebody ashola ama Randy Crawford mamedi utlwa mang ntse ke bua le mosebetsi mmoho le rona kwano e ne re le ka mona le yena mushweshwe ara ngwana meditewa ha mana dikhi monetuli baby le yena ona le teng a o banna ntho di tsama ha mana 086 000 3084 mo mamedi utlwa mang ke yona ka jeno you men need somebody le sedi moeng dumela
1: Dumelandade. How na di ga se go tsena o la ngwana wa leso.
0: Ndate.
1: Ma tsapo tadi, ke ndate tadi ga ma. Ndate
0: tadi ya wa mokotela. Ha wa mamela sia le moya re so fihli mo ndadwa ga ka tlompo hle. Le sedi dumela.
2: Pele le sedi eta.
0: Dumelandade. O utlwa mang?
2: Number 1, ke jo tshwa ka eke ba go kana.
0: Tsama le Randy Crawford number 1 le sedi dumela.
3: Kimela the heavyweight.
0: Ga itse ya ga opetse.
3: Ke tse hantle.
0: Ha mana di ngwana mme utlwa mang?
3: Ke utlwa ya pele.
0: Randy Crawford.
3: Randy Crawford ke ene ke utlwa hantle.
0: Ga itse ya ga ke le bo utlwa.
3: Ke le bo wa le.
0: Ba ba ya isimo le boeng le se di dumela?
4: Eh wa.
0: Ndade.
4: Ya wa ba se mo ta u ngwana ga de bitu le utlwa Randy Crawford.
0: Ta u ke le bo utlwa.
4: Tai ba.
0: Tsebeletso ke le sedi dumela.
5: Hantle ka tsebeli.
0: Ga itsena ka ke petso petse hantle.
5: Ha mona ta o le jwa na kuma me dikho bona ke a tlo ke hlile tla ba dhe no ke tsama re shola.
0: O so ipeile hantle.
5: Ke tsama hantle go tla manela na bona o tlo shokala.
0: Ei.
5: Botlo. Ha re ha mo le ke le motho a se re a be treatment sa ha mo le ke batho thank you yalo
0: ke yalo ba khaitira go qetela mo mamedi dumela
6: dumela mpolokolo
0: dumela mmele gai
6: ke teng ka ntla se ke mo tshile mo go tsora na ke pa mali a bube di tatwa
0: o tsama le shola ama me ke yalo bua
6: hi ke se ke yalo bua ntate
0: bye bye mami mamedi 3 Randy Crawford a 2 Shola ama are botlhele Randy Crawford matso. Mamadi metse o tsela shumele metse supile nga pele wa tla horwa ya pele ke mang ya ho langa jeno. Are malaka le tse ka tla le mahlono lo re happy happy happy happy. Mona ho le sedi FM 87.7. Ho le ba 106.6 ke tla ho wena. Kapina manati Joshua Carrison JC.

0: 0758-756-6. Wallakalitse bakitika mahlohonolo. Lesedi FM, ke molelo.
1: Lesedi FM, ke molelo. Mmamedi ke mang ya holang ka jeno. Lesedi dumela.
2: Ntate Moloi.
1: Dumela mme wa gale gae.
2: Ke
1: teng le kae mme ke mang le tsala gae.
2: Ke Imaginate ka mo mitrend ntate Moloi.
1: Yela Imaginate ke mang ya holang ka jeno mme wa ka.
2: Ka tsatsi la o sane ntate Moloi, ka bo hola nna. Le ngwana mmangwane wa ka ke monapo se haule ka mmakhwati moemaneng. Ka labone o ne o hola motlogolo wa ka kgothatso le aha ntate Moloi. Ke ikopela mahlonono ntate Modimo a reetse hantle. Ke a leboha ntate Moloi tsatsi le monate.
1: Mme wa ka o ketika monate le wena o sane tsatsi le monate.
2: A lebileng ke nna ntate Moloi.
1: Bye bye mami. Lesedi dumela.
3: Alo tsatsi no le ka?
1: Retele ka mme wa ka.
3: Ke re buka mo ka mo sele thato ko pala botlhale mepa mo a gola today.
1: O reng ho botlhale?
3: Ke re di birthday botlhale o gole boy.
1: Happy birthday boy. Ke a leboha ga itira ka baba ai.
3: Okay, thank you ntate Mlo.
1: Le sedi dumela?
4: Hi Loi.
1: Hi hi.
4: Ho ja.
1: Ke a pila o pila ba mme.
4: Ke a pila le go lokwe sena o gore ke kopele Matie o mphuthi o ya hola ka jeno. Ke hela hola ngwanana. O be ntsa tsile mna. Ke kopela ke mama ha di Moloi. Ke mona re ikipetsana ntate.
1: Yela, malo ya ba dumela re itse mo petsana.
4: E ya ba dumela mara go ka moya ha o fatse ntate. Ha o fa ha me.
1: E.
4: Ke ba bontse. Ba ba yo yi. Ba ba yo yi.
1: Ba ba malo yi. Tsebele tsoki le sedi mo ba me di dumela.
5: Dumela mo le tso o shapo jwa mbrwa.
1: Ke a phela ngwana me o petsana le brak.
5: Ja ke mona ke mona
1: ho tsena ho
5: bole pa bimpore ngwana mme a tshela 016 ngwana mme
1: hola babze
5: hola ka simona ngwana mme ke kopa ma tsala zone 11 from ngwana mme o hola ga tshiri ya ka inte valentine o zone 11 ka mona no ka ofela mauti le ba le ba mpele se o se tsa bo se mai ke ba re mona a re le tsa tsenati mo di mo fetso ho tsa tsakana ya le bo mpole sto mano be shapo le ngwana le tsa tsena
1: ke ya le bo babze ne tsa tsile mona ati le wena ngwana mme
5: Ntimona
1: mme mantsa ka ofela. Tsebele tso ke le sedi mamedi dumela.
6: Mbolisto.
1: Yela ngwana mme shapuwa.
6: O monate ngwana mme.
1: Ha entodi monate ke sonda ga jene.
6: All right. O gore kere josi skosana ka mane ka betlene ngwana mme o a hula. Yena o holane le tselane ntsebe ka blue fountain kere gape. Gape ya mahlona holo. Ba kopelwa ke sekola nyane ke local known as London. Ah o tshutse ngwana mme o tshutse le ka London ka mona o podile monate ma.
1: Entodi monate.
6: Ntodi mona ngwana mme a hola le lekata niki.
1: Ke eng le sanda bana ka polokosi?
6: Ah, nna ke le kosi ngwana mme.
1: Ha ke shulo. Skole nyadi. Fela o lukile. Thank you bana wes. Thank you wes. Hey, a thabile makosi bana. O ka tsho re ke bona ba hapileng mohope. Le sedi.
6: Le temo le dika.
1: Nna wa ka ke a phela o petse hantle.
6: Ha
1: ke pese ke tatu bolo ke tsaya go makosi ya thabile ke bona ba. Ah ntate ba nya ka letsi ke khotso fela.
6: O ka ba ba isa jo le nna ke le khosi.
1: Ku ka fela ke re ha o kena hore le nna ke le khosi leng.
6: Ke ja bulile.
1: Ha itse dia ka ke fanya holang.
6: Ke nne ma koloti koloti ka mora ka simo pa ka ka belo komo ke ga ho
1: Kialebo mme magabelo lwana tsatsi le mona di khaitseri yaka.
6: Thank you papa.
1: Mama di tsura mahandle metsetsong e supileng a pele watla hora ya pele re filwe chabana ya dulambo tsabelo o kopelwa ke bana ba haye o molemo le tshepo ba re happy happy birthday mami wena re filwe chabana o molemo le tshepo bare kitika ha monate mme bare ba urata jwa mfela happy happy birthday le mora wa mosebetsi mmoho le rona ya tlo re ba la ditaba tsa hora ya pele ke bua jalo ka diengwane moeti le Thabo moeti mane botsabelo K section wa hola ka jeno mme wa haye diengwane moeti ara a hole a bona tseding tsengata ngata ara wa morat le sedi dumela
7: Hello, Jenny.
1: Yeah, la, le gandade.
6: Kutlwa kae?
1: Ha mana di ngwana mme ke mangwe le tsala kae?
6: Ke tla se ile go go.
1: Ngwana mme ke mang ya holang ga jeno?
6: Ke di mo ya ka itumele sa nye re le ka tsa na tla hola mabale.
1: Re a tsapa tumu ho tse hantle.
6: O a ho tsantse ntate.
1: Ntate ke a le bua.
6: Thank you na.
1: Mamedi re a phetela renke di voice note ga mona. Re tsebe o kwala.
7: Hai voli stop. O bua le mama Winnie Tshipe ka mona ka Brandfort majona seo. Ke tsatsi nena ke hodisa mogotsi wa ka ponwane ponwaneng. O mane wa Renton le Pulane Pheleu. Ke qetelle ka dilo godimo o dula hona mona Brandfort majona seo. Ke wa kopela kgapu-kgapu ya mahlohonolo. Ba kopela ke mama Winnie Tshipe ka Brandfort.
8: Dumela Veli, dumela ke sololo le balo ka Vepenare. Ke hodisa Bambatha nompondo na hola ka Labone. A ka gona o kena ke re Bambatha o hole boy o kene sekolo o be le tshelete ngata hlomphe batho ba baholo ke mora Poleke Mahasi ka mane ka Bloemfontein pele siri bai
9: dumela ntate Veli o a bua mang ke o ka mtandisi mo sekgaitsing ke a hola ntate ka shoko ditakane tsa mahlonolo ntate ke a leboa thank you le sedi FM thank you bye.
10: Hai mvololo ke mametse mmino wa hao wa sonta ha mmino monate le ka nnete ke mametse le khubung la 89.4 megahertz ke le ka mona ka kutlwano o di na stress ke sabashias mokotedi tango
1: ke le bo ngwana mme ke le bo mokotedi ha ona defense ke sia le moya mme di re fella mona ka jeno lona ba holang happy birthday Jackson ke le bo wa kutlo ro dutsi le ndoda le sompi le Alex le anti ba Manfield Jones Crone ba mametsi le Sedi FM.
11: Veli Mulo Bolo.

0: Di tabatsana tsa gora ya pele re diphetela ka ole kola boemo ba le hodimo Gauteng le kwaetse ka o kgetha dibaka o futhumetse empa wa tshisa ka le boya ka mafafatsane a itjadileng a dia duma Mpumalanga le kwaetse ka o kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ka borwa bo phirima Province ya Northwest le kwaetse ka o kgetha dibaka wa tshisa ka mafafatsane a itjadileng a dia duma ntle le ka le boya bo tshabela Free State le kwaetse ka o kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane mona lemane Northern Cape le hodimo le kwaetse ka o kgetha dibaka go a tshesa ka mafafatsane a itjadileng ka botshabela. Western Cape le kwaetse ka o kgetha dibaka ka botshabela ka mafafatsane a itjadileng a dia duma fela le hlakile o tshesa go loka le boya. Karolo ka botshabela Eastern Cape le kwaetse ka o kgetha dibaka go a tshesa ka mafafatsane. Athe KwaZulu-Natal le kwaetse ka o kgetha dibaka go a tshesa. Ditabatsena tsa gore ya pele le boemo ba le hodimo di fella mona tse latelang tsena ke tsa gora ya bobedi o di ballwa ke ntsane rantwa. Re ka ofela isola pele le veli moloi.
1: Ragadi.
0: Rangwane.
1: O petsantle.
0: Hantle daddy.
1: Le thabo wa hola ka jeno.
0: Ao le thabo wa hola ka jeno.
1: Mami o reng ho yena.
0: Ke re a o ngwana ka hola hola o bonetse dintse ngata ngata mare jole le thabo gata tshelete veli jo
1: oh
0: le thabo gata tshelete ka pelo ya ka ofela
1: o tle itsebeletsa le thabo he
0: ke tshepa jwalo
1: o sonzo o e hlophile o hlo mo fetshelete
0: ke la monyetla
1: ga itsira ka hola ha bona tiro na o tsamae hantle ke re
0: ke amle bohela
1: thank you dieng one ba ba ira khari Mamedi Riale bo wa ile shume fela metse o tsuka mara ho rena ya pele ke gaitsira ka diengwane moeti ona re balala ditaba tseno tsa hora ya pele Riale bo wa ra mogatlelang wa bobedi wa nana ola haolo le ratang ke sonta ka jeno mo mamedi gaitsira ka uteng le ena mo lebogeng o tla re fa dintlha golo tsa papadi ya cricket re tla kopana le ena metse tsunge mashume a mabidi a metse mehlano ka mara ho rena ya pele re ka ofela mana ho le sedi FM e hlola matsatsi a le shume le motsolo mongwe Kgwedi ena ya dipalangwang e leng ya Mphalane nalane teng mo mamedi le wena lape mo leng teng sonta sa o siame jwang re tla o fa monyetla ho ba re mona
2: mina ko phodileng wa maikutlo ka sonta le vele moloi Holy City FM

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Soi ba wi pemu yete ngo hapa se bo sa ha hu di biri wa tse 3 million ha boxa. Reka Sunshine D original margarine break 500 grams e taru ka 60 rand. Pepsi Max soft drink 2 liters e tseletseng ka 78 rand. Fumana 1 gig data mahala ka boxa com ha boxa.
2: Dumela na lady, ke nalana kwetelele ke sa o bona. Dumela lerato, a kompontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
3: Ah, ebo, ho tlwa neng o le queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngwe na ending ke fumana.
2: Ebe ke tla fumana ka Royal Finance.
3: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le ha ofinyana ka boto betse royalfinance.co.za. Na koeng etlan le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
4: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
5: Kentucky Tuesday ya KFC e gotlile.
6: Stop.
5: Fumana maqa a le 10 a original recipe chicken ka 129 ka.
6: Stop it.
5: Boloka 44 rand.
6: Stop it, I like it.
5: 44 rand o ka reka meal o mong hape ka chelete eno.
6: Stop it, I love it.
5: Le rona re ratela yona. Ka la 13 October fela KFC fela. Ho na le melao le dipehelo.
7: Anna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelo.
8: Nete mamedi Lesedi FM ke molelo ba ngwe letseleng wana mme. Ganna ka ke la hloko ke utlule dibakeng tseding pula iyana melilifu la ntate Babsimelangeni letswela pele ha jwale ba se ba fihlile mane setseng sa bafu. Me ke a bona ke mane he le ka sila haye le tla thewela mo mamedi moya wa haye o phomole ka khotso ke ka ka ba o sebeditse mmino mona Afrika Borwa jwale motho bile le hlonono ke a hopela nkile ka bua le bona le ntate Lulu Masilela a o sebeditse ka nnete moya wa haye o phomole ka khotso mamedi ke tla o gaitsira ka mo lebogeng metsotsenge mashume a mabidi a metsume raru kamara hore na ya pile
9: madume malvolovolo ke mametse mmino a o monate wa sonta mametse o 806 DSTV channel ke masita wa lesanda wana ka qoqwa mmako ja dango
10: khotsoveli o jile ka tsebe ke le feng khotso mochisong ona ho monate ka mmino o monate fela ke ka mihlahane.
11: Wala veli. Tall of the dream tsela ka ofe. Ke diketso malo jwa. Wala wets.
12: Tumela the heavyweight mo le bohento menka timo le parison tsa mametsi le bitso la the heavyweight ile ya tshwanela ka sonta tsena la telamino o bapalang ka moqebelo ke out ya strata. Sonta sa kantsi si tsa maila ha monnati ke mametsi the heavyweight ke le boga.
13: Hi Veli, dumela ke sebuela ba loka pepe nare. Eh, na se seng ka ntse ke ya kirikeng. Pelwa ka go betse le bohloko ba nini. Ba le ba ka papatsa masanda ba se mekina ndo ga tsona ga tloba papatsa. Ha ona taba he. Ga tlo tsa magae ma plasing ka o papa na pepe nare. Ho lo ba ka ba. Ha se ja ka ya ikitsa ka nnete jo le ga tsa le yana ka dikoloi ka tsa. Rabo ma plasing wala bohlano na ile fan star and service bye
8: Real bo khaitsira ga skis bana baga ne ya ho tlaloka tlaloka bana beso tlaloka ka nete ntholi tsa tla ditlatsa mahandle re yemane ho khaitsira ga molebogeng e mašoma mabedi a metso metlhano metsotso ka mora gore na ya pele ga itsena ka lebogo jwang molebogeng molebogeng e re ke mmatle mo mamedi ke hatele mo
7: thembisa o batho ba le mmotlotlo ka setso sa bona ba bontsha maatla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulanna la kgaso ke 88.4 gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
8: mo mamedi e re ke moleke gape re number 3 mona molebogeng
14: veli
8: jalo o tlhakile gaitsedi ya ka dithapo ke tseo
14: wa nkutlwa kere
8: ga monate
14: allright momamedi wa lesedi re ko dumedise gape ke itse madume ga feletsatsing lena e ntse le yona he first test cricket letsatsi ke laboraro day 3 di-wicket tsa South Africa di sedi tsheletse o se o tswile ba tsheletseng o tswile ka mane Vian Mulder a ntshwa ka mane he ke Connolly a go beta monna ka mane Cummins gopole he o na science di ranetse mashome a mararo ka mora gore a fose dibolo tse mashome a mahlano le ena ka mane Tristan Stubbs o sa tswile ka mane bolo ya gae e ka puwa ke Hazelwood a baolelwa ka mane he ke Cummins o sana le di-wicket tse tharo monene leng yena Cummins ka mora gore Tristan Stubbs a tswe o tswile ka mora gore a bane le dirane tse mashome a mararo e na le metso mebedi ka mora gore a fose dibolo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng ka mora di-overa tse mashome a mane e na le metso e robedi ka nnete e ka re di a ba hahamalla bana ba the Proteas gobane dirane tsa bona e seletse 179 go so tswile bana ba tsheletseng sekgatlha sa bona se ne se theohile haholo empa ona jwale ke a bona se ntse se leka gore se nyolohe se ye godimo ba ka nnete se lokela gore se kgatlha sa bona senyolowe se odimo bane ka nnete ba lelekisa mane 207 ba lokela gore ba fitlhelele 207 gobane ga ba sa e fitlhelele bana ba Australia ga ba ka ntsha di-wickete di fele tsatsing lena go tlo kena bona gape ba bete jwalo go tlo gagamalela bana gagolo ba the Proteas re kopalo jalo he ga ke sa senya nako ke gutlela go wena vele
8: ke a leboga itsedi ya ka re tla kopana gape nakong ya mamedi ke tseo ge ke molebogeng o ntse a re fa dintlhagolo tsa papadi ena ya crickete metsotso mašome a mabedi a metso e supileng ka mora gore na ya pele momamedi re tloa mane go nalane ka jeno fela pina ena ke e rata momamedi e ke tlong o bapalela yona fumane motho a re o qabanya batho ba ratanang ba ratana ka nnete he motho ao ke mmone kae kae a emele mang motho ao ke bone mo leng a fa mang mang hak e re ga a lata motho a ya mo botsa gore baby ke utlwa go thwe ka re a bejuman motho o ke classmate motho yone ke mosebetsi mmogo le nna o utlwe motho a ya raya e baby a ke nataba tse ngata long as you love me a o tshela ke nataba le yone Mamma, that'd be Sir Jean Shelley Brown, as long as you love me.

0: Mamedi mwana mametsi, Millie Jackson o zama le Isaac Hayes, you never cross my mind. Nge gerekana go tshohle ske wa ikutswa. Wa ho ba no tla hlelwa ke mathata. Bo ha ke a tseba ona le motho le nna ke na le motho. Tabena ke a rona ke tla ho hlompa he he. Ke busimbona fela. Motho a tsware mo sa tsebeng teng mo sa tloela o tswaga teng. Hey, ono itse ke ntwa busiu bo fela. O tlo so sa khono mo dimo. Ha ke so ho baneng. Era un gamahala hore banna. Re ne re itse ke taba busiu ba ne fela impa icon. Motho yena o ile mphihlisa hole. Mo ke neng ke na ke sana hane le hore motho a ka fihla. Jale ntwana ya ikutswa kutswa yena ikotsi. Tla o bakela mathata. Motho a ra ke sa kgona vale. He ai. Ke re ke leka o iphapanya fela. Hona le ntwe nyolwang a go nahana. Ke a tseba mofumadi uteng. Ke a tseba molekano uteng empa nahanela maikutlo aka. Mamre metso tsema shuma ba bidame tsu me dipile wa tla hora ya bobedi le sedia FM re ka o fela ke sonta ka jeno. Ke a tsapa ngwana mme so je le dijo tsa matsia re nthodi tsa mamanati ha pele ho Millie Jackson a tsama le Isaac Hayes, you never cross my mind, le ga wapela Shelly Brown, long as you love me, araba tla bua fela u bana hela ga motho na ha ke a mo batlela ba lebedi re ba mo shebe o kae o etsa. Mamela re fitse mabenkela re khutla go fana la.
1: Simenye Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Blackstop. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenye Tombstone e tla o sebeletsa.
2: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelo.

di daba tsena tse amanang le dikgetho tsona di fella mona re hatela pele. Le tona la Gauteng la dipapadi bonono le botshaba le boga maile le lebisitse tlhompho ya lona ya o qetela ho moka ubere wa mino o seng o iketse bo ya batho Babsi Mlanyeni ka o hlalosa kabelo yeo a bileng le yona sedika dikweng sa bonono le botshaba naheng ena le ha o a ne a tobane le kgatello ya mmuso wa apartheid. Phupu ya Mlanyeni e tswela pele mme Mlanyeni o sebeditse e le sebini seqapi le motlhagisi wa mmino mme o tlhokaetse mathwasong a kgwedi ena ka morago fokololwa ke bophelo. Maile o re nalane ya bophelo ba Mlanyeni ke sesupo sa go se inehele le go ba le mamello nakong ya puso ya bohanyapetsi ya apartheid.

Di daba tsena tsa hora ya bobedi tsona di fella mona tse tlalakala tsena e tla ba tsa hora ya bohlano ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena le kholokwe ke tseo.

0: lelo.
1: Ka ona motsotso o mametse pele molomo. Out of just right.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane ho rent se 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mbisa! Tshobale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa mme nako o phodileng wa maikutlo ka Sontaha le vele moloi. Ho lesedi FM.
2: Mamedi metso tsudula hantle ho mashuma mabedi a motsomongwe ga mara horena ya bobedi mkhatlelo go qetela wa lenana o lena la re ka ofela dumela ngwana mme ke sonta harere mino mino mino mkhatlelo ngwana o qetela mo mamedi ku wa moetsi jwalo ka Ali Wood are 10 out of the stars. Paul Young are love is no bright. Aretha Franklin are willing to forgive. Oh yes. Mamerika jeno tem papadi ya Hollywood Bets Super League UJ Nkana jalo le TU team. Thabiso the tough guy Mafirika atsa male mokwetlisi morena Ramorebudi batla re fa papadi yeo. Mo mamerika na kwa hao yena ke na kwa ya baratani o reng ho motho hao. Mala etso du tsimpilung ya hao. Mano 086 0000 3084 o rengwe motho hao ka jeno mmamedi jwale ke batla ntho ya teng mona ke tse ho tse ba utlwahala hore ena nako mmamedi ke nako ya setswang pelong mona ho lesedi FM 086 000 3084 079 758 5066.
1: Re go fela nako ya setswang pelong
3: mamedi ya WhatsApp ha monate sebeletso ya lesedi
1: baratani ba fitise melaetsa ya lerato ka WhatsApp ho lesedi FM ke molelo
2: mamedi ke tseo ditaba o reng ho moratiwa wa hao lesedi dumela lesedi mo mamedi mo eng dumela lesedi FM dumela.
4: Hello
2: baby. Retela kae ga itse ri akang?
4: Ke
2: tsamaya. Ha manadi, ke mangole tsa le kae?
4: O bua le Selina Mtsikidi ke kestele.
2: Yes Selina, o reng o moratiwa wa hao? Le se di FM dumela?
4: Re tele kae go nna
2: lo? Ha manadi me o pitsa hantle.
4: Ke pitsa ona.
2: Ha manadi me wa ga me ke mangole tsa le kae?
4: Ke mpho moduka ke le tsa ke le mona Bloemfontein le Lori Park.
2: Yela a u simpho.
4: Eh
2: o reng o moratiwa wa hao?
4: A se ke re ke morata ka tlo ka ka ofela. Ba dimo dino a nna mpolokele yena. A mo se tshelete engata ngata fela a go mpha yona.
2: Yes mpho ke manyena ntate.
4: Ke ntate Moduka, ke le hlonolo Sylvester Moduka.
2: A se be tsa tsebo o fa tshelete.
4: Tata jambono.
2: Ke na go ga ile le mo.
4: Ke na le more than 10 years re nyalae.
2: Ah yo. A etaba tse mona di gaitsiri aka le motseding tse ngatanga da le mo ho hle.
4: Eh ya se ga le bua mbono lo hle.
2: Thank you simpho.
4: Thank you.
2: Ga u simpho tse ba ntwe ba tlang. Hai kwana le kwana. He he he he. Batla chelete. Arabitloni sebetsa ka thata. o be le tshelete ngata o tsebo mpha yona jwalo ka mofumadi wa o ke need le sedi
5: eh ka tlo ga man
2: ke a phela ntate o petse ngwana eso
5: mamela ngwana mme o bua le mutaung ka mo ka tsong ka mo
2: mutaung reng ho morati wa ha sebaka
5: eh ke we mamela pele ke ntate wa tumelo yo
2: eh ya tau o reng ho mfumadi
5: ke re ke la le mfumadi ka kwa ka sakane ka kwa Bitlaji Elizabeth Mambopa Mpuluke Nkumalo.
2: Hey.
5: Hey, kibo sikuwale nina wa zira mani.
2: Hey, yatawu.
5: Ya, no, akibati lito kayena.
2: Umrata kapilu waka ufele.
5: Umrata rati rati rati. Nkamula amusa tuwa mula mula.
2: Auswata.
5: No,
2: mamela wala nuku. Utafe ya ni mani. Ha,
5: Dere
2: ke
5: papolo
2: na manetsa tla mabare ya batho. Sebataka pula la kolaga urana a mata tsa ba sa. Thank you Hey, hey, hey, hey, hey. Cash wa motho. Katsi le ke rata mo ratuena wa ka gate. Ha re nge mo mamedi mo ngle sedi dumela.
6: Allo, allo.
2: Dumela ngwana mmele kae?
6: Dimo ganda.
2: Ha mana dinda de ke mangwe le tsala kae?
6: O bua di le fuse mo mountain fitness.
2: Ngwana mme o reng mo ratuwa wa hao?
6: Hey, ke re mo ratuwa ka mo le bana man. Nna ke hole yana le bona.
2: Ba tshwarele ntho tse monate e mtswalla ka o se ka fitla fela.
6: Okay, bro.
2: Hey, tada.
6: Tani tada.
2: Ya, o tla o tshwere ntho tse monate, maswiti malekere, ntho tse bonojana. A tsebe o taba morati wa o re watle. E seng a o re baby ke atla, oh, hai. E o tla o fupere. Ha o sena letho o emele o re o bokeletse o tsebe o ya hae o tshwere ntho tse monate. Kuba hotle ha o le jwalo. Mamedi dumela? Tsebele tso ke le sedi dumela? Mo mamedi moeng dumela?
7: Bololo.
2: Yela, ngwana mme shapu jwang?
7: Dikwela se go tsitse ke tsena ka.
2: Gaga pa.
7: Wa ka o. Eh. O wala pitse, ma bona.
2: Au tsika le ntse ke utlwa le ile ngwana mme.
7: Ke tsena mo poli tse ke tsena tsa tsela se se tsunyana se. Ke tsinki ya ku inyama.
2: Ha o swella se ukwe ha so etsa tsena tsika man o swelle.
7: O lu tsila mbololo.
2: Tsama hantle ngwana eso.
7: Ka di ya tsa wa tsena.
2: Ei.
7: Tsena le se tswana ka mani. Ka mo tsimwa tsikona go fetsa.
2: Oh, he bana. Ke man tswana sena sa hao. Oh yes. Yes. Hey. Ah. Jala o khotso fetse hantle mmone ka mara o ya lape mmano mmitsa ma. Hey.
7: I get to be like,
2: Dilemo tse mashuma mararo le le mmoho. ntate tse di ntseng a tahle ntate modimo a le boloke ho be jwalo o fihlela o fihlela
7: ntse ke tlhokwa se go hlale le ka thato ya rona wa
2: tsebe hey aman ke a le bua ntate wa ka tsama hantle ke a utlwa o tsile mo
7: all right

0: tsholi mo letse ka mo foslora
1: ntate wa ka o reng ho mofumahadi o moratiwa wa hao
0: ha o ke morata ratira o mpetse masutsa ka shekulela
1: hai hai
0: o jeka tabe a sa di tsitofu ga sa lozi
1: o la tsatswa o seng ga macheke a phea masutsa
0: a phea masutsa dada ka ga o yoe
1: o sa tsotsi
0: ya a tsotsi
1: onza nza hlila di soka letse o tla tsone
0: tsa nta pota pota le so tsa di fudi fudi wa le so ga o yoe a phea masutsa o sa no hulu ena yo ga o yoe da bona mo ho
1: nda
0: la bo tsho nda mo ho
1: kwa tsiba ho ba rot Eh ke mamena.
0: Me ya u si ai vi mara ke mita no no za.
1: Hmm, aba tunga u si ai vi.
0: Ya ke no no za, ke u si ai vi mara store.
1: O ka ya u si ai vi mo pela u mamedzi.
0: Ya ja ndi ka kangre.
1: Ah, u du medi se mona sole ho jwe ha monad.
0: O ka, a u si ai vi bare di me.
1: Lekai bo, outside vi. Ke a utlwa tho ntso soka soka mono so tla tshola. Ao ke a le bo ba tswa di tsatsi le bonate.
0: A bonate nga le, a bonate wa la mmetse.
1: Ba ba ntate, ai o go utlwa mona outside vi. Ho! Ai, ya. E mo ma me di utlwa la ga twele monate ba mmanna. Mm. E re ke kwale ke tswe ke tsamae. Mamedi dumela?
2: O re tele ga.
1: Re tele ga ngwanetsu.
2: Are de wel mo di jingalo ona tjimi ya mola.
1: Ndadwa ka o rengwe moratuwa wa hao.
2: Ah, tsu di di tsene la de mola re tse le. Anga se le le ga ka tsa tse tse ya go mane. Ba ba re lo re tse di la hai. Tsena le la mola.
1: Oh, pela how moon?
2: Oh, and that.
1: Kikimang me.
2: Ah, no money for me to be jai.
1: Me ah, Nagina Gwega Lele Moho.
2: At the 8 years.
1: End that day?
2: At the 8 years.
1: 38 years.
2: Oh, the good boy, I'm going to be.
1: Ere ke dumedi se me ana mo hey me ana
2: me ana ga
1: re tele ga me ana
2: ha ke di tlo ka mola ntate
1: le modi mashuma mararo a metso e robedi le le mmoho le ntate 38 years
2: eh ntate
1: hela le kunutula lona ke le ntate le motsenga ta ha ga bana eh me ana Ah, Maria le bua se. Hey.
2: Hey, ntate.
1: Ka e phela nga monate mono le ntate modima le boloke. Tsatsi le monate.
2: Eh, ntate.
1: Ke a le bua. Ke a le bua ntate wa ka.
2: Eh, ba.
1: Hey, mami yo go go monate ba mbanna. Eh, re ntse re lutha mono re nthwana ya ke na kwa setswa mpilong bontate ba tshwanang le bomme le bontate bana re ke re be le podcast ya rona ya Lesedi FM re bua ka lerato lena he mamedi wa utlwa go monate fang batho monate man hey oh yes mashuma bidi a metsetsi le tse mamedi metsotso pele wa tla gora ya boraro ka re kgitla metsetsong ya leshome le metso metlhano pele wa tla gora ya boraro re tla fetela go gaitsedi ya ka mo lebogeng Atswane ntseng a re fa jalo dintlhagolo tsa cricket. E re metsetsong e metlhano pele wa tla gora ya boraro re jalo ho tough guy. UJ. Babala jalo le TUT. Ke tsena tsa Hollywood Superbet. Oh. Re keng ke mo mamedi wa o qetela mona a re kwalle yona. Eh ke na kwa setswa mpilong ho le Lesedi FM dumela.
3: Na palobo.
1: Dumela ngwana mme shapulwa.
3: Ke tlile ho tswile.
1: Ndatwa ka ke phetsa mana tiva. Wena
3: o nate ngwana.
1: Le wena ke a utlwa o phetse.
3: Ha mnate ka kapa.
1: Ke mangwe le tsa le kae?
3: Eh ke George Bonolo Junior class mona kwa kopilong.
1: Hela, George o reng o moratiwa wa hao?
3: Ke re ka mogho ke moratang.
1: Mm.
3: Ha ke tsebeng ka reng.

0: ke mogata go feta dintho tsohle tse mona lefatsheng.
1: Ah.
0: O ntshwere hantle, o ntshwere ha monate nnete ya sala. Ke motlotlo ka ena ntate ga ke tsebeng ka reng lefatshe le mametse ka ofela ke batla gore a tsebe gore ke morata le ga e le gore nenne mona le mane go na le diphosonyana wa tseba
1: ke karolo ya leeto
0: re ntse re etsa jalo re ntse re ya pele re gagamalela pele le mo ke laka ka mo sikela teng kore ke batla a ntshwa ke kopa a ntshwarele re thobe fela re ye pele ka mokgwatsi le jang.
1: Ai manna eh ke manyana
0: eh le bitso la ha ke a usima ke mphuthu mara hana ba lo sa wela ka mona ka hae ka mona ka ha class ka mona ke maki class
1: maki class
0: ntate kwa ka
1: le ke na go e ga ile le mmo
0: ke dilo metse ka bantse go be di jwana ge itulela mmo
1: ah wa tsiba ke ratile ntwe na mtswala ka ya hore o ikokobetse hore le mo o tsamaileng o mositela ba bophilo mona re a hatana re le batho o kopetswa relo
0: ha hulu ntataka ende ke yona pela ka mona o shebile ka mafu
1: ah ha o mutabetsa o shebile je o mitsama
0: ke mo bitsa mahatsa
1: oh mahatsa
0: e ke mahatsa
1: yena ba ring he ha rabela mahatsa bana
0: e khutla ka ona mogwati le jalo fela o re fela mahatsa ka
1: aela ke a mutlo wa bo sosela bona ho hotle o monate ka tlu
0: o se maitse fela o sa gore ha o speechless ha ti go makete fela
1: hore taba tsena o di bua mona ho mametse di million tsa tsebeletso ya lesedi
0: ke re ntate di tsile go ka mogoke le motlotlo ka teng ha hona motho a tlang ka karolo ye no bophelong ba ka ya hae
1: mwana mme we qetilwa tsi ba ntate class e bang hantle le mme matlas mo
0: a re budumele ke yo
1: hela mme matlas ha o se makile kae
2: ete nga timbololo
1: o pitse hantle ga itse riaka
2: a ke tshipitse hantle buti
1: sena sireng ha monna hao a bua taba tsena radio nge kholo ha kana a bolela ka mogwa o ratang ka teng
2: so ke motlotlo ka timbololo go ga ke tsene ke reng go go wentse ka tsela ka le monna tse feta matsena ka ofela
1: ah
2: ke ka lo tsena ka diong go ke tshabile ka pelo ka ofela
1: ao
2: ke di di khadi di di khapa go go tsa tlhabo
1: ya go utlwisisa hantle wa tseba a go mo mete mono go mba fela kutle
2: a ke ya kibo
1: na go mo mete mono kutle eh Mr. Class ala la helang ke le buile bana ba se tsa tsile mona ati le tshwagane jwalo akere
2: ba le buile ke go bona bu
1: tsao bathong mama di rae kwala ha monati he ka metlas lenta ditlas e ya ka motle ka o jump papa a re mbambamba e hana sia le moe mona ba nna go ke a bona mmamedi
3: lokolla botlhetsa ke ba hao jalo ka mophehi le spa fumana 80% off hoodie 70 sata Nutrifresh kitchen essentials ha o reka dihlahiswa tse jalo ka 700 gram spa pre-packed cheese ka 99.99 o boloka 43 randa kapa 200 gram spa sliced cold meat reka dife kapa dife tse pedi ka 50 randa o boloka 20 randa ditheko tsona di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
4: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana Legal Cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: monate wa yona ha e felela tjena binena momamedi ai ai ai ke a leboga mane o Instagram moli ke a leboga kgaitsadi ka re le sedi FM re a leboga sonta se monate tsholo le okaboke momamedi le yena o tla ba teng ka nano la dipapadi mona go le sedi FM ebile maobane ko utlwile banna o na etsa dilemo tse masome a mabedi a metso e supileng abtsholo a le mona sealemoyeng ao banna o ile le ena e sele mokaubera e sele qhoko ka nnete ao re a mo lebuisa 27 years ke utlwile maobane a ntsa diotla mona o utlwa letsele e wa gasang ka one ore ao banna go tsofetse abtsholo nnete ke tlhonolofatso e golo le motse kalo momamedi a ntse a o fa mosebetsi o motle ona a o etsang mona go le sedi FM mamedi metlhano metsotso pele otla gora ya boraro ya dumela re ya go tsa dipapadi tough guy o sa eme meemo le mokwetlisi gore fa papadi ya Hollywood Bet UJ le TUT
1: tsa dipapadi go le sedi FM
0: hela tough guy
2: Hey, le kholo kwe.
0: Di avwa ngwana mme.
2: Ho ya hantlo ya jwangwa leso.
0: Hey, mna ne le mafela be ga mabe ana tough guy ho ya kwana lo.
2: Ho shebile hore ntena tsa o segile nna di fitla ke tswa kae ga.
0: Hey, mna e sala re khufa sela. Ai kona bana. Ai.
2: Ya no, ho shebile ke re no lo kholo kwa ha e sala ya motho ya re bana. Ho re nya le shomele metswe mmedi kwa.
0: Jalo ho ba ho tla ho re le shomele metswe mmedi motho a ntsa le mong.
2: No, mna di ke mna ate mwana mme, mna ate ke mna ate. Re phela hangwe
0: fela o hantle ngwana mme
2: no ke hantle ngwana eso wena o hantle
0: ke hantle ngwana mme bile nako ke ya lona go tlile taba dingata le ditshwere le mokwetlisi ke tse ngwana eso
2: ke ya leboga he le kholo kwe re beli moloye momamedi wa lesedi re lwene he ke tle go dumedise ke o dumedise ele thapa maya letsatsi he mona mo re hlelang re le mabaleng a dipapadi a University of Johannesburg Soweto campus re tlo nletsa papadi ena he ya Hollywood Bet kamona heka super era ke papadi he momamedi e pakeng tsa tlhopa sa University of Johannesburg mohole tswane University of Technology ke baka University of Johannesburg mohole ona TUT me di tlhopa tse pedi momamedi di tla kena ka lebaleng fela re ke o sheba rena ke ba fe ba tla ngokala papadi di tlhopeng tsene heka bobedi ba tsona re qala ka bana ba mo etse ba ite ile University of Johannesburg ya ba kotlisang ke Jacinta Modiko sithiba thibane sa ke Matsidiso Masebe rebele mihle lumko ebe kutlwano mphane rebele ntsandeni munasi ebe poshia masilela rebele sibonga konke mzobe ebe sithembile sandleni rebele asanda mqunumna ebe lusanda mavunda rebele lindelwa mabuza mohole mpho dlamini ke ba le shomele motsulo monghembe ba University ya Johannesburg ha re tlo hemo mabedi mme re sheba di reserve tsa bona mme re na le manana myekina rebele andrian mibeme ebe akia pewa rebele nobuhle mdelwa ebe sithembile msomi rebele ayanda mnyambane ebe ronisha niam mohole yolanda ntuli ke bona head reserve mme tsa University ya Johannesburg ara fete mamedi re sha bana ba tswana University of Technology mne eleng a TUT re ya ba kotlisanga ke ntwanano kubai ho tla mona se tiba tibane sa bona ke ntambose chabakuma rebele na olongoben ebe nobuso ke nombuso malesa rebele estando ebe nonduzo butelezi rebele lindiwe nkambule ebe nkateko nkuna rebele andiswa jele ebe gugu mabitsela rebele mamo khase senyati mohole sibongile ntwane ke bona he ba le shomele motsimong ba TUT re sheba di reserve tsa TUT rena le mbali ndlovu ebe mphom motsatse rebele sali mathaela ebe bonolo phoshoko rebele khutso mogano ke khutso mogano ebe samukeli sothwala ke bona hende bana mo mamedi ba dutsi bankeng mona ho TUT o tla mona ke le bogile mfati le na o teng mona hende ke le bogile mfati le na o teng mona he bankeng ho bana ba TUT re sheba mamedi ba tsamaisa papadi na ya tla ngoletsa pala ke mofumatsana ma ya nelisa mphakathi ba mothusa nke di neo mna ratshwene mohole dipulelo tshotetsi ofisiri ya bona papadi na mna ke kwandile somtsai o tla mona mes commissioner ke Jemina Pasha ka mo khomo medita ba di men ka tenga ba kenga sa papa di ene hemne ya bo ma shume amane mona ho Hollywood Bets Super League re le ka mona hemne ka le hlakore la Super Rise me re sheba he bo mamedi pele re ka kae ka pakae pele ka fa mo go tlisimme mo rena ramo re bo di kwano re sheba tlhopa tsena he di eme jwanga loko nya tsona ka mona hemne ka streaming sena sa bona sa Super Air re fona tlhopa sena he sa University of Johannesburg ba di tsojolo boemo ba ra romna ka mara papa di tse robong tse ba semba di ba petsemme ba hapile papa di tsenne ba ba petse ka lo kana ho tse pedima ba la hlelo papa di tse tharo ba di tsin khanga tse le shume le metsume nemme boemo bo no he ba ba raro ho tlo mona TUT yona e dutse boemo ba botshelela ka mara papa di tse robong TUT e hapile papa di tse tharo e ba petse ka lo kana ho tse pedima ya la hlelo papa di tsenne ya bokella di ntlama tse le shume le motso le monga ke ka mogote ba di leng ka teng he mo mamedime pele tla thago ya ka rolo ya pele papa di le hona hantse ge le ka le ka fela hore ke lukisetse batsa gona kwa no le ka moelombele e re kutlwe maikutlo mo kwetlisi mo rena ramo re budimme hore na ibe re lebela papadi e jwanga pakeng tsa University of Johannesburg mo ho le TUT mo kwetlisi madume
3: mana mekhotso
2: phetse antle coach
3: a ke tswile ngwana seng ka utla wena
2: ai le molato ha le yo re tiana tsena se retana mapaleng a dipapadi a University of Johannesburg so we to campus ke University of Johannesburg le TUT re lebella papadi e jwanga
3: ha ke le bohengwana mme jwa lo ka house ho hlalositse hore ena ke papadi ya dihlopha tse pedi tse leng hore motho ka re dintse di batla di hlile di soka di ditsitsa hantle ka papadi ya bona ho bane re bona hlopa se boemong ba boraro leng sona sane sa University of Johannesburg mme re boela re bona hlopa se boemong ba bone e leng hlopa sena sa Tshwane University of Technology ke dihlopha tse pedi nnete tse leng hore motho o bua ka tsona e le dihlopha tse leng hore rena le nalane batlang e le kgolo haholo papading ya bolo ya bomme ka dibapadi tse ngata tse ba batlang ba dintshitse ho ya ditlhopheng tse fapafapaneng empa he motho jwalo ka ha o kena papading ena ngwana mme re ka re re kena papading ya ditlhopha tse pedi tse bapalang ka lewa le batlang le tshwanang e le lewalane la 14231 mme motho ka gare ho tsohle tseo motho ka ba shebanang le tsona ke o sheba dibapadi tse tharo tse bapalang molong wa tlhaselo wa tlhopha sena sa UJ re bua ka Dlamini re bua ka Mavunda re boela hape re bua ka Mkhunu e leng gore ke dibapadi tse e leng gore motho ga o bua ka bona o ka re ba batla ba matlafatsa tlhaselo ya tlhopha sena sa University of Johannesburg mme re boela gape re sheba ka mona ka o TUT le bona ba na le dibapadi tse nne tseo motho o ka ba buang ka tsona nakong ya tlhaselo re sheba le bona ba kena le papading ena ka lewa le e tshwanang hantle le lona lane la University of Johannesburg ka lewa la 14231 mme motho o sheba dibapadi tseo motho o ka ba reng di tla batla di ba le tshusumetso e kgolo ka gore papadi ena re bua ka Jele re boela gape re bua ka Ntwane re boela re bua ka Malesa ga mmogo le sebapadi sena se bapalang ka letlhakoreng lena le letona apere nomoro ya borobong e leng Masilela ke Matsilela ke mongwa dibapadi tseo motho ka wa reng batla ba ba botlhokwa papading ena mme ke papadi ya ditlhopha tse pedi tse e leng gore bogolo ba nako di ye dibapale go tlhaba dintlha di ye dibapale nnete fela ka segatlha se godimo mme re lebeletse seo le papading ena
2: ke a lebohe mokwetlise mo mamedi e se thagoile he karolo ya pele papadi mme ba le ka gore ba feto-feto le bolo bona e tle ka re ga ena moyanyana ya tsamaisang papadi ya Neelisa Mphakathi o le ka gore a tla e tlhophe taba eno ya bolo he mmamedi karolong ena pele papadi ena fela he le motsotso e ntse e le notonoto ke noto he University ya Johannesburg ke noto TUT mme he mmamedi ka mona ka mo ke ntseng ke bua ka teng ke re ke ka Super Era ka mona he ka Super Air ke Super Rice tshwarelo ka mona ka Super Rice e leng yona papadi re he re shebaneng le yona tlhopha se dutseng boemong ba pele ke JVW ke bona he ba dutseng boemong ba pele ka dintlha tse mashome a mabedi a metso mmedi go tloa mona he boemong ba bobedi go dutse University of Fort Hare ebe he University ya Johannesburg e tla jwalo e se dutse boemong ba boraro e tswela pele he papadi mmamedi e le notonoto ba tshola bolo ka morago ka mane University of Johannesburg ebile ba gutla ka bolo TUT ba enka ba bia lotong la Guguma Bizela le ka o feta ba rema le bala Guguma Bizela ba tla monkela bolo ka molemo ka bo Premier Lambda le ka o feta ka mane Guguma Bizela ba itse ka he mmamedi mna ba le ka ya pele ka yona ka mane University of Johannesburg ba kena ka bolo tla e koba ka ntle o di 18 Lindiwe Nkambule o tla e koba ka bo Premier ba ikenya lotong ba ntshetsa ka ntle ka mane Lindiwe Nkambule ba ntshetsa ka ntle he Lindiwe Nkambule karolo ngina ya pele papadi he mmamedi e le notonoto ke noto University of Johannesburg ke noto he mmamedi TUT ke ya ne ba pamisa bolo ka mane UJ empa bolo e ba hlotse wa ya moela kamra sitiba tibane ntombose chabaku wa ya moela he sitiba tibane ntomboso chabaku ibida rabolo telele e feta mona ba rimbalbala ba khutla ka bolo ka mara ka mane University of Johannesburg e matlo ke Ntsandeni Munasi wa etlwa o setiba tibane Matshidiso Masebe yeo hata bolo ka radio tshini tsa Matshidiso Masebe karolo nyina ya pila papadi ele noto noto o le ka ba sheba he Masebe rona o tla nyeletsa mang on tsai khopa khopa kitse ke papadi ya bo mashome mane ke papadi ya bo mashome amane he mo mabedi bolo ke ena tsama rao mona heka University of Johannesburg empa ba ke nyalo to bolo ene le kamane gugu mabitsela ba monketse bolo ba le bapele ka yona kamane ke mihle lumkonga o tla ka bolo kamane lumko o tla ka pamisa kamane lumkonga a re pamisa ka radio tini kamane University of Johannesburg empa bolo ke ana ba imathela mba e ka ntlo tini ka molengwana o ka bachabela ba tla ka ba ka ntlo tini ka bachabela mba ba pamisa bolo tini le ke na ka radio tini mme ya rota fatse mme e ka reta mohlola mba o le ka imathela mpodla mene ba molengwa ka bo premier empa e pa mi flaga e pa me flaga he ile noto noto ke noto he mahlakore ka bobedi ha ile metsotso ke me raro karolo nyina ya pila papari karolo nyina he mo mamedi ya pele ya papari hle kare re tla hle re tshware mathata ke la hlaka hlokomela mokotliso re mona le mane tla hletsa mae entse ri tsietsa fela mo medike papari e long rena re ya tseba re ha ile mafelo a beke tsena tsena tsa Hollywood Bet Super League ke tsona he tseo re nole tsang tsona ke yona he ka monaka super race jolo ka opola re ya rotse koto tsepedi mokotlisi mohlomo mmamedi ka batla o tseba rena ke boneng ha a rotse koto tsepedi bone ke ntse ka tloetse re Hollywood Bets Super League ke stream se le seng empa re bona hana jwale e ya rotse koto tsepedi
3: ya rotse koto tsepedi jolo ka ha o hlalosa hona le super race le super era me kama ne ka ho mo Mamelodi Sundowns le nteng ke bona ba ile ngore ke ba super era me ka mona ka ho University of Fort Hare University of Johannesburg ke bona ba ile ngore ke super rise me le bakala teng la pele ke le ene la ho le ka ho ka le mohlomo ho ka ho ka fukotsa tsa ditjeho ho bane ke like leng hore ene tsa maha Africa borwa ka ho fela ha yona no fumana hore di hlopha di batla di haellwa kae kae ka bakala di chelete mme ye nngwe hape e se le hona ho leka hore mohlomong ho be bonolo le ho mokwetlisi wa hlopha sa naha hore mohlomong a tla fihle dipapading tsena gobane ha o hopola ha ne ba dikala ba ile ba etsa seo re ka rareng ke festival mme tsa bapala karolong e itseng kaofela ga tsona mme seo ka boka bosona se ne se batla se thusa gobane ho no ba bonolo gore mokwetlisi ha ile a kgone go bona dibapadi kaofela empa nnete ka sehlohlolong ke taba eno ya ditjeho tse e leng gore ne di batla di le hodimo haholo ho dihlopha ka o fapafapa
2: karolong ena he mo mamedi ya pele papadi e le noto noto metsotso ke e mehlano ke noto noto ke noto University ya Johannesburg ke noto Swan University of Technology ho tswe phoso ka rolo nyele bala ya TUT ba tato sabolo UJ yama ba mi sabolo etele ka mane mpa ikela ka thoko e ketele se ba hlotse bolo tla ke na itlo morao mane o siti batiba ne thao me kwalonga a tlo sabolo ka mona TUT ta ka molengwe ka bo primela lo kai mathela mda ine le ka mane mama khase senyatsi ba monketse bolo ke nyalo to ka mana senyatsi mda ibile khutla ka mona ka mda ka ina senyatsi mane ba rimbala bala senyatsi mda o isi alo to la guguma bisela ba misa bolo ka mana guguma bisela mda ine le TUT mda rota mona ba rimbala bala ba ithula ka ditlho mda ba le ka wetse ka hape mda andi swajele ale ka feta ka mona ke TUT mda ka se rete ka mana jele ya ka ntlo de tinza UJ ya empa bolo ke ane ketele tse ba hlotse TUT ya e ka tele ba hlotse bolo bile tsola ka ntle ka molengwana o ka bo primela ba lebala e tla ba bolo ke nang ya gaelo a karolo nyina ya pele papadi Hollywood Bets Super League o tla ya gaela mo mamedi mamogase senyati ke ya nwa gaela bolo bile tshe phoso ke ya lona he University of Johannesburg o tshe phoso ke ya ka mono mihle lumko tshe phoso ke ya ka mono he meke mihle lumko ke yena ya kentseng lotu hampe ba tla tlosa bolo TUT ka bo primela ba mabala a dipapadi he a University ya Johannesburg o ile tlosa bolo he mo mamedi tlosa ke ena Nombuso Malesa Jeresi ya bosupa Nombuso Malesa ke ena ya ile ngwe tlosa he mo mamedi ke ena ya ile ngwe tlosa e ke ya ne phamisa bolo ka mane ka radio 18 pa se tibatiba ne sa ya moetse we ya moetse ka mane le hoja ba mapetse hampe le hoja ba mapetse hampe se tibatiba ne ene le ena se tibatiba ne Matshidiso Masebe fela ke yane e ka re utlwe bohloko Matshidiso Masebe e ka re utlwe bohloko he Matshidiso Masebe a ba e reneketsa University ena he ya Johannesburg ba re ke the Orange Army ba re ke the Orange Army a thebana he ba TUT ke the Red Army ka mantswe a mang ke masole tla tswa fela o rena mmala wa hao kofe utlwe bohloko he Matshidiso Masebe Setiba Tiba Nesa University ya Johannesburg ba ile le ka re batle ba motho se fela mohlwa ona he momamedi wa le bala lena la dipapadi la University ya Johannesburg ne di le ke mohlwa o motle ke mohlwa o motle o bonela ngore ka nete ba u di sitse ba ntse ba u shebile hore ha ba le papadi ebe se tlopa sena he sa UJ sa papadi ya bolo ya maoto ba sa di mona ha se sokole ba le ka re ba motho se he matsiriso masebe karolo nyena pele papadi ya senye mathile metsotswe robedi ile noto noto Kinoto University of Johannesburg. Kinoto hemu mamedi. TUT ya Hollywood Bet. Super League. Super Rise. E rita badia mimone hemde. Rita rima tuba na kwa yadumela. Rike na kamona ka mabinkiling.
4: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho le Sedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
5: mabedi hona le taba e potlakile mona hle ba ai ba Bloemfontein ha holoka phase 4 ka phase 4 hle hona le nkgono madiphapang setati nkgono madiphapang setati o palamisitse hoseng a tloga maseru a tla mona majeng ka thata Bloemfontein jwale nkgono a e sale a dula ka mono e ka o itse o tla latuwa nkgono o ntse a le ka renkeng ha ke bua le wena tjena hle mo mamedi fela he mangane nkosi nna tevalashia nkgono o itse o ya phase 4 ya ba he valashia wa monka o mo isa phase 4 jwale nkgono wa latlhega ha a sa tseba hantle gore na ntlong ke go kae jwale ba mo kgutsetse gape ka renkeng ka mona o kgutsetse ka renkeng majeng ka thata Bloemfontein ba ha setati tle nkgono madiphapang setati o ka renkeng ha re bua le wena tjena hle mme ebile ha re leboetlhe mono matebelelo mono bo mamorero ba ile ba mo fa dijo mono ba mo tlhokomela gore nkgono a seke ba le bothata ba tla latlhe ke a leboa le wena nkosi nate valashia mangane ka gore nke nkgono mona mo ise phase 4 o le mo batlisa mo a yang teng jwale nkgono a latlhega tlo ntle bana beso ka renkeng ka mona ka majeng ka thata le batle nkosi nate valashia mangane kapa tlhele kene renkeng mono hle ke nang ofising ya renke mono mona mo o nang le bo matlokotsi mono ke na mono hle nkgono ntsa le mono ke nkgono madiphapang setati o tlile maseruseng a tla Bloemfontein phase 4 o latlheile ebile o kgutsetswe gape ka renkeng potlaka ntlhe bana beso re a leboa botlepele ke yego motswalle wa ntate mokokotlo
2: ke lebuile he monga phofo mo mamedi karolong ena pela papadi re tlhela tabadisa di fetuile re tlhela tjene he mo mamedi e lore University ya Johannesburg ba se ba hlabile ntlha e ile nyakena hantle metsotsong e le show me karolong ena ya pela papadi nako nye re nyamelang fela re kena mabenkeleng ya ba he o hlaba ntlha Lusanda Mabunda ke one University of Johannesburg ke noto TUT mo kwatisi tabadile tsa fetuwa nako e re le mabenkeleng ha re bopele mo mamedi wa lesedi setshwantsho sa ntlhena ya University ya Johannesburg
3: ha ke le bo hengwana mme e bile bolo e leng hore tlhopa sena sa University of Johannesburg ba ile ba e bapala e tloa moleng wa bona o ka morao hore Sithiba Thibane sa bona selema le go tloa bolong e neng e le tahlelo mme ya ba ka morao hore moletsa phala a bontshe phoso gahlano le setlhopa sena sa TUT ya ba bolo e ne tloa fatshe mo teng e leng hore ba ile ba enka mme ba bapala sebapading sa bona se neng se apereng nomoro yane ya mashema mabedi a metso e mene e leng Kambule mme a tatamala ka bolo eno fitlhela kena ka route 18 tsa tlhopha sena sa university sa TUT mme a kgona go sebedisa monyetla a hlaba ntlha e ntle gaholo e leng gore e qetelletse ula raga bolo eno e leng gore Sithiba Thibane o le a leka go ithiba mme ya fitlha gantle maotong a Mavundla e leng gore o le a hlaba ntlha e leng gore ga jwa le tjena ga re bua tlhopha sena sa University of Johannesburg ba eteletse papadi pele ka ntlha e le nngwe
2: go jalo he momamedi ke one UJ ke noto TUT karolong ena ya pele papa di bolo ke ane le ba ka tshabela ka ntlo detinetsa na tiutinda ba tla ikoba ka mane UJ ba boela ba phamisa bolo ene phamisa ka mane ka tshabela na ene le kutla no mphane ne empa ba tshola ka mara ka mane University of game Tshwane University of Technology e bile bolo ke ane gotlela hape mane ba reng ba le bala ba se ba yapile UJ ka phamisa bolo ka mara ka mane phamisa ke poshi ya masilela ba ifitisa ba reng ba le bala ke sithembi somda Sandleni u isa ka mane ka tshabela Sandleni empa ba ntsa bolo bima bolo ya moira ka mane sithiba tibane Ntamboso Chabaku wa yamwela kamane Ntamboso ibida rabolotele Ntamboso raitse pele kwa na karolo nyele bala ya UJ ya empa ke anole ka bankela bolo nele mama khase senyati amanketse bolo kamane senyati ba ile bisa mara ositi batibane matsiliso masebe asebe ke yonontsa bolo kamra UJ wenka bielo tula poshi ya masilela amisa bolo kamra kamane poshi ya masilela mba itla mona barima bala bala ka ofeta mba empa tshola bolo kamra wa ene le hape kamane he mumwebedi mba ene le ena ka mona senyati empa ba hapile bolo gugu mabitsela mba kamane kare 18 bolo ka bana bolo ntle ba hlaba ntla mo mabedi TUT o hlaba ntla kamane sibongile ntwane o le kanya dintla he mo mabedi sibongile ntwane 1 TUT ke 1 University of Johannesburg 1 UJ 1 TUT we hlaba hantle fela metsotsong e le shome le metsume raro karolo nyina he ya pila papari si bongile ntwani we hlaba hantle fela metsotsong e le shome le metsume raro si bongile ntwani 1 TUT 1 UJ Hollywood Super League Super Rice mokotlisi di boela di fetwa hape ditaba metsotsong e le shome le metsume raro
3: ha o ka wa ntumelela ke tare ke ntlha ena ya tlhopha sena sa TUT e kenang nakong e tlhokolosi obane ke ka mora gore tlhopha sane sa UJ ba tlabe ntlha e neng ba etelisa papadi pele mme ka mora metsotso tlhopha sena sa TUT ba gutla ba tlaba ntlha mme ga o se o sheba phoso e bileng teng moo ke gore dibapadi tse pedi tse bapalang moleng o ka morago wa tlhopha sena sa University of Johannesburg ba batla e tlile ba ne ba sa ka ba tsitsa gantle gobane bolo ile a bapala ka mora bona e le Munasi ga mmogo le Masilela mme ya ba ka nnete sebapadi sena e leng Ntwane o sebedisa monyetla wa segeo se e bileng teng ka mora lebota la tshireletso la tlhopha sena sa UJ mme a kgona go tlaba ntlha e leng gore e ba gotlisetsa gape ka ro papadi gobane go bile botlhokwa go bona gore ba gutle ka potlako ba tlabe ntlha
2: Etso tsonyana e le shome le metsemene ba fumane huku he mo mamedi ya bona ya pele UJ ba fumane huku ya bona ya pele University of Johannesburg ilo twa kamane ka bachabela ke mihlelo mkonga ba misa bolo kamane lu mkonga re 18 tsa TUT hemba ba tsola kamane TUT ibile wa imathela mna ke yena kamane si bongile ntwane rumela bolo kamane ka bachabela mna ba nyulo wa ka bolo he mo mamedi hema tsola ke nombuso malesa ke o tla ka bolo nombuso mna ba misa bolo kamane ka ntlo 18 ka mohlola mna ka mohlola kamane guguma bitsela ya mohlola ka mane bile bolo tsola ka ntletla gutlela ka lebaleng e ba bolo ke nang e tloa mara mane thao me kwalo e tlo sa kena Ntamboso Chabaku se tiba tiba ne sa TUT re tlo sa ka mara ka mane Ntambose Chabaku e ndile ke matsiriso masebe tsware lo ke matsiriso masebe sa tlo se bolo ka mane matsiriso masebe ke ya ba ka phamisa bolo ka mane ka botshabela Asanda Mkunu ale ka feta ka mane Asanda Mkunu o khotisa bolo ka mane ka botshabela Mkunu ba nka neletsa ntsandeni Munasi ke no wala bolo morao ya pala lotula poshi ya Masilela o kena la ka bolo ba rimba la poshi ya Masilela mba o tla ka bolo ka mane ke UJ ya ba bisa bolo etelele ne emba ba tema hutla ka bolo ti UT mba e mane ba rimba la mba e tswa ka ntanteko ma nele ka mane mba Nkuna re bia pele mba e bile hutla hape yena ka mane Nkuna mba mo kenya lotu ba mapala hampe ba mo kenya lotu ba mapala hampe o te poso ba rimba la Ote le mapetse hampe o tlile bohloko he nkateko Nkuna shumele metse medi jerese e o aya pereng shopping sene he sa TUT ihlopa tsepe di he mo mabedi tse tholala ho Hollywood Bets a Super League ka mona ka Super Rice tsetswa ka hara province ya Gauteng tsetswa ka hara province ya Gauteng ile ba hlola papadi nya o qetela UJ ile a hlola TUT ka dintlha tse nne go ntlha tse pedi papadi nya bona o qetela eo ba ileng ba bapala ka kgodiane ya Phupjane o tla rra bolo ka morago ka mane matshediso masebe re ile bolo ka morago ka mane matshediso masebe metsotsong ena e le shome le metsisupileng ya karolo ya pele papadi e le 1 UJ e ntse e le 1 TUT ba tla ka bolo ka mane ka botshabela ba lebala he mo mamedi ebile ba ikenya lotho tsheditse ka ntlha ka mane ka botshabela kutlwano mphane o tla be bolo ya lona ka mono UJ o te ha itse be bo le khutlang ka le baleng kena ya gelwa itlwa gelwa ke yena kutlwano mphane ke yana gelwa bolo ka bane mphane a rwa insa out e le tibile tso tse ka ntle me re se re fitile metso ye le shomele metso me hlalo e tlokolosi e re bone ntlatse pedi papadi yena ka pakarolo yena ya yona ya pele ya papadi he mo kotlisi
3: go batla ho na letsela e batlang e tshwana di hlophentsena ka bobedi ka ho bapala mme motho ha o so o ka wa bua ka hlopha sena sa University of Johannesburg matla a bona ditlhaselo tsa bona etse hala le hlakore lena le letshehadi ka lebaka la ho bana hlopha sena sa TUT se batla sena le matla a tlhaselo ka hlakore la bona le letona mme se etse halang ke hore boholo ba nako se geo se o ba se siana ka nyo ba hlaselang bana ba UJ ba se sebedisa mme hape o bona bana ba TUT ba eleletse hore hlopha sena sa UJ se boholo bana ka batla ho bapala ba tlile ho finyana le ho tamela mona bo harreng ba le bala jwale ha ba fumana bolo bana ba TUT ba batla ho bapala ka potlako ka mora le botala tshireletso la hlopha sena sa UJ ho bane ba bona hore se bapadi sa bona sentseng se batla se ba thusa ha ho leng ile ntwane o fumana dibolo tse ngata mo le hlakore
2: Carlo nyina ya pila papa die metso tsungwe le shome le metso robedi ba harreng ba le bala UJ Lindelwa Mabuza ke ona o ntsha bolo ka mane Lindelwa Mabuza o ile bisa lotlo la sitembile santlene santlene ka ra go bia le bala banka bolo ba netsa santlene munasi munasi a tabola ile bisa pe mara ka rolo nya bo bona le bala
5: a posa ka o tabola ngwana
2: a ere bile ke tla wena monga pofu ya kwantshwara
4: hona jwa le tjena ho teng motho ya phelang ka mofetse wa madi e leng leukemia ka pa bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang ho na le thuso ya phano ya masole ya mmele a tshwanang ya ka ifumanang mme thuso eo ya o tshwana ha masole ya mmele e ka tholwa ho wena ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55 o phetse hantle o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole ya mmele ka jeno etela dkms-africa.org DKMS Africa o ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo letsholo lena le tsheditswe ke SABC
6: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA
7: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
8: Kentucky Tuesday ya KFC e kgutlile.
9: Stop.
8: Fumana maqa a 10 a original recipe chicken ka 129 ka.
9: Stop it.
8: Boloka 44 randa.
9: Stop it, I like it.
8: 44 randa o ka reka mmele o mong hape ka tjhelete eno.
9: Stop it, I love it.
8: Le rona re o ratela yona. Ka la 13 October fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Re pele ke fetse la lona hle ba hlomphe ba ka taba dikena ka mohala motseng se ya lomo ya sematla nete ya sala mamedi e hantsi re phatlala tsa mona ne a thibana ba ntse ba batlang khono ba tsi na ba mmatlela ka ya la re fika re tabola fela se ya lomo e mona bana ke bana ba hlaha nkhono ba se ba mfumane hle nkhono ma dipapang se tati matla se ya lomo ya re a lebo ka nete o tla face woman ha ona mathata letho re a lebo hle mangane vala shia nkosi nathi re a lebo hle mamorero re a lebo matibello ka hore letlele phomosetse nkgono mono jwale taba di monate nkgono o shapo ke ba ga tampi bana he wena monnanye mogotsi a ntate mokokotlo bo nkgono
2: batho ba utlwisisang aholo
5: e ha o motlile ka 50 randa o tla e batla mo ka 3 months
2: o ntse na le nthonyana e setse
5: ye
2: tsa hlafuna a le qetse
5: ya thake ntsa o tlo bona
2: nyane yampe
5: ho sane o sega ba montsha fleti
2: o sane ha o ya mama gao
5: ya lo nkhono ja po ngwanaka
2: no re a le bo ha mola etsa bila fihla re a le bo monga phofu
5: bana beso
2: re le buile he tsholo lo ka okay mo mamedi ntse le one University of Johannesburg ile one TUT ke yone he papadi ya Hollywood Bets Super League e jolo ka ke hlalositse papadi ene ba palo ma balenga di papadi a University ya Johannesburg ka re lo nyina pele papadi he province ya Gauteng ke hana teng campuseng e Soweto ke hana teng he campuseng e Soweto jolo ka o tseba re UJ ina le campus tse pedi engwe ka mona he ka Johannesburg ka Auckland Park engwe ka mona he ka Soweto ke metsotso ya mashome mabedi a metso media ka rolo ya pele papadi ntse le 1 UJ ele 1 TUT hono na le papadi sine sutle bo hloko fela ke anwa yema ke na Lusanda Mabunda ya ile nga hlabela UJ ntla o tle ba ke ba eme hanyenyane fela ba fumana motsotso wa nore ba kolo bi center ne ba no metsi jono ka o bona le hle ka re mo tshiso kona o tenga fela mo go tlisa ri bua ka metsotso ena he e mashome mabedi a metso medi merse re bone ntla ka mona re bone ntla ka mane empa di thiba thibane matshidiso masebe ntamboso chabaku bona re ka bua re nete ba sa iketli
3: ho fela ho le jwalo di tlhaselo tsa hlophatsena ka bobedi di batla di tshwana di a etsa hala di fitla ho finyana le di 18 tsa di hlopha ka bobedi empa o batla ho sa bone ho ba le matla a ho qetela di tlhaselo tseo mme hape engwe motho ka wa buang ka yona papadi ena ka kakaretso e bapala dikarolong tse pedi tsa lebala tshireletsong ya hlopha sena sa TUT tlhaselong ya hlopha sa UJ tshireletsong ya UJ ya UJ tlhaselong ya TUT mme bohareng o batla ho sa bone papadi e kalo mme boholo ba ditlhaselo bo batla e hlile botloa tshireletsong bo ya tlhaselong tshireletsong ya tlhaselo mme ke ka ho fitlha ha jwalo ka wareng nnete ka kakaretso metsotsong ena e mashome mabedi a metso mmedi re bone sekgahla se hodimo haholo sa papadi ka kakaretso empa se so ka nnete fela o bona dibapadi ka dihlopha ka bobedi di batla di bapala papadi e batlang tsitsitse o ntse bona ba ntse ba batla ba potlaka ba fitlha karolong ya ho qetela ya tlhaselo o ntse bona ba bapala molengo ka morao le bona ba ntse ba potlaka ho bapala pele mme tseo keo ke nngwe ya dintho tse batla mohlomong o ka ware ho fitlha ha jwale e ntse so ka e fana ka botsitso ka haro papadi
2: e le 1 UJ e le 1 TUT he momedi papadi tla tswela pele e tla tswela pele he papadi tla tswela pele ba ne ba fumane monyata hore ba ile onwa metsi he ba ne ba fumane monyata hore ba nwe metsi ke tse papadi le momedi ke ya bo mashome a mane ka mona ka super rice ke ya bo mashome a mane he ka mona ka super rice fela o so sheba ka kakaretso mona ho Hollywood Bets Super League di papadi tse seng di bapetswe le monsena sa 2026 ke papadi tse mashome a supileng a metso robedi ke tsona he tse seng di bapetswe mme re tlile papading ena ho so hlajilwe dintlha tse legolo mashome a robong a metso mmedi mme ya bahe di papadi tse tlhabang ka lerumo di papading tse fapaneng ebile fela he di papadi tse robong ebile fela he di papadi tse robong mo re ileng ra bona ba itlhaba ka lerumo ya bahe di panel tse ileng tsa e ba teng ho tswa papading tsena tse mashome a supileng a metso robedi ke di panel tse le shome le metso mene tse ileng tsa e ba teng o tlo sambolo he ba re malebala mono ba e nele tsa bana he ba TUT nombuso malesa romela bolo mane le tong la ntanteko nkuna kuna nka bolo ya la mara o nele tsa estando ke o wicket le ke TUT wa tamela ba re malebala ka mane ndou ile pa misa bolo tele le ndou tula bolo ka hlo o ntse tsa ka ntle entswa ke ena he entswa ke ena poshia masilela ba tla ya gela mo mamedi ka molengo ka bo primera balabala TUT ele 1 UJ ele 1 TUT o tla ya gela ka mane mamoga se senyatsi ba getse bolo ile bisa mane ba re malebala ho eneletsa e kena ka mane ka estando ba bisa bolo ke le ka mane estando empa se tiba tiba ne ba ba ya moela ka mane matsiriso masebe ba ya moela lo ja flaga ne sentse pa me to offside and di swajele offside to UT ba tla tlo sa ka mroka mane ke ba eneletsa na UJ bolo etswa ka poshia masilela o tla shebile ba re malebala ka mane masilela ba ba bisa bolo enka ba pele ne ba imatela ka mane ka ntlo 18 tsa TUT UJ a ba sudubana sudubana hote poso eka kia hai mama khase sengati o ba petse hampe ka mane mpho dlamini dile mpho dlamini e ka ntlo 18 tsa ne tsa TUT ka ntlo 18 tsa ne hetsa pa mekwalo ya ne ya TUT ka pa mekwalo ya ne he ya TUT ata to sabolo UJ ata to sa outlela hukunye ka mane ka lebo ya bophirima ba lo iphamisa he mo mamedi bolo ba phamisa bolo etene ka mane ka radio 18 ba yemetse ka hlo ba ithlo ka hlo empa ba ilibisa ka thoko mphotla mene e ba hlotse bolo eta kena etloswa kena ntamboso chabaku ilo tloswa kena ntamboso chabaku ne tsotsongena e mashome mabedi ya metso tseletsenga ya karolo ya pila papadi Hollywood Bets Super League Hollywood Bets Super League ka mona heka Super Rice ite rena le tsepedi vela rona re Super Rice bolo ke ane ka re 18 ka mane pa ba hlola UJ e tsola ka ntle bolo tla kena tswa mara tsa ho mekwalong lo swa kena ntamboso chabaku ka mona he mamedika Super Rice ka mona ka Super Rice di kopa tsero be di tsela ka mona ka Super Rice rena le JBWFC rena le University of Fort Hare re na le University ya Johannesburg, re na le Ramatla Ohle ladies, ibe First Touch ladies, re be le TUT, ibe Ezemvelo mmoho le Citylets. Ke tlhopha tse e leng teng tse robedi, ke tlhopha tse e leng teng tse robedi. Athe a o sheba kamane ka Super Era, kamane ka Super Era, tlhopha tse robedi tse kamane ka Super Era. Re na le Mamelodi Sundowns ladies, ibe University ya Pretoria, re be le University of Western Cape, ibe TS Galaxy Queens, re be le Copper Belts FC, ibe Richmond United, re be le Deep Kloof ladies, mmoho le Stellenbosch FC. Ke tsona hetse ka mono ka Super Era, tse ka mono heka Super Era, ke Super Era le Super Rice. Bolo ke a di barima ba la ba tswa ka bolo UJ ya ba re ba pele ka bolo mo mamedime e tla ka Lusanda Mavunda o le ka kena ka bolo mo e mo monkela bolo ka mane au she stamba ke estando o nka bolo ka mane ndongwe we ne tsa sanda mkhunuma a misa bolo bile ne lemme ka mane ka botshabela mo no mbuso male samba wa e matela pele ka tsona ka ntlemme a guguma bizela ke o tla ka bolo ke UTT guguma bizela o tla ka bamba pa misa bolo ke nka de tsa UJ ya e mo ba tsola ka mane UJ ya ya mane ba re mala bala TUT ba boela ba itseka hape me ba nka bolo ba ile bisa mrawa ba ne le samba no mbuso male sa la mo sitiba tibane ka mane ka ntlo 18 ma ra bolo ka mra ka mane cha bakhume e kena mona ba re malbala a khuta ka bolo ka mane UJ ya o fiti sa bolo mme e ne le se thembile sanjene e kena ka bolo ka ntlo 18 ka ra 18 ba ra ka o ke bolo fokolang ke bolo e fokolang UJ na rwa ile ka he Lusanda Mavunda sitiba tibane sa ya mo ile ha bonolo fela e leng ntambose cha bakhu le tsutungena e ma shome ma bedi ya metsorobong ya karolo ya pele papa bolo ke a nya khala ka le tsoho matsiri so masebe e tswa ka molengwane ka botshabela mba ba le ka le ba pele ka bolo ba re bantsha bolo mba e ka re tla ba hlola ka mane e ba hlola he mo mamedi UJ e ba hlola ka mane UJ ka re lo nyina ya pele papadi me tso nyina e ma

arlo nyena he mo mamedi pele papa di estando o kile bo hloko ba le ka re ba tle ba motho se estando se papa di se papa la morao mona ho tiuti na o kile bo hloko ka mane estando ka ipotsa rona mo thantse nga ipobetsa ba tla o ipotsa rona ba tla mo thantse nga tobetsa not ake 1 uj ake 1 tut metso tsongena e mashome a mararo he ya karolo ya pele papa di ya karolo ya pele ya papa di University ya Johannesburg e hlotse papadi tse ngata he gobane tlhopha tsena tse pedi TUT le UJ se di bapetse papadi tse nne he ha re akaretsa ditaba mme UJ e hapile papadi tse ngata jwalo ka ke hlalosa jwale TUT e tla leka hore ba leke hore ba thibe bahlaso bono ba hore UJ e se ke a leka ya iketsetsa ka bona ebe iketsetsa ka bona karolong ena he momamedi ya pele ya papadi tle utlwa bohloko ka mane estando bonela ba mokakasa ba montshetsa ka ntle estando mme tlhopha tsena he di bapetse papadi tse robong UJ e hapile papadi tse nne TUT e hapa papadi tse tharo ya ba hetse pedi tsa tsona tlhopha tsena di bapala ka ho lekana University ya Johannesburg ile a kgona hore e hlabe ntlha tse leshome le metso e mmedi ila hlaba ntlha tse leshome le metso e mmedi athe TUT ya hlaba tse leshome le metso e meraro ka tlosa bolo ka mane ka botshabela TUT ilo tlosa ke ena Nkolongobe ka molengwane ka botshabela re ka gutla ka bolo ka mora ka mane TUT misa bolo ta mona ba re mbala Ngobe empa we kentse lotho ene le mme Stembile Sandlene ba mmapala hampe o tshiphoso Gugu Mabitsela Tiposo ha ke ha Gugu Mabitsela Kentse lo tampe mono he o Stembile Sandlene ba re mbala bala he mo mamedi bolo etla to swaki bana ba TUT ha e bile o dile kutlwano mphane ba bapetsa mpe kutlwano mphane o apere jeresi ya bone ha Stembile Sandlene apere jeresi ya le shomele metumine ile 1 UJ ntse le 1 TUT ya no tsola ka ntlo bala he a kutlwano mphane bontsha ka retse hla ma medi guguma bitsela e tswela pele papa di bolo kena e tla lotola ha ka bo primela bala bala mihle lumko ke UJ o le bisa bolo mane ba re mala bala lumko anka bolo ba ne letsa sibonga konke msobe ke mo kapteni wa UJ o ntsha bolo ka mane sibonga konke msobe e bisa lotho la kutlwano mphane o tla ka bolo ka mane mphane ba bisa bolo e telele mme e tla ka ntlo de tini tsamba a tshi YouTube ba bisa bolo ka mane UJ ka re de tini ka mole ngwana ka ba ifosa e bile ke a nwa e mathela ka mole ngwana ka botshabela wa ithiba mme e tswe tse ka ntle ho thoi kene e ya gele Nokolo Ngobe o tla ya gele he Nokolo Ngobe a se ba ya getse ka mane bo mamedi ba re mara bala TUT ba la hlelwa ke bolo UJ ba enka ba ile bisa mrao ba e be a lotola ntsandeni munasi munasi ke o kene la ka bolo ntsa phoshi ya masilela asilela ba monele tsa bolo hape o ba re mara bala ke UJ o tla ka bolo ka mane masilela mda e bila fetisa bolo ka bolo le ngoka bo primela masilela ba enka ndile tsa mpho dlamini ke o tla ka bolo mpho dlamini me o kena ka bolo ka mane le ba ka ntlo de itile mpho dlamini o kena ka bolo mpho dlamini ka re de itile me ai pa me flaga offside UJ asai kentse seta Asanda Mkunu ona sai kentse seta he Asanda Mkunu ile metso tswe ma shome mararo a metso mene ya karolo ya pele papari ntse ile 1 UJ ile 1 TUT 1 UJ 1 TUT Hollywood bet a super league super rights le ba pele ka bolo ka mane ka botshabela sibongile ntwana pabisa bolo ka bane tshula bolo ka hlogo tshola ka mane he mo mamedi ba ka hukuma mihle lumko ba ka huku ka mane mihle lumko ba fumana huku he mamedi bana ba TUT ba fumana huku bana ba TUT e tla ngotwa ka borwa bo phirima ilo tlwa ka mane he ka borwa bo phirima huku ya bona ya pele TUT e lori UJ le bona he ba se ba ile ba fumana huku ya bona ya pele ilo tloswa ke ena si bongile ntwane ilo tloswa ke ena si

0: gidan tuani Habis sabo loka mane kala de tinin tuani bay solamba kam roka mane yuje ya ibile ba nyuro akabo lomba ito kama ne ka lindelo mabuzamba on sabo loka mane mabuzamba on ti sabo lampe kama ne mabuzamba bay kenya lo tomba ibile sala we lembe papa di tola pele bolo bar marbala on sabo loka mane signati o takabo lomba apa mi sabo lempa pa me flaha offside si bongile ntuani salame tutu le chume mon kotisi eling metutu le chume e sokolo si akatela ya karolo ya pele papa di ele one uj ele one tut
1: nete fela house o sheba papadi ka kakaretso jalo ka hara hlalositse di geotse banteng ha holo o di bona dipakeng tsa di hlopha tsena ha holo holo molengwa tsireletso dipakeng tsa di papadi mo teng o bona ho dula ho ba le di geotse golo ha holo le bakala etsang jalo ke ho bane di hlopha tsena nete fela ha ke tsebe ke ka le bakala ho bane e le di hlopha tsa netse motho ka ba buang ka tsona e le ba thuto e phahameng mohlomong ba leka hore nakong eo ba batlang dibapadi ba batle mofuta wa dibapadi tse batlang di tshwana mme ha o sheba ka lehlakoreng lena la UJ ba na le mavundla ha mmoho le mchunu ba bapala mahlakoreng ba batla ba na le tseo motho ka wa re mohlomong ke semelo seo se bonang ho jele ha mmoho le mabitsela ba bapala ka lebelo le hodimo haholo ebile ba rata ho matha ka bolo jwale dihlopha tsena ka bobedi ha ba fumana bolo dikgeo tse bang teng mahlakoreng ke ka lebaka la hobane ditlhaselo tsa bona di batla di tshwana mme ha o sheba dibapadi tse bapala molengo ka pele le tsona o batla o bona ehlile ba batla ba tshwana o bona Dlamini ka tlhopheng sena sa UJ o boele hape o bone Ntwane ka tlhopheng sena sa TUT ke dibapadi tse ratang ho mathela mahlakoreng ka mora sebapadi se bapala molengo ka morao mme papadi ya bona e qetella e tshwana ka hobane ha ba fumana dikgeo ba batla dikgeo tse ka morao ba rahela bolo pele ka potlako mme ke engwe ya dintho tseo motho o di bonang o fitlha ga jwale ka gare papadi ena
0: ka arolong ena he momamedi ya pele ya papadi e seng e mathile metsotso e mashome ya mararo a metso tsheletseng e ntse e le one UJ e le one TUT Hollywood Bets Super League Super Era rabolo ka morao ka mane ntomboso tšhaba ko ebile tswela ka ntle ka molengwena o ka bophirimela balabala e tla kena yagelwa ke UJ ya ne ba khala bolo ba ile bisa mane lo tula mphota mene ba tamini ke wa ofita ba re mara bala ka mane tamini be ibile ke nya ka ra khubiala bala tamini ba enka ine letsa stembile sandleni sandleni ke na bolo tla pe mona morao e tla lo tula poshi ya masilela ba re mara bala ka mane poshi ya masilela mba ba mne letsa bolo UJ ya fidi sa bolo ka mane masilela mba ne letsa mkapteni Sibonga Konke Mzobe ba bisa bolo ka mane Mzobe embon sitse bolo e bi Mzobe mbe ya mushiya ka mane mphota mene ya mushiya ka mane mphota mene e tswela ka ntle bolo e tla ke ena tlwa morrao mane taome kwa long lo tloswa ke ena he momamedi ntombose ke ntambose chabaku ile bohloko ntambose chabaku dula fatshe o dula fatshe dula fatshe he ntambose ntambose chabaku sitibatibane sa TUT TUT Tshwane University of Technology Bale kare ba mothuse me kamona heka super era kamona ka super rice ana mona mo re tshwereng teng kamona heka super rice tlhopha se dutseng boemong ba qetela sena sa Citylands ha ba soka ba sebetsa hantle ho hang obane papadi ntse le shome ya Citylands mo mamedi e hapile fela papadi tse pedi ha e so bapale ka o lekana ho tla mona e lahletswe papadi ntse robedi ba mantwa ma mosebetsi o bona o sa le boima Citylands fela tlhopha se ke neng ke bone ka re tla sokola ke sona sena sa Ezemvelo ka mokgwa ke ileng ka bona ka teng le monsane sa o feta Ezemvelo bona tlhopha sena he sa ramatla otlhe e le ditlabo tšha le bone ka kae kae ne ka ha ona letho fela o sheba yona ramata otlhe ena eo ke buang ka yona e dutse mane odimo boemong ba bone e dutse boemong ba bone ka mora papadi tse leshome gapile tse tharo e bapetse ka lekana tse tharo ya latlhaelwa go tse nne e na le ntlha tse leshome le metso medi e tswela pele papadi bolo ke ane ba re malebala gamisa bolo ka mane TUT ba e rraela pele o sethiba thibane sa UJ Matshidiso Masebe ba e tlotsa ka mane Matshidiso Masebe ebile yagela ka lotsogo Matshidiso Masebe ne etsa phosi ya Masilela fikisa bolo ka morao ka mane Masilela e lebisa lotho la kutlwano mphane tla ka bolo ka mane kutlwano mphane kenela ka bolo ba re malebala ebile ne le nne ntsandeni Munasib fabisa bolo ka mane Munasib bolo ka ntle o deitine me e kena ka re deitine ba ta kwa mama UJ ka re deitine tsa TUT bolo ka bankotsi ka mane ba e kenya lotho me ba e mathela ka ntle o deitine mphota mene me o tla kwa ba kia ne tlamene o le ka o feta mapala hampi bile otho ha ebe offside nona ka mone UJ ha e tlebe offside Mpo Dlamini a tlosa bolo ka Mrokamane Setiba Thibane Ntambose Tshabaku a tlosa he Ntambose Tshabaku e ntse e le 1 UJ e le 1 TUT yona he papadi ya Hollywood Bets Super League Super Rice ke bane ba itseye ka he momamedi morao TUT ba batla ba etsa phoso empa bolo e tswela ka ntle o setse metsotso e mehlano e le re fitlha o yane e mashome a mane metso e mehlano ya karolo ya pele ya papadi ha momamedi hopola gore ke ntlha tse pedi tse keneng karolong ena pele ka morao fela go metsotso yane e meraro ke yona phapang ya dintlha tsena tse seng di tlhajilwe bane ntlha ya pele e kene ga metsotso e ne le leshome ya bahe e lekanya dintlha e kena go ye leshome le metso e meraro nothepooso ke ya lona ke UJ theposo ke ya lona University of Johannesburg ba bapetse gampe mane Noxolo Ngobe ba dile Noxolo Ngobe ba modia mane ba reng balebala Noxolo Ngobe ba tla tlosa bolo TUT ba tla tlosa ke yane Ngobe wa ema o tswela pele ka papadi setse metsotso e mene a re tsebe rena e be ofisiri ya bona papadi ena mofumatsana kwandile somtsai a ka re bontsha metsotso e mekae a tlosa bolo ka moroka mane he momamedi ke ntse ke sheba taba ya Esther Mpaki yono go tlotse ka lebaleng Esther Ndo o sa bolo ka mane Esther Ndo ya molengwana o ka batshabela ba kena ka bolo TUT a enka ba phamisa taka ntlo de dinema tshudwa bolo ka tlhopo sia masilela e ya mane ba re malabala mna ke nya tlo hape ne le gugu mabitsela ke ya ne bolo mna e kena ka ra khubiela bala ba ke nya mautoma hapi le bolo ka mane UJ ba le ba pele ka bolo ka re lo nyela bala TUT ba tla ka bolo UJ o kena ka bolo ka mane mavunda ka ntlo de 18 ba itshola mna tsola ke ene no tlo ngobe mbe we raitse pele kwa na ngobe mbe ya ka ntlo de 18 tsa ne tsa UJ ba le ka kena ka bolo TUT ka mane ka re de 18 se bongile o tla e ko ba ntwane ko ba ikobela ka thoko mane se bongile ntwane we ikobela ka thoko se bongile ntwane tato sabolo matsiriso masebe sa ntse ka mra ka mane masebe ya lo tola si tembile santeni santeni ke ya ne bolo ba re mbala bala mo kapteni si bonga konke mzobe zobe ke ya no ntse bolo ampembe ya gutla ka molengwa ka bachabela ka TUT le ba mane lo tola no qolo ngobe ngobe ke yona taka bolo ba re mbala bala le ka ba sheba ka mane ki TUT o phamisa bolo isa kamana ka bachabela mna ba ke nya tlo homa go tla ka bolo ka mane si bonga tonke mzobe ba tla ka bolo UJ ka mole ngwana ka bachabela ke nya lo tuka mane ngobe a ntse tsa ka ntle ke nya lo tuka mane ngobe o ntse tsa ka ntle ba tla ya gela mamedi UJ ka bachabela ba le bala ka rolonyina ya pele papadi ntse le 1 University of Johannesburg e le 1 Tshwane University of Technology ha ile metsi tsa ka rolo ya pele papadi e sengetsa maile ke ma shome mane a metswe medi bolo ke yana ka bachabela ka ntlo de ke ne batla ko ba UJ ba tla ko ba ka mane ka bachabela mme kwa la bolo ka mane mzobe ba tla e bile ka re tla ba hlola mme e tle tse ba hlola etsola ka ntle hoteng o tshe haibe huku ya lona he UJ o tshe haitle ebe huku ya lona UJ ilo tlo ka mane he ka le boya bo chabela mabele nga di papadi a University of Johannesburg Soweto campus le tlosa ka mane he ka le boya bo chabela karolo nyina ya pele ya papadi ilo tloswa ke ena Lushanda Mavunda a ebile e tloswa ke Mihle Lumko Lumko ke a re phamisa bolo ka mane ka re 18 a rota fatshe ba tla rahama ka ntlo de 18 ba ra ka mane bolo ntle ba ikenya hlohomo hana ka mane no kolo ngobe ke bana ba gutla ka bolo TUT ba le ka itshola ka mane TUT empa ba nketse bolo ka mane mpho ba modia re supa mo re nke penele ya UJ e penele ya University of Johannesburg badi ya kamane mpotla mene ibila fitile kamane ba mudia antle ka ralo boko solo le holo he momamedi kamane mpotla mene wi supa molo reng kamane ya Nelisa Phakathi ile nyena mofumatsana ya Nelisa Phakathi ya tsamaisa papadi a re poso ke ha ka mo ne ka re ke senyatsi e ka ke ena mama khase senyatsi ya fitla ho jwalo ke senyatsi ya kentse loto hampe ho mpotla mene
1: pela hole jwa lengwana mme senyatsi o kentse loto hampe ho mpho dzamene mme ha o so sheba bolo ena ka tsela yo tlhopa sena sa TUT ba sireleditseng ka yona ke yone batlang e hlile nnete fela e sa ka ya ba thusa hobane ba batla ba kakolohane haholo mme dikgeo tseo re buileng ka tsona ke tse e leng hore di beile tlhopa sena sa TUT monyetleng wa hore ba tle ba kgone go ka etsa tlhaselo dikarolong tse batlang di lenyenyane haholo ka lebaka la tshireletso e batlang e le bohlaso ya tlhopa sena sa TUT
0: ke penele ya UJ ke penele ya University ya Johannesburg le ke o sheba rona ke mang ya ilong ho enka e ka re tla rewa ke Phoshiya Masilela e ka re tla rewa ke ena Phoshiya Masilela ho jwalo lo rewa ke ena momamedi Phoshiya Masilela benele ya UJ e se ile la pala Phoshiya Masilela ke o tabolo ra a be ka re ha bonolo bona ba isale webe ha bonolo bona ba isale ka re he momamedi 2 University of Johannesburg UJ e ke 1 TUT tabela tsa fetwa ditaba mokwetlisi metsotswaneng ka pa metsotsweng ena e le shome e hlokolosi ya oketela ebile seo setse fela motsotso gore re fitlhelane 45
1: nete fela nakonyane e hlokolosi mo teng o ne o lebeletse le gona go bona tlhopha sena sa TUT ba tsepamisa maikutlo gobane ne se re le nakonyane e leng gore papadi ka gefutsong empa se kadileng bothata ebile mane mo teng e leng gore ba ile ba tlholega go sireletsa bolo ene le huku ya tlhopha sena sa UJ mme go tloa moo ya ba ba qetelela ba ba le dikgeo tse golo gagolo gobane ga o se o sheba sebapadi sena sa UJ ga se tshwere bolo dlamene o ne a iphumana kgona go matha go na segeo ka mora sebapadi se e sireletsang kgatlhano le ena sa tlhopha sena sa TUT mme ka lebaka leo go qetelela go ba bonolo gore a ka etsa phoso gobane ga a na tsebile gore wa mphato wa gae o teng ka morago go ka bobile bonolo go yena gore a tle a motlhomong a theole lebelo gore a tla etse bonnete ba gore o sireletsa sa etsa diphoso mme ke tse dingwe tsa dintho tse o bontshang gore papading ya bomme nako tse dingwe tsepa ba maikutlo e botlhokwa empa papading ya bolo ka kakaretso gagolo ga papadi batla o ya gefutsong mokgathala o qala go kena o batla o bona dibapadi di qala di etsa diphoso tse e leng gore nnete fela ga e ne e le ga papadi sa qala kelelo e santsaneng sebetsa gantla ka ba sa etsa phoso tse jwang
0: ebile ke a tshea mona ga gore wa mphato wa gae jale ke ipotsa rena le bomme mo go na le
1: bofela go le jwan
0: mamedi re fue metsotso e meraro ga re fue metsotso e meraro ele 2 UJ ele 1 TUT na le bapadisa utlwe motlhoko mona ke ena ke Nkateko Nkuna ya utlwe motlhoko re fue ge metsotso e meraro karolong ena ya pele ya papadi ore re tle re phethele Hollywood Bets Super League Super Rice Hollywood Bets Super League Super Rice re fue e meraro re pšatlile o le mong seo setse motsotso le metsotswana setse motsotso he le metsotswana ntse e le 2 University ya Johannesburg e le 1 TUT Tshwane University of Technology Tshwane University of Technology re ke e bone fela ke e be gantle nako ena he re tloya mabenkeleng e tle re ga re bitwa mabenkeleng re tlo akaretsa karolo ya pele ya papadi he le mokwetlisi morena ramorebodi e be gantle fela leitlho e tle re ga e fitlha mane mo ke e batang teng re tloya mabenkeleng ga le ka gore a tle a eme he momamedi a le ka gore a tla eme ka mane Nkateko Nkuna sebapadi sena sa TUT a ke yane wa ema ka re o ne a utlwile botlhoko mona tlhogong ba mmeya metsi a mona a phodileng metsi a mona he a batang gore ya taloke e re pele ge mamedi re tla gefutsong ke o tshololoka oke re fetise mabenkele
2: Josi na le lokile bakeng sa go matha ka sonta sa la 18 mphalane ebile ya Josi e tloba phepolo bakeng sa Hollywood Bets Joburg 10 km e ba malalala otswe bakeng sa maatla mamello le maemo a tlolang ditlhase jalo ka dimathi tse dikitse tsa 12 di matha le leng la mabelo a tseleng a magologadi a Johannesburg re tla kopana mo lebelo le kanang teng kapa kaekae tseleng ya lebelo go inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe bohaketsa le rona ka otlolo wa SABC2 le SABC Sport o tswa ka hora ya bosupa hoseng Hollywood Bets Joburg 10 km le belo le kadile ha re mathe o le tlisetswa ke SABC Sport
3: sadi papadi Holisedi
0: FM ao he momamedi ra hlata ba di fetile ebile papadi ya gefutsong ke 3 University of Johannesburg ke 1 TUT ntlha ena boraro he momamedi ke ena gantle fela re nyamela re bitsa lebitso la tshololo ka oke ya bamba a Sanda Mcunu tlhaba ntlha boraro ya UJ mme re gefutsong e le 3 University of Johannesburg e le 1 TUT mokwetlisi ga re yakaretse karolo e felang ya pele papadi e le 3 UJ e le 1 TUT
1: ga ke leboge ngwana mme nnete fela papadi ena ga o sheba mokwetlisi wa tlhopha sena sa University of Johannesburg o batla mohlomo motho ka wa re o entse mosebetsi wa gae le gona go tseba gore na tlhopha sena sa TUT ba batla ba le maatla ga ba etsa eng ebile mohlomong dikgaelo tsa bona di gokae mme e nngwe ya dikgaelo tseo a di boneng ke gore dibapadi tse pedi tse bapalang molengo ka morago matlhakoreng re bua ka Ngobe re boela hape re bua ka senyatsi ke di bapadi tse pedi tse leng hore boholo ba nako sopa sena sa UJ ba batla ba sebedisa di kgeo tse ka mora bona go ka iphumana ba kgona go ka etsa ditlhaselo tse ngata mme ke ka mokgaoneng ke tlhalosa ka teng ke re ga o sheba ditlhopha tsena ka bobedi di na le dibapadi tse batlang di tshwana mona moleng o wa tlhaselo matlhakoreng mme ga o sheba ntlha e ketang go tlhajwa ke mthunu o bona gape maatla a tliswang ke tlamene ka ro papadi kgona go bontsha gore ba bapala dibolo tse ngata tse yang pele mme kutlwisiso ke gore dikgeo tse bang teng ka morago ba tla kgona go di sebedisa gantle mme re ya gefutlong tsena tlhopha sena sa University of Johannesburg ba eteleletse papadi pele empa ntho e kgologolo yo motlhomo motho ka ba buang ka yona ke go leka go utlwisisa gore ba bapala gatlhana le setlhopha se ntseng se batla se na le maatla a tshwanang le ya bona ka lebelo le la go bapala ka mora lebota la tshireletso mme o ba bona nakong eo ba lekang go etsa ditlhaselo tsa bona gore ba tsepamisitse maikutlo e leng gona go etsa bonnete ba gore ga ba sireletse ba butse dikgeo tse golo gagolo mme o fitlha ga jwale phapampakeng tsa tlhopha sena sa TUT le UJ ke dikgeo tse ka mora lebota la tshireletso tlhopha sa UJ ba sireletsa gantle ka morago mme e o etsa gore go be thata go tlhopha sena sa TUT o fumana dikgeo mme gape e nngwe ya ntho tse motho o di bonang ke gore UJ mo ba latlhegelwang ke bolo teng ba beya tlhopha sena sa TUT tlasa gatelelo gore se seke sa bapala bolo se iketlile ka mora lebota la tshireletso la tlhopha sa bona sa UJ mme ka go phapang ke gore bana ba UJ bona ba TUT bona bothata ba bona ke gore ba ntse ba dumelela ba UJ gore ba bone dikgeo tse ka morago mme ba bapala dibolo mono mme dibapadi tse tharo tsa bona tse tsebang sebedisa dikgeo tseo ba ifumanela dibolo tsena ga bonolo mme ke ka gore bonang papadi nakong e tlokolosi go tlhotlha jwa dintlha tse pedi e kgona go bontsha gore tlhopha sena se batla se tseba gore na se tlhoka eng mme re bua tsenana tlhopha sena sa UJ se eteletse papadi pele ka dintlha tse tharo mme re ka boela gape ra bua ka ntlha yane ba e tlhabile metsotsong e leshome e neng e qala papadi gore ba tseba go sebedisa nako e tlokolosi ka tsela e lokileng gobane ba tlhabile ntlha ya pele mane metsotsong e leshome e qalang papadi ba tlhaba dintlha tse pedi metsotsong ya go qetela e mashome a mana a metso e mehlano mme ka goo e batla yo o bontshang ntle gore ba tsepamise maikutlo ka dikarolo tsa papadi tse botlhokwa
0: re a lebohe mokwetlisi momamedi re agefotsong ya e le 3 University ya Johannesburg e le 1 TUT ga re boelege re teane gape gang fela karolo ya bobedi ya papadi e tlabe thagwa mme ka o tsho jalo re a nyamela re tla wena mo ngaphofu
4: ke a utlwela jaaka metlhage mmedi banna ke tshwele la lona le la cricket le babe ya go
0: re se rekile fela le rona re repetse
4: ehlile ko utlwile bile le mathatanyana a le tshwele kae kae
0: ee tšhenete o ile a re tsebisa mo nambele fela ka nagana gore taba di lokile fela ga o rile mosa ke yona re utlwa
4: ntate kwa le mesekulu a tshokwana ga e kgona ma ke utlwa buang ke geba le nna ke utlwile a ntse ke bala mone ka go na le ntho engwe ke lebile
0: batlhomphego
4: tshebeletso ke lesedi mabedi Thabiso Maferika le coach morena Ramaraburi metsotso ke tsheletseng gape le re fitlha goreng ya bone e tla re a dula gantle go ye metlhano pele re fitlha goreng ya bone be ke lata molebogeng nke ke utlwetsa kelekete a re ga e ka lethotse jentse letse

0: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la hao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.
1: Babere ke motsotso pele gore ra ya bone ka jeno hle ho ho bolokwa sebini se hlohlo ha ho lobana ba Simlangeni o bana ha sa phela bana ba psi e motho ane nga ngutlisa ho lwene re letsetsana ha rata le moruti maine ha holo ntsa re mona go nkopanya le moruti maine mane ke ra ona thata ba psi e ona boloko ka jeno ba psi Mlangeni mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Sebini se seng hape se hlokaetseng gona kgweding ena ke ka di-5 ke Freddy. Ana ke Freddy mamana. Freddy Jackson. Yeah, Freddy Jackson. Ke ena. Freddy Jackson ha sa phela mamedi e o hlokaetse ka di-5 tsa October. Gona selemong sena. Yena a hlaile ka di-2 tsa October. O ke bone ntho tsena di batle di tsamatsama jwang. Hlaile ka di-2 October 1956 a hlokala ka di-5 October 2026. Mana, ntwese liwana. Freddy Jackson. Kimotiane wa nyeo. Ana pina ya gifi mana tsolo. Weza wanga ya kakaotzi minoche. A little bit more. Yeah, just a little bit more. Kimotua pina tsena he Freddy Jackson. Hasa pila liye naga niti. Ich, ntwese si munati tsena kaufela hatso na mumamidi. Retla ringa niti. Ke hora ya bona tshebeletso na ke ya lesedi o ntse o imametse hle mo mamedi. Ke yona e ntse o imametse yona re re bone ka mona. All right. Ha ona mathata letho. Buka pele. Nke ke tlolele horeng ya bone bana ba nwele. Tsa trise di batla di fitile da. Tsa hora ya pele e lenyane ya boraro. Di se di le ka nkane. Ena ke Petit Label. Kaba ka opola screws a bear. Ora ke khaitse dia bo Petty la bear. Ngwana bo Regina bear. O kae ba nang kunyana kunyana skuza? Wa papa. If you ask me to. Ola.

0: Na kre ke ba pele hanyane fela pina na ya Freddie Jackson lo tsama le Melba mo just a little bit more. Ha sa phela monne na bana Freddie Jackson. Na sala monyane man le mo tseba shuma tseleng a metse robo. Re he ke ya ka mona ka tough guy, ke ka tough guy ka mona he mo mamedi wa tsebeletso ya le sedihle. O don tshwarela le mona ke ikhina mona.
1: Tsa di papadi. Holy City FM.
2: Re ya le bohe mongapofo momomedi re kena ka rolong ya bobedi ya papadi hopola re ri le khafutsonge ele 3 University of Johannesburg ele 1 Tshwane University of Technology me he ka rolong ya bobedi ya papadi e sa tota go he momomedi re fumana re ka rolong ya bobedi ya papadi bana ba TUT ba tloa ka rolong ya le bala e ka mane ka borwa ba ya le boya ibe bana ba UJ ba nyolwa le boya ba ya ba shebile ka mane ka borwa ba ya ba shebile ka mane ka borwa me hobile di phetwa mona mamedi ke fumana re nkateko nkhuna le andiswa jele batswile bonolo phoshoko ke mo wa ba ke neng re ke sheba rena ebe bonolo phoshoko o ke ne le ofe mona ke bone fela he phetwa tsena tsepedi re tere bua ka tsona le mokotlisi mo rena ram re buri papa di nyena ya Hollywood bet super league re bone fela he bonolo phoshoko bonolo bonolo phosho ko ke mong he wa ba ke ni ke mong wa ba ke ni mo ba di re le ke fela o sheba mona le mo go tlise re shebisane wa pa di se sense ke ne ngwentse di phetwa ka potla ko fela ya ba le karolwana ya bobedi ya papadi ya thago wa he ka o panya ha le ihlo fela a o panya ha le ihlo le ke bone okay ke le bogile mfati ke le bogile mfati 27 le na o ke ni ke le bogile mfati ke bona he mo kotisi ke le bogile mfati mohole bonolo phoshoko ke bona makeneng ha e ha no tswa nkateko nkhuna jerishal shomele metumedi le andiswa jele a jerishal shomele metumera ke bona batswileng ke phetwa tsepedi ya mamedi tsentsweng ke bana ba TUT re se re matile metsotswe medi ya karolo ya bobedi ya papadi ele 3 UJ ele 1 TUT Mabalengali papadi a University ya Johannesburg. Anatenye Soweto campus. Ilo tlo sabolo University ya Johannesburg kamane ka bachabela. Pamisa bolo mi hlelum ko kana ka radio 18 tsa TUT. Tsola bolo ka mroka mane me. Ibilo tswa ka bolo bonolo phoshoko. Ke fiti sa bolo ka mane phoshoko. Sha kamane ka bachabela bala bala mba. Ke nyelo tlo yena kamane mama khase senyati. E tlo tse ka ntle bolo tlo haibe ya lona TUT. O tla tle be bolo ke nanya gelwa ke lona he TUT. Hollywood bet super league o tla ya gela kamane no kolongobe ke wa getse bolo kamane ngobe ba itshola pe ka mra kamane UJ itla mona ba re mala bala mke mzobe me rumela bolo kamane ka ba chabara ma tela mpo da mini me o kana ka bolo ka ntlo di tino kana ka di tino tla koba ba ba bisa bolo ntla kamane pa city ba tiba ni me se ya mwela bolo nolo fela kamane ntamboso shabaku o ya mwela bolo nolo fela kamane shabaku ibi do ya gela bolo ka lotso isa kamane ka ba chabara ba bala e ka otswa ka bolo ba ikinyeloto e ke ntse lotho o ntse ka ntle mihle lumko mihle lumko ka gela bolo no olo ngobe o tla ya gela TUT ka molengwe ka bachabela bala bala ye wa tshe ba kamane ngobe e tla mona ba re bala bala ba hutla ka bolo UJ le ba mane lotho la asanda mkunu hata bolo kamane asanda mkunu wene le tsam captain wa bo bona e leng sibonga ko nke mzobe zobe a robe ya bolo pele mane me a ke ntse lotho bile ba hutla ka bolo me e tla mona ba re bala bala ka molengwe ka bo primela kenya hloka mane UJ ba itsole ra ba itsola UJ ele 3 University of Johannesburg ele 1 TUT karolo nyena bobedi ya papadi re boele re mathe re yo tsholo lo ka oke ke na kwa mabengele
3: Gatlanta Legal. O ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Me di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata ba sebetse, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona, a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Kentucky Tuesday ya KFC e kgutlile.
5: Stop.
4: Fumana maqa a leshome a original recipe chicken ka 129 e ka.
5: Stop it.
4: Boloka 44 randa.
5: Stop it, I like it.
4: 44 randa o ka reka mmele o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I love it.
4: Le rona re o ratela yona ka la 13 October fela KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Tsa dipapadi. Holisedi FM.
2: Me tsotsonye mehlano he mo America re lo nya bobedi ya papadi Hollywood Bets Super League. Ah bolo ke ya ne ka motho hlomo. E motla e bile o kopanya le ona tsebena. Botla se bongile ntwane. Botla hlomo ne bile o tla tsebena e kopanya le rama bolwena. O bile o tswa fatse. Mokotlisi a re bua ka peto tse pedi he. Tsetsa tseng ha ke na ka re lo nya bobedi ya papadi tsa Tshwane University of Technology.
6: Nete fela se o hlopa sena sa TUT ba se hlokang ha jwa le tjenana ke ho ba le lenane le hodimo tlhaselong me ha o ka wa ntumella fela ke batle ke bontsha se batlang ba sietsa ha jwale ke hore ba tlisitse lenane le lengata ha o finyana nete se o ba sietsang ke nne kgahlano le nne e ka morao ya hlopa sane sa UJ me se o ba sietsang ke hore ba sile dibapadi tse pedi bohareng ba lebala mme dibapadi tse nne tsa bona tse tlokelang ba thusa tlhaselong ba di beile kgatlhano le dibapadi tse nne tse bapalang moleng o ka morao wa tlhopha sena sa UJ jwale ke ka ho bonang karolong ena ya bobedi ya papadi ba rahela haholo pele gobane ba eleletse gore ba batla bana le lenane le hodimo tlhaselong mme ke ka ho boneng dibapadi tse pedi tse keneng e leng Phoshoko ha mmoho le Mfati lebaka le leholo ke hore ba lekile gore ba tlise dibapadi tse pedi tse ka tsa ba fa maatla haholoholo tlhaselong mme seo ba lekang ho se etsa ke gore jwale ba leka gore ba kgutlele ka hare papadi mme ho bohlokwa ho bona gore metsotsing ena e leshome le metso mehlano e qalang karolo ya bobedi ya papadi ba leke ho fumana dintlha mme ke ka ho mohlomong o bonang papadi ya bona haholoholo e itshetlehileng e le mane mo ho raheleng dibolo tse ngata tse yang pele
2: ka rolong ena he momamedi ya bobedi ya papadi ona le bapadi seo tlweng bohloko sa TUT ona le bapadi seo ba sa hatile mane ba reng balabala sa TUT ke ntse loto Sibonga Konke Mzobe o hatile Jeresi ya borobong Gugu Mabitsela hatile ka mane he Gugu Mabitsela moletsa palalo ka watamela o bona rena Mabitsela wa loka ka pahaloke ke yane he Mabitsela e ka re wa hema tla boela tswela pele ka papadi ya mamedi e le 3 UJ ele 1 TUT wayema he Mabitsela 3 UJ 1 TUT Papali tswela pele ba tlosa bolo ka morao TUT yelo tola mamogase senyatsi bisa bolo tele ka mane senyatsi wenka ba pele o ne tsakile bogile mfati le fetisa bolo ba rema le bala ka mane mfati ba le ka o tla ka bolo e mo mamedi ba ntsha bolo bile tswela ka ntle mo hlola ka mane ka bo primela bala bala Nombuso Malise e mo hlola ka mane Nombuso tla gela bolo kutlwa nompane ke o wa getse bolo mpane o isa morao ene tsantsandeni Munasi Munasi yang ka ne sa mo kapteni Sibonga Konke Mzobe anyelwa ka bolo ke UJ atlo ka mane ka botshabela balabala wa ithiba poshi ya masilela itisa bolo ka mane poshi ya masilela ba rimbala bala benile tsa mphotla mena ne tsa pe masilela yang ka mbola roebe ya pele mane bile bolo tsola ka ntle o tshe khutlela ka lebale ke na ya khalo ke lona he TUT ka ya khala no kolo ngobe ke ya ne ka botshabela balabala ngobe khetse bolo itele ba ikenya lotu ba rimbala bala sithembile yenele sande no tshe wa sutumetsa ka mono Esther Ndo wa sutumetsa he Esther Ndo sutumetsa Lusanda Mabunda ke lus ke ma ke asanda lus ke asanda ke mkunu lusanda ke mavunda atlo sabolo he kamane ka bachabela lusanda mavunda university ya Johannesburg agenze tse mala wala munu agenze tse mala wala munu he batlo sabolo molengwano ka bachabela ka rolonya le bala ya tuti Mi sabolo le banka mane ka radio 18 ya rota fase be ai mathela ka ntlo 18 ka koba ma ke yena sanda mkunumo ka ntlo 18 tsa TUT ma ntse ba tsosa ka mane mkunumo o tla koba ke UJ ba ikenya lo tombe tse ditse ka ntle ka mone he ma mogase senyatsi ka khela bolo ya khelwa ke yena kutlwana mpane ka bo primela bala bala he ma balenga dipapadi a University ya Johannesburg ana tenga so wetu campus ke ba ne ba khela bolo ele ba ka ntlo 18 ba ba tla koba he mo mamedi UJ ya ba bisa bolo ka mane mpane ke na ka re 18 ka hloka mane bolo ntle impa ikela ka thoko mba pela o tepo he o tepo so mpo dlamini o tepo so he mpo dlamini ke dia hana tsa ausi esta estando ausi esta estando ke ka ba ka ipotsa kae ausi esta o tsa kae a se star allo star o star ele 3 ha mo mabedi university ya Johannesburg ntse le 120 university of technology bolena ho tsa ikebe ho kuya lona ha UJ ilo tlo ka mane ka boroba chabela ilo tlo swa kena mihle lomko lomko ke o pamisa bolete le le kena ka mane ka radio 18 ba tshwere ka lhoho empa la palote poso a tshulane ka lhoho Lani ka di sompo Dlamini. Ne tutungina ele show me he ya karolo ya bobedi ya papadi. Kala kiano wa yema he mpo Dlamini. Wa yema mpo Dlamini. Seba parisa UJ. Seba parisa University ya Johannesburg. Ila wila chesa mabani. Wila chesa holo he mabani. Jeno retuwa ka mafafatani. Retuwa ka mafafatani. Ke maema le hodimo le bontate ramorebudi ha ba bitsa ntwana ba re ke climate ena e chinchi e ba bitsa ka senkweshe ba bitsa ka puya mrena Charles ba bitsa ka puya ya ntate Charles a ke mo ke mrena Charles
6: ha ha ile wa phela kwa kwa ngwaneso maemo ana wa twa etse
2: la se ke pitse blo mfante na go dilile
6: ke go paska le bala ha ntate
2: no bitso la ka ke bitso la ka ke thabiso
6: ke le ke go paska ba le kholo ngwaneso
2: a ke ke itse ke sala le bitso mora a ke a le bo he mo go tlise itswa la pele papa di mamedi bolo ke a ne ba re mbala bala mo le ngo ka ba chabela le ndiwe nka mbule khutla ka bolo ka mane ke TUT ka pamisa bolo ka mane nka mbule a pamisa bolo e telele ne e tla mona ba re mbala bala ba khutse ka hlope UJ ra thaka ra go bia le bala a ke nya hloka mane ke le bogile mfathe ba monketse bolo mfathe mme e tla ka mo primela bala bala sanda mkunuma le ba pele ka bolo ke UJ fiti ba re mbala bala ka mane mkunuma o ke na ka bolo mo mamedi le ka feta mme a ile monkela bolo mme ke a ne mkunu a re wa feta empa mo letsa phala wa ha mo letsa phala wa hana le ho ja mkunu ana le ka o kena ka bolo ba di se we leng pe jana mtunu he atla fumana bolwenu ona hlile a le bapele jwa moletsa phala o emisa mtunu ha ya pele na ke hona a emisang he papadi
6: wa tla siwe ke papadi moletsa phala ho bane nnete fela ha o bona mo bolwene se le teng le mo a gotliseditse mphoso teng ka pabolo teng e hlile batla yo bontsha hore hlile papadi ne se batla mo sile
2: fela ke ani he batla tlosa bolo mo mamedi batla tlosa ntse le 3 UJ ele one TUT Hollywood Bets a Super League Super Rush o tatlo sa bolo e tatlo swa ke yena phoshi ya masilela e ile nga hlaba ntlha ka lo nya pele hlaba ka thao ya penele ya University of Johannesburg o tatlo sa he yani masilela pamisa bolo we re la manu siti batibane bolo ntle impa wa ya moela kamane ntambose shabaku ya moela kamane ntambose bila rabolo inka ire la pele kwa ntambose Itla mona ba re mala bala o sireletse bolo guguma bitsela sia bolo ba re mala bala ka mona mabitsela o ne tsa mfati mfati ka bona tsa senyatsi le ba pele ka bolo ka mona senyatsi o kena ka bolo ba tamo nkela bolo ba ikenya lo tomba ntse tsa ka ntle ho tribe ya lona ka mona TUT ba khala bolo ka mona TUT ka re lo nyela bala ya UJ ba tla ka bolo mme e lo tola sibo nge ke se bongile ntwane o ntsa bolo ka mona ntwane ka ntle o 18 ba taraha ra ba le ho le mpa siti ba tiwana sa ya moela matsidiso masebe ya moela ka mana he matsidiso masebe Ne tsungena e le shume le metso e mene ya karolo ya bobedi ya papadi ele 3 UJ ele 120 University of Technology ele nyona TUT re ile bona kamara kamane masebe tlo bona ka hloba re malala ne le kamane senyatsi empa mo mongetse bona kamane senyatsi mme ba le ka kena ka bona TUT mme ke ya ne bona kamane ka ba shabele ka re tla ba siya mda ilo tsola ka ntle ya fela tsola ka ntle Itla kena tlo mara thao mikolonga ilo tlo swa ke ntamboso cha bakunga re o sa ntamboso cha bakunga ele 3 UJ ele 1 TUT re lebe o tsholo lo ka oke ke nako ya mabenkele
3: Ka Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo. Mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona, a malala a laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
7: Hey monna, o sa hopola nakong yane ranta e sa ntse e na le matla monna?
8: Hey, nka le bona jwang?
7: Empa hona jwale, ao ranta e sa na matla man.
8: Hai. RIP.
7: Fela e sala le matla go o gone o ithekela kopi ya recoff.
8: Eh ha o etse motla ya kere.
7: Ke disitse. Pakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
1: Tsadi papadi. Kholisedi FM.
2: Carlo nyene he mo media bo media papadi ele 3 University of Johannesburg ele 1 TUT ba ga bona ya re tlhaisa mo tlhaisa rona mona Tracy Mathebula ke na he mo tlhaisi yena mo tlhaisi go tlisi re dutsi metso nyane e le shomele metso mehlano ya metso tse hlokolosi e qalanga ya karolo ya bobedi ya papadi mme karolong ya pele ka nako e ne hem re ne re se re bone ntlha tse pedi mpa ga jwale ga re so bone letho ntlha ntse le tsona tsane tse re buileng ka tsona kapa tse ileng tsa kena karolong yane ya pele ya papadi
6: ga re se re bua ka kakaretso go fitlha ga jwale motho o ka re tlhopha sa University of Johannesburg se re re na le dintlha tse tharo tse o re lokelang go di sireletsa ga tlhopha sena sa TUT sona se re tlhoka go tlhaba dintlha tse pedi gore re lekalekanye dintlha papading ena mme o bona se etsa halang ke gore ba batlang dintlha tse ngata ba ekeditse lenaane tlhaselong ba batlang go sireletsa dintlha tsa bona ba ekeditse lenaane tshireletsong mme seo se bolela gore ditlhaselo tse ngata di tlo etsiwa ke tlhopha sane sa UJ sa TUT gobane bona ba batla go tlhaba dintlha mme ba isitse lenaane le le ngata tlhaselong ga bana bona ba UJ ba re re ha a papadi fela re sa tlhajwa ka dintlha re tlotse papadi mme ka go ba tsepamisa maikutlo tshireletso mme ke ka go bonang le segatlha sa papadi se batla se theoile gobane dikgeo tse o neng re di bona karolong ya pele ya papadi bane ditlhophane di tlhaselana ga o di bone karolong ena ya boedi ya papadi empa batla go bona tlhopha sena sa TUT se leka go ka tlisa papadi go tlhopha sena sa UJ bane ke bona ba batlang go tlhaba dintlha
2: karolong ya bobedi ya papadi metsotsong ena e lesomele metso supileng bolo ke yane kare deitine ba tla ko ba UJ empa ba teng ka mane TUT ba tla etsola mba ke yane bolo ka bankotsi ape mamedi mba kare deitine ka mane UJ by force amba e foswa ke yena ka mane lindelo mabuza le ka khutla ka bolo he mo mamedi ke yane si bongi sibongile on ka bolo ka mane ntwane sia ba bolo ba rimala balane tsa kile bogile ke yane kile bogile mfati antsa bolo ka mane mfati etswa ka mole ngwana ka botshabela enyinwa ka no qolongobe le ka tsaka bolo ba ka monkela bolo ka mane ngobe empa ke ano feta ngobe mme ho nyirwa ka bolo ba ka monkela bolo mamedi ke ya le ngobe bile wa sudibana ibile wa sudibana ngobe o teng hote haibe poso ya lona UJ o teng haibe poso ya lona he University of Johannesburg o tlo ba di peto tse pedi mona Andriela Mibe mole Ronisha ba tlo kena he ho University of Johannesburg ke ba papadi tse pedi tse seng di lokile bakeng sa gore ba tla kena karolong ena bobedi ya papadi re ke bone o ba bararo ebile ba bararo re ke bone sthembile sandleni wa tswa go kena ke amukelani masonganyi wa kena Ronisha go tswa mphodlameni o tswile sthembile sandleni mphodlameni Asanda Mtunu, au kena Mibe. Asanda Mtunu. Bapalitse taro hetse kene mona. Gola baetsa peto tsena ba potlakile mkotlise. Ba dietsa ba potlakile fela. Amukelani. Masongani. Amukelani Masongani Ronisha Andriela Mibe ke mona ba kene motswile Sthembile Sandleni Asanda Nkunu le Mphodlame ke tsona peto tsa University ya Mamelodi ya Johannesburg ke tsona he di peto tsa University ya Johannesburg Carlo nyina ya bobedi ya papadi Carlo nyina he ya bobedi ya papadi ya sengetsa maile metso tswe le shomele metso robong internet 3 UJ ele 1 TUT bolo ke ane mraumane matsiriso masebe rabore tla ka bophirimela balabala wa ithiba pele tsona ka ntle e ne le kutlwano mphane ka mane mphane a ba e phamisetsa pele kwane mpa ba e tshola ntsheditse ka ntle mamedi University ya ke bana ba TUT e ntsha ka mane ke TUT ba tla yagela UJ ba gela bolo ka mane kutlwano mphane o tshe poso ke a lona he Lindiwe Nkambule Tiposo ke ha o lendiwe nkambule. Carlos Sabolo, University of Johannesburg. UJ abo primera balabala. Pabi Sabolo kamane kutwano mbane. Reke mphane o retse bona pele kwa mphane e ba ba itshola ka mroka ma dimme a e kenya hloho mo mamedimme lindelo mabuza ma ka ntlo dietene ka radio 18 ka mane UJ bo re ka bang kotse bo re ntla ba ene letsa sithiba thibane ene letsa sithiba thibane mme o na re wa moleka he Ronisha na re wa moleka ka mane Ronisha empa we ya moetse sithiba thibane ntambose chabaku bo re ke ya ne ba re ba la wa itse ka mamedimme ha pile bo lo phoshi ya masilela Iti sabolo kama ni masile netsa mkapteni ima Shibonga kwa nke mzobe Inka netsa pe kama ni masile lamda Pami sabolo itile kama ni masile lamda Iyaka nkla ude iti netsa tiu timda Sula bolo kama ni tiu timda Ita mwana barimbalba lamda Kianu hapide bolo kama ni kutuwa no mpane Mamu nkiana bolo mpane ime Impa otenga pe barimbalba lamda Kutaka bolo nsandeni munasi ime Onsa bolo kama ni munasi ime Ke University of Johannesburg Shia bolo kana kubi albala Obona kama ni ime Apo shia masile lamda Rumela bolo mra masile la Ito kambule mkama chabe lamda Kiani masile la Kamane kama chabe lamda Bale kaufeta Bale bapele kabole itaka Andrea la mi bem o ta kabolo andri la mi bam ke university of johannesburg pa mi sa bolo kamane kana de itini bolen tse ti batibane ne senza inkile ka ditebele kamane ntabose o na senza tsirele ditse pa pa me flaga offside wena ronisha offside ronisha carlo nyina he bo beria papa di electri university of johannesburg ile wana tswana university of technology hollywood bet super league Hollywood Bets Super League. Kite rekamone eka Super Rice. Kia ne bata to sabolo mraumani. Papa diabo ma shome amane. Asabai kusite ta mwene barimala bala bai kenya loto. Fete la kamule mwano kaba chabe lota e tsola. E tsola kie ne he mwamedi bonolo poshoko. Ikiba pale ka feta mna empa banke se bolo ka mani sibonga konke mzobe ka mole ngoka ba chabela benka ne tsaka mani me andriel mi ben o ke na ka bolo feta ba rema bala le ba pele ka bolo mi ben o tla ka bolo mi ben mi beki o tla ka bolo ka 18 me empa ba ke nya lotu ka mani ba itshola mna ya pe ka mani ka ba chabela o tla kwa ba mna lusanda mavunda empa ba teng ka mani ka mra tu u team ba khutla ka bolo ba isireletsa mna ba nyelwa ka bolo ka rolo nya bo bona mna ka mole ngwana ka ba chabela ba batla ba itsa phoso mna empa te no qolo ngobe ke ya ne ngobe mna le ka feta ka mani ka ba chabela ngobe mna ma pala hampi ba mapala hampe ngobe carlo nyina he ya bobedi ya papadi carlo nyina ya bobedi ya papadi mabalenga di papadi a university of johannesburg soweto campus re se re matire e mashoma mabedi ya mentsumera ro metsotso ya carlo ya bobedi ya papadi bolokiane bolentle ba sabantha e bonolo tut ba sabantha e bonolo bo mabedi tut Ya pili kanyetsa sithiba thibane matsidiso masebe. Hlaba ntlebo no lo bona ba isale kamane mbe. Nombuso malesa. O ne a ro phamisa bolo nombuso malesa. Sithiba thibane sa re setwe a taudi mumme. Ya ba iwela le yena ka hare. Ya ba iwela le yena ka hare bolo e bonolo 2 TUT 3 UJ mokotisi.
6: Re buile ka ditlhaselo tse etswang ke tlhopha sena sa TUT karolong ena ya bobedi ya papadi mme sithiba thibane ke mona mo wa etsang phoso e leng gore nnete fela kutlwisiso ya ka ke gore phoso ya pele ke gobane o ne a eme moleng ha a etsa phoso go ne o ba thata go yena gore a ka gutla gape motlhomong a tshwara bolo eo gobane ga ngata dithiba thibane di edi ekeletswe gore ha o sireletsa bogolo ba nako lokela gore o nke le ga e ka ba mmitara go tloa gagolo moleng ona wa dipalo mona gore o tlo kgone gore o be le monyetla gore phoso engwe lengwe ka etsagalang o ntse o kgona gore o ka gutla wa fumana bolo pele e tlola mola ono wa dintlha mme se etsagetseng mona ke gore sithiba thibane o ne a eme moleng mme ga etsa phoso bolo ya ba e kena ka gare e ba ntlha empa ke le ka fela go bontsha gore re buile ka ditlhaselo tseo tlhopha sena sa TUT ba di etsang tseo UJ ba di etsang tse tlhagang matlhakoreng mme le karolong ena obedi ya papading tse re bona ditlhaselo tse ngata tse etsagalang di tswa ka ntle di tla ka gare
2: ebile ba fumane huku he mo mamedi bana ba TUT fela sithiba thibane sa bona ntamboso chabaku o utlwile bohloko ntambose chabaku o utlwile bohloko he ba le ka gore ba mo thuse ntambose ga e le metsotso ya karolo ya bobedi ya papadi e seng e tsamaide ke mashome a mabedi a metso emene ke mashome a mabedi a metso emene e le 3 UJ e le 2 TUT e le 2 he TUT a mo thusa ka mane ntambose chabaku Motusa Ntambose Wayema he Sitiba Tibanisa Chiuchi Igele Bariki Dabi Yaka Houti Bariki Dabi Yaka Houti Jolo ka ko panetla patse pedi he Tsaka province ya Houti Mona ho Hollywood Bet Super League Metsu tudu tsa ntla fela o ye mashomo a mabedi a metsu mehlano ya karolo ya bobedi ya papadi ho sala e mashomo a mabedi ho sala e mashomo a mabedi ba ile tlosa ho kwe mo mamedi TUT ba ile tlosa ho kwe mo mamedi TUT e tlwa ka mekwalo nyane ka mane he ka leboya kamane ka leboya bophirima e tlwa ka mane he ka leboya bophirima o le tlosa bonolo phoshoko ile tlosa ke ena bonolo phoshoko Pamisa bolo kamane phoshoko ka radio 18 by fosa ai fosa kamane na ro rabo le fitla fela empa ba hlotse bolo bile ke hane tswala ka ntle ka mole mwana ka ba chabela ba le ta khutla ka le balenya e ba bolo e ke nang

0: ba hlabela inhlatse tsiletseng gore ka mantso mang papa ding engwe le ngwe ba hlabile inhlatse tsiletseng le hoja papa ditseo di ile tsa hlolwa ke University ya Johannesburg impa ka ka ka reso papa ditseno ka tsepedi e bile inhlatse tsiletseng one ka la mashomo mabedi a metso mene go di nya phato le mo sa 2025 University ya Johannesburg ile a hlola TUT ka inhlatse nne ho tsepedi ka inhlatse nne ho tsepedi ka tswana le mohla go di neng e hlola matsatsi a mashomo mabedi a metso tsiletseng le go di ya putja selemo sa 2026 UJ ile a hlola TUT ka inhlatse nne ho tsepedi ka mantswa mang ba hlabile inhlatse tsiletseng papa ditseno tsepedi mme ka jeno ho so hlajwe papa inhlatse hla ka jeno ba hlabile inhlatse hla jola re tsebe re na re tla fitla ho seno sa papa ditsepedi tse fitileng mo re bone inhlatse tsiletseng le ho ja UJ ile ba bona ba hlotseng papadi ba tla tsa bolo ka ntlo ya 18 hemo mo medi University ya Johannesburg ho tswe po so kgahlano le TUT ha nyanyane ya la hukunyane ka mane ka boraba chabela pamisa bolo empa ikela osele ikela osele bolo ke a di batla ithiba pele tsola ka ntle ba ithiba ka mane tsola ka ntle tla ba huku ba hlabana ka dintlha ka mantswa mang he mokotlisi hlopa tsena tsepedi
1: ke se o re leng hore le ra le ka o sa tlhalo sa papa di qala hore hlopa tsena tsepedi ha dikopane hangata ho be le dintlha tse ngata haholo mme ke ka ho re bonang le papa di nyena jwalo ka ha o hlalo sa se le dintlha tse hlano mme e bona hala ntse e fana ka segahla se batlang se thabisa haholo ho re ka re qeteletse re bone dintlha tse ding hape mohlomong tse pedi ka ha ro papa di ena
0: ba tla tlosa huku he mo mamedi ti ke UJ ba tla tlosa huku he mo mamedi UJ ke ba ne ba pamisa bore ke le ka mane se tibati bane sa ikhela empa e tla mohlola ba qetela ba etsotse ka mane ti UT ya ya no ntse tsaka ntle bile bontsho ka re tse sehla ke le bogile mfati o bontsi tse ka re tse sehla he ke le bogile mfati bontsi tse ka re tse sehla ke le bogile mfati bolo ke yana ka botshabela Andriela Mibe ale ka feta ka mane bolo tsola ka ntle mohlola Mibe e mohlola Andriela Mibe tla ba bolo e kena nyagelwa ka bolo ngwana ka botshabela balabala ba le ka feta ka bolo ka ntle o di 18 ba ketela ba itsotse hape TUT a inseditse ka ntle he mo mamedi TUT a inseditse ka ntle TUT ba se bile ba ya getse ba le ka utla ka yona ba itsholela hape ka ntle TUT ba boela ba ntsetsa ka ntle hape TUT ho tho ya gele mihle lumko lumko mihle ka mane ka ba tshabela ba bala ke wa ya gele lumko mihle ya tlatletse ba hlotse ka mane University ya Johannesburg bo re tsola ka ntle tla ke ene tlo mo rao mane thao mekolunga ilo tlo swa ke ena ntambose chabaku o tlo swa kena ntambose chabaku karolo nyina ya bobedi ya papa di hebo mamedi ntambose chabaku tshi swa mra mani kena esta ndo rabolo ka mra ka mane stando ke nyalo tuba re mala bala sibonga konke mzobe a nka bola ne tsa ka mana ndriela mi bembe o ntsa kolampe ka mani mi bembe ba tatela ba itshotsa pe tu tu ya etla ka mona ka karolo nyala bala ya UJ khutla ka bolo ke ani mi be e nka tar ke ba re mala bala ona rwa feta nga ka mani mzobe mo nge tsi bolo ka mani mzobe me ya khutla mo medika tu tu ka mo le mo ka bo primera senyati venga isa bra netsa ka mane estando ndo ki ari bara bara venga netsa ka mane bonolo po shoko venga nga rumela ka bachabela ka mane po shoko venga netsa no tolo ngobe ma parampe ka mane ba muhula ngobe ba muhula ka mane ngobe ote poso UJ ko sambolo TUT karlo nyale bala he mo media bo bona TUT karlo nyane ya bo bona ya le bala TUT batai tlosa ntse ile 3 UJ ele 2 TUT pamisa bolo ba nka ba ibe pele mane mpa khutla ka yona amukelani mo akiane maswanganyi o taka bolo amukelani ba rima le bala nka ka mana amukelani wa ifiti samba ba isi amona ka ra khubiala bala ho lindelo mabuza mabuza nka bolo rumela ka mana ka ba chabela nele tsaka mana poshia masilela visa mara poshia masilela we be a lotula ntsandeni munasi o nyona ka bolo ka mara ka mana munasi tashi bile barbala bala ki UJ ya kana ka bolo ka mani munasi mbe ve ka bia pere ka mani munasi mbe ba ta ka bolo ba enka ba pamisa o tla ka ba kantla o le tini ka bo primera kutwa no mpane o roe ko ba ka mani ka 18 mbe bolo ka bantle a ba irela ka thuko we irela ka thuko mo kapteni sibonga konke mzobe we irela ka thuko mo kapteni sibonga konke mzobe bolo ta kena tlo mara tawo mi kolunga ilo tlo swa kena ntambose chabaku re ma tsa hantla metso tsunye ma shome mararo a motsolomong arlo nyena he mo mamedi ya bobedi ya papadi Hollywood Bets a Super League ele Super Rice bolo ke ane ba re mala bala ba enka ba re la kana khubiela bala ba ineletsa e ke ena munasi hata bolo ka mani munasi enka romela ka botshabela ho bona poshia masilela

0: Qui ont ta pochia? Et quand fait ta camane pochia, comme le monde comme chabella. Quand fait ta camane pochia, et quand ta manque à la bonne cité pour le bima. Et quand t'es la basile, tu la cante ou j'ai. Tu as écrit ça, Ramon. Tu as écrit ça, et ça, non, quand tu sors. Kapa kau tusa si tiba tiba ni Nta mbose Chabaku Venka ebe apele maane Bolo ete lele mde Ale kau kena kaya unahe mumame di mwe Unar wafeta kamano unar wafeta One are wafeta Unar wafeta Ereki bone he pele getata huwe na dikei Pele getata tabenseno sa krikete Taka bolo he mumame di kamule wano kapa Bane bale kau chasela Fena basinye nako Asinye nako kamano iti uti Erata babia meche na hemu mamedi ele 3 University of Johannesburg ele 2 TUT reser matile metso tse ma shume amararo ametse meraro mme ya karolo na bobedi papadi reta wena petit solo ke utlo reta batsa cricket he di se di fitle pelo tsonga ke ya dumela hore mo lebohenga taba tsa hiluki
1: malebza o ka katela ditaba ho setse metso tse me di fela ke lebo
2: Rekule wehe solo loka oke Karolo kia bobedi ya papadi second innings Ebe he papadi ye misi tue kaba kala ore Buyemo bale hudimo bufetu hile Ibile he le mabone hala iti hante Refika jolo elo rebara wa Australia nebasebana Lidirani tse mashume amararo le metume raro Kamra di overa tse lano Kamra ore mendesena Bane lidirani tse le shume le metu supile Kamra ora fose dibolo tse le shume le metu robonga Haile he diena Wana le dirani tse le shume Afosi tse dibolo tse le shume le metu tsume hlano se gatla sa bona hantle ba qadile selo hudimo haholo ba tlatswela hape pele ho sane ka hora ya borobong ho seng tsatsing la ho sane a pitsolo ke khokela ho wena
1: ke le bile ngwale so tsama hantle o tla wela o bateng hape o sane
2: e ya pitsolo
1: ke le bile ngwane iso re pele ke ya ho tafga he mabili mo tlekiya ka mabengeng ke tla ya ho yena kana kalani
3: ha mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlala le ona O seke wa tobana le mathata o le mong. Lifeline South Africa e teng ho thusa nakong tse boima. Ho tloha ho kgatello ya maikutlo le kelello, ho ya ho tlhekefetso ya bong, HIV le AIDS le diteko tsa HIV. Fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861-322-322. Bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong, letsa kapa o romele WhatsApp ho 0800 150 150. Tshehetso HIV le AIDS letsetsa 0800 012 322 kapa o romela WhatsApp ho 0849 228 808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
4: Kentucky Tuesday ya KFC e gotlile.
5: Stop.
4: Fumana maqa a leshome a original recipe chicken ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Boloka 44 randa.
6: Stop it, I like it.
4: 44 randa o ka reka mile o mong hape ka tshelete eno.
6: Stop it, I love it.
4: Le rona re o ratela yona. Ka la 13 October fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
7: Sadi papadi.
0: Re lebuile mong a phofo mo mamedi ho so setse metsotso ya le shome ile re fitla ya ne ma shome re bong ntse le 3 UJ ile 2 TUT a papa dinye na ya Hollywood Bets a Super League ono na le papa disotlo mo hloko mona sa TUT fela ke anwa ye makena se bongile ntwane yena he se bongile ntwane ba tatlo sa bolomani ba rimba le bala TUT Bata atlo sabolo mani barima le bala mumamedi TUT Kabisa bole telele baka mani kare day tini sa UJ Bata kautso la bolo mbe Eki ana kare day tini kabana rwarra hamba Baibia lo tine le guguma bizela Mamunke tsebolo kamani gugum Ya kuta kamani ka Andriya lamba Mamunke tsebolo kamani Andriya lamba Kantle u day tini kamani kama shabela Bata kabolo TUT Bata kwa baka kantle u day tini sa UJ Kama shabela bala bala bapa misa bolo baibia lo tue tona kantle Ita babole kena nyakhelwa Sete metotwe le shome Hare bua ka ina ele shome mogotlisi sala e hlokolosi ele ngore University of Johannesburg e la e tsama pele ka nthatse tharo ha bana ba TUT ba se ba hlabile nthatse pedi ka mantsoma ba shota fela ka ba ahelwa ke nthla ele ngore ba lekanye dintla ha re tsebo ele shome hlokolosi e hlalosang he di hlopeng ka bobedi
8: ntla e ileng ya hlajwa ke hlopa sena sa TUT se le sa fetola papadi ha holo karolo nyena o wedi ya papadi ho bana ka mora ba hlabentla le ra bona hlopa sena sa UJ se hopola hore TUT ha e ka hlabana tla bolela gore dintla ditlabe di le kana mme ba boela hape ba phamisa segahla sa papadi ba qala ba etsa ditlhaselo tse ngata haholo mme ya ba le menyetla e malwa mo teng ba ileng ba fosa menyetla eo empa ra bona hlopa sena sa TUT se boela hape se kgutla ka lebelo le hodimo haholo mme nnete o fitlha ha jwale tjena motho o ka re ke papadi e batlang e bulehile e leng gore re ka bona hlopa sena sa UJ se hlola papadi ka ntlha tsena tse tharo tseo ba seng ba di hlabile kapa re bona hlopa sena sa TUT se hlaba ntlha ho lekalekanya dintlha papading ena mme seo se etswa ke ka lebaka la gobane ho qala papadi e bonagala gore tlhopa sa UJ se, le ha se hlasela se ntse se hopola gore lokela go sireletsa hantle ha tlhopa sena sa TUT sona se bula dikgeo gobane se batla go hlaba dintlha empa se bohlokwa seo motho o se bonang ke dipapadi tsa bona tseo ba di siang moleng o ka morao nakong eo ba hlaselang mme ka lentswe le tlwaeleele la papadi ya bolo ke seo leng gore se bohlokwa golo seo re se bitsang ka gore ke rest defense e leng gore etsiwa ke tlhopa sena sa TUT gobane ba batla gore nnete fela nakong ba hlaselang ba be le dibapadi tse phomotseng tshireletsong go ba thusa gore ba tle ba seke ba hlajwa ka ntlha
0: o jalo he momamedi e ntse e le 3 UJ e le 2 TUT ba gutla ka bolo ka morago ka made UJ e tswa ka phoši ya masile la phamisa bolo etlela baremo ba monkela bolo ka mane andriela mebembe ya ka mane ka botšhabela ba phamisa bolo etelele TUT empa ba e tshola ka morago munasim e tla ka ntlo di etinim ba nyelwa ka bolo e tswa ka lindelo mabuzam a isa ka mane ka botšhabela lindelo mabuzam a e neeletsa gape mihle lumko ke anabeya bolo pele ba feta baremo ba pele ka bolo e le ba pele DUJ e tla ka mane ka botšhabela ka andriela mebembe ba monkela bolo e gutla mane baremo ba e nyelwa ka bonolo phošoko ke anabeya bolo pele mane phošoko I be a lot important for the person. Oh, the Namalata Lotuba Napushia Masilela. Ale Namalata Otulin, I believe, wants to carry Tessa. Pushia Masilela, Ausposh. Ausposhia. Ibolomona, Otsevore, Banama Bitua Bonatinikitu. Well, Horona, Kwana, Hey, Arbabita, Kibonabo Pushi. Kinzelo Tampe, O Kelebuhile, Umfati. Ntse lo tampe o ke le bogile mfate ka mane he momamedi ka bo tshabela ba le bala ha ile mona o sala metso tso supile ha ile mona o sala e supile metso tso pele re bidula antla o yane e ma shoma mane ya metso mehlano e baletswe ka rolo ya bobedi ya papadi e tla ngore ha re kopanya re rola dieta re kopanya le minona ya matso e be re fa metso tso e ma shoma robo ha ile tlo sa bolo he TUT ka mane ka bo tshabela ba le bala ka rolo ya le bala UJ romela bolo pele ya city ba thiba di atlengwa ya moela matsiri so masebe ya moela ka mane au siri khala bolo ka tswa studio ine tsa kutlwa no mpane ke yo no tswa ka bolo mra mpane a enka ba pala mane ba re mala mpane empa e pa mi flag offside Lusanda Mavunda offside Lusanda Mavunda ba tatlo sa bolo he ka tlo sa bolo ka rolo nyabo bona le bala University ya ITUT ba ya tlangwe tlosa ke Tshwane University of Technology Tshwane University of Technology Ibane ba phamisa bolo ya ka ntlo di 18 se bongile le le kamane se bongile Ntwane o monkela bolo ka mane Ntwane a tshola bolo mo mamedima re la pele kwa namba o teng esta ke u sesta ke stando ke o hutla ka bolo ke TUT phamisa bolo ka mane stando le bisa ka mane ka ba chabela ndo ba tla monkela bolo mfati ke o tsaka bolo se ke le bogile ya pele kana ke le bogile a ene le tsaka mane bonolo phoshoko ba monkela bolo ke masilela ke ya ne phoshi amba o ntsa bolo ka ba rimbala bala we ne tsa lindelo mabuza ya pele ka bolo ka mane mabuza a ba pala ka mane ka ba chabela mabuza ba tla ka bolo UJ ka bolo ka ba chabela e kana ka amukelani o tla kwa ba amukelani ka ntlo di 18 ba e bialoto ntsetsa ka ntle ba ka huku ba ntsetsa ka ntle ba ka huku papa di ratelang ya University ya Johannesburg e tla ba pala beke nge tlang ka mo ebelo yetela Citylands yetela Citylands o tla mona beke nge tlang ka la bohlano ha go di yona ina he ya mphalane hlola matsatsi a le shomele metso tseleteng bana ba TUT ba tla etela ramatla othe e ba tla etela ramatla othe ha re fitise o kuene he mo media University ya Johannesburg ba ne ba pamisa bolo ke nang ka radio tini ka mana ka tlhara tafa tsene ile ke ana andriana ke bolo ka banko a ba irela ka thoko bana le o jana ba pa ditse pedi tse utlwe mo hloko esta ndo ke dia mahana ka jeno o shesta esta ndo le bo hloko ka mana esta ndo ma pala mrao ka pasi ba pa ditse ba pala mrao mona ho tiuchi ne ke tsaro sa re ramata otle ladies ka la ba hlano be ke ngitlang ba tla moela TUT o tla mona Citylands batle ba amoele University ya Johannesburg. papadi tsa bona e be kenyetla papadi tsa bona he be kenyetla bale kaure baba thuse re tla papadi nyena tshena le hore go dinyane e fitileng he ya lwetse papadi ya bona ya qetela TUT ile a hlolwa ke bane ba first touch ladies kantla e le nngwe go noto le yona university ya Johannesburg ke mamedi ba tla papadi nyena le hore ba ile ba lahlehelwa ba hlolwa ke bane ba university ya Fort Hare ka dintlha tse pedi o ntlha le nngwe ka dintlha tse pedi o ntlha le nngwe yola e tlabele papadi ya bobedi ka tatelelano e leng gore TUT ba e hlolwa e bang ba ka hlolwa go tloa mona bana ba university ya Johannesburg bona ba re re lokisa bahlaswa bo ileng ba e tsala ka la mashome a mabedi e ka la leshome le metserobong tshwarelo godinya lwetse ka la leshome le metserobong godinya lwetse e ka rotla ema ka mane estando fela di amahana nnete le goja mokwetlisi go bona la batla gore estando a qete papadi ga e sale o tlwa karolong ya pela papadi go bona la gore tlheta ba tsaya dimonate estando ke ausesta
8: nnete fela ke sebapadi se batlang se sebetsa ka thata ebile ke sebapadi se batlang se le sebete gagolo gobane ga o sheba ditemolo tsa gae ke ditemolo tsa gobane o ba batla go lwanela dibolo tsena tse godimo mme ke sebapadi se o ba se tshepileng gagolo gore o batla e tlile a le motle ka go lwanela dibolo tsena tse moyeng mme ke ka go motlhomong mokwetlisi a bonang gore ga a ka tswa motlhomong tlhopha sae se tla batla se ba le mathata mme gape o se o sheba papadi ena jalo ka re tlhalositse ke ditlhopha tse pedi tseo motlhomong motho o ka wa reng jalo ka ga o ne o tlhalosa gore ke Gauteng Derby di batla di tsebana gagolo jale ba tseba gore tlhopha sena sa UJ se bapala dibolo tse ngata tse godimo jale o tlhoka ndou ka gare go lebala ebile motlhomong ka gobane jale ba leka go sebedisa metsotso e seng e setse o ka tlhabantlha motlhomong e nngwe ya dintho tse ka tsa batlang di ba botlhokwa ke di-set piece jale gore a tla kgone go sebedisa ndou o tlhoka gore a boe le di-set piece tse ngata mme ke ka go motlhomong mokwetlisi a batlang gore a mo tlogelele ka gare go lebala go fitlhela ga jalo
0: ele 3 UJ ele 2 TUT setse e mmedi fela he mamedi metsotso pele re fitlha o yane mashome amane ya metso metlhano e baletsweng a karolo ya bobedi ya papadi o nka bolo ka mane estando o leka o leba pele ka bolo ka mane ndo o tla ka bolo estando o tla e koba ka ntlo di 18 tsa UJ o tla e koba ka mane tsa basosanda ke o estando o ntsha bolo ka mane ndo a ene letsa nombuso malesa o tla e koba ka mane nombuso o ntsha bolo ampe ka mane nombuso ibi o tenga mane mabuza o tla e tshola tshola bolo ka mro ka mane mabuza o tshola bolo ka mro ka mane mabuza e re tshola he mo mamedi ka mane lwani ke lindilwa lindelo mabuza ele 3 UJ ele 2 TUT ha o sala motsotso fela pele re fitla go ya mashome robong re o mongaphofo ke nako ya mabenkele
5: go tlogela go tsuba kapa o sebedisa vape ke nngwe ya dintho tse molemo tse o ka di etsang bakeng sa bophelo ba gago bophelo ba gago bo tla ntlafala mme o be le monyetla o mogolo wa go phela nako e telele go tsuba go baka kankere kapa mofetshe mafu a pelo go sha letlhakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo go sebedisa vape ga o bolele gore ga o kotsi mosi wa vape ga se mouane kapa phofodi ya metsi fela o ka ba le nicotine le dintho tse di ntse kotsi nicotine e bogoba gagolo mme e ka ba kotsi gagologolo go batšha ga e ba o tsuba kapa o sebedisa vape go tlogela go ka ba thata empa ga o tlhoke gore o etse sena o le moo fumana tshegetso mabapi le o tlogela setsing sa bophelo se gaufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 go fumana tshegetso molaetsa ona o tisetswa ke lefapha la naga la bophelo
9: Kentucky Tuesday ya KFC e gotlile
10: stop
9: fumana maqa a leshome a original recipe chicken ka 129 ka
10: stop it
9: boloka 44 randa
6: stop it I like it
9: 44 randa o ka reka mmile o mong hape ka tšhelete eno
6: stop it I love it
9: le rona re o ratela yona ka la 13 October fela KFC fela go na le melawana le dipehelo
7: Holy City FM.
0: Ele 3 University of Johannesburg, Ele 2 TUT. Mamedi refue metutu emene. Refue fela metutu emene. Bolokiane, kantao de chini pamudia. Pamudia kamane, mpaute papadito le pele. Katao kena kamane kuto mokhano. Okene kuto mokhano. Otuile lindiwe nkambule. Kipetwa enzo nkipana ba TUT. Wentswe ke bana ba TUT le bana ba University of Johannesburg ke ba kentse no bahle mdelwa Okay, ne no bahlem delwa hutule Lusanda Mabunda. Yena ya tule Lusanda Mabunda. A ke se mo kotlisi ka pa dikabale tshutshumetso itseng pheto tsena na konyena o qetela papadi ka pa selo re ba bantshe balazwe.
8: Nete fela ho hlopha sa TUT ke ho tlisa tlhaselo. Go bane seo ba se tlhokang go ka sebedisa metsotso ena e seng e setse go ka hlabantla. Mme ho hlopha sena sa UJ seo ba se tlhokang haholoholo ha jwaletse ke go tsepamisa maikutlo le hona go ka ba le lenane le godimo dikarolong tsa tshireletso. Mme ke ka hoo nete fela go bona go leng bohlokwa gore ba tlise sebapadi sena e le mdelo go ka leka go ka tlisa botsitso karolong ya bona ya tshireletso gobane ba mo tlhoka haholoholo karolong eo ya papadi ha jwale.
0: Itse re fuwe metsotso e mene he mo mamedi rapshatile o le mong setse medi le metsotso ana pele re emeng ya papadi ena huku ya botshelela ya University ya Johannesburg e lo re TUT e se fumane huku tse pedi Hollywood Bets Super League ba tla tlosa huku he UJ ba tla tlosa he mo mamedi UJ ba misa bolo e telele ka bane ka radio itini me siti ba tibane ka mane ntamboso shabakung kiani bolo ntle Saba ntabone mo mamedi UJ ba saba ntaya bone e sajwa ke na ka mane kutlwana mphane 4 University of Johannesburg 2 TUT ke ntlatse tseletse ba pali ntse tharo ka tatela na dihlopa tsena he di hlaba ntlatse tseletse 4 UJ 2 TUT kutlwana mphane
8: ha ke tsebe hore na re tlo re hlopha sena sa UJ setse ba o sebedisa metsotso e hlokolosi ka parere hlopha sa TUT ba batla e hlile ba haella go ka tsepamisa maikutlo na konyane e hlokolosi hobane o ka hopola hore dintlha tseo ba di hlajueng tsatsing lena ka kakaretso tsenne di kene dinakong kapa nakong e hlokolosi mme kgona go bontsha hantle gore e tlile ga ba tsepamisa maikutlo hantle hlopha sena sa TUT mme nnete se ebileng bohlokwa ke seo re neng re bua ka sona gore papadi ena e batla e le papadi e o bonang gore ditlhopha tsena di a tsebana mme diphoso tse nyenyane tse etsagalang dikarolong tsa tlhaselo ke moo teng ba bang bang ka monyetla mme ke moo teng phane a sebedisitse monyetla a hlabantlha eo motho o ka wa bua nnete fela gore e ne le yona ntlha e baneng ba e hloka go hlola papadi gobane go tla batla go ba thata go tlhopha sena sa TUT go ka gutla metsotsong e mebedi go tlhaba dintlha tse pedi tse e leng gore motlho motho ka re di ka ba thusa go lekalekanya dintlha papading ena e nngwe gape ke e o buileng ka yona e bohlokwa e leng rekoto e bileng teng papading ya go feta pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi mo teng rileng ra bona dintlha tse tsheletseng letsatsing lena re boela gape re bona dintlha tse tsheletseng
0: o jalo he mo mamedi re itse re fue metsotso e mene re pšatlile medi o sosetse motsotso le metsotswana o sosetse motsotso le metsotswane he le rona re tle re itlhabe ka momo e le for University ya Johannesburg e le 2 TUT bolo ke yane go tla ba re malebala ka UJ ele ba pele ka Andriel Amibe mibe ke ya phamisa bolo telele mibembe ele ba ka Arabia 18 tsane tsa TUT e pa siti batho ne sa ya moela nga ka mane ntamboso tsha bakhumbe e bile ra bolo ka mane tsha bakhumbe e tla mona ba re bala bonolo ba monke tsi bolo mme ya pele ka mane ka UJ o te ha pa pali tsole pele a ke na ka bolo ka ntlo 18 mme ke ya ne o batla feta no ba hle ka Arabia 18 mame UJ ka Arabia 18 ka mane ba e ko ba bolo ko timpa wa hana ba e tshola mme a tshola bolo ka mane TUT e bile ba ba ka huku na rwentse tsa kantle e ikela huku nkwana o ne a rwentse tsa kantle huku ya bona ya bushupa he UJ huku ya bona ya bushupa e tla tloa ka borwa bophirima mme University ya Johannesburg le ka hlola papadi mamedi ha e tloba le ho kalo a tloba le tshumetse ka lore e ka tloa boemong ba boraro ya kae e tla ne dule boemong bono ba boraro e tla ne e dule hana mono he boemong bono ba babraro batswa papa di fedile e fela tshene ha mo mamedi ba lokela hore ba tlose huku e fela ele 4 University ya Johannesburg ele 2 TUT me ha mo go tlisa ke batlo senyana go bona kana le metsotso e mehlano fela ke sallana ke ne ke batla re o ya karetse antle o sa tata ha ile mona UJ if mana tsa tsa re hlola papa di ene ha mme ka di ntlatse nne ho di ntlatse pedi tsa TUT
8: nnete fela ebile papadi ya dintlha nnete ke a tseba gore hangata papading ya bolo ga re etsa mohlomong seo re reng ke mohlomong ke qetelo ya papadi re lokela hore mohlomong etle re ha re fana ka tsedintsa dintha re leke o bontsha di papadi tse batlang di bile le tshusumetso ntle ka ro papadi empa ha o so sheba ka kakaretso di shopa tsena ka bobedi motho o ka re dinkile monyetla di phosong tse bile nteng le botelle ka morao mme ba leka ka matla hore batle ba gone o ka hlaba dintlha mme ha o sheba di thiba thiba ni hlopheng ka bobedi nete fela motho o ka re hona le dibolo tseo mohlomong ka bantse ba ile ba leka ho ka sireletsa hantle empa ba qeteletse ba hlajwa ka dintlha mme o sheba hlopha sena sa UJ se kene papading ena nete fela metsotsonyane e le shome e kalang ya papadi ba ile ba hlaba ntlha mme ba boela hape ba leka ho bapala mme metsotsong e le shome le metso e meraro ya ba hlopha sena sa TUT se leka lekanya dintlha empa metsotsonyane mashome a mane a metso e mehlano mme re ya nakong e ekeditsweng pele re tla ya kgefutso ke mo teng re boneng hlopha sena sa UJ se tla hape ka sekgahla se hodimo haholo mme ba boela hape ba hlaba dintlha tse pedi tse ntseng hore ba tle ba ye kgefutsong ba na le dintlha tse tharo ho e le nngwe ya hlopha sena sa TUT mme ra bona karolong ya bobedi ya papadi hlopha sena sa TUT se kena papading ka sekgahla le lebelo le hodimo haholo mme ba qetella ba fumana ntlha mme ha ba qeta ho fumana ntlha ya ba hlopha sa UJ hape se boela se kgutla ka sekgahla ka ro papadi ba qetella ba fumana ntlha ya bone eo motho e la reng ha o so o etsa kaletsa ka pare se re bua ka kakaretso re ka re ne e le bohlokwa ho bona gore ba hlabe ntlha gobane ho no bonagala e ka hlopa papadi ya e buleha mme e ka hlopa sena sa UJ se ka qeteletse mohlomo se hlajwe ka ntlha gape empa ba ile ba kgona go hlaba ntlha e leng gore ile a ba fa tlholo papading ena empa motho ntho o lokelang go bua ka yona ke gore o ne o kgona go bona gore bakwetlisi ka bobedi ba tseba maatla a ditlhopha tsa bona ebile ba tseba mohlomong re dikgaello tsa ditlhopha tseo ba neng ba bapala le tsona kapa seo ba bapalang kgatlhano sona mme ke ka ho motho ha o bua o sheba dikarolong tse tsa tshireletso moleng o ka morao ditlhopheng ka bobedi di bapadi tse batlang di sebeditse haholo mme ke ka ho boneng hlopha sena sa UJ se ne se bapala haholoholo mahlakoreng mane mo teng e leng gore ba ile ba qala papadi ka Mavundla ha mmoho le Mkhunu ba ile gore ba bile bohlokwa haholo ka ro papadi mme ba beile dihlopha sena sa TUT tlasa kgatello haholoholo dikarolong tseno tsa tlhaselo mme e nngwe ya dintho tse motho ka ba buang ka tsona ke gore sebapadi se bileng bohlokwa nnete papading ena ke Dlamini wa mmapalapele wa hlopha sena sa UJ gobane se wa neng a se etsa ke gore o ne re ha bolo e tla bohareng ba tlhaselo ke ena bapalang kgatlhano le dibapadi tse pedi tse moleng o ka morao e leng Buthelezi ga mmoho le Ndou go ka etsa bonnete ba gore o dumelela dibapadi mmoho le ena le Mavundla ga mmoho le Mkhunu go ka fetela ka morao mme o boela gape o bona tlhopha sena sa TUT bona seo ba neng ba leka go se etsa ke gore ba bapa le dibolo tse ngata go ntwane mme ba tla ka lenaane le godimo ka leka go fitlha go ena mohlomong ba mo thuse empa ye nngwe ya dintho tse ebile motlhokwa nnete ka kakaretso ke go bona ditlhopha tsena di tlhabile dintlha ebile re bona papadi ya sekgatlha se godimo karolong ya pele le ya bobedi ya papadi
0: ke lebohile he mokwetlisi chief morena ramorebodi mamedi re sebeditse morena ramorebodi Thabiso Mafereka le Kamohelo Mbele re kopana gape he nakong e tlanga e le 4 University ya Johannesburg e le 2 TUT Hollywood Bets Super League ka o tshwajwa le ga nyamela re tla wena he mongapho
1: ntseke taola kake mola bontate
0: kake
1: maobane ne go tla 27 ya sekele kgatsoma ntseke masola
0: Yola
1: wa igwala ka pa no re. Eh a ke igwala
0: sekela
1: atla
0: ka
1: mo. A ke le batse. A o tla nene mo keteng a u me. Na. Mm. Bitse bo dati. Ke ga tla ga tlo o tshwara ka le
0: tsopeng.
1: Ya bo ke mpili ke o tla 27 ya se ya ka mona. Nna le ntate Mandela ga tshwana fela nna ke ga somo. No se be ditse mo Dasi, mabedi hora ke ya bohlano tshebeletso yona ke mantlha le seri ya FM SABC, ditaba tsa rabohlano di bolwa ke sponono, ntsane rantwa.

di da botsena tse amana di kgetho tsona di fella mona re lekola nthla e bileng ga sehlong di tabentsena le tona la toka le ntsetso pele ya molao wa motheo mamoloko kubai le re ba kupi ba botshabedi ba o dikopo tsa bona di sa ananelwang ba keke ba dumelwa ho etsa dikopo tse ntsha tsa tshireletso ya semolao.

0: Kere Taylor, I will be there. I'm going to say I'm going to say that he can't give money. Nehing, I mahala on tashelaga. O hang mahala on tashelaga. Thoko khaytiriaga ko moleke kamuno. O ko moleke lentla enu skam tsaraga phone ya hausi ya hana kamuna kya mata in tashelaga.
1: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke lebohile hle Malerato Sethunya o ka Mall of Africa, Josie Maboneng, ke a o bona Mall ono wa Africa. Ke a hana founu ena ka mona. Ke a lebohle ngwana e sore modimo a nkekele tse dilemo. Ntse ke keteka mona, ntse ke keteka mamele. O, re tlameha re motabole ka ya Lesotho. Tlameha re motabole ka ya Lesotho. Fela hei tlo hana man. Ke tlo bona fela gore nanka e sebesebetsa jwang. Ke tlo bona fela gore nanka e sebesebetsa jwang. Ke etse makgobonthithi. Mokgwa wane o re ne re na le ona WhatsApp tsap o ne o le bonolo o batla o le sio jale, batla o le sio jale. Ke batla re ba le bothatanyana kgaitsedi yaka. Fela ge re tla bona gore na re sebesebetsa jwang. Gina Chabatsane o re tle ke tsamaye ke ye kwana bong engwa lo ise ya bo 60 years engwa. Ke a ketika o tla 27 years ke le mo ya holeke le nna le nkeke sa sanke ga o ke tshwana le batho ba bangwe ke lelekisang date ntho DK ana ke mang mohlomphe ya ne a reng stuff like that. Ke lelekisa yena ke yena fela a utlileng 40 years mona SABC a sebetsa radio ya stuff like that. Bana ke a mo lelekisa ke mmeile mangwele. Ke mmeile mangwele le nna ke a mo lelekisa. Le nna ke batla go tla 40 years ke le. Ke a mo lelekisa. Ke tlo mo letsetse. Ke yena fela ka ga SABC ka mona radiong a utlileng 40 years. Ya. Wilson B. Nkosi. Ya. Ke yena fela. Ke yena fela Wilson B. Nkosi. Ya utlileng 40 la ga SABC ya motlotla kgweding yeneng le nngwe kapa tse pedi tse fetileng. Gore o qadile le radio ha radio e fihla mona mantse a le teng gona jale mona Radio Metro qadile yona ha e bulwa ke a le teng mo ha e bulwa ke a le teng o qadile le yona motse 40 years a sa ka tswa selemo kapa dikgwedi kapa lemo tse pedi lemo tse hlano lemo tse leshome ha e sa le a dutse mono radio mono Wilson B. Nkosi a o tla 40 ke yena fela ka ra SABC ya utlileng rekoto eno Wilson B. Nkosi stuff like that batlange ke moletsetse man batlange ke moletsetse gabe ke ke rekoqaqoqa hanyane le ene hantle nta ke so batlo bua le ene kona ke tla bua le ena nene re le babedi ke ge tshohle tabe na DK le Wilson B. Nkosi a ka ntjwetse gona o gonne jwang nna ntho ene ntse ke e balabala mona ka ene wa le ke utlwe hle e ntse ke di sachena utlwe hle e ntse ke di sachena. Ke sa e kgolo-kgolo hantle gore bana ebe motho yo o sebeditse tse go etsala ntho tse tse kleke a e khona kannete a kannete ke tla hle ke bone gona dintho di mo tsamatsamaelang ke tla bua le ena Wilson B. Nkosi o entse histori ya SABC ke ga motlotla ore ntate ge qala go bona sebodi se tjena ka wena butle go fe ntho tsa go tlotle e ba motabola le kanye la batla le dithelebišene mo la batla. Ba tata ka mora ha o tsebora e tla ba botsholo jwalo e tla ba botsholo jwalo ka nnete e ba mosale mora o ba o tle bo futhi ma ke sala ho le ma e ba tba ha o fingela ke bo Mr. Cool e Mr. Cool o sala zwe le motse ka o tla futhi le mo go ntwetse bona Mr. Cool o jetse fela o sala zwe le motse ka masola futhi. Yeah, ba ba tla ibitsa yes Wilson B B plus so hlele o ka o ke radio Mr. Radio. Yeah, jalo. Sala sikule motse ka mishikulo ko ndwetse o tabola 40 mo gasomo. Mr. Cool. Ya re tla mona ne henge mabidi ho na mathata le to ska ba tshwenya hle re tla ka ho yena. Ke tlo bua le ke batla ya Gauteng ke lo bua fast le ntate Binko Sima. Na mo ke tla mo me mateng le nane o la ka ke a uetsa go uetsa note. Go fela go bua fela motsotso fela. Ke kukele lentswelane la o le monate la. Bale le nna ba re ke hleke ya 40 mo. Ba re ke 60 ya, ba re ke 60. Ke la te 60 e ngwana a chabatsana. Ee ai ho le ampi ma. Ngwana go tla 27 no no ja. Ngwana go tla 27. A ke nna ke a tla mona ke qadile kae kae. Qadile kae kae kwana. E fela ntse ke tsiba go mola ke tlo fihla jwang ka parwa. Ga ba ka fihla. Ba the tsula e o tla kena jwang modu. O sna le ngolo la botichere ke re butle ga ba ngolo ba teacher. Ke maitseng ne ke se teacher. Na ne ke le teacher ya standard 8 yana ya JC. Ko first story he DK. Ge ne re dumelletse hore ha o etsa standard 8. O ile go ruta fela go ruta maplasing. Is it? Ba ga o ka tla lo ruta fela go isa ka maplasing ka. O lo ruta maplasing kwana. Ne ke na le JC DK. Ai. Ye ke yona ne ntumela ga ile go ruta ga na ke mo. Ya o fa DK. Ke ka go batho ba hulwana ha bana ba o galema. O nana go so ba dile JC wena. Ba tsiba handle go ntheno started date this ne se bitswa junior certificate. So rumela go ka ile go ruta fela maplasi. O sna la mangolo a go tswa college ngwa la dile. Ha ne ke se. Ah ba dimba ba sna mangolo fela le matijere. Mangolo dololo. Ke e mongwa bo. A ba tswa di ke ya. O re ne. O tlo lo ruta maplasi ngwa. Ke tswere JC ya ka ka. Bae tsiba batho ba khale JC. A junior certificate. A sontabe ke nge mashume ma bidame se supile nga kamro ra ya bohlano ke tsama le DK. We do for you, do for me. Kapale ring na.

Do for you, do for me, Mitsosuke Mashima Mabida Mitsurobedi, Nalwena, Rea Horeng, Yabotsilela, Mombambidi, Watsebele, so yala sedi. Ya, o setse fela sa lezikile motsepedi Mr. Kulo tla futhi. O sa lezikile 2 ka ile mona ka 20 tsa June 1988. Na Mr. Kulo ga le le tema. Di 20 tsa June 1988. O sa lezikile 2 years, o tla fihla. E ka modimo ya phela. Fihla o tlo fihla. Na ntwe ke batla mona mo mambedi na ntwe ke batla mona man. Ga itse dinaka ke tla mona ona jwa le mo mambedi hle go eme hanyane hle ngwane so ntshwarele. Ne e tlame bese ke buibisane le yena jale ke mpa ke sukudisa ke mehala ka kwano sukudisa ke mehala fela ha ke re shebe ka pelenyana mabedi ho bile le dipapadi tsa English Premier League England ke tsa Premier League tsena he ka England ka mona e ke tsa Premier League stopper sa Crystal Palace se hlotse Tottenham ka ntlha tse tharo ho ntlha e le nngwe Hull City le Everton di bapetse ka 2-2 ke utlwile taba e nngwe ya hore Everton ba batla ho e rekisa. Everton e batla go rekisa mo mamedi botlapele ke tla go khela tabeng eno Liverpool e kata wa pala qala hona jwa le kata o qala le Manchester City a bana e tla khona ba nna Liverpool ba nna ke a mushimano wa ka nyaka loluka o go ira dampi le yo ira dampi ba ne be tla she e tla mathajwa nga jeno tshi kata o qala hona jwa le ka pass fela e santsa le le noto noto noto Liverpool noto Manchester City. Maobane ke bone Real Madrid sekola fela ya hapa papadi ka ntlha leng ho noto Vinicius a bontshwa karete e kgobedi a hutse motho ka moriri a hula motho ka moriri ntate a sa tlhothu tjena motshwara a mo hula ka lephondo a ba feta bolo e kena ka di 18 ba e koropeletsa loto la ya enga ka lebatha e bea ka letante a ba se ba sheba ditaba ga buka Vinicius monna hutse motho ka moriri mana ba motabola ka straight red card ba mmea ka ntle. Mme ebile Real Madrid itlo bapala le Barcelona le papading e latelang ya leke o tla ba le seo tla ba le seo le bana o Vinicius ebile a qadile papadi a le bankeng Mourinho a re o ko ronge ko o beka thoko mona ke tla o latlhela second half ha thapile Mourinho a keta o tlabantlha ebile a ba mathela go yena a fitlha mo a ka mo a mo tshwara mo ha ka mono a mo etsa jwang a mo etsa jwang a te a se ntlhantheno a se ntlhantheno ho ha. Ho hang. Ho tu. Ke batla taba yane ke bone kae kae mona ebile ntse ke re butle pele ke tle ke e belele ka nqena taba yane. Ke nnete mo mamedi tlhopha sa Everton. Ba batla ho se rekisa. Re tla bona hore ne ba tla hle ba fumane. Fela ba itse beng ba tshwere tlhopha sa Everton. Ba itse ba tla se rekisetsa fela batho ba nang le tsebo. Ha ba tlo rekisa tlhopha seo fela hobane fela ba batla ho rekisa. E hona lo go batho ba batle ntwe mpa ba sna tsebo. Mo fumana ha e kae ka pakae o fella hona khone mona. E yana itse wa itse ba hela ntwe na ke a tseba ke tla e sebetsa tjena ke e sebetsi. Ha o so phuthulwa mane go tlo go bone. Ha hona letho ntho di motabotsi. Ya, re ke bona. Alright, o ka le sothunga nena we so ona botata ba letho. Ere ke bona na nga se gone etsa magobontiti a gore ke tle ke mo fumane na ke tla bona gore na ke na go etsa magobontiti ke DK a o bona gore na nke ke ka mo fumana na mohlompe ngwane na weso ke a tshepa ke tla mo fumana na nthengwe ke batlang Everton mamedi ya rekiswa ga ntse tlhopa se matla ebile mokwetisi mona David Moyes o re ha golo re tlhopa seno se ya rekiswa jalo re tla etsa jwang tate David ke bona ba utlwang boima. Mwana ba utlwang boima batho bana ba ha e se le tjena re rekiseng bahlomphe re tlwelele o na ntse re nthele tla re tabanya fatshe nthele e boima o sebedi ya o ba le sehlopha sa papadi ya bolo e boima mpe nthwene boima mpe ke la ka bua le ntate gwarai maoba mona ye ke ena taba ena he mamedi ke ena ke la ka enka kae potetsa ka mona ya ba se rekisa sehlopha seno. Se rekisa ke bana ba Fried King Group. Ba Fried King Group. Ke bana ba rekisa ntlopa seo sa Everton. Le king ya Manyesman. Ya. Ijwalo tabi yo hemu mamedi. Watsebeletso e kgolo ya lesedi. Maobane, Mamelodi Sundowns.

e habile MTN 8 so tse Pirates ka nthatse pedi ho noto e bile papadi e thata ha hologane de Pirates le ona ile a fumana penalty ba tla meo le ka lekanya dintla ya hlola company Lungu IT ba ka mane Ronan Williams a enka e bella kwana metsotsunya o qetela sundowns le ona a fumana penele e be ya ka hare ka mane Ingram Reyners a be ya fast le mochitsa fast ba thoba ngata e ba se boko ka ntate a bonkile Tom ba se boko ba ga ntate ha wa etsala tjena ba re le penele a Pirates ene se yona ba bang ba re ke yona ba re ya sundowns le yona a se yona ba bang ba re ke yona re fela nke ke utlwa maikutlo hao ka sebetso ntle ya hlopha sa Mamelodi Sundowns ba hapile MTN 8 Pirates ene ba tla wetsa history maobane e hape ka makgetlo a mahlano ka tatellano empa ntho di hanne ke lata motho e moholo ke bua ka Joe Cocker eish ye motho yo hey motho yo A Joe Cocker.

0: yonan tweba talang yelo. Have a little faith in me. Joe Cocker, ke motho yo wa up where we belong. E ga mo tlisisa motho yo na ba ne wa bina motho. Ye wa bina bana Joe Cocker. Ba be re kena dipapading ye ye re ne ile le tsholanyane o sebeditse mafelong ana beke hlopa sae se ha gonne o ha papapa di hle. E bile se bapadi sa mehleng sa se hlopa sa Kaizer Chiefs. O sa kotlisa ka Botswana ka mona mehlopa sa isentse mo sebitjo motle o entsentse mo sebitjo motle ka nete ye ye re neilwe le tsholonyane maobana na matshunyana ba entse mo sebitjo motle ba hlotse papadi ka nthlatse pedi ho ntla ile nngwe e ba takola township rollers ya tsherga tata ye ye re neile le tsholonyane ke mokotlisi o sa kotlisa ka Botswana ka e bile a se le selmo sa isapili o na ntsa le ka Botswana ka modulo le monsane safety le ntodi jwala he re neile le tsholonyane Lionel Messi o tlwetse papadi ya matšhaba ha sa tla bapala hlopha sa Argentina fela a ditlhopheng mona o tla ba teng go sana ga utswile Ronaldo yena o ntse a setse mme ebile ke utlwile gore e ka re ba tla mmelela ka thoko ntho e ka etsang le kgwedi tse nne kapa o isa o tse tsheletseng kapa ke papadi tse nne o isa o tse tsheletseng solo yang ke dipapadi re tla bona gore nabe ba tla e kenya tshebetsong taba eno kapa go hang go tlatlhe go be thatanyana baske ba e kenya tshebetso na fela o ile a bua Cristiano Ronaldo ya kopa tshwarelo go dibapadi mmogo le ena tlhopheng sa a Portugal a re bontate le ntshwarele ka nete ga e le ngwana ke ile ka ngala kampong yena o ngadile a tse ngadile a ga ke tlo etsiwa jwalo nna fela itse a fitlha tlhopheng sa Al Nassr a fitlha a tlhabantlha e rekeng ke maikutlo a mmamedi Mamelodi Sundowns e hapile MTN 8 maobane ka ntlha tse pedi go noto ke utlwa fela babedi ba bararo kgotso lesedi enwa ke blackberry
1: wa stelefanteno ngwana mme madimakatso
0: ke o tseba gantle ngwana ka ga kopanetse lebenkeleng mono nna le wena
1: ngwana ka ga ba ga ithuta difoto mono re fana ka dikhalentara
0: ntate ke waka
1: wa tseba mongaphofu ha ebe go na le motho ya ka llang empa nna ke sa lle ga re jewe ke santangse papading ena ya magaolagang ke a sa tsebeng gore dilemong tse masome a mabedi kapa go feta santangse ne qala go ja Pirates papading ya mogote
0: ntate ke omametse watla pele o qete ngwanaka o watla o fete
1: ale ha ebanyaneng santang se maobane ne ja Pirates e ne ntse tshwanetse tlhe banna jale ne se le re yona e be ntletikeng kapa e be yona tlama ya makwenya ge tla go utlwa selemong se tlang gona mabakania ga o na le thomono monga phofo ke ditaba dintse di tshwana le taba tse dingwe kapa ke ntse ke re nna ngwanaka
0: kapa tloe ya wa ya gotlhela ntle molale mo ngwanaka
1: ngwanaka dire ke se re gotlhetse gantle
0: thank you papa
1: thank you
0: babedi kgotso o nyametse dumela tle
2: nne re tsolo kgotso le kae
0: re tele ka morenaka
2: legodi nthwana wa malebogo locationng wa lesanda wana
0: eya ndare
2: ndare tsolo papadi e ntle ga kalo ya maobane mpane he ke rata le buisa tlhopha saka ga mmo le technical team kaofela ba sebeditse ntate tsholo ba fedisa ntho dipuo tse kana-kana tse ne re di fumana ga e bane ke sa pele sana se ja Pirates le dikhapo ga di tshwane mehope a itseo ka o tshwana o ne o qadile ka rona ne re o deserva ntate tsholo re ntse re tlong ka mehope e mengwe kake ntate tsholo ke a itebogela
0: ntate ke lebile golo sebeletse ke lesedi dumela tle
3: ankele ka tsholo
0: monate
3: a go tsamaile gante nage e monate gore re santse re le mabakanea we are happy people
0: ndenzeni
3: o botsana ke go yetse papadi o e ne e hlile le maatla Pirates ko ke la ka utlwa botlhoko fela mane mo company le ngu a soleileng ko o lekanya dintlha ka penele o ene re ifua mo o ne le mphadifate botwa ka o ganeile ka rata ntate kofa a reng ke mapotile wena pela molelogo gona no ile wa di bona
0: ke lebile ntenzeni
3: thank you botwaka
0: ke o taba mabedi tumela tle
4: mapofo
0: ntate we
4: le ga ntate ma
0: re temo rena ka le ga wa lo mpitsa ntate mo hulu jwa lo ntso ke nna lo wena
4: e ya pa ke re ntate ma ntate ntate papa na popo mamela bo yete e wa tswa le bakanya ke le batho ke le bakanya le le hulu lena ntate wa ka ye e siri ma ke pa next time ya kona PS7 tena ane ka mogomo ntate wa baetse ba mo fe sotla se se ngas ka re fela pirate ntate ka nete o ka
0: oh
4: ba nete spoiler ga ka e sale ba go ba ile ka ntse ha o tla maila ntse ka tie go bile ha ntse le tlo e ka ka tie tsetsa
0: ke le bile ntate wa ka
4: ka ndi ntate ke mo tlo ka mo khautse
0: ntate ke le bile a holo re ke pote ka mona motho ke yona o ngotse mona
5: ka de fa so ba pa putla mo ba ke ba re besa mo ba le Sundowns ya re besa Sundowns mo ba le ha empa ne ha sa nang ke ka ba di a bona ha o popilisa ke ntate Zulu hai santa se se ke lena hai tswele pele mo se tso motle o no ntate Zulu ke tumela mana ka spirit ka mo ntate mga bo fo
0: e
5: ba tsaba he bona he batho ba se buya ntate tsano la ntle se kwa ke tuki se ntate Zulu
0: mmm o re mo thabisi o pia spirit ya bo rabusa khotso
6: abdulo
0: allo papa
6: o ba abdulo
0: ke tele ga
6: ba dire ke ra hore tene ri ya ere ke qala pele ga o nka khaibane na ka go golele yona ka le motseng ngwana mme o sebetse yo motle modimo a lena tsela pele o tsone lo fatsa ke re
0: ntate ke ya leboga
6: o tsone lo ke tsholo a ke tla papa din nna le lo ga makhelwane a ho mona te o tshote ha mona te ke na le khotonyana e hlile a ke tsana le ga ta strate mona
0: oh
6: papa ya wala tsholo a u ine ka molomo ka mboka dipampi e ba palo ga le baleng
0: ke utlwile
6: ee a ke re ba e winne pele ba e bapala
0: ke utlwile ntate a utlwae
6: ba fitlha ba bapala ba feta ba sankana sanke atsolo
0: ntate ko aka re ke tle ka mona ko utlwa rena motshoro
7: ntate zolo e
0: ntate o e
7: moletsa phala eno ke yane a na re fela pirates motlha ene ya Stellenbosch ba raya ma re lebile Mofokeng a nka bolo mo e leng go ga gaelwa teng a phasa bolo ya koguwa Pascal wa wa pele thoka sheko ba batla ho lla ka yena hana next
0: ntate ku utlwile re kutlwe monke re
8: kutlwe ye molweni molweni msasaza njani ya pele
0: and
8: on the right
0: eh
8: ah uthetha no malume France for my malothi ndikumamela on SBC plus yazi mina benjabulile ukudliwa kwe pirates
0: bonke
8: mina ndi supportele chiefs tanga nkosi ndiyabonga msasaza
0: emulagalisi uthabiza pirates ejwe na ke le khosi wenze flow crossing ke mphulapholi
9: that lanta legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe di plani di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata ba sebetse ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha rona a malala la o tso ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover ka jeno SMS ale sedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
10: Dipapadi, le tsholo loka hoke.
0: We tswere DJ Labas. Mabedi sebapadi sa mehleng sa Orlando Pirates monena ona le hlopeng sa Nthoka mona. Ona le ka mona ka opelli ka mona le kinyamang yesmane Lyle Foster. O sa bapala hlopa se secha se bitswang Dynamo Houston o tlabile ntlhae ya pele hlopeng seno a le hlopeng seno mafelong a na beke Dynamo Houston ke bua ka Lyle Foster ha ke le bohle DK ntate molanta mosiane ke a le bohle mrenaka ke a le bua ka molaetsa hle mogena mpusang ka nete ke a mona ke Carl Thomas o le sedi FM a wish e robong re o renya botshelela ke tlatso re renya botshelela ke o sie matsonga le hlono lo tsulo le lana o ke la jazz ke ya bona o tsere bo Kenny Barone o

ditaba tsena tse amanang le dikgetho tsona di felela mona re lekola ntlha ebileng ka setlhong ditabeng tsena. Kantoro ya moporesidente e entse thapedi baagi go tlhompha maemo a bongaka a poraefete a moporesidente wa mehleng Jacob Zuma.

Matla ke a minong ke bine monnati ya hebitswaedi dia kudinga dia kudinga ke le bitsola albumo ya selebo sa 2023 ire ho le tsena na ma he ke re ne re hatle pele a ka mino mme tso tsong e ma shoma ra ga ra ina ya bo tsel ya bo super ma ke boteng he ke ka hleng re tlo sheba shebana le hore o ntshware o ntshetse fela hore di hopotsa amang tsena matse o ile ngore go fa tsona tsa tsinga lena la sonta ha ntle le mono ho na le tsedinga tsa dibuka tse ile nga tsa ngolo a ke di katse tsa jetse tse o ke tla ufanga tse pedi tse tharo ile hore o khone ho ka ba le monyetla hore ha ya bo di library ba no di thole ho ka ichorisa lo tse ba ho lanyane ka leeto la mino ona wa jazz mino wa jazz kabelo boy mokhatla e ke la ofa ke le ka ofa ena beke fitileng le baking ena e udimo baking ena re leng yona ma ke tlo ofa ena e o bane ke mong wa dina le di etse o ile ngore nete e sebele ka lokela hore re dule re mo fatshe etso ka dina go tsohle ha ho ho lo re hopola hore ke o dina heng tsa machaba e ka bane ka Manhattan School of Music ke la ka bala monyetla wa hore ke bononye maikutlo kwano khasong ya tse le ya le Siri FM ke tla motshwara neng ke utlwa hore di ntse di tsa majwang o ntse a pasa ka mona boy o khutlela lapeng neng mo le ntenga ke mo ke le ntenga bona molwati wa tsebeletso ya le Siri FM e re ke hatela pele ke o fe ena boy mokhatla ka sebele ke itselebitso la pina e ko fanga yona ma ke the key to authenticity ke le bitso la pina nna difela na molwati wa tsebeletso le Siri.

0: akonswale inomono nsamana ta 086-000-3084. Honestly, honesty is the key to authenticity. Kabelo Boy Mokata, album Monkey Grace. Yeah, Cinema Sa 2026. Molin ting a gibbon ting. I get a boy and one amra to a tibet to a sadie. Who ban nitty sibili gatsi bauri, hunalemotu ilumuri, wamhopulam. Hachile gets a nyaula, hamon nacha nachina, ka makudilo, amunati, a minuajes. No talk of ikato, no talk of matla, no to molemong awards be how fell. Mamikin a malin ting, a mammy hotso.
1: Ela, what about you?
0: Rete le kae weso.
1: O tla ba thoke petso petse.
0: Ke pheletse ka mahau ngwana mme.
1: O dile ka tele ka 99.8 megahertz. Che. O dile ka tele ka plan ta TVP. Ka matshwele ka mane ka munye ke business bo. O dile ka tele ke mo mamidi e mo o lwa ne le nga ja se motho ba thu.
0: Ngwaneso.
1: E ke mo thaba ta re ngore nga bo ya bo re motho ba thu.
0: Ngwana mme dula ntso thile selekane le lesedi o tlhoa.
1: Tsale bo
0: motho ba thu. Ke o taba. Mamidi mo nkino a mo le nteng. Mamidi khotso.
2: Waka.
0: Le kai. Ke
2: o tsama ke nkwe sta.
0: Le kai ngwane so.
2: E na lo yana ntla.
0: Ho alo.
2: Ke ije. Bo ntse ke na hema.
0: Ngwana mme.
2: A wa di tsere di bo ntse ke kamona kamo mo ke sta. A wa tsere di jetse ba ba yo.
0: Kitla kuro start amo.
2: Yes mama, o aba se magonda pass.
0: Ngwaneso. Gile buila o lengwana mme kitla fitla ka mo o lutlo. Gile buila o lengwaneso.
2: O ka bona di jase di bapagwa.
0: Gio taba. Gio taba. Mama di gatse ba imong wa di katse tse ratanga lenane o lena ma ke Abraham Tsediso Ntidi. Bra Tsediso ke mong wa batsetsi ba hlwahlwa haholo. Sontaha a se seng le se seng o dula a tsa thile selekani le lenane o lena la jazz. Ke bila holo, ke bila holo Bra Tsediso ma ke ntokomane ke mong wa di katse tse hlwahlwa ma e o ile ngore nete sebele. O dula a tsa tsitlalela ho tlisisa hore mino na ma ke mino o ile ngore ke motheo wa setšhaba masagona masarantsho gagologolo re sheba manalane e batsi e ileng ya theoa makeminona wa jazz.
3: Hello, twasa le batho.
0: Twasa le

0: A ke le buile go le tsela yo go potsa mang ka tseno
1: e mo potsa ba ka ga mwane e ka ka khotsa
0: ka kuno starta weso ke le buile go le ngwane se utlwa ke o taba mma me le khotso mo yeng le se le khotso wa e bona taba
2: ka nnete e mo potsa na tsama re
0: ngwaneso ke lebile golo ngwana mmetsi tlalela o bomela lesedi utlwa ke lebile golo weso mo leng teng ke mo keleng teng as promised ke phele monate ya Victor Masondo Radio Kabiketo, Radio Kamatla, Radio Mulemonga, Watsabe Hao. Ke katse kholo. Ke ntokomane. Ambitsa kakapa. Di katse tsohle. Seo e leng gore di kalao tsa selekane le rona. Nna ke le hlono lo tsholo. As promised, ke le bisola pina. Ke le bisola albumo. Ya selemo sa 2022 ke le bile holo bra tsediso bra ma tsedi ke le bowa ke le bile holo bohle ba ntseng ba ntswala ka tshoko ka kwano ha re be mo kolobe la o se ke tsebiso ma ume a lo ntsana le nna ke le bile holo tsebza spiwe ngomezulu ka mono ka me ya tena lwena ke na lwena yetsa joang banna e kaka e batlampe le panyetseng pala le jalo e ere re lokise ka go panya le tlhofela re ke re laumele ka tsele tshena ke eno ke itelebiso la pina ke Victor ke as promised and Victor Masondo tsepe kamara tsepe tsepe e yetsang modumo mohono modumo wa tsepe ya simpala radio e be radio e be radio e be radio

0: mmabedi wa tshebeletso ya lesedi ya ke bua le Brad Seedy a re hey ka kapagane ke tsoa Scotland ke le ba Dubai la ke gutla ke tla ka kwano ka Gauteng a re ne ke bapala jazz pela a re ntse ke tsamaya le Dr. Ngophe a re ntse re tshanollotse a monna tjana re ba metse mmino wa jazz jale doctor wa ntsetsa re ka kapa a re ntse ke sa tsebe gore mmino wa jazz o monate tjena. Dok, ke ka moo mmino o banga ka teng ha ebe ne o batla go bua le maikutlo a gago le motho wa ka gare a ko mamele jazz. Kipina monate haholo ene tlaka Victor Masondo.
1: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover ka jeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

wa bona le batueng le ka borwa ha re bua ka diletsitse hlwahlwa tsa le guitar ha ona o qetella pela o bo sabe Jimmy Dudu bo emong a bo ka udimo dimo ono tle ka bona jwalo Bob Ravos o bona mari ho ya ka mogobo ba palang ka teng ba ba pala ka ho fapa fapana o go mamele Bravo si ho ya ka mogo a ba palang ka teng o batla ankile mo register wa ka mane ka tshwane ya mamelodi o bo mamela le Bra Louis Mhlanga o na le ka mo le yena a ithetsang ka teng mme gona mo utlwa hore enwa ke wa naha ya Zimbabwe Renali Lina Lady entseng etla e hola ke modoki shi ke doctor chekela le pele mme ke batlang ke o ko utlwe monenwa le bitsona pina ke seasons Hotman le ke batla mmamela mahloko outiena man ke batla mmamela outiena mahloko ne mmamela outiena ke utho wa Senegal ha bo finzo mo Molin tenga ke mo ke lintenga na di fela ke chekela le pele A radio ka bike tlo radio ka matla radio mo le mong a what's be how fela stigalicia so ka balwena jolo ka nna no le monnati staff notation the principal nna ka mana ka mpela mona mo le ntenga ke mo ke le ntenga

Felix Mendelssohn ke mokapi wa ena pina wena motho motle gene re binelwa jwa le ke tlhopa sa confessor province ya Free State bana ba binela pina monate. Oh come everyone that thirsteth metsotso e mashume a mabedi le metso e supileng hantle ka mora hora ya borobedi nna no ke la hola ditswe ge tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM hona le mo o ke yang le wena teng motho e motle ke ne ke la ka ditse hore ka jone jona ge ke re phurwe le shwe le shetla e seng le shwetla le shetla re ke re phurwe le shetla le wena malebana le pina ho senye ile kae ho ba ne mmino wa rona o so kwekwetlwa ka tsela yeo o leng ka yona ee ditlhodisano le ha di ba teng ha o sana morethetho o re o tlwaetseng pineng ka re o province ya Freistata ka kwano ka Gauteng Basotho ke bua le lona ka kwano ka Botswana ke mathata le ha re tla pineng ka Northwest ha ke batle o bua e re ke utlwe tlhakogela ha wena ka kwano ka KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Western Cape mo mametseng tshebeletso ya le CD FM le ona teng a kompolelele ho senyeile kae ha e le bua nnete e re ka jeno ke ketse lenaneo le sa tlwaelegang ke ke bue le wena gobane ena ke tlhoba boroko o bua nnete maemo a renang ka jeno pineng ha a jese di theowelang tlhopha tsa rona di se di ya ka monyebe ditlhodisanong ha di sana ntho eo ke bua tjena gobane re bone seo provinceng ya Freistata bekeng e fetileng ee baai ba province ya Freistata bana ba thabile go bona ditlhopha tse e tswang provinceng tse ding di tlile tlhodisanong di qotisana letlhokwa le tsa gaeso kwano bothata ke ore tsa province ya Freistata di ne di le mmalwa ka tsela e tshosang ebile e ne e le setlhopha se le seng categoring kang standard category motheo FM motheo TVET ba ne ba le mong wena motho e motle ba emetse province ya Freistata e ne le bona fela ka ga ditlhopha tse hlang bo KwaZulu-Natal tse ding tsa tsona ebile ke bua ka motheo motheo ne le ka large ka mona ka Freistata ne le qala botjha ka large e ne le motheo e qutisana lehlokwa le di provinces tse tshwanang le bo Eastern Cape premier e ne le Free State Coasters fela e ne le mathata hele hele hele ba ile ba elwana ya sedula matswapong Free State Coasters hore ba be ba phumelle ba fumane maemo a bobedi ho bua nnete tse ding tsa haeso kwano provinceng ya Freistata e ne di le siko Gauteng ne le siko ho etsahala ntle Basotho ba batle mmino wa rona wa ikgetha hobaneng re bile le eme kgetlong le ga se ke ka iponagatsa ditlhodisanong tšhikiletsa molaetsa wa gonke ke utlwe wena motho e motle WhatsApp ya ka ke 079 758 5066 o itshwere ke a ipheta 079 758 5066 ako tšhikiletse ke kutlwe maikutlo a gago malebana le ditlhodisano tsa rona tsa pina ka hara province ya Freistata ka kwano ka Gauteng ka kwano ka Mpumalanga Limpopo bua le nna hle KwaZulu-Natal ke kutlo rona ho etsahalang ha e ka mmino wa rona wawa nana o ke laola ditswe re metsotso e mashome mararo hantle ka morago ra borobedi a ku senane ho na le batho ba qiletsang bophelong ba lekang hore ba phahamiswe maemong ao ba leng ho ona ke rona botso ke rona ana re teng o tsietsa batho ba hlokang thuso ya rona pine na e bua le nna le wena e mamele.

0: mamele motle ke ne ko ne le tse tlhopa sa Free State Choristers ba ne ba rbilela ya shingoma ke engwe pina tse monnate ka tsela e kgethileng pineng ya rona nanong la rona la ditswere tshebeletsong e senang thaka ke ile ka kopana le mo mamedi mong a ba mpha maikutlwana
1: ao se kgoja ke o mametse ke le ka mona ka Bloemfontein mo Chrisane ntate mahloko bothata ke hore dihlopha ke ka ho di seng di sa e ditlhodisano ke hore ha tjhelete e le teng tjhelete e bokelleditswe dihlopha di winne tjhelete competition e fetileng selemo se latelang ha dikhwaere di qala ha o tlameha hore tjhelete ela e entsweng competition e fetileng e thuse dibini selemong se setjha ho ya di-competitioning ho ya di-workshopong dikomiti di re tjhelete ha eyo so ba bang ba batho ba nyahama hore re rata pina empa re sebeletsa morao ke ka hoo o tholang dihlopha di se di sa iponahatse di-competitioning ya buang ke Tshepo Phiri ka Bloemfontein Chrisane.
0: Mamedi a ke batle o e tolo ka o feta ngwanena weso o buile ke maikutlo a hae ke a tseba le wena o na le ya gago tšhikeletsa ke itse nomoro ya ka WhatsApp ke 079 758 5066 ga o ka tšhikeletsa WhatsApp ya gago moo ke tlo e arolelana le ba mamedi iketsetse molemotlhe o seke wa bua tlhapa kapa wa bua mantswe a tlhotlhontshang ditsebe ga e le jalo nke ke be ka ba ka e dumelela e ye moyeng wa ntse ba kere ke motho ya jalo go dumatlhogo gorra ke ya borobong ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa taba tsena tsa o qetela tsa letsatsi ge di balelwa ke ntsane rantwa abotisoli o ikemiseditse

0: Ditaba tsena tsa gore ya borobong tsona di felela mona ferra di mmenyeletsa ka o lekola tsa bolepi bakeng sa bosimbona losane re tlala ka porofense ya Gauteng le tla kwela ka go gata dibaka go futhumale fela o tšhesa go loka leboya ka Diaduma. Bumalanga le tla kwela ka go gata dibaka o tšhesa ka mafafatsane a Diaduma ka borwa bophirima. Northwest le tla kwela ka go gata dibaka o tšhesa go loka Diaduma ka Botšhabela. Free State le tla kwela ka go gata dibaka o tšhesa ka mafafatsane a Ijadileng a Diaduma. Northern Cape le tla hlaka o pholo dikarolong tse gaufi le Lebopo ntle le molekwele o tšhesa haholo. Western Cape le tla kwela ka Botšhabela ka mafafatsane a Ijadileng a Diaduma ka leboya Botšhabela. Karolo ya ka Botšhabela Eastern Cape le tla kwela ka go gata dibaka o tšhesa ka mafafatsane a Diaduma. Thea le KwaZulu-Natal le tla kwela ka go gata dibaka o tšhesa fela o tšhesa go loka Botšhabela. Tsena tsa bolepi le tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla batsa go raya bohlano hosane hoseng. Ke nka dithapo tsena he ke di busetsa go wena mokaptene ke tseo.
1: Re mmoho leo le mametseng ke lenaneo la ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM re ke lebohe wena Ntsane Rantwa a Botisoli ka ditaba tsena tsa hora ya borobong tsa o qetela tsa letsatsi. Motho yo motle re ke ana mokgatlhelong wa o qetela wa le ratwang ke wena lenaneo ke laola ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ka mora ditaba tseno a kontumelleng ke kenke pina ke ena sena napo. Ntate Sejamutla e ne e le ena moqapi kapa ebile ena moqapi wa pina ena.

0: sena napo ke lebitso la pina motho e motle re ne re e binela jalo ke setlhopha sa Emilonji Kantu Choral Society metsotso e le leshome le motso le mong gantle ka morago rra ya borobong ge mmogo nnaneo ke la gaola ditswege tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM ntumelele ke tshware Gaute ka letsogo
1: lepato ga nako e fitlha o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan e mwana go o thusa o etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le go ba bobebe Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno. Ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ho batla ditshebeletso tse ikgethang tsa lepato bakeng sa moratuwa wa hao. Mamela, le non funeral service bateng, eseng fela bakeng sa lepato, isita le peo tsa majwe. Ba fumanahala dibakeng tsena tse latelang. Henneman, Ventersberg, Welkom, Fixbeck, Winbeck, Virginia, le Forker de Vlei. Fumana tshebeletso tse tswang pele ho le non funeral services. Mme o ka ba letsetsa nomorong tsena tse latelang. 082-6866-890 bakeng sa dintlha.
3: Re tshwanetse ke ntho tse ntle. Empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi a hlwekileng. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriti. Ha hona phano ya ditshebeletso. Barutehi ba hloka mesebetsi. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tholo kapa lefu. Voutela EFF.
4: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlaellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.
5: O pudumo bua mona ntate ntse ko manetse. Potso e botsitseng ke hore na hobane dihlopha di sebedisa eng ke karolo di tlhodisano. Mabaka a mangata empa ke tla qola le leng ya mabaka ke lena di-price ke tshwanetse di fuwe dihlopha ha di hlotse le leng ya mabaka ke hore di a nyahamisa di tlasenyana mo e leng hore o tla thwe budget-e ya eng e ne e le nyane Ha o ka kgothatswa dihlopha, dihlopha di tlatla ka bongata o tlatlang ka dikarolo. Ke maikutlo a kao, ke a leboha ntate Mahloko.
0: Ke a leboha hle dipuo Pudumo. Ke a leboha kgaitsedi ya ka ke leboela tshwaelo ya hao. Mamedi, ke thoba boroko o bua nnete mmino rona o batla o qepha hao. O le senganyane ha ho lwa re shebile ka mogwa o di ntho di ganwang ka teng di tlhodisanong tsa rona na e be re ka nka molato ra uisa ho ba hlophisi ka pa bona batho ba reng ba ikarabella pineng ka rona na ha ke bua ka Tirompane ke bua ka KZN Imvunge ke bua ka Northwest ke bua ka Gaute ke bua ka Free State Lekma ke bua ka tsona ka ofela na re ka nka molato go lebisa o bona Mme o tlhalositsa re ditšhelete tseo re di fuwang ke mathata. Ntumelele tlhe bona motho o motle ke ya rola lene le wena. Setlhopha se teng ka kwano ka motseng wa botshabelo. Setlhopha se na le bitso la sona ke Re Arabetswe Choral Society. Setlhopha se na maikemisetso a sona kore ba finyelele ditlhodisanong tsa Tirompane. Ba ile ba leka gore ba kene ka kwano ka provinceng ya Freestata mall in Northern Cape tse neng di tshwaretswe ka mona ka Kimberley. Ba setile gore ba ka finyelela mono wena motho e motle tlasa mabaka a na ke ke a qojwa. Kgetho lena ba etsa kgoeletsotlhe ho barati ba pina ka ra province ya Freestata go uele ge kopa le re thuse ge mpe re finyelele tlhodisanong tsena tsa Tirompane mane provinceng ya Gauteng. mang kapa mang eo e leng rakgwebo ya nang le thahasello ya ho kenya letsoho ho bona hore setlhopha sena se finyelela mane thudisanong tsa Tirompane provinseng ya Gauteng a ba tshware. Ha ba mpha dintlha tsa bona tjhe ka bomadimabe hore re ka ba tshwara kae mo mamedi e motle fela ke batho ba hlokang thuso ka kotloloho ka hare ho province ya Freistata. Haholo ha o le ka kwano ka botshabelo, hlopha sena se ka kwano ka botshabelo, wena motho e motle ba hloka thuso ya ka le wena jwalo ka borakgwebo. Ha re ke re boneng hore na re ka tlisa diphetoho jwang hore hlopha sena se finyelle thudisanong tsa Tirompane 2026 ka kwano ka provinseng ya Gauteng. Ee, re a tseba ge le bagati ba pina gore ga di a tshwarwa ka ra province ya Freistata, di ile tsa tla tsa nkelwa mane provinseng ya Northern Cape, mme ditlhopha tse ngata ga di a finyelela moo tlasa mabaka ana ke ke a qojwa. Jolo ka sona setlhopha sena sa re arabetswe, Coral Society ba kopa thuso ya gao wena rrakgwebo ka kwano ka motseng wa botshabelo. Thusetsa tlhe, thusetsa, thusetsa tlhopha se kgone go finyelela mane tlhodisanong tsa Tirompane. Lebaka le leng ke pina.

0: Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako ya Rent a Roma ha Shoprite Liquor Shop. Boloka! Ha o reka di 500 ml NRB di pick-up-a di fitse e pedi tsa Savannah Dry Cider ka 50 ranta fela. Le di 750 ml di pick-up-a di fitse e pedi tsa Clip Draft Brandy. Oldberg Dry Gin kapa 3 Ship Select Whiskey ka 350 ranta. Ebe o fuwa 1 litre ya Coke mahala. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October. Ha ho rekisetswa ba ka tlase ho dilemo tse 18.
2: Oh yeah!
3: Lenano lena la ditswere re ne re tlisetswa ka motlotlo ke Lengau People Society. Ba aha bokamoso ka ho boloka. Ba kadimana le ho hodisa maphelo a setjhaba. Ha le ho le Lengau.
4: Mamedi ke nnete nna le wena re ntse re le mmoho lenanong le tsheditsweng ke Lengau People's Society. Ena, karolo wena motho e motle ke e ikgethang ka tsela e kgethehileng ya Lengau People's Society. Ke utlwile hore ka la 20 le motso o le mong kgweding ya Pudungwane ba tlabe ba le ka mona ka provinceng ya Freistata mane Dr. Rantlai Molemela Stadium ba keteka le bohle ba tshehetsang Lengau. Ha ke bua ka bohle ba tshehetsang Lengau, ke ditho tsohle tse teng ka go Lengau ba tla be ba keteka ka la 20 le motso le mong kgweding ya Pudungwane selemong sena sa 2026. Nna la ka lebitso ke Masuo Mahloko, ge mametse mmino monatenate, mmino sa shweng, mmino sa boleng, mmino wa ditswere tshebeletsong e ratwang ke bohle Lesedi FM. Ntumelele hle motho e motle ke tle ke beye taba tsa ka hantle ka manane, nke ke ka tswa fela ke sa ema ka maoto.

phahamisetsang ho Jehova mehuo ya lona ya thabo. Lona kaofela ba lefatsheng. Sebeletsang a Jehova ka nyakallo. Le itlhaise pela sefahleho sa hae ka dipina. Le tsebe hobane Jehova ke Modimo. Yena ya re entseng. Me re ba hae. Re setšhaba sa hae. Re mohlapi o aloswang ke yena. Kenang dikgorong tsa hae ka diteboho. Le mabaleng a hae ka dithoko. Mo leboheng le rorise lebitso la hae. Hobane Jehova o molemo. Mohau wa hae o hlola ka o saeng kae. Le botshepehi ba hae melokong le melokong. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi kgotso. Thoriso.

mabedi ya tshebeletso ya lesedi ke o dumedisa gantle kgweding ya bolesomo ya selemo mphalane tlhole matsatsi ya lesome le motso mong lemong sa dikitetsepedimasomeyanametsoetsheletseng o seng bona bo kgethiweng ke jehofa ee ke nnete le na ke letsatsi le ntsweng ke modimo o re nna le bona re tlo thaba re tlo nyakalela ka gare go lona ke a tshepa tsatsi le gago la sontaga ebile letsatsi le tlhogonolofetseng gagolo e motshomoratiwa mabedi ya tshebeletso ena o ile a finyelela ditshebeletsong tse fapafapaneng ka jeno wa matlafala wa gothala wa tsoseletseya moyeng a thote mamedi a reng e motshomoratua nna ke a kgona go finyelela tshebeletsong fela ke bone maatla le bogolo ba modimo jwa ke kacela ka jeno o dumedisa o tlhometseng tshebeletso na o le teng o mosebetsing o lapeng o leetong kgotso ya morena tlebe le wena tle o atele ke re ke tle ke phamise matsogo ke otle fatshe ka mangwe e le gore bo leboa ramasedi mphatlhalatsane naledi ya meso ra bo sa fele morena wa kgotso ya boetseng ka jeno re fa maatla le mogabuwa ga e re tlotla re gokangwa mmogo ke maqhobu wa kgaso basebetsi mmogo botlhe ba ntse mosebetsi o kgabane tshebeletsong ena mananeong a fetileng a lesedi fm palameso ke reng mosebetsi o motle le a sebetsa ka nnete bakeng sa go tlisa tshepo ka go tšhaba sena sa thesele ke a leboa matshogo matlhoko nnoraditswe re ka nnete o sebeditse kwete mamedi ga re tlo eng ka ora tse pedi kago fela e na lenaneego ke la gago le tlisantso seletso maatla a matšha tshepo gagolo jwang o tlo qala bekentšha ke rata gore morena tla go tlhonolofatse a tla o etse gantle ge qala bekentšha ka maatla a matšha ge qala bekentšha ka dikelelelo tse ntšha ka dipelo tse ntšhafetseng ka meya e tlhokileng mamedi o ya mosebetsing bekeng ena o tla qala mosebetsi bekeng ena mantaga wa bekeng o tla ya interviewng o tla qala kgwebo ya gago kapa o tla tsamaya bakeng sa gore o le o bapatsa kgwebo ya gago kae-kae ke rata gore kgotso ya morena tle o atele modimo a tla o fe maatla a tla o fe bokgoni bo o feleletseng nnete ya legodimo ko gore bo teng bokgoni ka gare go wena e teng ntho eo legodimo e ileng la e tsetela pelong ya gago ga o ne o tswala lefatsheng mona o tswetswe o tlaisitse matsogo empa e le matsogo a fupereng e ka feise ya motho a entseng gona ke sesupo se feleletseng gore motho e mongwe le mongwe ga a tswalwa lefatsheng mo ne motsho moratiwa go na le ntho o legodimo le theolang ka gara matsogo a gae empa go tla o nka maatla go tla o nka bogolo go tla o nka mogau wa ntate modimo re o tlo o tsebe gore ntate modimo a na nna ke tswaletsweng lefatsheng mona ga ke tshobolo ke re mabedi a tshebeletso lesedi a moela maatla a matšhatlhe o tlo wa moeletso seletso ka jeno ke ile ka qala ka pine monate ya golo le bosegobela re ntate lerato la gagwe re he gatabatse ka sedimi mone motshomoratua ke tle ke gotse letebele ke mmuso worship once more six ba reng geno bofakazi te mmamedi a reng e motshomoratua beke e fetileng re ile rabua taba tse maatlananong la thoriso ga qala beke ntšha mabedi ke tlo nka megala metsotsong e masomedi a le metso metlhano ra go reng lesome le motshomong ke batla ka jeno kore e motshomoratua bekeng e fetileng re ile ra utlwa molaetsa ga e be ke kgetlo lao la go qala motlhomong mamelananao lena kapa o sa tswa bulela bekeng e tlang e fetileng ga wa fumana monyetla o ka mamela ke rata gore ke re tlopa ka maatlang date modimo ke ntho o ratang gore ka nnete wa sheba morago ka yona o ka phamisa modimo ka yona wa re ba tseba e motshomoratua ke e bone mogao e ka baya ka nnete ka pale ya gago ka bopaki bone ba gago na le mabedi ya lesedi ya feme ya kareng ka baka la mme ka baka la ntate ya ileng a letsa tshebeletsong ya lesedi ke maatlafetse ke tiile mme ke na le tshepo e feleletseng re tlong ka bopaki bo o feleletseng ba mogau kapa megauhelo ya jehofa re ntse re rorisa modimo mmogo thoriso go lesedi fm

aphile ke bonate yagolo a Johnny McClerk ena re great is your mercy ke ile ka ofa Dr. Tumi a re jalo that name a bua ka lebitso le phametseng mabitso otlhe lebitso o lamogena Jesu Kriste mabiro a tshebeletso le sedintsi wa metse na neo la thoriso go lesedi FM lebitso la ka ke mzwake kajela nakong ena ya jwa lebetsosong e ne masome a mabedi ene lebetsomene re go rengelo shimo le motsomong ke rata gotlhe mone mo metseng tshebeletso no le teng o tlo matlafale tle o tlo tlale ka matla morena tla ntlhono re faletse wena tla o etse gantle o na le ba mesebetsing e motsomong ka tua ee motho o atameditse sealemoya mona o sebeile tsebeng e mongwe o sebedisa di-headphone e mongwe o sebedisa SABC Plus o na le mamedi a re nna ke leetong seponono monna e se re tlhoka tsoseletse go tla o qala beke ntšha ke re mogaukuono mogaukuono matebele a matle mogaukuono mamedi a tshebeletso le tsere ke itse ka jeno gore ena pele ga re thagolanana o lena ke tlo o kopatlhe re ke re pake matla le bogolo ba gae 086-3003-084 ko rre motshomo ratua nna ke na la bopaki bosimo bona bo kgetheile o kore ke bone modimo a sebetsa ka tlhebeletso ya lesene ai ka jeno ke ne ke le ka mane ka kirekeng ya ngie mane phahameng nna le bontate motantsi magele moo ao wa ba monate yagolo re na le lefapha la tsa thuto mono rapelelwa baithuti bana ba tlhopha sa matric go na le sefela seo moruti a ileng a se bina mono a nna we a re jalo ka gama e tsetselela ai ke a utlwa mona mo o buang ka gama e motshomoga tuo a bona a se qala mona go bua ka gama ke a se utlwa go na le karolwana e ke e ratang e reng ga e itse ga ke utlwa ka utlwa pelo ena ka e se senyeng ai ke re fela sena e motshomoratua se na le mo se qalang se bua ka gama ga e se e tsetselela ga e se e batla metsi ga e se e nyoruwe ga e se e lapile ga e se e labalabela ga e se e na le takatso moya wa ka le ona fela jalo o bodimo moya wa ka o labalabela modimo wa ka

0: re matle ka tsona ngwana ngkhono le shumele metso re bedi metso tso mabira tsebele tswa le sedi re go rengela shumele motso mo ngo tlo matlafala hlotlo tie tumelong a ke tla ke rata go bitsa o tlo atamela le bona re tlo bokana thabeng yena bakeng sa o tlo tla le o phamisa matla mo di 0863003084 a go kena ka matla mabedi a tsebele tswa le sedi a go kena jolo ka motho ya tsoseletse ileng ka motho ya matlafetseng ka motho ya phahameng ka motho ya phelang o gore motho mo ratu ya ke tshwere bopaki ke mo ni Jesu ke ya motsi ba Jesu yena o dira tsedi botsi fela le o tso dumela
1: e motho mo ratuwa
0: le kai
1: ke le ngwana nne
0: ka mo ha o ntate
1: bona o itse bua le masabane ko tobekina ho finyana le tezo
0: ngwaneso
1: ko matofane ke rata le ba ho wa modimo o mpolo ka o ntshireletsa o mpata o itse o finyetsa to seletso fo ndale ne
0: ntate
1: o ketsa ke be ke be le matla ena o ntswa ke
0: yona ntwe ke ba tla nye o ntate wa ka matlafala ke ke o pompa ka matla ha ke etsa tje
1: bona David are go fa ke mdisa waka e ka tsabula bo bo
0: ntate
1: o tle la ntate le nne ba ka ntata nne tso fa tsa tsana o
0: a o ke utlwa ntle le tebelo se ka tshwenyeya e se fitlile nthwana e se kene ha e etsa tjena ke a gotsofora ke a nyakalla thoriso le seria feme dumela gotso
2: thoriso
0: phila ntate phila ka mohautle
2: ana ja ga tla le bua mo di tsotse ke tla ka o fitisi ka mo di mo le a ntsha ntlo le so ba ga go thata go le thata e le so ba di ya go ba di go tsa ba tse ba di nga ntsha tsona mo di mo ha fe mo tswa ntsha le ntsha tso tso o tla o bontsha ka ditse go go fiye bana ga tsa mo ntsha tsi
0: o ntse a tlo boloka ntate
2: ntate ke go tse di ba kan ha ke re mo ga mo di go tswa wa ntsha di tla ka go tla gona gona go ja ka ga tshwara di tshwenyo tsa tsela le mme
0: ke muri mo tsepiso tsa hai mo hlombe
2: ke ke ra ga go mo mme ke ke ke ke ke ka go nna di tshwenyo tsa bona e mo tsama ga bua ha ga di mo mme
0: au thori so ho le sadi dumela khotso
3: khotso khotso khotso mo tsama ga tshwa
0: khotso ya je se tle a tele tshaba hle
3: e fetang le kutlo ya motho
0: bona go tsena ha e fitlile pelong ya motho motho wa hlaka
3: seba o ba moke ho o feta dintho tsotlhe tse teng lefatsheng
0: go tsena ha e fitlile mai o tsama o tswa wa so sela fela batho ba go ahlanya
3: o sa kgathaletse gore na o jile ka bawaja
0: ngwane se bopaki bokae mphe bopaki mphe bopaki
3: bopaki ke ba gore nkgonono mpe o ntsa phela gantle dintho tsotlhe di ntse di tsamaya gantle le boqhekong ba gae ga gona letho le mofitang gobane modimo wa tswa nnete wa phela modimo wa Iseraele o teng o ntse a tsamaya le nna o ntse a iketsetsa ka botsalekalereko ke bona e ba bosigo ke bua le motsho moratiwa ke bua le botlhe dibodi bosigo ka lebaka la thuso ya gae le kganya ya gae ore lesedi la gae le aparetse lefatshe
0: a nna tisa masapane o fetang gono wa ka ke lebuile thoriso
4: thoriso
0: modimo a tla bo o ke ntate le kae
4: ngwaneso o tsile
0: ka mohau
4: ngwaneso lenaneo lena ka nako tsotlhe le mfa mohau
0: ntate
4: le mfa le legato ka nako tsotlhe
0: mohlomphei
4: le ga modimo a le teng maphelong a rona ke leka ka hohle hore re thuse empa ngwaneso ha re le ka go mathata kgona re hopola modimo
0: ntate
4: o sa ke ka tsela modimo o etsa hantle
0: mohlomphe
4: ntebe jane ka qoqo o re le bua pakiso o re ngwana mme modimo o tsone no fa ke dikabiso ke tse
0: ntate mohauona
4: le ka khotse
0: mohauona o tlo o atela mme o mina hane ka magetlo a legolo ho wena le o isa melokong ye le hla e mehlano ya bophelo ba hao
4: ore mohauona o tsa mabuke
0: bona ke re ho tloa
4: tsa mabuke
0: ntate ho tloa ho wena ho ya ditloholong tsa hao ho ya ditloholong tsa ditloholwana tsa hao ke rapella le hlohono la Jehova le fitle melokong e le emehlano ya hao ntate
4: o tsa mabutle
0: yai
4: mo ha bona
0: le ha o ka tota o bona le bona
4: ho tsote ke modimo
0: Modimo wa bo ntata gona re re dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela ho wena ke dumela e re fumanang sa etsa letho
5: bebili e ke balang e re sa o tswa o genetse o fitla o tshenelo ka magetlo a masimo a mahlano a metso e supileng me ha o tsama ka khotso yena o tsitsira jola ka gama
0: hey
5: nda ke ka mo hau o ka iphumanang o fihletse mo modimo a o beileng teng
0: ntate
5: letong la bana ba dikolo lo ntse o tsamaya ho lona e ho lona ka mo hau o duma mo hau ka mo hau
0: ntate
5: mokgirike o re ke curious anticontos
0: hey
5: le mo hau ona ba bang ba o lebala o re Petrus ba lebala ka bomo batho ba ntate modimo gore magodimo a tlhotse gale ke lentswe la modimo
0: curious anticontos
5: legoba le lefatshe lona le theuwe godima metsi
0: ntate
5: ba ba la bolokwa godima metsi
0: mohlompegi
5: godima mohau
0: ntate
5: mme ga letsatsi dišhaba ke tlile ke tshwana le wena ke le sekolong sa JC Motumi le badumedi botlhe ba mawesele re le gore bana ba sekolo ngolang ka la bobedi modimo o na le lona
0: ntate ke lebuile modimo wa letse ga ntla le maatlafatsa kere
5: ntate mokoduka ke a leboa
0: le sa di dumela kgotso
3: hai
0: theole volume hai theole
3: ka
0: mo gaule ka mme
3: ke te wa tsaba wa watla pelo ka ho re ka mo hau ka go wa tseba ntle ke tlo bua ngwanetsa
0: ngwanetsa
3: ha nka bua ka boholo ba ntate modimo nka paka busibona ba basa ke upula ka la bohlano pele ke thewela le tshapela dithapelo tse ding ke tswa monyako mona ntate wa transport a selwa ka tiki modimo a etsang hore ke rapela thapelo e fetang ya lehleng a thi e tla re ha ke khutla mosebetsing ko le e ntshaisa ke bona ho etsa etseng ke phaphame ke le sepetlele
0: au
3: modimo etsa ntho tsa ke dintho tsa ka tsela ya hae ha ba ntlhalosetsa maobane go etsa etseng ke le ka utlwa ke sa golo gore ke nna fitlileng moo ga ke rapela ka batlhano seng ke itse ntate modimo o nfitsitse mo o sa fetleng ebile ntse o tlo nfitsitse mo o sa fetleng ke kopa boteng bao bo tsamaye le mo ya mosebetsing o gutla
0: mme
3: so ntate mobaki ga ke tsebe kere o bua mo mpabo mokwena ka mona ka botlhokong ka
0: betlehemmamela mona ke lala ke mo tshepile ntate ya lerato ha ke tsebe ka
3: popa
0: wa setse ba mona mo sereng ha le phirimile
3: o nne ha boroko
0: modimo wa wetsa ntle mme
3: so ntate mzakhe boholo ba ntate modimo ke a botshaba modimo wa tsapala ka dinako tsohle hai ha ke tsebe ke reng ke a leboha bua le mampapi mokwena ka mona ka botlhokong ka betleleme ke a leboha ntate
0: wake ako mamele sealemoya o tlo utlwe matla ke yana mamela
3: sealemoya le minister spoke bina sela sa tsa se reng ke baeti
0: mamokwe
3: ba re ba ntse le fa tsile
0: bon bula pelo ya hao o mamele fela sena sena ke sa hao mamokwe go fa sona se o kene be ke nyen tshaka le mukaka ka fela sena o kene be ke nyen tshaka fela sena a se se fela fela se ntwana mamokwe na ke matla a tswang se ya le moeng a ke nang ka ropelo ya hao mamela fela sena
6: ke la la Kill Teddy. Whoa, whoa, whoa, whoa. Dante,

0: ntate ao fatsa ntate re ka mogo o qalang lenaneo lena ka beke ena lenaneo le beke fetileng a ka tseba gore ne le bua ka lenaneo le feng gore ne le bua ka eng ntate se ke kenelela fela ka gare le nna ke re o ke be yo mongwe ya e leng gore modimo o tla tlholonofatsa puong e tla buang ka seko e kopane le beke fetileng pina o qadileng ka yona e selelekela seo e semogopotsa gore 1986 no na le ntate o ne o thuke ntate Thule a pata batho Bloemfontein mona na le Brasspan ntate e ne re le kesi la mme wa ka lewela a utlwa botlhoko le ka seko lena ke gopola lona letsatsi lena pefelege modimo a o tlholonofatse motsho morato a o etse gantle ntate ao ke a go lebogela ntate le nnage ke le buso ya buang mona from Bloemfontein permanent location
1: e mosemorati wa kgotso kgaitsedi ya motho wa bua ka mogau ka gopola Paulus le Silase ka gare go Dronko moo ba ne ba tlangwe teng ka lebaka la tumelo eo ba ne ba na le yona mogau ona wa ntate Modimo ga o ba fitlhela mahlahlela a matsong a bona a ile a lokoloha mamati a Dronko a buleya ntle le tshenyo ya nako fela kwete nna nkile ka dula kgwedi kao fela sepetlele empa ka lebaka la mogau ona wa ntate Modimo ke ntse ke phela le ka lena ka 2003 ke tswa sepetlele eo ke sa e bona mme wa ka ga a tlhokagala ke ya bobedi ke ne ke le monnyane ngwana letlhatlhamang ke ne ke ipotsa gore na ga ke le monnyane nna ke tlo e tsang ka ngwana mme wa ka a monnyane go feta empa ka lebaka la mogau wa ntate Modimo ke gona bana re phetse ebile ne o tsenela re batho ga se ba go rapela Ndenzi wa Itebogi.
2: Wa tseba mamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotsong e le mmedi ka morago gora ya leshome le motsomong gora ke a o qetela re a phethela mathata a kgona go fa motho sebopego bohloko bo kgona go bopa semelo sa motho go tswa go wena gore na o kgetha gore bohloko bo ntshe mogale ya ka gare go wena kapa o kgetha gore bohloko bo lematse bophelo ba gago go na le dintho tse bohloko lefatsheng empa tse tlo tlhoka gore o bolotse pelo ya gago le mmele wa gago o bete pelo dikgapha di theoga e be o bua mantswe e kileng ka bua ka selemo sa 2008 ke le moshanyana ya monyane ya golo dilemong ya ba ke etsa thapelo e reng Modimo le ga nka fellwa ke maatla le ga o ka etsagala ke nyagame leetong ga o ka etsagala ke fellwe ke maatla Modimo ga o ka etsala ke kgathale Modimo ga o ka etsagala kewe ke kopa o tlonthuse Jehova go wela ka gara diatla tsa gago ke kopa o tlonthuse Modimo le ga o ka etsagala ke gopswe ke tle ke bine fela se reng ke sikilwe ke Jesu ke dutse go yena fubeng sa gae ke a kgathologa ke apere lerato ka matsatsi otlhe o Modimo nthusetlhe go se wele matsogong a sera go se wele molekong go se wele lemeneng la ditau nthusetlhe Modimo gana ka nna Jehova le ga o ka etsagala gore Modimo ke fellwa ke maatla le tshepo gana ka nna Modimo le ga o ka etsagala ke tlelwa ke o nyagama hana ka nna modimo le ha o ka etsa hala ku tle bohloko ke be ke na hane le ho tlohela modimo hana ka nna le ha tshepo e ka fela le ha tukumelo e ka shwa le ha toro ya ka e ka foufala modimo ke kopa o tlonketsetse mohau nana o la thoriswa bosumwana ke tlo qalabe ke ntsha hana ka nna modimo hana ka nna jehova o fihlela morero wa hao o phethala ka nna mmamadi wa tshebeletswa lesedi kajeno ga re ntse re phamisa boholo ba modimo ga re ntse re phamisa maatla a modimo ke rata o tloetse thapelo ena o sa kgathaletse maemo o fetang ka re gona e motsho moratiwa ke sebohodi ga a tsebe dintho tse o fetang go tsona empa ke rata o re tle ke o jetse gore nna le wena re tle re dumelelane ka odimathaba ena ya makhubu re ke re re jehofa wa bagotla le ga o ka etsagala ke utlwe botlhoko le ga o ka etsagala ke latlhegelwe modimo gana ka nna o fitlhela morero wa gago o phethagala ka bophelo ba ka modimo gana ka nna o fitlhela sena se o mpitseditseng sona lefatsheng mona se bonwa ke lefatshe modimo gana ka lapa lena la ka modimo gana ka toro ena ya ka modimo gana ka lengolo lena la ka modimo gana ka batswadi ba ka modimo gana ka mosebetsi wa ka modimo gana ka toro ena gana ka pono ena modimo gana ka kgotso ya ka modimo gana ka bophelo ba ka modimo gana ka lerato la ka modimo gana ka bana ba ka o modimo gana ka nna tle

0: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan le mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: ra bo dia tlentsa ha
2: khotso khotso
1: e botsora ntla ya mosale mo hao
2: o bua
3: ntshafala moyeng matlafala o tswe moluta
2: lenta te barto se ka bona ka thabong ka velgo e motho mo ratua ha ke mametsena ne ola hao ke fola moyeng ke emu a ke na hlokalwa ke mme ke sa re monyane motho moratuwa empa ka mohau wa Modimo ke mona re phetsa re tshia le bana ba 4 le mpa re le ra hodisane motho moratuwa ke ka mohau wa Modimo fela hore e be re mona mo re leng teng ke a leboha bodise moyeng ka mantswe a hao a buima e bile a aha a hlakola le meogo ke Bartose ka Thabo ka Welkom ka Straighty
1: Tori so emo tsomoratuwa o ho Jehova hana ka nnahle o ho Jehova hana ka bana ba ka hle ndade ke o kopa wena ramashilo lo ka hana ka nna Jehova bo phelo ba ka bodia tlentsa hao sira se ya lwana ntate ya mosale mo hao ke kopa hore ebe wena ya ndwanela Jehova Jehova hana ka nna Tori so ke di makatso ka mona ka Transvaal.
4: How do we lambasuchu fe? Akere re Jesu ki murei.

mabedi a tshebeletso ya lesedi mabedi a tshebeletso e ratwang ke nna ee ke rata gore ka jeno bona ga ebe o ne o re wa nyagama ga ebe o ne o re wa tloela ga o sa theoetse o sane manyelo ya tla o fe maatla tla o fe mafolofolo e re ke o fetse ntho o sa etse lefatsheng mona go na le maemo a tenang go na le batho ba tenang go na le dintho tse tenang fela re phela le tsona re phela le tsona o bane ge digata re phela le tsona o bane ge tsebo gore re ba tlotseng re phela re tsebo gore re ba tlotseng re hlola re so hlole ai kana go ngwa ha wa bua mantsu yana wa bua o gathetse mangwela na bohloko re modimo hana ka nna hle ntate bana bana ba hao bana o ba tshwere dihlong mona go sane ba ya sekolong le ke le tshwagana ka matsoho le molekane wa gago pele o le tswa o sane le ke le tlolole nthona ya utswa e ka re le ya le lekisela le dinonogi tse tharo tse nne ga le tswa ka tlong ntate le mme le ke le tshwagana ka matsoho ntate o tlo bue mantswe a tlhonolofatso go mme le wena mme o bue mantswe a tlhonolofatso ntate ke monna go bue mantswe a maatla le wena ntate ke mosadi ya o enwa o tlo bue mantswe a maatla go yena o tlo bue ditlhonolofatso ga ebe ka nnete ga o phele le mme le ntate o tsamaya o le mongwe a ko qalebeke ya gago ka mantswe o ko itswetse mantswe a botlhwa monate a ge ke se ka o fa mantswe ka jeno o sane ga o tsowa o qeta go tlhapa o qeta go tshela dikonkose o ko phetlhe bebele ena o ko shebe lengwalo le tla bua le wena o tlo le phatlhalatse odimo bophelo ba gago ga ebe o kgetha o nka pesele meno ya masomeeametsomeraro ga ebe o kgetha o nka molaona fela wa pele o reng jehofa ke modisa wa ka ebe o qetelela moo ebe temana e tla o jaga mantang la bobedi la bago la bone gore ntho di a fetoga o seke wa phetsa o seke wa emisa gore jehofa ke modisa wa ka ga ona ntho e tla nketsa lefatshe mone tla fetola polelo ya ka nna gogang polelo ya ka ya tumelwa ke e bua mantang ke e bua le ke na kapa ke sena letho ga ona ntho e tlo fetola polelo ya ka ya tumelwa gogang se ke se dumelang gore modimo o tloseetsa bophelong ba ka pele lemo sela tsa 2026 se fela gore na ga ke so se fumane ga ke tsoa o seng ke tsoa odima sona go sasa ga ebe saetsagale ga ke tsoa gape ke odima sona nna nketse ka fetola polelo egeng ke seo modimo wa reng ke sone seng se batho ba reng ke sone polelo no ke tlo e bua letsatsi le letsatsi gore na wena ga o nsheba o bona eng kapa o utlwa eng ntho eno e ke ke a fetola

0: modimo mo hle 086 0003084 fumana matla fumana tsoseletso sebeletso netle o tswele molimo ka jeo ke tshepa re beke na ha o ke ke ba beke tsona le beke tse fitileng a bona ha o kena mosebetsing o sane ha o ya sekolong o sane ha o nka leeto o sepanono le serio fa mo dumela khotso
1: buka e kopinyana
0: ka mona tile ke mme
1: a monate bo mpha matla o matlafata
0: a o matlafala hle mo ga tua waka
1: ka nnete bo matlafata ntate o la ntshia mona le bana sepontsi ya hlokala moshanyana ilong ka le mose supileng sekolong university e tsa le le mo ntse hlano ntate ke a re sia ka 2004 ao ka botsa moshanyana ka re bonna bejo le re tla etsa jwang a re sekampare ke tloele sekolo o sekampare ke tloele sekolo ka mokgwa ngwana a ratang thuto ka teng sepointi modimo ke ba o etsa ntho tsa hae
0: mme re leboa modimo ka nnete
1: a qeta sekolong a sebetsa o nkaetse ntlo e kgolo
0: halleluya
1: ka baka la mohau tsotlhe dikilietseditswe ka baka la mohau
0: modimo ke
1: motho wa lefatshe yena ha selle seponono
0: ke ya leboa mme
1: thank you sponti
0: seo nkgono e fa se bua mmo ke thapelo nkgono e fa go modimo ha o ile wa nketsetsa ntate a nsia le ngwana ha o ile wa gana ka nna ka nako eo hei go na le maemo a mange re tswang go ona tlheng matebele ko go motho wa go sheba moga gona le mmele ona wa thothomela ai ba le molaetse o mongwe o kileng wa ge kwa ka le mose seng a nna ebe ke ntate makutshwane o itle ya bo motho ana o no re setlhogo sa teng se ne se re e ka ba re phunyogile jwang ai e ka ba re phunyogile jwang ka nako tse di motho o le ka go kopanya nngwe le nngwe ga di kopane o le ka ipotsa gore ga ntle mare go na le maraba a mang lefatshe mona ga o a sheba le wena o a sheba o se a popola gantle wa bona gore a mona o ne o tshwanetse ebe ka nnete go se o se o binwe ge ba fete lefatsheng ga o sheba morago mane gore he banna ke tswile jwa mona toriso
2: ntate lefile kae
0: a mona tere ke ya motlhompeng
2: a re teng entate nna ka 2016
0: ntate
2: ke la bona leodimo ka maso ntate ga kgona kofa kotse ntlo ya koloi head condition
0: ntateaotana
2: ka dikoloi ntate ke tsile mono ke le gore ntate ke mathata fela koloi ya sewa Park hospital ka helicopter batho ba batla go nna mole ka ofela ba reila tobodimo reka nkgomo lefaselepaselo motho la o fedile kae mare modimo o la nna ntshireletsa kanka 5 weeks ke di ICU ke sa bone
0: legsaaoncancer
2: tse e leng gore koo kae makena o leka lelela ke se ke teletse ke tsamaya jale ka botho bolomo
0: a gana ka wena modimo
2: ahana ntate ahana ke nna moses dinjane ke mone a fejile ya mona
0: ke ya leboo toriso
3: kamoratekantate e ka mogaoana
0: motlhompheng
3: ke ne ntse ke tla ka tsela ko mametsi ya ba signale yang latlela o ne o bua ka gore o kobue se modimo a kileng a o etsetsa sone
0: ntate
3: jale ga ke tsebe ne o tsena o se o tshwere kae ngwana
0: motlhompheng tse ge matha mona ga ke so fetoo
3: wa ke gona ke reng ke a o tshwara bosimo ba letsatsi le ena ga ke qeta o ema signale ya gotla kare mogao wa modimo ke kwetsa
0: ge leboa modimo ya gotlisitseng signale
3: ga ke a tlama go fetoa ke ditaba tsa bosimo na ba letsatsi la ga shenole
0: ntate
3: ntate o na le letsatsi le lene modimo wa kileng a etsa motlholo godima terene ke e palameng e la re ga e tlhatlhoa lebidi le ka pele 80 kilos per hour. Modimo a nketsetsa ka mogao. Ka re ga ke theoa ke e sheba go sena letholo e etsaetseng. hane ke tsoena e tsala go no sena letswalo empa ke qeta o thewa ke tadi ya ba letswalo kona le fihla e bile ke fufulelwa ka bua mantswa reng go ka Jehova o ba nngwe molemo etso mo ha wa ha o hlola ka o sa pele ho atumela pa salameng ya Dafita 118 o reng ke ke ka swa empa ke ka phela ke roke diketso tsa Jehova o re Jehova o kila ngo ta thata e pa kanela lifu o na batla ke pa ke me sebetsi ya hae go bo fihla taba go batho ba bang ba re ho sitile yena na ba re tsheha wa sitwa yena gore mo sebetsi ya Modimo e tshe bona hale ka yena
0: ntate Modimo a wetsa ntle
3: ke a lewa ntate mo zwa ke ke je ri wa mane thala di mafakwa o di mantonto go ene ne ke kalame mo ha wa Modimo go tsoma lo yena lo yena ba mamedi go hle ba le sedi ya feme o simba le tsatsi ka Kriste morena amen
0: Modimo la hao ka etsa hala kiwe hao ke go pompe kwe le diatlentsa hao
4: muzwa ke khatshela Jehova tla hane ka bana ba runa ba tongwala dihlahlobo ba qalang ka la bubedi Jehova hane ka bona diabolo se se ka ba bona sera se se ke sa ba bona bana ba runa ba dule dihlahlobong tsa bona mo go le hlekiso million vision ya ke a leboa ntate le nna ke hana ka nna le Jehova a hane ka nna ke a leboa ngwaneso
5: khoso khoso mo tsomagatua khoso mo tsomagatua o bua re le tala ka mo ka la sotho go thabuti ntate o nyentse motho ha ke motho ha ke motho a mo tsa ye motho a galalapa ha ke motho hohle o nkentse motho ke a ipona gore ke motho ke a leboa Jehova a mahodimo ke leboa.

0: Hej, hej, hej, hej, hej. Hej, Lesedia, fem du bella.
1: Det er nu så...
0: Legende. Det
1: er nu, Rorimo, halli, det er, bo, Rorimo, bo, Rorimo, bo, jeg bare sagde, at jeg har været der, og jeg har været der, og jeg har været der, og
0: Ndate muri mugi.
1: Nera kola mshia ba ho mashara o tsuke ho kae. Ke tama ho ba mugi mo bane ho ke. Ho ke wa ro manetse a sa mo tsile a ga o sa tsile ka ha bua ga a ba itse mo ga mo ma se ga tsa manela. A ho manetse a mo tsena o tsatsa ba a ho mo tsi. A ga to mo tsa ke ba nna le a mo. Ne ga o tsau go ntse mo le mo tsara ka dimo bua ho tsa ke mo ma tsotse.
0: Ja.
1: A re ntsha mo tsena ga ma le be le mo ntse le be le mo ntse. Mo le ga a phela go tsa mama ba a se o ana tsa ke ntse ga mo tsare.
0: O so go
1: ba mo dine a di tsena ga mo le bo ga o.
0: O so itse ntate o fedile.
1: O so di le go so tso o fedile ga ti a tsang ga la ba bana mo tsaya ga o tloka. Ka ga ya ga ti ga mo tso mo lao. A sa ma sa nga ga. Ke re go go na ga mo ga mo. A se ga mo na kuma.
0: Mwai ki se
1: pa
0: kashkare, ne, mane se mwotu non tapira. Mwotu non tapira. Mwotu non
1: tapira. Mwotu non tapira. Aha, na mwotu mwa hana ka mwotu hae wa hana.
0: Dati.
1: Hai.
0: Hai.
2: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la gao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.
3: Dumela mswaki dumela. Ehe mohau keng wa Modimo. Ke hopola ngwanaka wa boifo. O kile a tlhaiswa ke koloi, a thulwa ke koloi, a na le lemo tse tharo, a tshela sekontiri. Ke se ke utlwa ga ke le ka tlong batho ba goeletsa, ba re na ngwaneno kwa mang. Ga ke tlhaga ke thola gore o ile ka sanketse, e mo utlwisitse botlhoko mona koping ya tlhogo motswake. Ee, ke tshaba ntate Modimo. Modimo a nketsetsa ka mogau ntate wa gae ya ba. O mo isa sepetlele, a fitlha sepetlele ba re Bloemfontein, ba thola dingaka kwana Bloemfontein sentse di mo emetse. Motswake, gona jalo godile ke moruti, o bua lentswe la Modimo wa phela. Ga ona maoko a fetseng teng, ga gona mautlwang botlhoko teng, wa rera ke moreri, o neetse bophelo ba ye Morena Jesu. Nna ke a makala, Modimo o motle ka tsela e makatsang ke Jeanette Tshabatsane ka maokeng. Ke a leboa motswaki.
2: Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota. Re keteka mogau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Motswaki ka tshela, e moso moratuwa lenaneong la thoriso. FM ke mole
4: hey
2: mogwabo wa setso le puo ya Sesotho
5: Afrika Borwa e bang sharp batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o ganna
6: hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re be ya qalong mona South African Breweries boikarabelo ha se molaetsa fela ke boitlamo ba rona SAB Sharp. Redula ri itlamme ho nwa ka boikarabelo.

0: Θα εντατήμω στο γεγόμα να θα πάμε αυτά. Αγίς δεν πεινά ότα οβάλα με μελαϊθώ να μακάω να είναι. Είμαι παντατή. Αγί να μαντζί. Φέλον τίνη και πάτα που υπέκω εντατή. Που να λέει τρόλο. Είμαι ότι μου έπιγε ο ένα. Που του μας φοέα χάω. Λε μαχίτλα χάω. Λε σιφουβίν σα χάω. Χωρό χωνό χωτάτσα. Εντάτη που μαμένα μας λένε εμπαγαζί που τσινέ κόρτο. Hi ntate a khona ntate mozoke ke to ba tsika mona la ka go di poto ha ke na le tho ha ke qoqo kwana empa ke a le bua ntate ka go bua mantswana ka je go ke na gana go ke na le letho go bana ke na le letho le ke le utlwileng le tswang le leme la hao le modimo a le beile mo duma le leme la hao
1: e mo se mo ratwa e ba se kwa tiba mahau mahau mudima mudima sabatle ke motaba ke hauka wa kenyala gapo wa lfasa magudu mane wa rarama bota empa o tlo eta mudimo hore ntho yo e gawe o ele fat hausa ta sola o pheta ba le ntheile ya makatsa ka letsatsi le leng ha ne ke kula ke bona hantle go le godimo le haufinyane le batho bene ke na le bona ka tu ba ne ba bua puo e reng motho ene o se o fetile ka ena wa tseba yaga ambulance ga e fitlha batho ba ambulance ba re go nna e na a tlhokofalena ba re re mo opile ga re moamela o ne a se a bata ai mogau wa modimo ke kwetsa
2: e motho moratua ke re Jehova a ke a hane ka nna le ba lelapa laka jolo ka ga ile nna a hana ka nna dilemong tse ngata tse fetileng a mphe maatla le botlhale ba o dula mangweleng ka dinako tsotlhe
3: thoriso tate mozake e re ke etse thapelo le nna bosimo bona e ga ke kala beke ena e be jwale ke ntse thapelo ntate modimo nkutlwile modimo nthuse e re le ga nka gotswa ga ke wa ke wele matsong a gago modimo nthuse modimo nthuse le ga ke wa ke wele matsong a gago ke seke ka wela matsong a sega modimo thusa bana ba ka le ga ba ka gotswa e re ga ba wa ba wele matsong a gago modimo thusa phutheo ya botshabelo catholic apostolic jerusalema in zaino e re le ga ba gotswa ga ba wa ba seke ba wela matsong a sega ba wele matsong a gago modimo thusa bana beso e re le ga ba ka gotswa ga ba wa ba wele matsong a gago ba seke ba wela matsong a sega modimo thusa bana beso ge le ga ba ka gotswa ga ba wa ba wele matsong a gago ba seke ba wela matsong a sega modimo nthuse modimo thuse modimo nthuse modimo nthuse ke a leboa ke a leboa amen
4: e motsho moratuwa ke rata o leboa mahau mahau o modimo a lanketsetsa ona ka dilemo tse lesome le motse tsheletseng ngwana ka o nana le dilemo tse lesome o kula batho ba mpheya e tswa ka ga ntlo ya ka ke sa tsebe go bua ke stone matlo ke sheba ntlo ka ke kare ke shebela tsatsi la o qetela ke tsule ka ga ntlo ka ke tswa ka santa ho ke bitseditse koloi di ambulance re di ya ho fihla o bona hala ka ho fedile ka nna empa ka mohau o wa modimo ke la ka ya sepetlele ka ke no trip clinicing me ya ga ke fihla sepetlele ka bona ke maketse ho ke le sepetlele ke sa tsebe ho bua empa itse ha e re ho tla ho ga ya bogolong ke ntse ke le sepetlele ke seko ama ke le seko ke bona le ke di doctor ke robaditswe fela ho thwa ke tla bona ke doctor Hussein empa ka baka la mohau ke la ka makala ha ke fihla ka ho hote ne ke robotswa ka ho yona ya ba ke tloa ke fihla ka mono ke dumedisa batho ba bana ka mo ya ba ke bona se ke tseba ho bua mme ke tseng ha ke re founela ausi wa ka ile makoti wa ka yena wa Yesu a namfeleditse a ne se ba bona ho ho fetile ka nna o la utlwa maketse ha utlwa ke seketse wa ho bua a utlwa maketse gona ebe ke nna na ke o leboa mohau wa modimo hobane ke le ka tshwane ke santsene ke phela. Le ha o ntse o na le tse ngata tse ke fetang ka hodima tsona, empa ka baka la ho aparwa ke mohau ona wa Modimo, ke nne ena le ka tshwane ntse ke phela. Ke leboha kgothatso o dulang ho kgothatsa ka yona beke le beke. Ha ke robale ke dula ke emetse lenaneo lena hobane ka lona ke a phela. Ke dula ke phetse ka nako tsohle. Modimo a re baballe wena ka nako tsohle, ke a leboha.
5: Le batho, ha nako e fihla, o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e ngwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhahlobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Bedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso ke robong re ya go rengela shomela metsommedi e fitlhile nako ya gore re tlotla re etsa thapelo eo ka yona e leng kopo gore Modimo a tla re etsa gantle re tlo qala bekentšha. Ke rata gore wena mabedi wa tshebeletso ya lesedi gotlhe mo o leng teng ge tle re dumelane mmogo ka tumelo. Oho Modimo re a rapela. Ntate, re tla go wena bosung bona bo kgetheileng. Morena re tlo qala beke ntšha hana ka rona. Modimo hana ka mesebetsi ya rona. Hana ka malapa a rona, hana ka bana ba rona, hana ka manyalo a rona, hana ka dikgwebo tsa rona, hana ka dithuto tsa rona. Ntate re rapela, hana ka maphelo a rona. Re a phatlalatsa bosung bona, hore ha hona sebetsa se teuweng kgahlano le rona, se tla sebetsa. Ha hona mofuta ofe kapa ofe wa sebetsa o teuweng kgahlano le bana ba rona o tla sebetsa. Ha hona leraba lefe kapa lefe le teuweng kgahlano le ditoro tsa rona le tla sebetsa. Bekeng ena e ntšha Modimo, tsotolla dintho tsohle tsa lefifi tsa bolotsana tsa bobe ka lebitso la Kreste Jesu. Beke ena ebe beke ya matla, ebe beke ya bophelo, ebe beke ya tumelo, ebe beke o ditoro re tla phethala ka yona. Re kopa tsena tsohle ka lebitso la Jesu Kreste. Mabedi wa tshebeletso ya lesedi lapeng moo mosebetsing leetong a kore amen.

a tswa kae tsebeletso nya le sedi a re wa ka ke mang modimo nthuse hle ba ntshepisa lenyalo ba nthetsa bo abutibana mamelike o amohela e bile ke o dumelisa ka jeno ke nna ke ne ilweng ka mane ke ni the girl ka le monate le nane ola RQB re qoba busiu ke manta ha ka jeno godi ena ya mphalane e hlola matsatsi a le shebele metse mmedi selemo ke seo dimo sa 2026 ke tloba le wena ka hore nyana le shebele metse mmedi ho fihlela hore nyane ya bobedi ke le buile ha holo e mo tsomoratuwa mzoke kachela ka le monate mamedile na neo la thoriso ka nete o re beile hantle ge qala beke ena ka mafolofolo ho sona letho le lebi le tlo sitisa merego ya rona beya mesebetsi ya rona mamedi a beya bophelo ba rona a beya kgwebo tsa rona a beya thuto ya rona a beya ntho tsohle ho ya re bupileng are ha ebe wena re etellang pele beke nyona ena entsha le wena mamedi ke a dumela hla hore mo o lente mo sebetseng lapeng ke a tseba rena le ma night shifter e ba theoetse ka nete ke a tshepa le lona ka nete le ikatetse mo ho abata ka nete re ikateleng re futhumaleng ke a dumela wena ka nete bekeng ena o tlo eqala ka mafolofolo tse tsa itseng beke fitileng ai re di lahlela kwana ka morao e bile re di lebetse re kena bekeng entsha ka mafolofolo pina ke monate e ke neng go bapaletse yona ya tswa kae are wa ka ke mang mamedi ke a dumela wena hla re tlo ba lena ka monate tshebeletso yona ena ya lesedi lena no lona lena la RQB ere ha ke etsa tsena ke hlenne ko meme ke hlenne ko meme wa tseba hore ha hona letho le qalang kapa le etswang ntle le thapelo ke tlo kopa ba medi ba be di fela ba re qale nano lena ka thapelo ke nako ya ne he ya hore ha re rapele nthumele fela voice note o ko re be be kenyena o re be ka nete o re rapelle like ba motsotso metsotso e medi 0797585066 ke tla nka ba be di fela ba tla re qala lena lena ne o ka thapelo fela he wa tseba hore ha itsa mae fela ke o nkela hlengiwe mhlaba are esandleni.

0: Mme go la RQB re a rapela. Ntate ya Mosa, ntate ya Lereko, wena ya hodimo mahodimodimong, letsatsing lena re sa mema ona mohau wa hao, re na le Moreno Modimo. Re re o re utlwele bohloko, o re hauhele. Kreste konyana ba teng batho ba hao ba diphateng ba re ratang gore mohau wa hao o ba emise diphateng tse ba robetseng mo tsona. Isitane le ona makadingwana a rona, bona ba kenang ditlhatlhobong, re santsane re mema wena Morena gore tsamaya le bona. E re ga ba tshwara dipampiri le dipene tsa bona Morena, o bo o le ka pele go bona. Go tsena tsotlhe re kopa lebitsong la ntate le la moralamo ya go galelang. Amen.
1: Go wena kgobosiane ya maphelo a rona senatla sa legodimo Modimo sa tlholeng ke leto. Ke lelaletsa mahlo a ka dithabeng mo o thuso ya ka e tla tswa teng senatla sa legodimo Modimo, ke kopa o naganele lefatshe lena la South Africa ntate ya maatla otlhe. Ke ya kopa ntate ya maatla otlhe, o kore fe maatla, o kore fe magao senatla sa legodimo, kore tshireletse wena ntate ya maatla otlhe. Dinthong tse etsagalang monana Aforika Borwa ntate ya maatla otlhe, re tshepile wena Jehova ntate ya maatla otlhe gore ko wena senatla sa legodimo ya tla re pholosa. Ga ke na mantswe a matelele senatla sa legodimo kape merapelo e motelele go ka nkutlwa ntate ya maatla otlhe, gobane ke a dumela ebile ke a tseba letsoo la goga le lekhutshwanyana o ka fitlhelela South Africa senatla sa legodimo. Ebile ke a tseba ntate ya maatla otlhe gore ka nnete ditsebe tsa goga di a thibana go ka go utlwa ntate ya maatla otlhe. Modimo ya Mosa, Modimo ya Mahao, Modimo ya sa tlholweng ke letho, ke kopa gore tshireletse ntate ya maatla otlhe gore pholose, gobane re tshepile wena ntate, a re tshepisitseng wa tshepagala e leng wena senatla sa legodimo, Modimo wa bontata rona, Modimo wa bogologolo, Modimo wa bo Abrahama, Modimo wa bo Jakobo. Ntate ya maatla otlhe ke tshepile wena ntate, a se ka merapelo e metelelo ka go utlwa. Ke Tobatsi Samson Moloi ka go dipoto ka mo nempa ga e ke qwaqwa kwanana. Ga ke tsebe na o tla e bala sebohodi se moyeng, empa thata o phethale ya Jehova ka metlha le matsatsi. Amen.
2: Amen. Mmamedihle, ke lebohile haholo ka nnete. Ke shulo ka re ha ona mosebetsi kapa eng kapa eng e tla qala ntle le thapelo. Re a leboha ka nnete. E leshomele metsomehlano metsotso re furaletse hore ena ya leshomele metsomedi. Wa tseba he go ba keneng ka jeno ba theohetseng, o ka ntshwetsa fela gore na ebe wena bosubona o boqhoba le bomang. Fela he ba seke ba feta palo ya batho ba bararo. O re jwetse fela gore na wena ebe mohlomong ka jeno o boqhoba le bomang bosubona. 079 758 5066. Fela he e re ntse ko tshwere mo nako fataba ke onkele Shantemo are when I said I do.

0: Mito ka lentsule monate are na lady are be ya hantle mesusung e le shumele mesume raro a pele ga fitla go renya pele ke ne go nketse jwalo le voice nova are thandi we mamedi wa tseba ka jeno hona le taba mona ke batlang ho fa yona hore o tsebe hore ka jeno kgweding yona ene ya mphalane ha e hlola matsatsi a le shumele metsumedi ke letsatsi la lefatshe la tlhokomediso ka arthritis letsatsi lena ke le re hopotsang ka bohloko bona ba manonyeletso ibile ha se bohloko bo re tlameleng re bonke ha bo bebe fela ka pa re e bona botshwara batho ba tsofetseng gana le batho ba o ileng hore ba thatafallo ke o tswa diphateng ho seng e monyana motho o sitotsa masabaka se selelele ha e monyana e lo ga sa gona ho etsa mesebetsi ya neng a gona ho yetsa ha bo bebe ka pa ha bonolo pele impata bata ba korna e be re ya utlwisisa go na motho yeo o feta hara eng ka pa botata ba bo motshwereng bo bojwang ha pa re ne re opolela hore arthritis ha e ame maqheku fela e ama batsha e ama le bana jole ke mona mo ileng hore motho mong o batla utlwisisa hore na hantle ntle arthritis ba kwa ke eng hantle ntle matshwaro ya bona jwang jole ke mana mo go hopolang teng mamedi hore difapane rena le bogout kana le bo gout kana le bo juvenile arthritis ke mane mo ileng hore ena arthritis yona ke a mambana o fumane mohlomong ngwana o thatafallo ko bapala ka pa mohlomong ngwana o thatafallo ko tsamaya ka pa mohlomong ha gono ya sekolong ka boiketlo jole ke mane mo ileng hore re a hlalosa mamedi hore mafu ana aba ka bohloko wa ruruwa malonyeletso mona ha o gono tsamaya ha o gono ema ha o gono tshwara dintho ka pa ha o gono etsa mesebetsi letsatsi le letsatsi jole ke mane mo ileng hore jwang ka pa jwang etsa bonnete ba hore mohlomong ha o ka ba le matshonyana a itseng ebe ke mane mo tla kopana le ngaka teng ska emela hore ka nete ebe o sohlole ya haholo ha o qala fele ka gutlwa ba le bothata fela etsa bonnete ba hore o lo itlhahloba gona ebe bothata ke bofeng ha iska ba bohloko bo ileng hore re tlo bonka hanyane bona ha o le ho lebile jwang ka jeno e le letsatsi la tlhokomediso ka arthritis ha se maqheku fela ba tsha le bana le bona ho fumane hore entse le teng jwale ha ba ka nete wa utlwa re hlile manonyeletso mona e hlile ka go ba thatanyana ka nako se ke kutlwa batswa di ba rona ba hlatswa diaparo ka metsi a tshwara tsho ke diwa tsa matso wa ka masapona kana kwatlaletse ba sebeditsa lona lentse leo ho kwatlaletse bona ke ne kopanye le ngaka a shebo rene bo thata ke bo feng fela ha ke ne ke re go hopotse gore lena letsatsi ke letsatsi la go ruta setšhaba ka arthritis jwale mamedi tsa bonete ba gore hlelwe na marangra mona wa kena o go shebo gore na inke eng ha ba mohlomoso gono yang engakeng ha re re wetse ntwene re bitsang ka hore ke self diagnose a re tshwalo ha re re ha o bona matshwao na tle ka gona le bona bo se go tjao ibile nna ke na le yona arthritis a ha se betse ka ba mohlomong e bo so ya di chemist money o lo batla meriana so hlahlojwe a ha se be se fela jalo mamedi fela he o pole gore ka nete le nantsatsi ke letsatsi la tlhokomediso ya lefatshe la arthritis re ntse re shebile le ka mona ka metseng e re phelang ho yona ka nete diketsa tsa ditlolo tsa molao di etsa hala le tsona ha ho lebile jwang ka tsa mafelong a nabeke re bone ditabeng re shebeletse television re utlwile mona se ya le moyeng marangrang re bone ka nete diketsa halo tsa ditlolo tsa molao di etsa hala mo re phelang teng jwale ntse re hopotswa hlele ke setšhaba re hopotswa le ke maponesa hore ha o ipo bona e hlile ka gona le bothatanyana etsa bonnete ba hore letsa 10111 letsa 10111 o ba hlalosetse bothata wa gona o iketsa mohloka lebitso mo ho bana kana go tsedi motho mongwe tla tshorkini wa tseba nna ke a tshaba ho bana ke ba tlosala ka ga ditaba a isebetse taba yo re phela le fatshe le leng go keke ga iphapanya dintho tsempetsetsa halang ha o le ho lebile jwa mamedi le taba tsetsa tlhekefetso ya bong gender based violence re bona hore tsatsi le tshabane dikelwang le dikelang hona le mosadi ka pa ngwana ka pa motho wa ntata fungwana nga bulawe ka pa a shapuwe jole ke mana mo ile ngolo gona ga le tshaba ha utlwa tabeng tsona tsona tsena tsa gender based violence hla ko rena bo ntate ara lokela o tsheya ska rabuti ha tla mona le mesi a rule maditso ke a u se bere ya tsheya ha itsheisi ke na go tlameleng re eme ka maoto go lwantshana le tlhekefetso e tsalang ka ra malapa rona ka ra mesebetsi ya rona ka ga dikereke ka ga megatlo makeishene metsenye meholo mo re phelang teng le wena mamedi ya tseleng ke sentse ke bua le wena hle jolo ka go ganna bosumbona hlokomela melao ya tsela re so mafelong a beke ya monate hampe batho ba bang le hana ba jana ba ntse ba ketika ntse le monate jolo ka ile manta ha tsena jolo hopola tseleng mona ha o tsamaya o le mong ha o tsama o le mong e tsa bonete ba hore tsa mahantle la o bone ka ho mong ka tseleng hlompha matshwao a tsela bakeng sa o qoba dikosi tse ka nna tsa etsa halo sa hlokahale a ihlile utlwe ka go gathetse sebakeng se ha o finyana se bolokeileng be ya koloi ka thoko se bolokeileng sebaka ke go befela koloi sepaka pakeng se bolokeileng utlwe ka go gathetse o nka leeto le lelele be ya ka thoko o phomotse mahlokwa le mahlo tsela mamedi ke tsona tseo he tso go fantsona ka jeno ka nete ha re ne re di hlokomeleng ke dikeletso tsa letsatsi le letsatsi ke di hlokomediso tse go fantsona tsatsi le tshaba ne dikelang re ntse re hopola le hore ena kgwedi ke kgwedi ya dipalangwang
1: bophelo ba hao bo bohlokwa ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelwa
2: selito ke sitse palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paradiseng hai ba tlo eta le sedi FM mo ya valiant ditifello tsa how di emejwa ke a tsapa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke ke ifihile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopo a matla a le watle sweet a neile letsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo ikhethang le ho iketsetsa mehopolo e o kekeng wa le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse Hashtag Lesedi FM Travel. Bakela.

Marvin Gaye, My Love is Waiting. Pejana kene kwenkezi Musa. Le Robi Malinga, bari mtande umuntu wako. Bari beya hantle mesosung erobedi. Rifugaletso hora ena ya pele. Ki mokhatlo la bobedi wale nanola RQB. Mamedi watsiba na utawiki batlanka ki retlo buwaka yona mo. Rilori buwaka yona nako kholu le nyane. Ilwa yetsa hala selemo le selemo. Hore na re bua haka kang kapa hakae ilwa yetsa hala. Re tlokometse hore ho sosetse kgoditse sengkae e be selemo se ya fela. Ke nako ya ne re tsebang he hore batho ba di stock fela, batho ba di stock fela, mikotla e sentse kopana, tshelte sentse di gutlela. Sentse di kopana, ba neng ba kadime ba gutlisa le ditswala tsa teng. Ra gutlisa. Re sa batla ditori, ha re sa batla ntho sengata. Re batla fela tshelete kopane, re tsebo hore re a goleng tshelete ka tikano go rantle motho le motho a nke tshelete tlamelenga e fumane motho a se bolo phetha mabaka bana o ka hlanana fela mamedi hore ke tshelete ka e wentshang ntso sebetsa ka thata selemo ka ofela go tloa pherigong go fihlela hana jwale tsene o ntsha tshelete kgwedi le kgwedi o itima ntho tso di thabelang tso di ratang o iphidisa ha bohloko o ba nuitsetsa go tseba keng ke kenela stock fela ke sena stock fela sana ke batla ha selemo se fela ke khone bona gona ke tsa jwang ke nete batho ba mba ya di banking le ka 2026 batho ba mba ya di banking empa gona le batho ba ntse ba kelena di stock fele ba teng batswa di ba gona le gona ge le bo kini the gele se re bakana se re khone gore children tsa gona ka nete ke re mogodisano ku ona children stock fele ke yena ke khone ga selemo se fela le nna ka nte ke tshwana le batho ba bang jwale Poso ke batlang ho utlwisisa ke hore jolo ka ha o tseba hore sontso lebeletse tshelete jena. Ebe hwa etsa hala, ha re tsebe jwang. Ebe hwa etsa hala hore tshelete ha e se tlamehile ba le hantle. Ebe batho bana ba tshwereng tshelete kapa motho eno e leng hore o ikarabella tabeng tsena tsa ditshelete. O hlalosa ga tshena le ya nqaka jwale. Ko re vele le kukuse se lemperekanya jwale ke tsebe. Ke bone ba yentse motlae marangrang. Hona le screenshot se mathang ba hlalosetsa motho mono re hey o tsebo re chalete ka ofela ke 36000 motsheno ha araba o ga manje ya diteka manje uwa ka Zulu manje ya diteka manje la mphirekanya jwa la ke satseba ho ba nna ke tseba chalete ka mengi tlo ntse ile ka e se 36000 ke go tseba taba yele ha re tshe ya jena marangrang re qoqo le monate empa ke ntho tsetsa lang batho ba bang dia ba etsa hala batho ba bang o fumana go re le kana go ina ho le jenana ba le mothana nenga tshwara tshelete ka batho ba ne ba ne re ba tshepile ba ne bo ke ni le gele ba inwa di hlogo jwale ba tshwara mona ba tshwara mane ha re sa tseba ona jwale tshelete ka ya o tsebe nna go ina mamedi ha sina ka ya ke na go mpe bohloko ha o tsewi ha o tsoka tshelete ha o tshe ya tshei re batla tshelete hona le video mona ke kingileng TikTok a u sene wa ke kopa ha ke batle ditaba ke batla fela mpeng tshelete jwale ke batla utlwa gore na ha ba mohlomong o le emongwa setho sa stock fela sena ebe la fumana go kanete tshelete ya shota ka pa wena ya ho kena ya shota motho o ijile ka pa mohlomong motho ena sa le re motshella jana wari di go dintse di hlahlamana jwale a re fitla mona o sa sukudisa jwale ha sa tshella antle sa tla ka mabaka a ke le ka hlelwa ke bothata ya ba ke re ke ikadime re sebetsa jwang ha ile tshemamedi ke batla fela ho utlwa wena na ha o ka iphumana ka boemo o le boemong bo o e sebetsa jwang ha bo nkile tshelete stock fela o ntso wa etlatsa o ntso kadima batho mona ha o so tshwanetse jwa tshelete go tlebele ha ba sana yona tshelete re e sebetsa jwang ha ile tshele go motho o jele tshelete ya stock fela re tshwanetse re fumane tshelete tsa rona re e sebetsa jwang re ya kae ho ba kana go tseding e ka gela ya maponese mane ba o jetsa ai Mesa di tshelete a re di kene ya kwana small court small claim court kwana. Ke mana mo motho nwe lo hlalosang gore na ka nete ne ke sena le tho. Ka nete ke le ka hlelwa ke bothata. Ka nete ka ikadima tshelete ena ke ne ke itse bana besong. Ke tla be ke khonne 60000. Hey! Ke batla tshelete ya go. Jo! Ha ke tsema medi ha ke tsema re qoqe na o kile ipfona bo emong bo ka le mo se seng ka pa selemo se lona sena mohlomong ke bua jenana le wena o sa hlokomela handle ka re nthotsa stock fela ha di kopane handle ha ke tsebe batho bo ntate le bona ke hlokometse ke ntho ba se ba dikenela ha re ke re tlo bua 079 758 5066 rutlo rena ebe wena o reng ka taba ena re sebetsa jwang ha ile tjena

0: Ya patient Seren tsabeletso nya le sedi ile shebele metso tsheletse metso tso re fogaletse hore ena ya bo ya pele 0797585066 ke tsere ke re tlo qoqa re bue ku tlo rena ebe mohlomong wena mamedunana ga isebetsa joang ha ile go chelete ya stock fela ka ya society tshwanetse gotle ka pa mohlomong tshwanetse re a rule hantle ebe jo la fumana hore tlile ka re ya shota ka re jole ya shota ntwa dia tsa mahantle motshwara matlotlo motho chelete ka ba batho ba le bagethile mohlomong di fumana go tlhileta batsa bona ka ga dikopane hantle hona le ngwe esa kopaneng hantle re sebetsa jwang ha ile tshe re ya o kae wena mohlomong le bo emombo o kila feta ka go bona a re tsebe o ile wa e sebetsa jwang ha ile jwalo wa utlwisisa ga e wa hlalosa tsa he ke nikile ka be se ke hlalwa ke thata ke be se ke ikadime ka ba o e sebetsa jwang hona le mamedi ntumeletse molaetsa mona ke tla ke bona le bitso la hae ntumeletse molaetsa mona re dumela ke nete girl a go tseba nna taba buang ka yona yena e tsa etse ka labone motho a tlameha go ntshella ya ba ke mona mo e leng gore motho bua mabaka a re ke sa eme le hana jwale tjena empa nna ke motsheletse ka January jwale bothata ke bona mona o tshwanetse a mphe o sa ntlela ka dipale jwale
1: Kila keni ana wanda tinga mani mugashi watsewa chimakana makwetinga tanga mu tabazelo zori bua jaritewa ile ndiari aiza hala kumana uga hasere tamea o werishere mani tabazeli bua ti na jikitiri zishiki thela saka kele mu ke hai kona fapana ro ne jikabanela batho ko jikabanela ni jikitsa saka kele mu matsatsing a magago ke beya 20 ranta matsatsing a magago a beke eke nngwe lengwe lengwe lengwe balo matsatsi a magago a fela ke beya 20 ranta ana selemo se fela ke dicounter 20 ranta tsena dintse o kan ha eba ke shota ke sena nnetwe ke a ikadima mono a jenga a jenge fe ke a ikadima kini e re di kokomele o tlo bona bana beso bona ba be
0: ntate
2: ke ne le mmera ga tsile ka
0: dumela ntate bishopo
2: ga ke da ga taba se di di mose di di jwalo se di ene jwalo ka nako ye o no ntse o sa ka juetse go na le mabaka o se o tla go bolelela ka dilasemine tsa gore o tlaetswe ke eng wa tšha wa tima ka tlong ka mola pini o na le plasma o na le micro ovene o na le gase o na le ga e kaba ke eng fele ka kwalang tšheleteo ga re ikopise tlhoka wena ne nere le tšhelete wena re ya ka tlong ka gao fela ka gokolotsa re le kwala tšhelete ya gona ge na nako
0: fela tate bishopo wa ke ipotsa gorena ebe ga e le tše le se le nkela tsona thepa ya motho ntle le tumelelo ya gae wa ke re ka tlhakoreng le molao ga o tlhaga motho eno a ka nna le tshwagisa o pole a ka nna le tshwagisa motho eno a ka batho ke bone banka ga setsa ka mane ne ba nkutswetsa wa utlwisisa jale ya a fela ke a utlwa ge gore lenka di-fridge lenka di-tv tsa motho dibethe ebele a rekisa le bona gore na ka netele kwa lafang tšheleteng

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete Lesedi FM ke molelo a metsotso ke mashuma be dilemo Solomon re furaletse hore ena ya borobonke ka tofumana molaitso mong hape mona e ihle ka ke palenyana ile nya etsa hala ke utlwa ke bomme ba ne ba ba tsheletseng ba nantsa ba ya chelete ena ya stockfela o tloa phirigong e ha ba se ba tukutukutuko ka pelenyana se ba fumana go chelete kana ka 80,000 ya nyamela ena nyamela gona ka kgwedi tsona tsona tsona tsena. Jo le ke mane ke utlwele he ka re mong wa le wa sethona ntsa a lahlela chelete ena ka nnete a lahlela chelete ena banking. Vale la ga o tshwanetse vale 80,000 ena e a go re hantle. Wa fungana go ka nnete ile. Ile ka nnete e bile ba hlalosa mono ka nnete go tle bohloko ba ba ya le dipampiring ba ya marangrang ba hlalosa ra tshe ka nnete go tle bohloko ba 80,000 ke chelete ngata. Ya ba le motheno a wa chelete ka go baleile o baleile mamedi ba le ka mo batla bo mosebetsing ka nete ya ba ke bothata fela ke tlala na hana chelete kana kana e bile mong wa bo wa sethosa sona stockfela sena a hlalosa re tsa ba ha re re tsebile re ka begisa lahlela chelete nana accountong ya motshinwa o ba motho ne bile ka re hantle ene sa lahlela accountong ya hae ene lahlela accountong ya ngwana hae jole ba tsho ba re ipotsa gone le go ka nete re ne re kene keno ke eng ha re tanka chelete kana kana kana ka 80,000 ebe gelo ile lahlela mothunyeno ke le ba ipotsa ba re lore mothunyeno wentse ka bomo ka pele ba ka nnete lahlelwa ke bothata hona se ka re tsebisa gore na eng ke eng fela mamedi here kutlwa gona ebe wena hla go rena la hao ha e bona ka iphumana bo emombo ke eng so no ka setsa empa here ke tsena ke ne go papa le pine monate tlanka bibi wine nsa are I found love.

0: Kgotso, ke ne the girl. Ke tsholofelo se dikelo mona mo thabong re lekomo. Ntlheng ya society. A ke re go ba le batho ba bararo ba ikarabellang tabeng ya tšhelete. Go na le o molomo o na le buka. Ha re dula kgwedi e nngwe le e nngwe. Motho le motho o tla le buka ya gae. Go bana ba ikarabellang ba ba gago. Wa ngolwa tšhelete e keneng, wa ngolwa tšhelete e kadingweng. Kene. Ha o fumantshana gore e mong o ikadime tšhelete, akere ba babedi ba na le dipalopalo tsa tšhelete e mohlanne re qetella e keneng. So, ha o etsala go o mong le ikadime, ha ona hore a ka kgona go ikadima ka gobane tshwantse e saenelwe ke batho ba bang ba babedi, e seng e le yena a le mo ke ne de gele. And-e le tšhelete ha e kengwa akhaontong ya mogalo bankeng. E seke ha ona card e dulang motho go ntshiwa tšhelete ka gare. Ha o fitlhelelwa boemo bo huwa mane bankeng lo sheba gore na ke neng mohlang gono go e tsala ande le pia kerelo tsona di a paka. Ke a leboga botse saka.
1: A tanke abuti waka ke lebohile haholo tle. Ke lebohile haholo, ke lebohile haholo. Ke lebohile haholo abuti waka. O bua nnete ka nnete, ke mo e leng go tshwanetse go bewe fatshe. Dipampiri di tsamaisane, dilipi di tsamaisane hantle le dibuka go se ka ba le letho. Fela he ka tlhakore le leng go na le batho ba e leng go che bona ba ntse ba sebedisa mokgwa wa o gale o e leng gore tšhelete ntse beuwa motlhomong bankeng e le nngwe ya motho eno ge mo tshepang. Re itsetse ga ka nte ge mo tshepa goba ka lemo se seng ebile sa selemo se seng go le ga ba le morupele mong tsenana tertiary nngwe tsena setseng sa thuto e phahameng. E leng gore go ile a fungwana gore tšhelete o ne a beile ka kamogeng ya gae ka o toropong ya ya diaparo. Ee, jwale a tlhalosa ge nna ka nte tšhelete e ne e le mona ga ne ke tsamaya mo ke dulang teng, empa e la re ga ke tsamaya ke kerekeng ya bosuku kao fela e la re ga ke gutlwa ka fumana tšhelete se le seo go tlalo e ka gola ba le motho a kena moo. Jwale motho eno ke na e leng a nka tšhelete. Jwale batho bangwe ba tlhalosa ba re wa re theetsa motho enwa itlhile ke leano la gae la gonkile tšhelete. O utswitse o e sebedisitse. Jwale ke fumane le molaetse o mongwe gape mona go Ptitshepo. A Ptitshepo a re yo ke ne stokvel-e sa mogodisano a re ai when it was my turn gore batho ba mphe tšhelete yaka batho ke ga batla ka all excuses. A re ne ka nako eno ke ne ke December, ke December ke batla tšhelete, re ne re beile tšhelete re tshwanetse re fumane tšhelete rona ka December. A re ile ga o le jana ba motho o baleya ka tšhelete tsa rona. Ptitshepo ke lebohile golo ke fumane molaetse wa gago. Ka fumane molaetse o mongwe wa Presi. A wa tseba ke ne ko vetse batho ba ja ditšhelete tsa rona. Batho ba ja ditšhelete tsa rona matsebetsebe ene rona re sebetsa ka thatane taba eo. Ka nnete ke ne the girl ke taba tlo tlapanya ha ulo fela. Le mamedi ke a dumela ke re a tshe. Hai bona le motho mo ngantsa feta bo emombo. Hai ke mathata ka nnete.
2: Wa ra twa twa. Wale. Le sedi FM.
1: Ke mathata ka nnete hai bona le motho ngantsa feta bo emombo na ba hore di tšheletentse dula bathong ka netso hlaloswa ka mehla le ka mehla hore ha re ithuteng hore re be di tšhelete di bankeng motho mongwa tsho ke nina ke sa batla next a ke sa batla next sa motshelano a ke sa batla next sa magodisana a ke sa batla next sa stokvel ke kela banke mane ke ipolokele tšhelete mane posong ke gawane le ntho tsengata ke phetho ke tu go bane ka ntikana ko ena ke na ko mpelong gore haye re a e batla tšhelete ya rona ebile ha re tshee.